0: Pagkatapos, papanaugon nyo ang mga opisyal ninyo sa Iran. Paraog sila, hindi sila magpungko na. No? Kay butangan ta, sang transition government nga magkakontrolar sa dalagan politika sa pungsod Iran. And eventually, mga katropa, wala nag-upo dya ang Iran. Instead, may ang retaliation sang Iran sa sa Israel kag US. Medyo mabulog-abog at bugat. Lamita kitas na di ang pagbutang sang economic pressure sa mga kapungsuran, mga katropa, pinaagi sa paghimo sa mga blockage dire sa Strait of Hormuz. Sa Strait of Hormuz, mga katropa, 20% sang aton fuel, sang aton crudo, dira mga katropa, mga biyan. So, apektado tanan. That's why ang krisis dire sa pungsod nagpadayon. Amuna na hambal naton nga until matapos ang 2026, mga katropa, ang ining krisis nga nagaluntad sa aton pungsod magapadayon, no? Ang global crisis magapadayon. Amunay pinaka significant nga statement ni Russian President Vladimir Putin. Yeah, let's all pray because the world is at the very difficult and sensitive situation. No, sinya bud pinakabudlay ini nga sitwasyon, mga katropa, sa birong kalibutan unsa diin ang tanan nga mga dlagko nga mga kapungsuran nagaflex ang muscle nila kada kapikita sang ilang intensyon nga magpatigayon sang kinagual kagamo sa birong kalibutan. No, amo man ni ang makita tabong sa subong sa China. Ang China, ano man lang sa una man, no? Dokehipos man lang, wala man ay mag-hatag kung ano kong informasyon. Ilan, negosyo man lang. Subong, mga katropa, ang China, nagapagwa naman sa pwersa nila dira sa West Philippine Sea, no? Ang pagpanindugan nila sa One China Policy, ang 9-line nila, na nagsakam, kag nagsakop sa pinaka mga teritoryo sa pungsod Pilipinas. Ha? Kag, at the same time, mga katropa, ang pagsakop kung tani sang Taiwan, no, nga gapati ang pungsod China naman nga hambal nila amon kamo, isa kamo sa amon. So mag-upod kamo sa amon hindi bilang separado nga nasyon but isa ka nasyon, mga katropa, mga biyan. Ti amon ni sadya ang pamangkot paano ta magbato, paano ta magplastar sang aton pungsod despite sang ini nga mga challenges kinatubang naton subong. Kaying utok sa mga opisyal naton sa gobyerno diri, mga katropa, sa kada proyekto, sa kada giho, may ara ganit. May ara sa mga porsyento. Look at sa situation sa aton nga problema sa aton nga krudo. Look at sa sitwasyon, mga katropa, nga nakambal kita nga despite sa mga problema nga nag-agi sa aton diri sa pungsod Pilipinas, mga katropa, dala sang global crisis, mga abyan, naga-income Japon ang aton pungsod. Ga-income Japon ang gobyerno tas pungsod Pilipinas. Nga dapat kung tani, mga katropa, mahimo tas pamaagi, ikakasuntatuanay ang negosyo nga bahin. No? Pinaagi sa mga deregulated mga polisya naton, why ta control, no, sang presyo naton sang petrolyo, nagasaka. The only control that the government has is the taxes imposed over petroleum products diri sa pungsod Pilipinas. At amo na ang intensyon nga ginhatagan to sang emergency power ang aton nga presidente para maghimo sa pamaagi para buligan ang aton nga pumuluyo, at least hindi mamitigate ang impact sang crisis diri sa pungsod naton. Pero at the end of the day, mga katropa, sa presyo sang petrolyo dira nga nagasaka, mga katropa, may negosyo Japon ang aton nga pungsod, aton nga gobyerno sa nada. Ang collection, ang train, ang excise taxes nga ara sa aton produkto petrolyo, mga katropa, nagapadayon sa Japon. Bisa na aton nga away, bisa na aton panghakroy, bisa na kapiot sa aton sitwasyon, mga katropa, ang excise tax nga ara sa produkto petrolyo, wala Japon ging kakas ng aton presidente, mga katropa. And that's why, grahambalta, wala sa malatsyago ng aton nga pungsod, aton presidente, angot sila. Di, sa mga krisis ng natubang naton nga, kita man na nag-agunto, sila, yeah, masakay mo na sa mga malahalon ng maslakyan. Di bodyguard pa, kagurano pa. Kaon sa mga pagkaon, pero si Hoy Poloy to, at tira ka mga kulturan ta, nga naipit sa ining krisis, mga katropa, wala na. Budlay na para sa ina, mga katropa. So ang bal naton ang ining mga problema sang baligyaan na isang krudo sa pungsod Pilipinas, mga katropa, ginakita ang Japon sang aton na gobyerno subong. Despite nga gahambal kita, budlay na kaayo, pagpakabuhi naton, kinahanglan ta na suporta ang ihatag sang gobyerno. Ya, mahambala man lang sa iya nga. O, ano ulo ayuda kita na. Diri kita, no? Temporaryo nga solusyon, nga hindi man ato masustain because depleted naman naton budgets na da. Oras naton, 8:02. Sa pagpakalaga naton, makomersyal ta, balikan ta mga balita naton pagkatapos sa mga panomdom. Standby mga katropa.
1: Bullseye XFM 90.3. The Secrets of Health.
2: Ang aton sini nga utok, no, hindi malikawan, may mga inflammation nga nagakatabo dira sa sulod sa aton sini nga utok. Kasubong bala ko ni halimbawa naton ning magagmay nga baga ukon magamay nga kalayo, ginalimbawa naton na sina dira ang inflammation nga kun tuman malang ini kagamay bakaya malang nisa sa aton sini nga lawas nga i-neutralize. Pero ang problem karon kon ang ini mga magagmay nga inflammation ang nagadamo sila kag hindi lang sa isa ka bahin sini, no, sang aton sini nga lawas, sa aton sini nga brain, dira nagkaka problema kita karon kun nagapabilin kag nagapadayo ni nang inflammation dira sa sulod sang aton sini nga lawas. Kun mapabayaan ni nang inflammation, kasubong ni sang baga nga sa sigi-sigi nga utot mahimo gali magdulot sang nagkarinlain sini nga problema sa aton sini nga lawas, lakip sa aton sini nga utok.
1: Southern Plus Gold
2: Anchor City nga ini kasubong gali ini sang ginatawag fire extinguisher. Samtang gamay pa lang ang inflammation, gamay pa lang ang baga, gamay pa lang ang kalayo, mahimo niya na ini matapna para hindi na magdako kag hindi na maghalit sa aton sininga lawas. Specifically dira sa aton sininga utok nga ko nagapadayon ganing inflammation dira ti dira na nagasugod sininga nagahina naton sininga memory, may brain fog, mahina aton sininga focus, and even kun na maglala nga maglala pagani diri, mahimo pagani diri nga iangot nisa sa Parkinson's disease and Alzheimer's disease nga pwede gali naton malikawan kun maginapasulod kita sini nga quercetin sa aton sini nga lawas.
1: Santon vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
2: Isa nga makuaan naton sini sang quercetin, maggamit sini sang Santhon Plus Gold Capsule, iupod na lang ang premium D3 capsule ug Santhon Vitamin C, nagabakod ang ila sini nga lawas, nagamag-an ang ila sini nga pamatsyagan, nagapagsik ang ila sini nga pamatsyagan.
1: The Secrets of Health.
3: Yes, to health.
4: Maginom kamo sang Ultimate Trio. Inatawag naton ini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto nga ini si quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, kon volume ang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha.
1: Southern Plus Gold.
4: And then sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
5: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3.
1: The Secrets of Health.
2: Like in Santhon Plus Gold Coffee Mix naton, may glutathione and collagen, nagabulig patahom sa aton sa kutis.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Like ang Premium D3 Coffee Mix naton, may ara sa Santhon kag vitamin D3, nagabulig pa improve sa isang insulin sensitivity. Pwede sa may mga insulin resistance, nagatahas ang blood sugar, kayo daw matamis siya, pero stevia ang gingamit sa nga pampatamis.
1: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Pwede sa mga kabataan, pwede sa pamatanon. Why yes ang caffeine? Instead ang ara, dry, sa isoflavones, lecithin na makabulig panami sa nga ton sa nga brain function. Isoflavones na makabulig balance, sino kung bolo balance sa nga ton sa nga hormonal imbalances lakip sa makababainhan karon nga naga edad 40, 50 pataas nga nagasuffer karon sang symptoms sang pagmenopause nga makabulig pahagan-hagan bisan paano no sa ginabatyag naton sa aton sa nga lawas kat hindi magid naton malikawan mag-agi mangid especially kababainhan sa amo nang stage sa transition sang inyo sa nga kabuhi nagamenopause kamo nagauntat ang inyo sininga pamulanon ti may mga mabatyagan kamo sining mga fluctuations o kon mga symptoms because of fluctuations of hormone nga makabulig gali no ang isoflavones gali sini sa soya isa kasangkap sini sang santhon plus coffee mix para nga bisan paano mapahagan-hagan ang inyo sining ginabatyag sa inyo sininga lawas hindi kamo matamaan sini sa pag-irritable hindi matamaan sini sa mood swings hindi matamaan sa pagkamalipato yaraw santhon plus coffee mix kita sini ang mabuligan to coffee for all pwede sa kabataan pwede man sa may mga edad-edad na
1: Santhon Gold Coffee Mix Santhon Plus Gold The Secrets of Health Premium D3 Coffee Mix Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3
3: Ako si Franz ang panitang kapis Nerbioso git ko Basta gani gainom ko sang ordaryo ang kape Gato kang pagit pagka-nerbioso ko Ipatila ko sang akong abyan Sa Premium D3 Coffee Mix Na mian git ko Kaya wala akong kapalpitate Kalmado git Permi akong lawas kag utok Premium D3 Coffee Mix Langit ang kape ko
1: Premium D3 Coffee Mix Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
1: Sakit ng katawan? Mag Santhon Plus Herbal Oil.
7: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santhon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain. Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangap ko salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga matyag ko tayo. Wala nang sakit ang akong likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
1: Santhon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santhon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santhon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santhon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: start the day, but after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
1: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionex Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionex Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
2: Visionex. Epektibo. Subukan mo rin. Visionex Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: Down pain. Fast and safe. No! Sister pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
2: Samson Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
2: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: Alzheimer's disease, balatian sa utok na wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may 7 ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot ang palayaw. Wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hiko, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.
1: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansag Promo. Mas madamo nga entry, mas madamo nga chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansag Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Responsibly.

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Balancing ang mga komentaryo.
2: President,
3: nilag-atras ang public opinion.
1: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pa sila yan.
1: Ini ang bullseye.

0: Oras mga katrop, alas 8:14 na sa aton nga pagparagay diri sa Bulsay. Mga katropa, good morning nanay sa mga katropa natin nga nakupod sa atong program kay Sir Junior Alegria. Salamat kayo. Shirley Arevalo, thank you. Morning, all the staff of XFM, thank you. Pag-greet lang daughter ko sa Jim Ontal. Happy birthday today. Happy birthday to all the birthday celebrators. Kabay pa nga, enjoy ka mo sa mga adlaw nyo subong ha. Pasalamat ta, kay may ara kita sa mga adlaw. Subong ina sa ulog mga katropa no? Sa kay parang Jensky Gasparo Sitio Bunga Barangay Urong Kabadkalan City, happy listening. Sa kay good morning man sa kay Sir Remiel Mamilya, shout out lang kuno kay King Kong alias Iget, may aga si muda. Thank you sa pag upod sa aton tuntunan. Ma'am Mary Jane Balio-Alio sang ma'ams katropa, okay. Sa kay Sir Jelwin, ang inyo ang El Nino phenomenon may ara man sang kunkis ulan-ulan. Oo. Nga nagatupa kag nami man ang ulan kay makabunyag kita sang talamnan. Yes sir. Oo, dapat gid no. Mayong aga sa mga Moms Punta Taytay, members sang Punta Taytay Moms Bacolod. Thank you Lloyd Navalos, morning. Good morning sa that's my home City of Smiles, a home of Mascara Festival. Oh, sige sir, thank you. Oh, mayong aga. Sa kay Jay Hansel Paroncillo, nakatutok man, happy birthday sa kay Remy Cristales. Happy birthday. Oh, kag sa kay watching live sa Kapihan sa Overflow. Thank you, Remil Mamilya. Mayong aga, daw nagliga din taas na tubig sinyo. May na ano tong slakyan to? Oh, morning. Salamat gid. Sa kay Mayna Siladora Dumipig, mayong aga. Sa kay sa makagahay Moises Padilla, singa tanan ko lang habang ni Junior Ligrio. Dito hindi kini padlagan si Migota ano? Migota Rimelni. Kay daw ay pagid sang giliwas-giyos ang Supreme Court Sir Junior. Wala tala tondra, basi may ara pa man. Pero mawala na pag-asa. Habang may buhay, may pag-asa pero mo. O, natunta eh, kung wagid man, tiya nunta, next year eh. Agay, man tiya problemas na yaman. Diba na? Sige, man tiya ugtas na yaman. Diba? O. Kapangapi-kapi ka mo na. Testingay ba na? Sir Emel, ang kapita, ang Santon Gold Coffee Mix para magnami man ang aton nga adlaw. Nagabulig ni para panami sa aton adlaw mga katropa without worrying sa palpitation, pagtaas ang imong blood pressure, kaga without worrying sa maigo kas kalamay. Kay ti ang ginagamit ta, natural sweetener ang ginagamit nato mga katropa ha, ang Santon Gold Coffee Mix ha. Kape para sa mga gwapo kag sa mga gwapa pareho sa aton. Kay samtang nagiinom kas ni gagwapo kamo no, nga may ara sa glutathione kag collagen ha. Gintis inyo ini mga katropa para sa mga professionals naton nga medyo ano man nagaumpok sa mga kape ha. Pero kung magpangapi pwede ni ba na, I don't know, cold na testingan nyo ni ang bugnaw nga Santon Gold Coffee Mix. Testingin nyo mga katropa ha. May para ma-experience nyo man kung ano kanami ang Santon Gold Coffee Mix mga katropa mga biyan no? Bakla nyo na sa mga Mercury Drug Stores sa aton South Star Drug TGP sa Generica Drug Stores Nationwide. Or arap na sa aton nga Yes 12 Wellness Center dari sa Bacolod mga katropa. Makitaan kita sa door number 46 Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Alright, so balik ta sa pinakama-update na ito mga katropa sa aton nga palatuntunan kay may ari diyo nga pinakama-latest update na ito nukpo. Wala pa mamonitor nga may presensya sang mga nihilistic violent extremism group dari sa Negros Occidental. Amo rin ginmention to last time ni ano mo ni DILG Secretary John Vic Remolla, may mga grupo nga nagapang-recruit pagkatapos ang ilang initiation mamatay katawo. Grabe no? Oh, kaga ari pa 1.5 million pesos mga katropa nga sabo na kumpiskar sa kapulisan sa siyudad sang Bacolod, no? Pinakamaraitis development diri mga katropa, check konta ang aton patrol with katropang Franz Andrew Burgos mga biyan. XFM Live Reports. Oh, katropang Franz Banyaga.
1: Katropang Irvin, naristoni ang tatlo ka mga persona sa Gintatigayon ng anti-illegal drug operation sa Bacolod City Police Station 2 sa Gabi, no? Sa Pampirong Barangay 2, siyudad ng Bacolod, Katropang Irvin. Kontrindere, sa tatlo ni ka mga persona, natuha sa kapulisan ang 1.5 million pesos ng shabu. Nga, ini Katropang Irvin, ng supply dugang ni Katani para sa celebration sa karon sini nga bulan sa October
0: ay abaw
1: sang Maskara Festival sa Bacolod
0: aba
1: ang mga naresto ka tropa Irvin gikilala ka dai alias Robert presidente sa Puro Crossside barangay Alihis si alias Jorimel sa mga lalaki 20 anyos presidente sang Dalan Ilagan barangay 6 siyudad sang San Carlos ang upod si Nick Rapper Wing ikilala sa kay alias Lance 22 anyos taga barangay 6 man siyudad sa San Carlos so ang hindi nga track by bus operation ng Rapper Wing ilustar sa Bacolod City Police Station 2 sa pagpanguna ni Police Major Rondel Tapang kagatod na ni siya kang Rapper Wing ng istorya kag nakuha sa mga suspect ang ano ka Rapper Wing no ining shabu nga nakuha sa mga suspect no kag considerably may lima ka mga sachets ng shabu kag anong tatlo ka mga bulto katropang Irvin na nakita diri ang pila ka ano no pila ka mga non-drug items nga nakumpiskar sa sining mga persona sa sining drug bypass operation sa katropang Irvin batang kabugusan gining nga balor sa shabu na kumpiskar sa mga suspect is 1,564,000 pesos.
0: Pauda ko dako, manda.
1: Ang Irvin, sa information yung provide sa ato ni Police Major Papang, di ka dinikunan sa norte nga bahay sa probinsya ng supply sa shabu. Kag, ginapaagi lang ni Kunong Kapapa Irvin ano, sa kadagatan na ni Kunong lagi na karga.
0: Uy.
1: Kasi lagi na bang, kung ginapampot, balaway sa kabalo. Eh, basta ang alagyan si Metro Parwing is sa baybayon, pero mo.
0: Oo. Huwag ni...
1: Ako na ginapaagi para makasunod na rin sa probinsya.
0: Oo.
1: Agad niya i-distribute sa ibang na parte sa Negros. Pero, especially rin sa ato sa siyudad sa Bacolod.
0: Katropang France, anong way specific nga lugar? Again, mention sila.
1: Pero wala naging specify sa ato ni Police Major Tapang. Pero ito pa, Irvin, sa information nga nakuha ta. May duwanin ka mga persona ng amuning mga courier.
0: Oo.
1: Amuning mga nagadulong.
0: Oo.
1: Sa graphics mo, sa kay alias, ano ka ito pa, Irvin, sa kay alias Robert. Kasi residing sa Purong Pagsay,
0: Pero
1: ang ini ang ini ang pagkakumpiskar ka sa Irvin ng illegal nga droga, ang ini nga drug bypass, natigayo niya sa Port Lampirong, Barangay 2.
0: Ah, grabing Barangay 2, no?
1: Kasi, mas siguro dira na natin nagpatigay sa transaksyon ba lang?
0: Oo. Madam, duman ko sa una, Barangay 3, daw gin shield ni wala ko na sa una mo, sa pulista, gin cordon. Wala maka may magsulod ha? Pero may mga pulis sa gwa may pulis man sa sulod tungod sa illegal na droga I think barangay 3 or barangay 2 no pero ang
1: okay, sila pa sila sila man ang mga barangay di ka from Arvin eh
0: oo bisan barangay 1 ganit amo man eh
1: okay ka tinapatay lang parang sinamo
0: oo
1: may mga transaksyon na daya sa piyak ng mga barangay di kasi bisa 1, 2, 3 na ano na lang na naguro da, naga-connecta naman na naguro ka Tropa Irvin.
0: Oo, oo.
1: Pero gi-confirm lang rin sa ito ni Police Major Papang. Yang doon ni ka mga persona nga ginadakpan kapag nagagulong galit ng supply. Based sa report rin yun na pa na ito, is from San Carlos City.
0: Ah, sa lingkugin. Amo na ginmen, madumduman mo ito ka Tropang France. Nga nagpiyaot man ni si Mayor Gustilo sa una. Kay nga ginatulod nyo sa amon ang illegal nga droga kung sa diin ang tabok sang San Carlos amo ang Cebu nga ang supply ko no naghalin sa Cebu daw amo ni sa una po Cebu is to eh nag gilinaway mga alkal dito sa naghatag to sang medyo pagtaas ang ano mga statement ang alkalde sang San Carlos una.
1: Correct na. Kaya mo na kaya sa Farwin, kaya yalin pa rin sa una, ang sunod, ang alagyandere is, may mga investigation, yun man niya nga nagwa, ang alagyandere, Paul Magadto, yun man sa Isla San Negros, is San Carlos City.
0: Uh-huh.
1: So, lapos na nandiyan sa Farwin, to din na niya ihiga dulong o kuniga distribution, ang nasabit niya mga supply section po, yun man nga parte sa Negros eh. Pero teka, malungkit kita nga basta mo na gani nga mga alagyan. Huwag na nasang iban pang direktuhan na papulog git kitro pang Irwin.
0: Oo, damo di parokyano mo.
1: Oo. Si kabalo pa naman tayo niyang direk sa bahay sa Bacolod, ang negosyo, lakas sa negosyo, direk sa syudad, especially illegal kitro kang istoryahan, ito ka, grabe, So hindi man wala magpapirkayaw sa iban nga mga lugar sa Luzon. Oh, and also sa may iba pa rin sa parte ng Visayas. Man. Pero katro pa rin, i-confirm ng kato ni Police Major Papang, ang isa rin nga naresto is to may kaso man tato sa illegal na droga. Pero ibalo pa sa karon ang duwa nga naresto o may aramali sa mga background tangon sa kaso sa illegal na droga. No? But isubong, ginaano na ni gina-investigaran na sang Autolicity Police Station 2.
0: Oo.
1: Ang posible gini nga ginalinan sa nga sabitin nga amo ni kita kuha supply ng tropa ang Irwin, no? Kay para ginman ni sa Mascara Festival ang amo ni nga binilyon nga balor sang Shabu.
0: Katropa Fats? Yes, balik ko na. Maghambal kita 1.5 million. Pila ni ka gramo?
1: Ati, ang pargrandaan sa buong katropa Irwin sa ato, yung information nga nakuha.
0: Oo.
1: No? Is nagapabili ni Gapon katropa Irwin sa ano? Sa 6,800 pesos ang balor sang per grams kinakuha ka pa Irwin sa sa mga suspect. So kung sumaon pa may 221 grams ni siya. 221 grams di gramos palang minilyon ang balor kay ang standard drug price per gram is 6,800 pesos ka tropang Irwin.
0: Terrible ba? Oo. Tinako-dako mong gali ah. Tapos taas mong i-value sa mong isang droga, no?
1: Draga, ano man siya, gali. Iwan na ni ang standard drug price ng siya bukong depende sa ano?
0: Oo.
1: Sa supply, ba?
0: Oo, oo.
1: Kahit kung yutay ko nung supply, kamahal ni.
0: Oo. Sa ano ni?
1: Kaya nila, bought ni 10,000 pesos per gram.
0: Oo, oh, sa parokya ni.
1: Oo, 10,000 pesos per gram. Pero may araman na 8,000 pesos. Pero subong tiba siguro doon may ara-araguro sa mga supply.
0: Oo.
1: May balik sa iyagin nga minimum na presyo nga 6,800 per gram sa katapang Irwin.
0: Oo. Grabe, no? Sige ba? Matiyan tali.
1: Oo, pamatiyan tali. Si Police Major Rondel Tapang, ang investigation nila, ang otsaging patigaring ang drug bypass operation sa barangay 2.
2: Bali, actually, tatlo, no? Yung isa din yung targets na kayo. Isa naman naman yung mag-ginakuha na source sa outside Bacolod, sa northern part ng Negros.
3: Hindi
2: ko lang mention ang Banwa, no?
3: Okay.
2: Then, yung isa, magiging siya ang may kanadakpan na yung dalawa, we have to check this kasi hindi siya taga Bacolod ng buwa.
3: Yes, sir.
2: Dama niya ang nag-discarta nung, hindi ko lang ano yung grams kasi din-submit pa namin to, pero more or less mga more than 1 million ang amount sa recover ng illegal drugs.
3: Yes, sir. Pero sir, sabihin din ni Ganes, may na-bayad na may box na?
2: Ang items ni Amuli base sa interrogation sa northern part, no, dito sa siyempre magtawid nag-agi sa ano no sa mga dagat ang mga ano so pasilig draga lagi ang mga ano no.
3: Okay. Pero sir sa din yun ni sa rang drug bypass sir tapang
2: ang bypass naman din kandak namin kagabi sa Purok Lampirong Barangay 2 Bacolod City no? Mga 11:22 p.m.
3: Okay.
2: October 5.
3: Pero sir, tapang tatlo gining naresto, di ba?
2: Yes, tatlo kay ang isa muli siya ang nagdakagin yung dalawa mo isang source kaya nga mag-deliver naman sila.
3: Nag-deliver?
2: Yeah.
3: Oh, okay. Bali, ang ilan is sir operation, sir, ano naman, outside Bacolod and Bacolod, no?
2: Di information naman na po, dahil may maskara dito, si Kuhid, ang mabunod lang na supply.
3: Simply supply, pang maskara, yes, ni? Pero sir, tapang, based sa monitoring nyo, why is lang mga dako nga kang tanahan nga grupo, sir?
2: Because that is still the subject na ano naman, no? Aming debriefing naman.
3: Okay.
2: Ipanag po yung details pa kayo, di pa naman yung na-inquest.
3: Oo, pero sir, yung mga tatlo ni, nakagina na sila daan dakop, sir? Or mga newly identified?
2: Isa lang, no? Parang isa, I have to check pa sa, ano naman, sa database namin. Kaya yung isa, may confirm na yung operatives nga na dakpan ni Fred previously ng
3: sa drug units.
2: But I have to check the exact details. Okay. Sabi ko nga, hindi pa namin na-inquest.
3: Yes, sir. Sa drug
2: man. Generic lang na yung information kayo. Hindi pa na-inquest.
3: Yes, sir. Pero na-arresto siya sa drugs man?
2: Yes, sir. Yes, okay. Nag-inibol pa sa drugs.
3: Yes, sir. Pero i-file lang kaso today?
2: Maybe tomorrow morning pa siguro kasi wala pang resulta sa ministry report.
3: Okay, sige, sir.
0: Sabi ba? So,
1: kaya muli Police Major Rondel Napang.
0: Oo, kaya pang Pransa muli Permigi na pamangkot. Di na nagaling mga supply naman. Nga, bisan na, no, nga lagko to, nagradakpan to, pinato ka milyon to sa una. Ara, Japon, huwag ihubas. Nagdamo, Japon, milyon Japon, gaka-recover.
1: So, tibri na to makita, nga doon may aragi Japon, no? May pagbalikyagi Japon, isang ilimay na droga, may pag-ios-ios Japon, kato sa Irwin.
0: Kabalo man ta? Kabalo man ta, kundi ni nga mga lugar, no? Nga damo ang baligyanay da, damo si Niyupay da. Hindi pa nato masulod. Hindi pa nato masulod na galing, you know. Oo.
1: Nagpabili ni Japon ng presensya, eh. Nga Japon, eh.
0: Oo. Kabalo man ta, may mga gaboard-board da. Ang gaboard da, mo man ang dealer da. May ara da sa nag-supply da. Pero may gakadto, hindi pa nakpan. But lang nga mo na yung sitwasyon di.
1: Amo gani man. So, teka na, Parvin, no? Amo ni nga po nga lugang at Italia, kay posibleng buwas si file na ni kaso nga recordita kayo ng 6-5 o ko ng Comprehensive Dangerous Act of 2002. Tapos sa sining yung mga suspect na naristo ka tropa, Parvin.
0: Oho.
1: Pero Parvin, naman nga, please patrol sa liwan, ang isa ka tropa France sa Drupal Ghost, sila mga pakulmahal sa lawas ng Tomaro sa Santo Blanco. Para sa nagawagin nga Pilipinas, Pilipinas, extra fan news. XFM
0: Live Reports. Salamat kay Katropang France sa pinaka-latest update sa aton nga patron. Ang problema sa droga, mga katropa, ever since, no? Ahalin pa rin sa una nga problema, hindi ma-solva-solva. No? We tried launching sang drug war, but it still exists, no? Aras gapon. Ang mga drugista, daw yung nakumbahan niya para mapatay. Ang mga drugista, they organize themselves, no? Para makakwa sang protection sa konsentuman ng mga ginakwaan nila protection, no? Kag nakita ta during sa mga investigation mga katropa sa droga, may ara sang mga tao pagid politiko, officials, gobyerno nga nagakulamit din, no? Halos pa lang to sa una kung makita to tong lista bla. Sus, halos pa lang mga official sang gobyerno, mga katropa, ara mo, iban nga mga kapulisan na ara mo. Madumduman nyo to, mga pulista, yung bahaboy to sa Mindanao. May mga pulisto nga mga ninja cops, no? Gina-recycle lang nila ang mga supplies ng droga. May ara kito sa mga public officials nga kinmensyonar, kinkantuan pa sa presidente, no? Until now, despite of that effort, mga katropa, hindi siya proven effective ang approach, ha? Nagagasto man ang gobyerno para sa mga rehabilitation centers kung tani, pero matapos mga katropa ang ining mga pag confine ang confinement sa mga persons nga drug dependent nga tani ko sulbaron pa naton gabalik Japon sa engagement sa illegal nga droga. Bisan anhunta ara Japon ang ila presensya sa mga nag-dildil sang mga kinilo o kongramo sang illegal ka droga, mga katropa. Tigalin kong kisa man, normalize lang lang. Mambal ka, okay naman lang na. Though, natural naman lang. Though, solve naman lang ang sitwasyon. Though, okay naman lang. Pero, mga katropa, ang sitwasyon, laing gijay. ginakulbaan kita kay base bra magkantuni sa aton nga mga kabataan. Ginakulbaan kita base ang mga kabataan ta amo na maapektuhan, no? Mga kauturan ang droga hindi ni siya ginapupo lang sa higad sandalan. Hindi ni ginakuha lang sa higad sandalan nga yup-yupon mo pagkatapos matanom ka na naman. Ginkriar ini sa tao, chemical ini mga katropa nga ginmiskla, gintimpla para sa consumption sa mga adiktos ng mga kuturanta. Nga kung mag-inom sila o kung mag-yup-yup sila sang ininga droga mga katropa, pila ka adlaw, pila ka adlaw makaligad mga abyan, mga independent na sila sa droga. In a nutshell, mga katropa, ang paglantaw ta sang negosyo sang droga negosyo, negosyo ini sa nga ginaguba nila ang utok sang tao para hindi makahalin sang sining bisyo. And that's why grambal naton mga abyan, ang inyo mga kabataan da parihog na lang ko bantayi. Parihog na lang ko make necessary nga mga adjustments para mag-okay ang relasyon nyo sa bata mo. Make a proper monitoring sa bata mo kung sino ang mga barkada niya. Kay once nga makatupa na gani sa mga impluensya nga hindi sakto ay mga katropa, sus, guba buwas na mlag sa mga kabataan. Amo na ginarikawan ta. So, amo na, no? Kabay pang sa pamilya ta mismo, magasugod ang mga measures para hindi maapektuhan ang mga membro na doon sa illegal na droga, mga katropa. Arya, ama, kung mo pa, yup-yupon ka, ha? Dason nami sa feeling mo. Ang balon mo, ito ka nami, ha? Bisa ginabatsag-batsag ko. Grabe nga, ubrahanay namon, daw wala ko ginatuyo, ha? Grabe ang amon nga waswasana isang construction agahapon. Daw ay, balbal ako ka, balbal nga. No? Pero galiyay mo yung mga katropa, ginamat-amat na gubang imutok to, ha? Amat-amat na wasag ang imo nga mga kabahin-bahinan sa imo nga utok to tungod sa illegal ka droga until mang independent ka. Now, kung dependent ka na, may sistema man ang ginahimo ng mga turista, kapitalista sang droga, katropa, nga tagaan ka pa, offeran ka, kaya huwag ka na yung bakal mo, kundi guba ka na, huwag ka na obra, guba na yung imo papangabuhi, wala ka naman sa kuwaan mga resources mo, no? Estudyante ka, no? Nag-obra ka, na-check nung drug addict ka gali. May ara ka drug dependent ka gali. Nalantaw to sa mga drug

0: Ano nang manggaran ka? Nagkita ka? Tungod sa mga imong ginahibo ng bisyo? Oh, ti eventually, mga katropa, madakpan ka. And that's the end of it all. Tapos na. Ang iban, ari pa, wala pag matapos. Dito sa presuhan, may ara man na. No? May negosyo. Sa presuhan, ti ikaw may engagement to para may ara ka income. Para, para may mahara ka sa kunano nga mga pagkakunan. Ti sige ka man to Japan, mga katropa. And that's why, ang approach naton sa paglaot sa mga drugista, sa mga illegalista, naga-drug dependent mga katropa, is not just crime approach or mga pamaagi para ilaoton ang aton ang mga drug dependent ni, but of course economic nga aspeto. Tara na, bisyo, ekonomiya, addiction, katunano pa. So kung ara na ng elemento sa imo, mga katropa, pa-check ka na sa aton nga mga doktor. Kag testingan mo na gid, paringuhaan mo na gid, nga likawan mo na ang illegal nga droga. Oras na ton, alas 8:38 mga katropa, balik lang ko karon dugay kay sa inyo mga katropa, hambal ni Sir Remel Mamilya atong auto nga nakita mo sir, iya to ni Congressman Yulo, no, nalumos, nagtabok, abi sa, dala sa overflow, oh yes sir, bow, along-along gid ha, oras na ton, 8:39, we'll be right back.
1: Bullseye XFM 90.3. Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Vision Next, marami na ang natulungan.
3: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
1: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
4: Sister Pain. Ako galis si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kung kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen, coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: FM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Balancing ang mga komentaryo.
2: Further, yung nag-atras ang public opinion.
1: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
2: Nga medyo isog pa sila yan.
1: Ini ang Bullseye.
2: Katro pa, medyo na pissed off ka mo sa istorya din sa Bacolod City Public Plaza tungod man sa Tiesa nga proyekto nga 300 million pesos nga panamion tani aton nga mga heritage plaza, mga katro pa. Tawag ni Mayor Greg Heritage Plaza naton mo. Because kanamo na sa mga nagyanta na, grabe na istorya nga para na sa plaza. Dako na nga nagbag-o sa plaza, mga katro pa, matapos nga ginapanami, ginapreserbar, mga katro pa. Amo na yung heritage site na ito dyan sa Bacolod. Madumduman ko na sa mga katropa. I hope na dumdumaan na labian pa nina, kita pa nini Sir Jude sa una. Remains na damo, no? Pagkatapos ang ano da ang SM, mga katropa, hindi pa amo na ang ano, hindi pa amo na ang tawag sini ang plastada, okay? Hindi pa amo na ang plastada, mga katropa, mga abyan, no? Sa plaza da. Ang pagkakita to sa pagkakita to sa una, kunay punta da, ang punta, mga katropa, ng dagat na da, no? Pero sa una ang plastada nga natabo is isa na sa mga lugar, mga katropa, nga sentro na sang aton istorya sa aton pungsod, mga katropa, mga abyan, no? Kung paano na plastar ang plaza, mga katropa, amo ini, no? 1846, mga katropa, nangin capital city ang Bacolod City, mga katropa, no? But prior to that, ang ining plaza ginatawag ni sa ano mo nga Plaza del Sais de Noviembre, ang plaza sa una, no? Ang ining plaza nagatubang ni siya sa mismo sa balay sang ano sang isa ka mataas man nga opisyal sang mga Espanyol, no, ang gobernador nila, no. Natukod ni pinagi man sa pagtukod sa mga Espanyol sa unay, no? Eventually 1846, mga katropa, nangin capital city ang Bacolod City sa Negros, okay? So isa ini, mga katropa, sa mga landmarks natin nga dapat mag-preserve. And I hope ang pinaka-official natin siguro would agree nga dapat preserve ron, no, ang mga landmarks natin dira. Ang mga nakaplastar nga mga ano ganit na? Nga mga nakaplastar na nga mga istatwa? Ha? Ang aton nga ano? Ang aton, I don't know kung nalapan ang mga chessboard lang nga style, ha? Mga katropa. Pero isa ina sa mga ginakabig naton nga mga dapat ma-preservar nga mga sites naton, mga katropa, sa Bacolod City Public Plaza. Okay? Natabo to para sa recollection ng sparakauturan ta, may proyekto ang Tiesa nga naglapot sa 300 million pesos. That includes na sang ariyo tanawabla, mga katropa, amo na yun. Nan, amo na yung plaza sa una, i-compare ta subong, okay? So, nangin sentro sa istorya, nangin sentro, abi, mga katropa, sang aton kinanlan bilang Bacolod noon dari sa Negros Occidental, okay? So, kung istoryahan ta, nami dapat ma-improve siya, dapat ma-preservar, mga katropa, ang plaza. Okay? So, 300 million pesos, arukar sa Tiesa, para sa improvement. Ang term kayong gamit is beautification, no? Wala sang tandugon dira sa plaza. Wala sang buhuan dira sa plaza. Wala sang mga makabig natin modification sa plaza. But nonetheless, if itandugon mo ang plaza, mga katropa, kinahanglan mo sang mga permit. Katuan tara karon. Pero recently, matapos ginapagwa sang frustration ang kalkalgi sa syudad, nag-palabot man siya sa mensahe sa Tiesa nga kuntani ginplastar sa insakto, ginpanami sa insakto ang plaza. Ang resulta, subong makita mo sa plaza may mga itlog-itlog da nga nagasiga kung gabi nami man sa tanawon mo, no? Nami sa daw ang itlog-itlog ni kung may ara sa mga landscape, mga katropa, ma-emphasize ni siya. Pero very raw ang plaza matapos nga ginhambal nga i-improve, i-beautify siya mga katropa, mga byan. Okay. Nagsabat ang plaza, ang Chesa, no? Angot sa ginhambal tong mga dilidali. Because ini nga proyekto mga katropa, supposedly, masugdan ni sa 2024, kag matapos by 2025. So, tani, sa subong atuig mga katropa, na tapos na ni. Wala na tani gawori si ang alkalde sa Makulod. Kaya na-plaster na mo. Na-okay na mo. Ha? Why na siyang problema? Kaya ti, ang time frame niya is 2025. Nagparabot sang sabat mga katropa ang Chiesa nga address sa kay Mayor Greg Gasataya karon, no? Aryo, ang iyang sulat, this refers to the letter dated September 30, 2026 concerning the project redevelopment mga katropa of Bacolod Government Center and Heritage Plaza, particularly the findings of the concern noted during your recent site inspection. Okay. We wish to clarify that the project remains ongoing with the current approved revised completion date set on January 27, 2027. Matapos ni tani January 2027 mga katropa. Okay. The project scheduled has been affected by various factors during implementation. May ara sa mga factors nga ana delay mga katropa, 2027 eh. Matapos na ni ang 2027, January pa lang tapos na, pero na delay. Okay. All right. During implementation including work suspension, inclement weather, additional works and approve variation orders necessary to address actual site conditions and project requirement mga katropa. To cut it short, ang sulat, mga katropa, may mga rason kung nga na-delay siya. Aryo. Okay. Project commence, nagsugod siya mga katropa, February 19, 2025. Sobra isa katuig nga obrahanay dira sa Bacolod City Public Plaza, kag dira man sa, Bacolod City Government Center. Panahon pa ini ni former mayor Albie Menetes. Original completion date, Aryo, November 16, 2025. Dapat matapos na ni tani mga katropa, November 16, 2025. Alright. Ari ang mga conditions mga katropa, Marso, may work suspension due to ECC. Okay. Partial work resumption July 14. Nag-resume trabaho, nag-suspend work suspension due to Mascara Festival October 1, 2025. Ginrason pa ni no ang mga delays. Work resume, nag-resume naman ang trabaho November 20, 2025. Ang target date, revised target date naman na bag-o, no? April 25, 2026. Okay. May-ari naman sa time extension. Nangayo naman yung mga katropa. Kahit kada construction, may angayo ka-approval mo, no? So, may ara sa time extension. Time extension number one. Due to variation order, nagbag-o. Okay, sige. May ara sa revised target naman. Nagbag-o naman target of completion. June 9, 2026. Okay. Pagkatapos, nangayo na wala watts ang time extension. Time extension number 2. Rason dire, inclement weather, no? Malain na panahon. Revised target date. Nagbag-o naman mga katropa, no? August 17, 2026. Nagasaka. Okay. Partial work suspension. June 3, 2026, may man isang rason nga nag-suspendi. Basta, partial work suspension lang. Okay. Ang partial work work nag-resume July 21, 2026. Okay. Nagbago naman ang target of completion, target date nila. Ang target date, mga katropa, nagkanto naman November 4, 2026. Te, makon mo lang. Ari naman, mga katropa, naglapaw na ni sa Maskara Festival because ang target subong, mga katropa, kunta ni, is November 4, 2026. Tapos na ni. That means that will cross over sa aton Maskara Festival subong nga tuig. No? Pero nangayon naman sila sang time extension. No? Time extension number 3, no, for 60 days. Ariyo, due to additional work variation order, ginbag-o naman. May ara naman the request, ginbag-ohon. Oh. Sige na, magwa niya karon niya si Mayor Craig ang problema sa di. Okay, sige. Current revised target date, January 27, 2026. So matapos ni siya ang date of completion nga matapos ang ini ang mga proyekto sa plaza kag BCGC mga katropa ang target subong January 27, no, kabay pa hindi magbag-o. Oh, next year pa matapos ini mga katropa, imagine that, 2300,000. And what's more significant, ang ginhabal sa Chesa mga katropa is nagasto ang aton nga ang Chiesa tungod sa pagbag-o-bag-o nga mga ano nga mga construction dira sa BCGC kag sa Bacolod City Public Plaza, alright? Ang hambal dio no mga katropa sa ano sa ginpahayag sa Chiesa. Masahon ko lang mga katropa, ha, no? It is likewise important to note that during the implementation, additional work and project requirement were incorporated through variation orders, including the certain works that were originally contemplated as part of our counter obligation to the local government, no? Ciudad sa Bacolod ni siya. Alright? In order to facilitate the completion of the project and address the actual site, site requirement, Chiesa accommodated and incorporated this work in the variation orders, mga katropa, no? Dilini sa mga pagbag-o kunos halin sa mga original nga plano sa pag-construct sang fountain naton dira sa BCGC kag sang Bacolod City Public Plaza. This will form part sang 300 million pesos naging gasto sang Chiesa para sa beautification sang aton nga mga heritage site, mga katropa, mga abyan. Okay. Increasing both scope and duration of the project. Okay, Ario, amo ring sige. Mapatita ni, kaya mo rin ginsunat sang sang Chiesa. Original contract nila. Ang original contract diri mga katropa is 299,863,000. All right. That's amo na ang budget ng original. Pero may mga variation order tungod sang ginbag-o nga mga board up fence. Why ta kabalo, no? I don't know, no? May ara gin gasto to nga naglab out sa 4.8 million pesos gindugang. May variation order number 2, no? Nagbag-o naman mga katropa tungod sang guba sang bagyo. Naglab out sa 7 million. Ang variation order number 3, ang pagbag-o naman sini bag-o nga mga ano tungod sang work dugang nga mga ginpatrabaho. Gin-upgrade ang power sang supply control system sa NGCC sa NGC New Government Center, soft and hard landscaping sa NGC, and revised structural design of fountain sa NGC. Okay, sige. Revised contract naman, no, mga katropa, abi nyo pila ang naiguan subong from 299 million pesos naglabot na sa buong mga katropa, 328 million pesos ang budget sa duha ka mga proyekto sang tiyasa mga katropa, mga abyan, no? So ang difference may ara sang pagsaka nga 28 million pesos nga gintabunan karon kuno sang tiyasa mga abyan. So nagreklamo si nagreklamo mga local government offices na officials naton tungod sang design, no? I hope kung magpagwa man sa statement karon ang aton alkalde, because nga ti kung sa tuno pa lang sang Tiesa, si Mayor Greg Gidyang Barasulon, si Mayor Greg ang Barasulon, nga, ginpabag-uwag-o nila mo, no? Hindi sila gusto sang amuning disenyo. Daw amuning nagwaabi mga katropasbong, ha? Kagway ko kabalo kung anong mga adjustments man to during the time ni former mayor at daw congressman Alvin Benitez sa aton nga mga proyekto. Gris Bacolod. But this is 300 million pesos nga budget mga katropa. Ang hambal may ara na sang depreciation sang mga material. That's why nagsaka siya to the present time. Ikumparar naton ang kunlantaon ta ang margin o kun ang comparison naton from 2025 to 2026. Dako na ang gin-adjust sang presyo sa mga materials subong. Plus nagdugang pa ang tiyasa mga katropa sa budget tungod sa original nga budget dito mga katropa, hindi makaigo ang budget nga 300 million pesos. So kinahanglan magdugang, and that's why nagkamultahambal tong tiyasa. Hingi ang request pa kami budget, nangayo kami budget sa local government, national government nga proyekto, so mangayo pa sila, masulisit pa sila sa local government additional budget mga katropa para po ng panamiyon ang aton nga plaza mga katropa, be it as it may, no? Amuning rason sa Tiesa kaghambalon ta si Mayor Greg kag si Albi Benitez mga katropa, ano na tabo naging pabag-o nyo ni, ha? O kay subong kamo ginabasol sa Tiesa sa mga pagbag-o sang disenyo sa ilang original nga plano, ha? Amunay parindugan, no, sang alkalde mga katropa, no? Hindi siya nabi ang plastada. May nagalik nga mga tubig sa fountain dira sa Bacolod City Government Center, no? Plus ang interactive fountain to dira sa plaza, kung kita parantawon mga katropa, hindi man nakaangay, kay ang ining lugar mga katropa is intended for recreation, damo tao da, nga hindi pwede tani mabutangan sa fountain. It will occupy space. But be it as it may, the term is beautification para magwapo ang aton Bacolod City Public Plaza. Be it nga pagwapuhon sa tiyasa. Okay, ginplastar ang mga itlog-itlog, no? Ang ginpunto man lang sa mga opisyal naton sa gobyerno subong, ninyo may landscaping tani, no? Ginpapintahan man lang tani, no? While wala ko kakabalo sa termino sa mga public officials na ito, na base may punto ang ginapunto ni Mayor Greg Singa, ang 300 million pesos nyo hindi ko makita. No, hindi ni kaygo kahuluya sa pumulo yung Bacolod nun nga sa ginhimo nyo nga mga pagbag-o sa plaza kag sang ining fountain nga ginbutang sa BCGC, daw hindi akma ang 300 million pesos. Kag here's the another scenario mga katropa, ang budget allocated is 300 million, nagsaka pa ta 28 million pesos kay hindi kay go gani, ang presyo, ang pamangkot nato ni mga katropa, ano gid bala ang intention sang tiyasa, ha? Pagwapuhon, ha? Kagabalo kita magplastar gid man sa mga mahal gid man mo, no, ang fountain nga daw gasynchronize abi. While ako kabalo kung pilang budget sang aton nga provincial government sa fountain nila dira ang inbutang, no? Kay ahuman mo, no? Gasynchronize man mo. May music, for example, dugat gasaot-saot ang kolor sang ano da, no? That comes with a price, mga katropa, okay? Nagagwa pa ya karon daw wala iya sang utang kabaraslan sa Mayor Creek sa Tiesa tungod sa ilang pagpabag-o sang ining mga proyekto nga nagdugay, naglapot, naglapot less than 3 years nga construction na. Mentsindihan ta mga katropa ang construction kung maglapot sa 3 years, medyo costly na gid man, no? Pero lang taon mo ang development nga natabo mga katropa, ang pinta niya, syudad niya naghimo ha. Syudad niya. So which part ang napabeautify? Oh, okay. So there is a BCJC ang fountain, no? Amo ring project mga katropa. Until now gina-construct pa na siya. Ang aton nga Bacolod City Public Plaza may closure pa sa gihapon, no? Hindi pa maabrihan para sa publiko, na extend gani, na plaster gani o kun na ngita gani venue ang aton syudad para sa Mascara Festival, no? Kay para hindi siya ma ano. Pero let's say ihatagdan lang ni sa mga opisyal natong gobyerno, hindi na ta magkomentaryo, kay kun magkomentaryo pa ta, dumaduda na gitta, ha? Malalain na gitta sa 300 milyon pesos hindi kaigo sa mga proyekto ngani. Hindi man ta engineer, no? Pero aton bulubanta-banta na lang, kay kun ta home ini sa mga tropa mahimo sa aton nga mga heritage site, di hindi naman ta magreklamo siguro mo, no? Pero kun din mo sa diin mo nga ang gulo lang taon sa itlog-itlog ka sa fountain parang ni mga katropa, ambot lang makalabot niya sa 300 million pesos, no? Ang construction, no? Kaya kinabo sa mga kuturan, tanga rin ko komento, gidman, sang ining nagakomento, angot sa mga construction sang tiyas sa mga katropa, mga kabiyan. Hindi na pag-istoryahan ang base may porsentuhan, eh. Base another version naman isang flood control, ha? Nga may ara sa mga hati ang aton nga mga kontraktor. But the point mga katropa, gin-raise natin kahapon, ang Amigos, which was the construction contractor sa mga proyekto nga ni, ang ila expertise is lighting. Maybe ang construction, that's the second priority. Pero ang pagpatahom, ang ilaya, though may lisensya man isang construct and build, ang Amigos Entertainment, mga katropa, dili lang gid ni Slaya ang expertise nila sa lightings, no? So atong reklamo nga nagaleak, no, that's structural nga problema. Kag kun magreklamo man kita tungod nagaleak dito, it's our right, no? Hindi ta pwede matunghulan, tingalon ka na lang, araw na kay una namo na, oh, nabotang na namo na, oh. Kung pakayo mo, ipakayo mo eh. Amo na ang tuno, Karo Sanchez, aya. Ganda wala sang utang na kabraslan ang mga opisyal na itong gobyerno. Kung, no, tita na unta, ari pang pinakamapunto mga katropa. Alright. Ang Tiesa, as a government corporation, in charge nisa para magpatahom, preserve, no, sa mga tourist destination natin sa Pungsod, Pilipinas, including ang collection sa mga taxes, travel taxes, mga katropa, mga bayan, no? Para mapanami niya ang mga lugar, preserve ang mga lugar, mga katropa. So, amunay tani. Pero may nalimtan ta. Ah, okay. Ang Bacolod City Public Plaza is listed, mga katropa, sa National Historical Commission of the Philippines nga isa ka mga preserve site, no? Heritage site natun, no? Amot ambal natun. Gani, sa una, ang plaza, gintawag ni sa sang una, Plaza del Sais de Noviembre. Antes pa man, gintawag sa Bacolod City Public Plaza. Nakasituate ni siya, sa una, madumduman nyo, ang Bangko de Oro da, amuna sa ang Balay sang Gobernador. Mga katropa, mga kabiyan, no? Ang Spanish governor, dira sa lugar. Damo-damo nagkalatabo da, no? Damo-damo nagkalatabo da. Okay, but ang plaza mismo is a heritage site nga nakasulat o kung na lista sa mga dapat ginapreserbar ng mga lugar, mga katropa, nga gin nga ara karon sa National Historical Commission of the Philippines, no? May layi kita dira, no? Ang Republic Act 10066, no? Amuri siya ang layi sa National Cultural Heritage naton. As amended, gin-amend na siya, Republic Act 11961, mga katropa, nga nagadumili sang any modification sa pinakamang lugar nga ginakabig preserve site, no? Sang NHCP, no? Amuni ang sadya karon. kay wala sang permit nga nakita, napakita ang CHESA nga may ara kamo sang permit para mag-modify sang hitsura sang plaza. Ano ka mga modifications na da? Ang chessboard na da? Nga style? Ha? For longest time, huwag gintandog ina. No? Kaya ka, ang aton pila ka mga official, di ginakulbaan magtandog sang itsura sang plaza because it is preserved area, no, sang aton nga syudad. Ang teritory na blasto nga mga katorpa, hindi mo na mabag-o. Kay na lista na siya sa mga heritage sites sang Bacolod. Tidi na to may ara approval sang sa mga insights gobyerno naton nga dapat mag-uhon sa mga katorpa mga byan. Oh, ti amo ni medyo sa Jackron tan-aon ta para at least makahistorya-istorya kita mangin basihan naton ini eventually sa mga tupiko kapag istorya naton as to Bacolod City Public Plaza sa mga katropa. Makomersyal ta, balik ta pagkatapos ini. Standby mga katropa.
1: Bullseye XFM 90.3 Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis sang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape pero naguntat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryo nga kape. Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid di siya sa may diabetes.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puson.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Santon Plus Herbal Oil.
7: Chronic pain.
8: Ang sakit.
7: Mag-sister pain.
8: Muscle fever.
7: Acute pain.
8: Ahit ano pang pain.
7: Basta pain. Mag-sister pain.
8: Pangkarang pain.
7: Fast and safe. Sister pain.
9: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Sister Pain.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
1: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: Plus.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Balansing ang mga komentaryo.
3: Pwede,
4: may nag-atrust ang public opinion.
2: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
5: Nga medyo isog pa sila yan.
2: Ini ang bullseye.
6: Amo rin sa dyan karoon mga katropa. Kaya daw, ang sitwasyon, daw pala sulun karoon ang syudad sa Bacolod. Nga, nag-alok ka na kami ng budget. Gini, agay ka muna reklamo. Kundi giniwat namon. Kapila kami magbago-bago kay para maakomodan namo mareklamo nyo. Pagkatapos reklamo, makamodya kun. No? Ang gagawa karon sa istorya sang tiyasa mga katropa sa ila sulat sa kay Mayor Greg Gasataya daw kamo yang balasulon ha sa mga nagkalatabo ng mga delays bung no okay barikanta mga katropa kining Bacolod City Public Plaza pinagi sa City Ordinance 0815-731 gindeklaran ni mga katropa no nga officially protected under local government nga declaration ordinance ang ining Bacolod City Public Plaza mga katropa. So any alteration, redevelopment mga katropa that requires permit anin sa aton nga ahensya sa gobyerno. So amuni karon ang pinakamang komplikasyon nga natabo diri mga katropa mga byan. Now, sinong basulon ta? Sinong lauton ta? Ha? Ha? Nga wala man tagani permit sa aton nga sa NHCP para magbag-os na da, ginbag-o ta lang, ginbutangan ta, gin-modify ta. Kitiaryo, alteration and modification mga katropa is prohibited sa aton isa kalayi, no? Amo ni mga katropa mga byan. O ti nga agin allow sa aton local government, no? Kung beautification ng landscape, hoy problema, okay man lang siguro. Pero ti that requires still permit sa aton nga National Historical Commission of the Philippines, no? Kinahanglan Japon sa permit, no? So dapat may approval mga katropa. Even that covers, no, sa mga national landmarks mga katropa, mga cultural properties naton kay iban pa which included ang Bacolod City Public Plaza mga katropa mga byan, no? Tekonta ang aton mga officials gobyerno. I don't know kung ano lang taw nila sa sining bagay. But when we say there's a violation, di sila man makambal, no? Sa aton nga mga officials gobyerno. Kung okay sa ila. Kung okay sa ila, ma-okay naman lang ta. Pero, mga katropa, it becomes a precedence, no? Balasihan, no? Sa national government where we have that existing laws nga ginapati, pero gobyerno man mismo ang gabali. So, ang istorya, Bacolod City Public Plaza mo, no? Di, nakambal tagani sa amo ni nga ba nastanda because nga ti ang problema ta subong amo ni nga mga bagay gusto nato nga klarohon ini sa tiyasa, no, insaktong proseso nga nagamit ta may ECC ka mo, no, may ara ka mo sa environmental compliance pero why ka mo sa approval sa aton mga hensya sa gobyerno to modify sa mga heritage site diri sa Pungsod Pilipinas, no? If it applies to Bacolod they can also do that in other areas sa Pungsod Pilipinas mga katropa. Ang diri nakapag-get mga katropa ang San Sebastian Cathedral hindi mo na matandog, no? Kay naga may ara sa mga historic value ining simbahan, okay? Ang plaza del 6 de Nobyembre mga katropa may ara man sa role during the time sang pag-surrender sa mga Spaniards sa mga Negros revolutionaries mga katropa. So diri we need to preserve sa mga lugar katulad sini. Look at plaza. Ang ining no chessboard bala mga katropa halina na sa sanguna pa mo, no? Halina na sanguna pa na ano na nakapagkit na Okay? So any changes dira mga katropa, hindi pwede. That requires permit sa aton nga mahinsa sa gobyerno. Okay? Para mag-modify ka mo. Pero most probably, laban sa laban, ang aton nga ahinsa sa gobyerno, mga katropa, hindi niya magpasugot. No? Nga baguhon because amura gani may historical value gani pati ang mga fountain da bla mga katropa hindi mo na matandog da kay may mga values da mga katropa ang plaza naton kabalo ka mo ang tawag na sang ano sang pila ka mga kauturan ta daw Beethoven ang inspired design mo ang ina no so na na tukod na siya 1926 okay. Pero ang iniyang chessboard style dira mga katropa dugay na siya. And if we talk about plaza, anything nga makita mo na sa plaza dara na sa mga dapat i-preserve pinaagi man sa city ordinance nga ginpasar sa Sudan sa Bukulod. Okay, so sino ang basulun ta di sino pag istoryahon ta? Okay, kay ginalaw sa aton syudad, no? Ginalaw sa mga opisyal na ito sa gobyerno nga tandugon sa tiyasa ini titani may permit may ara kamo sa approval sa mga ensas gobyerno naton nga pwede ka mo katandog sa mga sa tropa mga byan, no? But balikan ta to ang pahayag sa tiyasa subong daw may mga nagakalatabo subong karon mga katropa sa sulat sa tiyasa daw sa daya karon sa syudad. Kanaka nagareklamo ko noon, nadugay-dugay. We have Councilor Wilson John Gamboa Jr., head sa Committee on History and Culture. Sir, good morning. Welcome sa programa, sir.
0: Mayang aga, Sir Win, sa tanan-tanan na nagapamati. Mayang aga.
6: I hope, sir, naglabot na sa imo ang sabat sa tiyasa, subong, nga because of delays, na aga pila ka mga modifications o kung pagbago sa mga reklamo man sa mga opisyal natin sa gobyerno, na tigayon o kung nag-delay ang ining nga mga construction. And nagdugang pa sa 28 million pesos, Councilor.
0: Yes. Ang gwa, banwa kag Sherwin.
6: Mm-hmm. Yes, sir.
0: Agad pinudloan na kag binasulay na ang among proponent ng project kag ang local government unit.
6: Yes, sir.
0: Resolution to nga ang timely man nga nagnagaw kita balay sa isa ka resolution.
6: Yes, sir.
0: Nga gusto naton makita bala full disclosure.
6: Oo.
0: Sa sining proseso nila.
6: Mm-hmm.
0: Kay ang batik ko nga ang bidding diri man ang giniwat.
6: Ay?
0: Diri sa sibad ng Bacolod. But the government, no, did not
6: participate,
0: but it was conducted.
6: Dili
0: gin-conduct ang among bidding.
6: Uh-huh. Yes, sir.
0: So gusto ko man mabalaan ang procurement,
6: uh-huh,
0: ang plano. Kag ayhan na angot inibla sa nakakigo ng mga layi.
6: Uh-huh.
0: Kag labi na gid sa aton nga ordinansya.
6: Yes, sir. Yes, sir.
0: May ara kita ordinansya mo preserving the our cultural heritage. Amo man bala ang mga national laws?
6: No, yes, sir.
0: Sa Sherwin ang ginatumod mo ang Republic Act 11961.
6: Right, sir. Yes, sir.
0: Guidelines na sa National Historical Commission.
6: Oo. Dapat may permit.
0: May ara man gani dugang ning Republic Act 10066 amo ini ang National Commission naman ya for Culture and the Art.
6: Yes, sir.
0: Mm-hmm. So gusto ta mabalaan ang compliance sa tining project.
6: Oo.
0: Kay ang sabat inin nila sa aton Sherwin,
6: yes,
0: angot lang niya sa sabat inin nila,
6: mm-hmm,
0: sa pamangkot ni Mayor Greg,
6: uh-huh,
0: parte sa isyo pang delay, uh-huh, ang defect.
6: Uh-huh.
0: Kag ang parte naman niya sa reklamo ni Congressman Alvin na kung sa diin na nag-reflect mo lang yung pag-ubra nila baki sa plano ta.
6: Uh-huh.
0: Ang aton niyang resolusyon, Sir Win.
6: Yes, sir.
0: Iniya ang panawagan niya sang iban o kalaban lang din yan natin na tutod eh.
6: Oo.
0: Pag-timlay niya isang issue sang preservation sang aton historical, uh-oh, cultural heritage.
6: Tama, sir. Oho. Oho. Madumduman ta, may arat ang city ordinance nga nag-declare that plaza is our heritage site and we call it Heritage Plaza. Amunin sa nga ito nga Plaza DL Size de Noviembre Zona, which gain a lot of historical mga stories. Antes nga nakuha nato ng atong independence sa Dres Negros Occidental. But pag-check natin direct councilor, ang ila permit yes, ECC mula ni Tanan, the Wyman Salaya, iban pa nga mga ano, nga mga permits to, well, modify, kaya ang ginambal di alteration or any modification sa mga historical heritage natin is strictly prohibited under isa ka Republic councilor.
0: Well, kung amoy na ya ang information mo, Sir Wim, dako gid na kayo nga Bohol sa aton. Kung ECC lang nila ya ang gin-comply nila without securing any expressed approval ha from the said commissions, duwa ka commissions, amoy ni ang NCCA, Cultural and Arts, kad ang Historical Commission. But kung compliance ang atong city ordinance. So dako gid na banwa ng Bukol nga kung sa diin na balik naman kita ni sa puno. Kag-i-review ni naton tanan-tanan sa liwat ang ining bag-o nga struktura nila. Kag kung ano ang gin pangubay na dan nila. Kag kung ano ang pangayon na dan nila. We need to review it all over again.
6: Councilor, under City Ordinance 0815731, ang preservation is the whole plaza, no?
0: Yes, kay bilog na plaza.
6: Redevelopment ang term gamit nila eh. Primero, well, beautification eh. Dawa mo na ablaw?
0: Yes, sir. That's the good thing. Insight mo na. Kahit ang approval na ginatag ni Nakron sa ila is only preservation and kuan, inang ano to, inang gintagaan na itong bala resolution, installation, sang renovation of the Bacolod City Government Center and the installation of a water fountain.
6: Yes, sir. Yes, sir.
0: So wala pa maton nakita ang kontrata, kag wala man naton ni nakita ang ratified contract by the sanggunian ng pangunsod. At sapay na ang ginapangita ko, pero ang ang request banwa sang syudad sa among talatapan sa Tiesa, pag-iabi sa Secretary of the Department of Tourism na si Prasco, installation lang niya of a water fountain in Bacolod City Public Plaza. So isa na nga tulog konta. Nga nagsululubra ang ilang scope of work. That is a very good point, Sir Wing. Mayok again, remind mo ako na.
6: Kaga dirida answer atong chessboard ni nga style ho. I think if we talk about some plaza, amo man isa ka mga gina-preserve. And what we saw is that it's a form of alteration. Butangan mo buho to, pagkatapos butangan mo fountain. Hindi makatuan sang tao. Daw mo na black counselor?
0: Yes, sir. Isa na nga mga dapat tulukon. Tapos tinagpabaloman na sa aton in a statement by the former mayor, Albie Benitez, na kung may mga question kita, now is the right time. And then so be it.
6: So kung mag-abunay, counselor, may mga violation? Presume may mga
0: alteration? Kung ECC lang ang compliance nila, kag wala sila nakakuha sa nakakaigo nga approval coming from the different commissions, then dako na nga ni nga Bukol kayo, banwa, dabalo ka. Ang masubos ni, ay nako banwa, God forbid. Kasi ang mga kaso, wala kung kaisa nga nagapangilambos, ka na lang nga nagapangilambos tungkol sa sining non-compliance.
6: Oh, gani.
0: You see, so, but I don't want to cross that bridge yet. Kaya gusto ko na yung makita ang among mga kontrata at mga compliance.
6: Pero you're coming up with a resolution, Councilor. Anong maging kaundansin eh?
0: Ano lang kaundansin ni Banwa mo to, na kung sa din, full disclosure sa ang proseso nga ginagin ni antes yung inaprobahan, ang plano nila, ang compliance sa mga sang kontrata ay labi na gid sang existing laws and ordinances sang pungsod sang aton syudad kag ang historical and cultural compliance sa sining pagpakayo, pagguba sa aton nga cultural historical heritage amo ning public plaza.
6: Uh-huh. Councilor, I don't want you to put into a situation where mabutang ka sa lang-alang, pero in your personal opinion, paglantaw mo, 300 million pesos akma sa proyekto.
0: Too much. Baloka. Baloka, Sir Sherwin.
6: Uh-huh.
0: Sa prangka nga sigula nun, ang syudad kaya masarangan niyang i-renovate ang Bacolod Public Plaza.
6: Uh-huh.
0: Trust me. Tutod na.
6: Uh-huh.
0: Uh-huh. No, tukon mag-silang kita. Kaya masarangan na natin. Uh-huh. Nagyan kay Bayon na siya kahit nag-offer ang national government kay may pundo sila.
6: At least makalibre.
0: So, 18 million siling ko kagang ding kung total is 328 million na.
6: Mm-hmm.
0: Para sa kung tuman kadako o kayo.
6: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: At the early onset, ha, pagkita mo pala nga daan, kaga nakita mo ang improvement sa Bacolod Public Plaza, tuman kadako o kayo. Too much.
6: Oh. Uh-huh.
0: So, that is my own personal assessment.
6: Yes, sir. Yes, sir. Thank you for ano. Sir, ini ang sulat sang Tiyasa, tandugon nyo pa ni sa sanggol ni Panunsod, lantawon nyo pa ni, or may istorya pa ka mo sini?
0: Wala pa niya nagilagin pasulod sa SP.
6: Ah, okay.
0: So, wala ko kabalo kung tanongin mo on ni sang gunyang panglusod. Pero kung wala man niya din siling conformist copy, but anyhow, ang aton na resolusyon niya naging aprobahan man sang bilog na membro sang gunyang panglusod.
6: Mm-hmm.
0: Amo na lang na siling kong hulaton na ito na sa bag. Because ini nga resolusyon, tuman ka komprensibo na nga daan.
6: Uh-huh. Uh-huh.
0: That this includes already the status ang construction nila.
6: Uh-huh.
0: So, ulak-lakon na ito ini ang sabat nila. Kay ginagi ini na ito sa opisina gid sang aton presidente through the office.
6: Uy.
0: Ferdinand R. Marcos Jr. At least aware siya.
6: Oo.
0: Sa siling problema, subong.
6: Oo.
0: Nga kunta diin to.
6: Mm-hmm. Grabbing spending, 300 million pesos. Nagdugang pa 28 million pesos. 328 million pesos. Daw kita indebted pa tayo sa Tiyasa, Councilor.
0: Yes, namo na ginugang nila.
6: Oo.
0: So, ulap punta. Di, dako malokal
6: yung ulo mo ba?
0: Currently now gusto ko na, ang rason Sir Wing nga agi na ubray ni nato because we are subject now to ridicule. Nauluyab na ginakuan kita gina naging kaladlawan kita bilog na nasyon. Kita kita kag naging kaladlawan kita kati lambot man mo siguro ang Facebook comment sa bilog na kalibutan. So we have to correct sa sining blunder nga ginubrayan ni naton sa aton syudad.
6: Uh-huh. With that, Councilor, we'll wait for that from you. Sir, Councilor, thank you. Salamat, good.
0: Madamong salamat, Sir Ring. Tagmay nga ga.
2: Prangka, diretso,
6: bullseye. Istorya is kolbukol naman ni mo, no? Two things, no? Ang aton nga Tiyasa, did you secure permit from ano sa aton nga mga historical commissions, no? Nakakuha ka mula permit di, no? Second question, why the local government allows it? No? Kaya baluman ta. May mga existing laws kita on preserve heritage site sa mga lugar din mga katropa. But more so is the 300 million pesos, no? Kay ako mga katropa, lang taon mo lang sa 300 million pesos, no? Daw kita pa yan may utang na loob sa Tiyasa. Kita pa ya ang dapat manabat. Kita pa yung ginbasol? Ah, ang so, kita sila lang gli. Why man talabot na sila kung transaksyon? Why man talabot sa atong transaksyon? Pero ang atong pinakapunto diri mga katropa, ang Bacolod City Public Plaza, isa na sa mga lugar nga ginabubuan sang kwarta sang tao. Ginabubuan sang kwarta sang atong mga public officials para magtahom, ah, ang plaza. 2027 mga katropa, maging buo-buo da nga 10 million pesos para naman sa ano para pagpanami sa mga fountain benches kag pinaka mga lighting system sa plaza. Budget sang DPWH. Okay, marubduman nyo to sa una? Okay. 2019 mga katropa, kapi naman sa 23 million pesos ang ginbuo-buo sa aton Bacolod City Public Plaza Para pag nga budget naman sang DBM para sa entire rehabilitation sa Bacolod City Public Plaza, mga katropa. And pinaka-recent, mga katropa, is 80 million pesos of 300 million pesos for the redevelopment sa plaza, mga katropa. Mga yan, I don't know what anong representation sina. Sang termino, legally, sa ginahambal natin nga Republic Act nga preserbar sa mga heritage site natin dari sa syudad o kung sa pungsod Pilipinas, nga ginahambal nga any modification, repair, intervention work on declared historic structures, no? Mga katropa, national landmarks, mga cultural properties, mga katropa, should be supervised sa mga appropriate, sa mga agencies concerned. That includes sa National Historic Commission of the Philippines. And I don't know why ko kabalo kung may papiles ang Chesa sa pagpatigayon sini. Kung wala, tia mo to eh. Dako ni nga bukol. Kaya nagpinagusto ka mo kay o bag-o sa mga heritage sites natin sa Bacolod nga wala ka mo sa nagkakaigo ng mga dokumento.
2: Diretso. Bullseye.
6: Na maan subong si Mayor Greg na kay daw may utang na loob pa sa iya. Daw ikaw si Mayor Greg subong ang basulon pa. Kaya hala ka mo reklamo kundi nagtaas kang nagdugay ang aton nga construction. Sige ka mo reklamo, tari kay pabayaan nyo na lang para matapos na lang ng proyekto. Diba? Tiyan mo rin gusto ta? Amo rin senaryo sa mong Bacolod, mga katropa. Pinsan ko tapos na to. Kaging kantuan na to sa mga vlogger. Ginimo content. Nagkinadlaw kita. Ginimuan na to sa mga dinosaur. Ang ining mga itlog-itlog. Nagwa naman tong undin. Nag-iban pa. Karon ari-ay ang legal question sa construction, sa redevelopment, mga katropa. Kay ang aton nga ang Republic Act 11961, mga katropa, it's very clear, no? Ang gahambal sila, any modification, repair, intervention work, mga katropa, sa mga heritage sites nato is strictly prohibited and it should be supervised by the agency concerned. Dapat, no? Pero kita mo, grabe nga ang date parang gani nila sa mga construction to, gauntat-untat, gaano-ano. Ay, naku. Mariunis. Oo. Tiyos ka lang, no? Wala tonta. Matag mo na statement ko sa Mayor Greg. Sini? No? May utang na loob ka, Mayor, sa Chesa. Ha? Napakayo ka, libre na gani, mareklamo ka pa. Oo. Mayor Greg, nagdugang to sila 28 milyon pesos, oh. Kaya hagay ka reklamo-reklamo, kundi nagtaas ang value, kundi nagdugang naman to sa budget. Kay kulang to yung 300 million pesos para sa mga proyekto nyo. O, sa plaza, kag para sa BCGC ta. O, wala ka mo mahuyas na. Nga nag-utang ka loob ka mo, utang na loob ka mo sa Chesa to. O, ang kontraktor ya, amigos. O, nga nagatukod sa mga lightings na, kag nagapanami isang gabi kay gasigasigad ang ilang mga lights na. O, diba? Dawa mo na bing tunob, you know? Commercial ta. Balik na pagkatapos ng mga katropa. Pinakamapanumdam. Standby mga abyan.
2: Bullseye XFM 90.3.
3: Kung dati ayaw mong nagkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
7: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
8: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
9: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
11: Sister Pain.
12: Si Michelle Legale.

pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor. Sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: Balik kita mga katropa sa mga pangalagay natin sa Dorda Tuntunan. Sa Johnny, no? Diri sa Bacolod City Public Plaza, no? Mamikos, Mikos, mantan diri. Anay, diri sa sala set naman tani, no? Inablang ko kis, may mga gagmay nga mga problema nga magdako. Nga hindi na makontrol, no? Kalo atubangon sa itong mga public officials. Kaga ang sadya naman, ha? Nag-amuning sitwasyon tungod sa padilidali. Why man yung mabukaran kung guro sa muna mo? Wala man yung mag-rebukaho kung wala may nagpiyait mo? Hindi, sadya ni karoon mga katropa, no? Ang ato naman hindi mga katropa, kung anong layi, no? Dapat respetuho na sa mga insas gobyerno ka. Hindi nila pagtandugo na sa hindi sa mga pinagusto na because may ara sa mga regulations kita, no? Nga hindi pwede gani, no? Kung hindi pwede, dapat mag-secure kita sa mga kinanglan nga mga dokumento. Antes pa lang ta mag-iho, kag mag-iho sa mga proyekto nga posible nga kinahanglan sa requisitos sa mga lagi nga nag-regulate sina. So, pero ini mga katuro pa lang taon ta lang, no? 9:39 sa pagpangalagad naton. Ma'am Lentalde, good morning. Salamat gid kay Ma'am Lentalde, good morning. Salamat. Himamaylan, Mabato Chapter, Jomar Jason, si Meme Roderick, Jason Piculoy, Wilita Roderick, Lia Molin, Toto Jenilin, Raylan, Gingging, Merlinda Wilita. Salamat gid sa kay Ma'am Lentalde. Thank you kay Paring Jelwino, no? Ang mga metal detectors ang K9 unit nga mga idobla makabulig gina sa operation sang illegal nga drugs mo kag ang ido makasinghot man sang droga kag bomba o gani tani timi ara naman sir ah magalagaw naman subong. Ma'am Rihanna Gestro, good morning. Salamat gid sa pag-upod. Thank you for joining us sa program. Ariwa, katotoy mga katropa sa impeachment naman, oh, no? Kay mga light moments ba lang niya doon nga budlay, gali ko na ara ka sa witness stand, no? No? Kay kulbaan ka, huwag ka kabalo ko na, no? No, halos, hindi ka na magkaon. Ang prosecution, mga katropa, nag-hambaliya sinya kanyo for personal necessity break. Naglalain guro chan guro sa mga abogado guro, no? Amo ni budlay kun nga tubokar chan mo bla. Pagkatapos may ara ka sa deliberation sa korte to. Pero ariyo, no? Ang isa sang gin plastar to nga mga tawag sini nga witnesses la ginpapungko to mga katropa ang director mismo sang AMLAC sang Anti-Money Laundering Council executive director Ronel Buenaventura. Pero antes para mga katropa rin la na yo why ni sobra nagkaon-kaon na tense guro si Sir Buenaventura aray na mga katropa lang tawan nyo sa video. Naton subong na alang-alang siguro, no? Why sa nagkaon? Very, very focused, mga katropa. Ang witness karon sa prosecution, ang director mismo sa kamla, no? Nga si Ronel Buenaventura, ano yun? Ang tawag na?
1: Directed to kindly situate Attorney Ronel to the witness stand.
0: Tara, so, amunin sa director mga katropa, si Attorney Ronel Buenaventura.

0: Dora sang unlock.
1: Ah. Hindi ka daw kumain, Attorney Ronel?
0: Ay, tasa jagit.
2: Hindi po, Your Honor.
1: Bakit?
2: Hindi po makakain, Your Honor.
1: Bakit?
2: Nakabahan po, Your Honor.
1: Bakit?
3: Trial is resumed.
0: Amo na kabud like ko na ka sumit ni stand mo. Ngito kulbaan ka oi kabalo ko ano imuon mo. Nalipatan niya na magkaon.
1: Bakit na kinakabahan ako, Your Honor?
0: Kinakabahan ako, Your Honor. Te amo na mga katropa, pero on a serious note mga katropa. Ang presiding officer nag-rule, no? Nagatag sang ruling nga despite sang presentation kag paghambal sang depensa nga hindi pagpapungkuon si Attorney Ronel Buenaventura sang AMLAC because ang tanan nga mga deposits is covered by bank secrecy law, no? Nga hindi ma-publicize, hindi ma-expose ang mga personal nga mga dokumento including sa mga money deposits sang pila ka mga kuturan ta mga abyan. Okay? Iniangot mga katropa sa ginahambal naton nga kwarta nga naglapot sa 4.4 billion pesos nga naglabay sa bangko sang bana mismo sang vice presidente, no? Attorney Manska Carpio. So there were transactions kina kwarto mga katropa. First is 41 million na withdraw in one day. So kin presenta ni mga katropa sang prosecution nga daw kaduluda-duda niya man nga kwarta nga i-withdrawon mo in just a day ang 41 million pesos abi. Lalain ka. Pero sa punto mga katropa, because we wanted we're still in search of the truth sa impeachment, we need to know ang budget, ang kwarta kung paano nagtindog di ang prosecution mga katropa ng hambal sa hindi pwede na, no? Pero nagpahayag ang presiding officer niya hindi pwedeng magtago ti kinahanglan i-divulge mga katropa. Ang anti-money laundering council mga katropa, amo na yung nag-monitor sa mga transactions abi sa pila ka mga personalidad, no? Kag mga laundered nga kwarta para mga katropa. Maramdaman nito yung presentar ni former Senator Antonio Trillanes that there's indeed laundered money deposited sa mga accounts ng anay presidente, vice presidente, and the rest of the members of the Duterte family naging deposit to. So the case no Attorney Manca Carpio ginpagwa kuno tumo ang kwarta mga katropa nga naglabot sa 4.4 billion pesos nga nag-agis bangkuya, ha? And that for one day naka-withdraw siya sang 41 million pesos Mariones. Ti daw ginahambal di nga niya kwarta ni laundered money from China. Kag lain man ni mga katropa do nga wala naghambal to sa nga illegal to mga katropa, pero ang ginmention di it's a Chinese remittance mga katropa. Kung si former senator Antonio Trillanes ang paistoryahon sa mga katropa, these are drug money nga gin deposit sa mga pamilya Duterte during sing ilang incumbency. Daw amore kag pinaka mga questionable mga katropa nag-ugat sa mga transactions nga naglabot sa 4.4 billion pesos mga katropa sa mga bangko sang president sang anay vice presidente kag sang bana sini. Ariyo ang ruling ba nga gin panindugan sang presiding officer mga katropa mga abyan.
3: MLC is not a passive repository and confidentiality cannot be invoked in a manner that defeats its statutory mandate. Republic Act No. 11521 strengthened information security. It did not overrule Republic v. Sandigan Bayan nor repeal MLC's functions or confer immunity from a subpoena. Further, Section 2 of Republic Act No. 1405, as pointed out by Senator Judge Lacson in our last hearing, separately and expressly permits inquiry into bank deposits in cases of impeachment. The Supreme Court recognized this statutory exception in PNB versus Gangkaiko, GR No. 18343. While this exception does not by itself dispose of the distinct confidentiality imposed on MLC information, it confirms the policy that bank secrecy is not an absolute bar to the constitutional accountability process. The MLC witness may therefore identify, authenticate, and explain the report specified in the subpoena.
0: Oh. Among iba sa tropa, ang nangin parindugan sa presiding officer. Now question is, paano ini karon ipakita ay pagwa ko ang mga kwarta? No, paano ni siya ma-identify whether or not this money was acquired illegally or any drug money? Kay kun lang ton mo do nagsanto tumlang ginambal ni Senator Trillanes Santos niya. Damo na mo sa mga budget mo, damo na mo kwarta nga ginahatag sa pamilya ni Duterte. Ini naghalin sa isa ka kapitalista sa droga, no? Ini kabahin mga katropa sa mga talakay sa article of impeachment, mga katropa, kung sinin kinahibalo ang mga declaration, ginalantaw ang yaman, ang manggad sa isa ka public official nga nag-angkon sa kwarta nga wala man sang dako nga income, no? Dako nga source, mga katropang mabiyan, no? Just recap, may atoto gintalakay nga mga lagko nga mga kumpanya nga nangin stockholder ang vice presidente, which sa aton nga makalagi, mga katropa, kinaprohibit niya sa hindi pwede, no? For conflict of interest naman. So, ginaday-day, kundi ang kwarta, ano nga kwarta, if it's legally acquired or declared sa ila statement of assets and liabilities, mga katropa. Tidrip lang mag-agli 4 billion pesos. Siguro grabe nga mga kwarta, no? No? Makita to sa bungo, no? So, may mga race ng mga punto de. Ang duwa ka mga senator judges, Senator Pampilo Lacson, kag Senator Joel Villanueva, mga katropa, ang naghambal, dapat may balaanta, di nila galing na kwarta. Paano na-acquire kwarta? Ha? Diri naman ay makakturo pa, tanawang ta, kung sino naman i-presenta to sa prosecution, mga biyan. Pero bang-bang na ni, ha? Bugat na ni, para sa prosecution, nga dipensahan mga katropa, because indeed, ang AMLAC, nakahibalo, kag nahatag naman, nag-confirm sa mga records that there indeed, there were deposits, ha? Sa pamilya Duterte, especially sa Banas ni, nga si Attorney Manz Carpio, no? Kag sa Vice Presidente man, nga may mga kwarta sa from 2000 ano to, nga naglabot sa 98 million pesos ang iya net worth during sang iya submission sang ining iya sal-in sa iyang incumbency. So, dire kita mga katorpa, mga bulubantay-bantay. Ang ato na malang ni, may balanta, whether ang ining mga kwarta di inay naghalin. Pero looking at billions of pesos, mga katropa, nga naglabay sa kwarta sang mga officials gobyerno naton, daw ka duluda blaw, daw ka bugat blaw, no? Nga kita nagalantaw, daw hindi man siya kwarta directly involved sa kwarta sang pumuruyo, pero kwarta nga daw gaduda ka kung paano mo kwaon? No? Pero tiis ka lang, hulaton tari mga katropa kung ano pa ang mga proseso sa impeachment. Karon may italakay naman ng mga bagay, mga katropa, sa impeachment. So let's wait for that, no? Oras natin, 8:50 sa pagpakaraga natin, white oras. Thank you. Salamat gid sa pag-upod, mga katropa, sa ato pagkintunan. Sa mga katropa natin, paki-like and share naman, paki-subscribe sa ato nga Facebook page, ang XFM Bacolod News and Public Service Authority. Pwede ka mo ka-check out na, o check in, or subscribe, follow sa ato pages, mga katropa, for you to keep to be posted or updated sa mga latest happenings nagakalatabo sa aton palibot, mga katropa. And of course, sa aton nga XFM Kabankalan, no? Paki-subscribe naman para sa mga dugang nga mga balita diri sa Microsoft Dental. Wait a oras, magpakaragad ta. Sa ngalan sa atong technical partner, katropang Jodery Villegaño, sa atong station manager, Mr. Rich Mita, sa atong CEO, President Dr. Remedy Tuoy, ako naman sa katropang Win Salinas, Kapalam, Tugtubuas. God bless you.
4: XFM 90.3. May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali-lagid bala. Iintagali mabayad sa tuition mo.
6: Oh, gali. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
10: Si Sairan, isang Baybay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Bili sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
13: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta sa kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: nga adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan.
1: Edukasyon,
0: edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluyang pamatyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pa nga impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa igayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang igayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang igayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
1: Edukasyon,
0: edukasyon
1: para sa igayong lawas.
0: Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kun ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga ginhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Kay kun wala ka control sa pagkaon mo, ti dasi mong taas sugar mo eh.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag na hyperglycemia. Babatsyagaan mo na dayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos do ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
1: Edukasyon,
2: edukasyon
1: para sa igayong lawas.
0: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga ang curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman iyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang ni prompuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sininga tugo.
1: Edukasyon,
2: edukasyon
1: para sa igayong lawas.
0: Ang saluyot naman o kun tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang tugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex, kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo, kag makabulig, dumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
1: Edukasyon,
2: edukasyon
1: para sa igayong lawas.
0: Aray dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangustin. Palabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangustin. Kag mahimo na makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
1: Edukasyon,
2: edukasyon
1: para sa igayong lawas.
3: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Herbal Coffee babakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926
2: 0915-555-4150.
1: Edukasyon para sa igayong lawas.

0: sakit siya namungkungagin tampa mo.
1: Mas masakit pa dirangin batyag sing kasing-kasing ko. Sa salok naging buhat mo. Putigon ko. Ginpapata mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. Upang ginlo-iban mo ako. Kasakit! Upang sabihak sino. Hindi ko mahimo nga kaungtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sa diin naging pangako mo nga walay katapusan na pagigugma. Sa diin!
2: Endless love.
3: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay. Inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma. Nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad. Kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon. Amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
2: Endless love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: Skarm. Dili ka pong kuhuha.
1: Ba, gintulman ba?
2: Shhh, ito, sabi lang ba mo? Paano na karon makilig kung gagahod kay imo yaman?
3: Ay, ma-order na kita?
1: Ako nang bala, Miss Carmina.
2: ay, Carm, ang sipi mo, nagaring ho. Abisab, tana bala. Sino kinabala nagapanawang kakaina pa na?
3: Uy, si Rico?
2: Si Rico ang nagapanawag?
3: Hindi. Para siya ko. Kanagapalapit sa atong lamisa.
4: Oh, ano yun eh? Double date?
2: Ay, kakuan, sir. Hindi, oh.
0: Carmina, let's go.
4: Sir.
3: Ba, kinuyatan ng jowel ang kamot ni Rico na nagabutong sa akon.
0: Buhiin ang kamot ko. Or, wala ka na ubra sa Lunes. Be, dali na, Carmina.

0: Sir, buing kamot ko. Ari kita sa mall. Kahuluya, ano yung makakita sa aton?
1: Magsulod ka na sa salakyan.
0: Ah, ate, sige. Sige.

0: sitting on sini.
1: I miss you, Carmina. I miss you. Hindi ka na madula sa kaisipan ko.
0: Sir, no. Hindi gusto yun eh. Please, stop kissing me, sir. Please.
1: I'm sorry. I'm sorry.
0: Ay, ano ini, sir? Nahulog ang buot mo sa akin? Why me? No, hindi pwede.
1: I don't know. Wala ko kabalo kung anong ginabadyag ko sa imo. Every time nga makita ta ka, nga nag-istorya sa iban nga lalaki, I feel bad. Do gusto ko sila sumbagon.
0: Sir, hindi kita pwede. Kalayos ang antad naton sa pangabuhi.
1: Please. Hindi ko gusto nga makita ka nga nag-ibig. Ako ang may sala. I took advantage of you.

0: Sadiin kita. Ba? Kay sinong balay nga ini?
1: Ancestral house ni Namon. Dali na.
0: Ay, nga gindala mo ako, Tere.
1: Wala lang. Gusto ko lang ipakita sa imo ang dog nga ini.
2: Ay, sir! May gabi, sir! Oy, pasensya gid sir nga. Wala kami may nahanda nga pagkaon subong para sa imo, ha?
1: Ah, okay lang. May dala kami nga food.
2: Ah, ate, sige sir.
1: Dali na. Manaog na kita diri sa salakyan.

0: ginauyatan niya ang akon kamot. Dotong, nubya niya ako. Apang hindi kit pwede. Langit siya. Kagduta lang ako.
1: Hey, nagkakaurungan ka naman ha?
0: Ay, kukwan.
1: Dali, dali. I'm sorry, Carm. But...
0: Stop, please.
1: Hindi na ako makapugong. I know. You like it too. Please, let me kiss you.
0: May... Wala na.

0: 的那个梨，应该可是个真好玩过啊！明天我们个叮咚，明天我们个叮咚送马哟！就是过，安努不然那不喊过，我今天当乖孙儿，我跟不个不白，我都玩了过。
1: Good morning, my sweetie.
0: Oh my.
1: Morning.
2: Breakfast in bed.
0: Amo na galing kasiwit kay Sir Keriana.
2: Sweetie, kari ka? Tilawengin luto ko.
0: Kabalo ka galing magluto, Sir?
2: Of course. Nagdako ko yung Boy Scout, no? Nalipat ka na?
0: Sir, nga ginabuhat mo ini sa akon. Paano si Ma'am Rihanna? Am I your plaything?
2: Hindi na siya pag-inambit. Don't ruin my mood. Kibase kong silutan ko ikaw.
0: Ano kay...
2: Shhh! Tama na. Okay? Makao na ta. Please?
0: Okay, sir.
2: Kagpaliho. Stop calling me, sir. Do hindi man sir tawag mo sa akon bilog kagabi, while ginakaros mo ang akon nga likod.
0: Tama na. Palihog. Dumatunaw na ako sa kahuya.
2: Oh, nahuya kagali, ha? Pues, ari mo ay kaitikon ta.
0: Uy, ang salpong mo. May nagatawag sa imo.
2: Pabayad ang nagapanawag. Base kung sinang iba lang ina.
0: Kung hindi mo inapagsabton, sa akong siya manawag. Last time, nagmaoy si Miss Rihanna sa balay.
2: Okay. Pero hindi ka magpangimon, ha?
0: Buksin mo tayo. Sabta na.
2: Hello?

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibilis.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasakit.

0: Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhol, Vitamin D3. Sa madbalang at low mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag-Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santhol, gabugana sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit, kagpagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin, easy. Sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag-Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santhol Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santhol Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhol Plus Herbal Oil. Assist the pain.
3: Ako si Sara sa aking tutupan ni Lilo. Sa aking call center agent. Permigil ako nag-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibal nga epekto siya kung sa assist the pain. Pero si Das, hindi naman hulang pagsakit sa ngakong ulo.
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika, Santhol Gold Coffee Mix.
4: Ako si Maribel, isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santhol Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas nga manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawon. Maduty ka gid nga fresh.
2: Santhol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, collagen and glutathione. Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: Anong kilanglan mo, Rihanna? Unta tina ang pagpanawag sa akin. Let's break up.
1: Anong siling mo?
0: Siling ko. Break na kita.
1: No! Hindi ako! I love you, baby! Siling ka!
0: Hindi ko na kinahanglan isugid sa imo. Basta, unta tina ang pag-istorbo sa akin. We are over a long time ago.
1: Maging bulos ka na sa akin? Hindi mo himoy na! Hindi mo himo! Kung makahimano ako, ang bahinaw sa siya!
0: Wala na sa pulos ang pagsugilano natong ini. Bye!
2: Si Rihanna Galiato?
0: Oo.
2: Oh.
0: Oh. Nga nga naginawa ka sa madalom.
2: Nabalaka lang ako. Kaginakulbaan.
0: Relax. Kaya pagkatapos natin karon, mapauli kita. Istoryahan ko si Mami isang bahin sa aton.
2: Abang...
0: Sige na. Makaaw na kita. Agad nga baka pauli na kita pagkatapos.

0: ang siling mo?
1: Ipakasal ko si Carmina, Mami.
0: Nagbuang ka na bala?
1: Ma'am, I'm 35. Kag nakaibalon ako sang dapat, kag hindi dapat ko nga buhaton. And I've fallen for Carmina since then. But I was blinded by Rihanna. Kag ikaw mismo nakaibalo sina. Nga mas maayo si Carmina kung ikumparar kay Rihanna. Hindi bala?
0: Stop this nonsense, Rico! Eva! Pakadwa diri si Carmina!

0: Madam, ginpatawag mo ko na ako.
1: Nagkaibalo ko na siguro kung nga ginpatawag ko ikaw.
0: Oo.
1: Ha! Wala ka mahuya sa kaugalingon mo? Ginpakaon ko ikaw. Ginbayuan. Apang amoy na ginbuhat mo? Ginsaligan ko ikaw. Apang gintraiduran mo ako.
2: Ma'am, stop it please. Wala sang sala si Carmina. Ako ang may kahimuan sa tanan.
1: Maghipos ka, Rico! Ako ng balay ngayon eh. And I am the rules. No one can defy my orders. Even you, as my son.
0: Madam, I'm sorry. Kaginapasalamatan ko ang tanang nahim mo para sa akon. Iluwas mo ang kabuhi ko. Kanagaybalo ako. Nasala ang ginbuhat ko. Nakasala ako sa imo. Kaga, para hindi na ako makahatag sa problema sa imo. Mahalin na lang ako dire. O palayo na lang ako kay Sir Rico.
2: Carmina?
0: Sir, I'm sorry.
1: Nakahibalo ka gin. Nga hindi ako malain nga tawa. Apang hindi ka nagakabagay sa akon, anak. Kag kun mahalin ka. Sige. Kag hindi ka mangkabala ka. Hatagan ko ikaw sang kwarta para gamiton mo. Agad makasugod sang bag-o mga kabuhi. Basta palayo ilang anak ko.
2: No, Carmina. Palihog. Hindi ka maghalin. Hindi ako pagbayay. Carmina!
1: Diri ka lang! Hindi siya pagsunda. Kag hindi pag-ubusang pasensya ko, ha? Kilala mo ako! Kag nakaibalo ka kung paano ako maakig!
2: Mami!

0: mo ginang hindi dapat na matabuday? Tungod gin pasugtan mo.
1: Nang, pasensya gid. Kagsala ko man. Kaya wala ko mapunggad ang madugay ko naman nga balatsyagon kay Sir Rico. Ay, kamusta na siya galidira nang?
0: Ay, ari, hubog ka na adlaw. Kasi Rihanna, ya, pirmi na gamaoy din sa gate. Kaya hindi siya pagpasudlo ni Sir Rico sa balay mo. Kagsugiran ko ikaw na, ya. Si Madam, dumakita ko man sa iyang hitsura, na doon nahidlaw siya sa imo. Kay di, ikaw man lang yung makahilo sa iyang tiil kung nagatukar naman ang iyang masakit. Doon nadula na din kasanag sa mansyon, day, sang wala ka na.
1: Ay, nahidlaw na ako sa inyo, tanan. Tangilabi ng kiri ko nang adlaw-adlaw ko ka mga ginapamensar. Masobra na isa kabulan na nakaligad. Pero, wala pa ginagtawhay ang akong paminsaron.
0: Ay, pakabakod ka lang, day, ha? Kung sa diin ka man subong, kamay nga ara ka lang sa maayong kahimtangan.

0: di kagid magkalipat sa pagpangamuyo sa mahal nga Diyos.
1: Lang, sinong ginistorya mo?
0: Uy, si Tuto Rico. Sige day ha, babay na.
1: Si Carmina Balato?
0: Abay, hindi sir ah. Ang hinablos ko ato ah. Nagpangamusta lang siya sa akon.
1: Mo bala? Nang, base kong manawag or mag-reach out si Carmina sa imo, paibala na ako, please.
0: Sir, pasensya gid ha. Apang mamangkot na ako sa imo. Kabay pa nga hindi ka maakig sa akon.
1: Ano yun, Nanang?
0: Sir, palangga mo gid bala si Day Carmina? O kun ginahimo mo lang siya nga kalingawan?
1: Ginahigugma ko gid siya nang. Siya gid lang ang babae nga para sa akon. Kagwala na sa giban. Palangga ko gid siya. So please, kun may balita ka parte sa iya, paibalawa lang ako.
0: Ate, okay sir ah. Kabay gabagin okay na ang tanan. Kag maghumok ng balatyago ni madam. Kabalo ko, mabuot nga bata si Carmina sir.
1: Kabay pa. Liyo ko tulong sa ako nilimnon.
0: Ha? Mainom ka naman sir.
1: Gusto ko nga malimtan ang kasakit ni ginabatyag ko. Gusto ko nga makatulog sa kahulugbon. Agad makaupod ko si Carmina. Bisan sa damgo na lang.
0: Peh!

kaabyan. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton matahong nga sugilanon. Diri sa aton programa, Endless Love. Sa kasaysayan, subong. Hagas-has sa katapusan. Diri na sa inyo paborito nga istasyon, XFM.

0: Quick Fix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sister Pain. Ako si Lani.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako sa Rodel sa ang takuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Samphone Gold Coffee Mix na.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Yes to health.
3: The secrets of health.
4: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha ka klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2 amoy ning ginatawag Doc Leo matong siling nimo acquired no?
5: Yes.
4: Na diabetes. If we speak about insulin therapy, anong botambalo sa ni Doc Leo?
5: Kinanglanon mo Sir Jose sila no magturok sang insulin. Mm. Kung ang problema gid nimo sini sa imo sini pagtaas sang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes.
4: Mm.
5: Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes kung kulang ka gid sa insulin, kinahanglanon gid nimo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didirin ni sa aton sa mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
4: Ang iban sini nagkata ta ng tiyan. Mm-hmm. Kaya di rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban. Ha?
5: Mm-hmm.
4: Ang kalabanan di rin sa tiyan. Nagahubag na.
5: Mm-hmm.
4: Sa adlaw-adlaw, aga hapon nga turok sang tama ka fine needle pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
5: Yes.
4: Kung wala na gid.
5: Kung hindi na nang ineffektibo ang iban nga treatment.
4: So, hindi nga pagbatsyag nyo niya taas sa blood sugar ko siling nga may insulin ko. Bisan pang masiling na ton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
0: Samphone Plus Gold.
3: The secret of health.
4: Makabulig ang pag-inom sa Samphone Plus Gold, Doc Leo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
5: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sining mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubos ang blood sugar kaya makapa-improve sang insulin sensitivity. Remember, ang problem na aton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sining cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sining Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sini Sir Josil sang ginatawag charantia nga para gid-inisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya Sir Josil like insulin. Nagabulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angko ni siya sa charantine, bivacin, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem Sir Josil sa insulin resistance, makapulan sang fat sa aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
4: Hindi na sa kabatsyag.
5: Yes.
4: So, para nga makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sining body sensors to make it insulin sensitive.
5: Again.
4: Again.
5: Yes.
0: Gusto mo ba ng pinag-

0: Secrets of Health.
1: Kayo kung dalimbawagan eh, karon may insulin resistance ng isa katawo, pati ang iyasa ni mga joints, posibleng mabalda. Ang iyasa ni nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Santhon Gold Coffee Mix sa Radiosil, may ara sa sang ginatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na nga concern. Pero kung health benefit ang aton sininga pag-istoryahan, especially sa mga hindi mandira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila Sir Josiel eh. Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sininga benepisyo.
2: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, antioxidant, anti-aging.
3: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
4: The secret of health.
5: Sa mga klalaki naan man aktuali nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sininga prostate. Iti do suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan yung mandang isoflavon versus ara sa Santhon Plus Coffee Mix.
1: Correct.
5: Kagsa mga kababainhan, dalas ang inatawag na ito sininga hormonal imbalance.
1: Correct.
5: And imbalances.
1: Correct.
5: So pwede ina, mga abyan, makabulig ang ito sininga Santhon Plus Coffee Mix because may isoflavon.
6: Yes, to help!
5: Subong baylo-baylo ato sining klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
5: Possibly, carrier na sang dengue. So, dapat likawan ta number one niya makutot sang lamok. So, para hindi kita makutot sang lamok actually, instead niya magbakal lang kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Santhon Herbal Oil kay pwede niyong papanyo samtang nagapamasahe ka mo.
0: The Secret of Health.

0: Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: Parang pain, fast and safe. Sis the pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Pabili sa mga butika.
0: Samson Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joy discomfort na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
1: Pabili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
7: Ako si Sarah, sa aking kitutan ni Lilo. Sa aking call center agent. Permigil ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibalig na ito sa akong sang Sister Pain. Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa
0: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Pabili sa mga butika. Samson Gold Coffee Mix.
8: Ako si Mervesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Samson Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na work.
0: Samson Gold

0: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang 7 ka mga sangkap para sa ikayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hiko na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.
1: XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, X

Pagdetalye sa mga balita, interview sa mga personalidad, nangarangin sentro sa balita ka kontrobersiya. Sentro. Pagdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sa sentro. Kagkaroon.

0: FM News Central.
1: Ang XFM Time Alas, 10:48 na mga katropa, may agasyutan sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kakonsiling kamal sa mga bayan sa kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan, ang Centro.
0: XFM News Central.
1: Mga katropa, adlaw kita subong sa Martes, Oktobre 6, tuwig 2026. Kag subong nga gangin nyo diri kaupod si katropang France, Andrew Burgos. Mga katropa, kita diri maginup na nai, humali na last 10:30 to 12:00 isang uto. Agad sa pila ka mga importante nga mga issues, mga katropa. Nga ito diri talakayon kag diskusyonan, subong nga adlaw. Sa mga nagatutok dira sa aton, good morning sa inyo mga katropa. Sa mga nagamonitor dira subong sa aton, ang XFM Bacolod mga katropa, mabatian ninyo kami sa radio frequency nga 103.9. And also mga katropa, may haraman kita sa XFM Sagay City naman sa radio frequency mga katropa, no? Nga 87.5. Kag hindi ka mo magkalipat, mayara kita sa XFM Cabancalan City sa radio frequency nga 106.1. Kag mga katropa, XFM San Carlos City sa radio frequency naman nga 98.9. And also, mga katropa, mayara kita, no? Sa XFM Negros Oriental sa XFM Canlaon City, mga katropa. And also, mayara kita sa social media. Sa ating Facebook, mga katropa, muna yung XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ako na yung XFM 90.3 Bacolod. Mayara magkita sa official streaming apps ng XFM Philippines. Ngayon nyo ma-download yung libre address nyo ng mga Android phones. Mga katropa, pangitaan nyo lang ang XFM Radio Network. Mahimo na ninyo ma-install. Kag ma-download nga libre, mga katropa. And mga katropa, no, ma-access ninyo ang 53 on-air stations alin sa Luzon, Visayas, to Mindanao. Hindi ka mo magkalipat, ha? Mayara magkita sa text lines ang XFM Bacolod. Amunin 0915-628-7926, mga katropa. Saliwat, amunin 0915-628-7926. Alas 10:50 na, mga katropa. Ano lang aton ng mga dapat tutukan, talakayon, kagdiskusyonan, sining adlaw sa Martes. Dari lang sa aton nga palatuntunan ng Sentro.
0: XFM News. Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: Tingawaan ta karon mga katropa nga makapakigangot with the Councilor Bobby Rojas, Chairman sa Committee on Energy. Sugpunan ta ning angot sa 5,000 nga pipes nga ibutang dara sa may ibutang sang Hiraya Water Corporation diri sa aton sa siyudad sa Bacolod, which is ngining nga supply mga katropa makadugang ni kuno kumalabot nato nito 100 million liters per day ang supply sang tubig sa siyudad. Pero ano ni bala ka sigurado? And mga katropa, ano bala kita ka sure nga mangin bastante ang supply sang tubig bangon sa sining nga crisis nga ginapangatubang naton subong mga katropa diri sa bangon sang ilinyo. No, may pila na to gani kuno ka mga LGUs based sa aton dring information nga na-receive mga katropa nga nagpaidalom na sa state of calamity because of the El Nino, no? Pero mga katropa, gapating mga eksperto nga wala sang may mas spare o kung wala sang may makalikaw sang sining phenomenon nga aton diri mga katropa may eksperyensyan sa pungsod Pilipinas. Pero ting aton lagi ni himuon, ano ba lang nagakadapat, no? Ano gid ba lang husto nga mga tikang para kita mismo hindi maperwisyo sang sining nga pagbag-o sa palibutan. Kahit yung mga katropa, ang kainiton na muna din ginaobserbahan mo, no? Tawab lang kainiton, no? Ang iba nagalayan ng matsyag, umpisa na, matamat na, no? Tapos ang mga manguguman na to, nag-obserbar man kung ano na ni ang kaimtangan man sa ilang pananom as of now, mga katropa. So, karon tindri sa siyudad sa Bacolod, ang pinaka-importante dari is supply sang tubig. No? supply sang tubig nga mabutang sa alang-alang mga katropa ko hindi na ni matagan sa nagakaigo pagid ng mga tikak sa aton mandiri nga lokal nga panguluhan sa siyudad sa Bacol. And later on mga katropa, balikan tani balang tiyeza. Dari mo ginadi mabala mga katropa kung sinong buaya, sinong hindi mo. No? Kay after na to sanging gasto mga katropa, nga which is 300 million pesos, even though nga wala ginmantod, kwarta ang siyudad nga gimpagwa for this project or for this beautification sang plaza mga katropa and the new government center. May ara gid sining duka mga mamintaha gid si sig kapareho. No. Ang point diri mga katropa, ano na tong natabo sa pila ka milyon ka pesos nga budget for the beautification. Mga katropa, ang word here is beautification. But amo na ding ginggamit mo, duway makita diri may nabatian nga dugin renovate ni siya. The beautification ang term diri nga ginggamit sa tiyeza. So ti mga katropa, ang ining bagay 300 million pesos is not enough for this two landmarks sa siyudad sa Bacolod. The Bacolod Public Plaza and the new government center. Mga katropa, ang Bacolod Public Plaza, galing ginatawag niya siya Plaza del 6 de Nobyembre. Oh, Plaza del 6 de Nobyembre. O kung amo ni Bacolod Public Plaza. Kahit ikaw ni Baloon, taning Bacolod Public Plaza, mga katropa, amo ni sa ang mas kilala o kung ang iyagi diya galing ang pangalan, amo ni na-mention ko, Plaza del 6 de Nobyembre. No? Isa ni sa pinaka-historical and significant civic spaces sa Western Visayas, mga katropa. Kaya bangod ang ining origin, ang structure, kagang cultural layers na dokumento humalin sa chimpo Espanyol, chimpo Kachila, chimpo sang Amerikano, kag tub-tub nga sa karon kita ang may-ara na sang kaugalingon nga government ang Pilipinas, mga katropa, sa sining moderno nga panahon. So, ambot silingon dere naton, any alteration or demolition sa iyaning mga features mga katropa must follow may nagakadapat nga sundon sandig sa istrikto nga heritage protocols under sa national nga layi. Centro. No? Kay tay mga katropa, isa-isahon tani ang background sa plaza. Ting historical background sa Bacolod Public Plaza daan. During the Spanish colonial period sa 1846, ang plaza mga katropa natukod ni gali when Bacolod became the capital of Negros Island during 1846. Eh, grabe na ning maragta sa Bacolod Public Plaza, ya? Kag mga katropa, ang ina nga parte sa duta, ginggamit nga ginpatukuran para sa plaza, nga gindonar ni kuno ni Don Jose Vicente Locsin Gonzaga. Sandig mga katropa sa documented civic contribution. Ang Negros Revolution sang 1898. Ang plaza mga katropa diri na di nakuha ang official yang pangalan nga muning Plaza del 6 de Nobyembre. Nagakommemorate mga katropa sang November 6, 1898 sa tion sang Kachimpo Kachila kung sa diin mga katropa during November 6, 1898 peacefully surrendered to Negros revolutionaries. Nagsungka sila sa revolusyonaryo nga sa mga Negrosanon, mga katropa. Tapos, during the American period redevelopment sa 1920s, especially specifically sa 1922, ang simbahang katoliko, mga katropa, kasugtan nga ang syudad ginakabing ni nga perpetual use of rock. No? Sa bugos mga katropa nga ugsaran o kon churchyard sa simbahan, no? Nga dira mga katropa iga-expand ang plaza. Tigamaylan ning plaza galis ang una. Pero because of the redevelopment last way back 1922, ginugyunan kaging kasugtan sa simbahan Katoliko sa syudad sa Bacolod nga palaparan galing public plaza. Pero ari mga katropa, saan una diya gitukod ang bandstand o kung ang gazebo? Based on our research mga katropa, ang gazebo ni gali natukod during 1926. 4 years ago, or 4 years later na mga katropa, sang ging kasugtan sang Sibang Katoliko during the American period redevelopment nga palapara ng plaza, 1926, gintukod ang bandstand o kunang gasibo sa tunga. Kita niyo na da? Sa tunga sang plaza. Kaginigurohan ini mga katropa sang 1927 la. Di da, siglang gali, no? Do a year ago na inugurahan na dayon. Pero mga katropa, ang mga atop ni Galicon noong may mga pangalan na blas ng mga famous musicians, sila ni Beethoven, Wagner, Haydn, and Mozart, mga katropa, nag-reflect na kuno during the American era cultural influence. Kung nga may mga pangalan na dagali. Influensya, ginman ang mga katropa sa Amerika, kay nga, during the American period, natukod ang gazebo. Sa 1926 and it was inaugurated 1927, mga katropa. No? So, ang plaza, nga may apat ni galik ang mga circular fountains, may aras ang do trapezoidal nga layout kuno, may symmetrical nga alagyan. Kag mga katropa, nag-consist ang early 20th century civic park design. Pero ariyo, during the Charter City era na, sa 1938, especially mga katropa sa October 19, 1938, amo na di nga abi naton ang charter anniversary sa Bacolod is October 19. Pero ginhimo June mga katropa, no? June na 19. No? Correct me if I'm wrong, basta June na nga to nga charter day. Amo ni mga katropa nga after maskara, kahit masami nga highlight sa maskara Domingo. No, for example, be ang October 18 na tabo Domingo. Pagka 19 sang Lunes, kay Lunes October 19 wala na dayo klase. Kay nga charter day na kuno sa Bacolod na abtan ko pa na sa una, nga mo nagali mga katropa, October 19 Lunes kay charter day sa Bacolod, pero mga katropa subong giniwat. Pero nga Ariyo, ang Charter City era naton sang October 19, 1938, si President Manuel Quezon amo ni mga katropa ang nagtanom sang Tendalo 3 dara sa plaza during that charter anniversary celebration sa Bacolod. No. Ang puno nga ni nagapabilin gyapo mga katropa kag isa sa mga nagapabilin nga survivor, no? Sang mga puno nga gimpangtanom sang presidente o kon sa mga presidente sang nagadason nga mga administrasyon. Sentro. Tiyari mga katropa, the big question there is, no? Ariyo, required kinanglan sa consultation before any alteration. All legal references below mga katropa, ariyo, nagasandig kag may balasihan sa lahi sa Pilipinas. Sentro. Under the Philippine law, the Bacolod Public Plaza qualifies as a heritage site due to its age, historical events, architectural features, and cultural significance. So far, therefore, ang Tiesa was legally and procedurally required to consult the following. Mga katropa, ang Bacolod City Government LGU nag-require sang Republic Act sa idalom sang Republic Act 7160 or the Local Government Code. Nga si Tiesa dapat mga katropa, mga ngonsulta dere sa kay City Mayor, sang guniang panglungsod, City Planning and Development Office, kag City Engineer's Office. Mga katropa, I don't know kung ging comply na ni Tiesa. Next, public plazas are LGU property, not national property. Sentro. Based sa National Commission for Cultural and the Arts o kon NCCA, napaidalom naman ni mga katropa sa Republic Act 10066 or the National Cultural Heritage Act. Ang Heritage Impact Assessment, clearance for any modification of a heritage site, review dapat sang National Committee on Monuments and Sites, mga katropa. I don't know kung si Tiesa nang konsulta pag inadari. And next, no, National Historical Commission of the Philippines required kung ang ining site nag-commemorate sang historical events kaangay sang Negros Revolution, founding of the Negros Republic, and President Quezon's 1938 planting during the Charter Day sang October 19, 1938. The historical event na tanan, amo nagalimbot silingon nga hindi muna siya matandog mga katropa kay may mga signifikante nga mga itabo before pa yama tubuan buot kita tanan. kita before kita gin pangbunag diri sa isla sang Negros sa siyudad sa Bacolod. May amo ni galing mga tropa nga nagakalatabo. Karon dugangan ko ni, no? Pero husto gid man ni bla nga amo ning imuon sa plaza kag St. GC, but I don't know St. GC kay di bago na. Pero ang pinaka questionable mga tropa si plaza gid niya. Alas 11:03 mga katropa, no? Kag subong at yon, padulungan ko ang aton nga unang nga topiko. Regarding to mga katropa sa gin-discuss nato na while ago sa Hiraya Water Corporation, nga they will add 5,000 water pipes sa siyudad sa Bacolod. But, hindi naton may baluan kung sa DNA pang butangan na sambiting yung mga pipes. Diba si dito sa may kaputok-putokan sa bukid, why man nilagay specify, mga katropa, no? Take 5,000 pipes, paano ni siya? Are, tingnan naton kung ba si makatag si Councilor Bobby Rojas aton sang tiyempo ya subo. Para ma-discuss na ni, kahit para mapahangop sa publiko, kay kung may gusto ko mo ipamangkot mga katropa, bukas ang aton yung Facebook Live sang XFM Bacolod, no? Ang XFM Bacolod News, yung Public Service Authority, bukas ini, no? Para mapamangkot naman kay Councilor Bobby Rojas kung ano ka-importante ang nasambit ni nga pipe leaking, mga katropa, no? Makaupo na ito sa piyakalinya sa ang chairman sa Committee on Energy, si Councilor Bobby Rojas, mga katropa. Centro. Councilor, good morning. Welcome sa XFM, sir. Kaupo mo sa mong si Katropang Andrew. Mayang aga, sir.
2: Katropang Andrew, kag mayong aga sa tanan nato ng mga listeners or mga Facebook na
1: yes, sir.
2: Supporters.
1: Thank you. Sige, Councilor, thank you very much. No, sir, ang ining presence mo subong, this is a very important gini siyang ation, sir, kay para sa aton nga mga tagpalamati kag nagabantay man kay bangod nga very timely discussion naton kay ang halit sang El Nino nagahana. Pero Councilor, ano ni pag-assess mo kay because si Hiraya Water Corporation na nagpromisa gini nga they will put 5,000 water pipes and they are also planning man nga mapasaka sa 100 million liters per day ang supplies ng tubig, Councilor, sir?
2: Yes, to begin with,
1: oh, sir.
2: Ginahambal na nato kasi doon may nag-clinical error lang dala. Ang inang 5,000 pieces nga water meters na siya, hindi na siya pipes.
1: Okay, sir.
2: Water meters, no?
1: Mm.
2: Initially nila, but they could go more than 5,000 pieces nga water meters.
1: Kay okay.
2: Ang ilang na-observahan, dako gid nga water meters na doon subong may mga trouble.
1: Oo.
2: Second, ang aton nga mga ginatutukan gid ginapush ko gid sila is ang mga repairs naton kay damo kita leakages.
1: Okay, sir.
2: So sometime some prime later part na sa prime, no? Kabalon man ta, daw hindi sila sa kuwas ang mga kontraktor na lagko, na dako.
1: Okay, okay.
2: Jutay lang yun. That is why nga ang repair issues na sa mga pipes,
1: yes, sir.
2: Masyado it can deny.
1: Mm.
2: So, with Hiraya Subo,
1: oh, sir.
2: May mga bidding na sila sa mga new contractors.
1: Okay, sir.
2: And big contractors na maka-assist na sa number one na issue is the leakages.
1: Mm-mm.
2: And then second, to install sa mga water meters na.
1: Mm-mm.
2: Third is to repair sa mga pipes as needed kung kailanman islan nila.
1: Okay, sir.
2: And by that, ang aton nga MLD magasaka ini.
1: Okay.
2: Because
1: okay.
2: Why na ta leakage mo?
1: Yes, sir.
2: So, while nga masurba kaning amo lang nga issue, ang akong pagtanaw is ang aton nga pressure sang tubig magasaka.
1: Amo na.
2: Yes. Kaysa una, to begin with, during Pong Albi's time as mayor,
1: yes, sir.
2: Ara lang kita sa mga 85 to 90 MLD. Isang time to katropang Andro.
1: Yes, sir.
2: Isang time to sang chimpo ni Mayor former aton mayor na si Mayor Albi. Ang aton ng mga suppliers sa tubig ka, jutay lang to. So, in-invite niya ang mga investors na to sino gusto da nga magbutang sang mag-supply tubig sa aton Basiwa,
1: yes, sir,
2: Prime Motel, open it kita kay okay. Tungod para ni sa aton future sa aton tubig di sa Bacolod.
1: Correct, sir.
2: Mm-mm. So subong iban gani kinalimit na lang ang pagpasulod sa tubig.
1: Okay, okay.
2: Hindi na nan nga ikaw example company A, kailanan hatag ka 70% mo.
1: Yes, sir.
2: Company B, kailanan 70% man. So ginabalance-balance na lang gani. Sang ang presyo subong gasulod sa Bacolod.
1: Correct, sir.
2: For example, kung ang problema na diri subong ari sa North, diri kisa sa mga Estefania, Mandalaga, India Monte, diri nga mga suppliers, ginapakusog-kusog di sila.
1: Okay, okay.
2: Para ang south naman nga side, though not really ininaan, but panubo-nubo lang nga ang pressure sa pag-supply nila sa tubig.
1: Okay.
2: So, amo na siya nga magkasaka na nga itong MLD.
1: Mm.
2: While nga ginapush man namon,
1: yes,
2: ako mismo, eh, may-ara ini sila sa data loggers bala katropang Andro.
1: Yes, sir.
2: Ining data loggers ni,
1: yung
2: machine siya nga ginabutang sa tubo, na ano ni siya, baya do internet siya, no?
1: Okay.
2: Na maka-ambal sa atong nga muni nga area, bigaw ang pressure subong as of today. Bigaw ang pressure, medyo ang tubig, higo pa. So, doon ang device ni siya nga maka-guide sa atong hiraya na makabalo kita kung bala ang pressure din ang ina.
1: Okay.
2: Na may problema. Maano mo dahil, may muhan sa paagi, may mga solusyon. So, amo man na nga isa, man na ka, may ari kita existing ng mga 58 pieces. Madugang sila in this, in October, November, madugang sila 30 ka data lockers.
1: Okay.
2: Isa pagit na natakol man na munto is ang sharing sa Basiwa.
1: Yes, sir.
2: Oh, so, okay. Ang Prime nakahatag man sa share sa Basiwa sa ilang 5 years na pag-operate nila di sa Bacolod.
1: Okay.
2: So, nakapasulod man sila mga more or less mga 600 million man.
1: Okay,
2: no,
1: sir.
2: Na subong sa aton sa Basiwa. No? And ang akon man lang ginapangabay pagin si Ila is kinanan ang aton ako ya as a committee chair kasi as a resident sa Bacolod City.
1: Yes, sir. Oh.
2: Kinanan ya simple lang yung ako ang kinanan number ko lang sa hiraya ya. Na give the people of Bacolod a 24/7 pressure.
1: Okay, sir.
2: Na tubig na hindi pala nga mapulaw pang tao,
1: gani man.
2: Tao aga, everything, no?
1: Amo na dai.
2: Wala, but 24/7, kinan ng tinlok na tubig, di ilatan nyo. Kaya ang tao ya, hindi mag-reklamo kung arak ng tanay.
1: Sakto na, sir.
2: So, amo na siya nga akong katropa Andrew na
1: correct.
2: Ginapangabay. And
1: yes,
2: then, timing man, hindi, naka-interview ako man subong. May this afternoon, ma-meet kami with Mayor Greg,
1: okay.
2: City Council, Basiwa, and Hiraya. And they will also, I think, they will also present sa kay Mayor sang ilaman ng mga plans and everything, no? So, moving forward na kita. So, kag-inisubong katropang Andrew,
1: oh, sir.
2: May mga areas kita nga mabutang sila sa mga bago nila nga deepwell stations.
1: Okay.
2: So, mabutang sila bago. So, it means na may mga problematic area na nakita nila mabutang sila. For example, dara sa area sa Estefania, down Mandalagan, kat parts ng Banago, dara din sa South Bay, doon mga mga Rockwell area, da, no? Doon mga muna being aside. Abkasa, doon muna. So, mabutang nila sa bago nila nga deepwell station.
1: Okay.
2: So that inang area mag-improve ang water supply. And sa ila subong sa Hiraya, sa bagong kompanyang Hiraya, dugin ano ni nila katropan, dugin in-divide nilang Bacolod
1: okay, sir.
2: Into five strips.
1: Mm.
2: So in short, kung Katopang Andrew, ikaw be in charge, ikaw contractor sa strip 1, tanan nga installation sang water meters, tanan nga problema sang inang area, imo na aligaron, water, ang water meters,
1: no, sir.
2: Ang leakages, ano man mga reklamo sa tao da, ikaw yung in-charge na. So at least, maisa-isa pala, nga matutukan din mayo, sang aton mga contractors, first strip, na ginhimo sa hiraya. We have divided ang aton barangay for 4-5 strips.
1: Okay. Mm-mm. Pero, Councilor, sir, mag-amo ni gali subong do dako gini bala may dako gini siyang improvement under the supervision ng hiraya ang aton ring water service.
2: Well, katropangando, wait and see man kita. To be honest, ako mismo, ano man ko, do medyo ga-observe lang ko sa ila.
1: Oo.
2: Katanaw mo ko sa ila sa nilang nang gina-present sa amon.
1: Yes, sir.
2: And then, gina-follow up ko lang in time to time.
1: Kung,
2: for example, pila na ka-meters na takot, water meters, para na nagsulod, pila na ta-contractor subong.
1: Gani man.
2: Saan mo masulod ang iban kay sa subong, may mga trainings na sila sa ibang nga mga contractors.
1: Okay.
2: Sa mga how to repair, how to do this, how to do that.
1: Yes, sir.
2: So, do a matter of time, puno, magadugang, madugang, pag-isa na madugang. So,
1: ito mo nagali.
2: Isa ko na, yun do, medyo lupong kita to. Ila na to katim sa bilog na Bacolod.
1: Okay.
2: Diba?
1: Mm-mm.
2: So, that is why nga, subong, we will give them a chance na to prove themselves na bago ka mo and makita nyo nga makasirbisyo dito mo sa Bacolod sa 24/7 ng water
1: okay,
2: at matindo kante check up punta ni sila. I will be here to check them kung ano ang kulang kat i-request kin na i-balik nila ang servisyo sa abon ng mga konsumidor sa Bacolod kay as we all know, damo, it man nagigalik ramos ni isang formerly prime water.
1: Yes, sir.
2: So, in yet, with new management, ako mismo, ako yan matutok it.
1: Okay, gani man. Pero, Councilor, sir, ang ining, ano, nga plano man sang hiraya, and sabahin man sang imo nga committee, bala, Councilor, no? Kay it's because nga, ano ni sila do baligamat amat pa lang ni sila no do
2: yes.
1: But how do you observe sa karon councilor ang ilan ni nga ano man sa operation na do nagumpisa na gid man eh sir.
2: Well hearing sang ilang presentation do makasiling kong yes there is already a positive
1: okay.
2: Mga innovation sang hiraya but again for example ining 5,000 meters, water meters. This is already an improvement sa hiraya. Whether sa muna, and then this 5,000, ongoing na, masaka na yan. Madugang sila na madugang sila.
1: Yes, sir. Okay.
2: And with the promise man sa hiraya group na within this last quarter of this year, mag-damo sila sa mga programa din sa Bacolod for improvement.
1: Okay.
2: So, siling ko, gambal man sila nga, hindi kami mag-promisa sa inyo, but definitely we will do our best sa pagka-improve sa atong tubig sa Bacolod.
1: Yes, sir. Okay. Councilor, balik ako lang ito galit, sir, before kita magtakop, sir. Ato lang 5,000 water meters to, no?
2: Yes, water meters.
1: Bali, DNS la sir, councilor, pang in-story pa ipamtang na, councilor.
2: Well, sa atis, may maningari man din sa iba nato ng mga listeners. Kung sino da na may mga water meters na may problema, this is the time na mag-report ka mo sa hiraya or even sa office ko.
1: Okay,
2: no?
1: Sir.
2: Na maka-report sa inyong problema sa water meter sa water meter so that unahon ang number ko sa aton nga mga hiraya group unahan niyo na yung mga problema Kay ina yung mga problema, may mga ano na sila, may question na sila sa ilang mga billings.
1: Okay.
2: Reklamo na tangan. So, unahan yun ni sila, kaya muni ang mga tao nga nag, hindi mag, ano blad, hindi magganos ang ilang payments and billing kay because upa and everything. So, kuis, kung suktong ka mahal, mamahal, nalikamo ka. So, para fair, butang isang insakto nga ang bago ng water meters para sa wala natasang reklamo sa ato ng water meters issues.
1: Okay. Sige. Councilor, basi may palabot ka na lang, sir, ng mensahe para sa ato ng mga tagpalamati. Subong aga, sir.
2: Yes, ang atropangando, nagid na mapasalamat ko sa
1: yes, sir.
2: Tayo na nakahambal man tadiri, naka-speaker man ta sa ato ng mga bumuloy sa Bacolod,
1: yes,
2: sa
1: sir.
2: Mga consumidor sa Masiwa, Hiraya, no, sa bahay sa tubig. Si Councilor Bobby Rojas, siya, we will himuon ko ni tanan na may imo ko na this is a challenge. Ako ni Moon Gunita lang na ma-improve na ito ang water system sa Bacolod. Na ang akon lang niya is to give the people of Bacolod a 24/7 na matindog na tubig.
1: Oh. Okay. Sige. Councilor with this, sir, thank you very much for your time. God bless you, sir.
2: Yes, Katropa Andrew, thank you so much.
1: Yes, sir.
2: May aga sa
1: ito. Salamat, kid, sir. Centro. Mga katropa, ito na batin si Councilor Bobby Rojas, ang chairman sa Committee on Energy sa Sangguniang Panglungsod. Mga katropa, no, ang i-clarify sa aton, it's not water pipes, it's water meters. Kuno. For those who have any issues regarding sa ilaning bill and also kung may problema sa ilang mga water meter, pwede ka nung makapakigangot man sa opisina yan. Ipalabot to ninyong inyong problema regarding sa metro sa tubig ninyo. Kaya base mga katropa, amuna, liwaton o kung islan. The hoping nga ang ining plano sa Ngiray Water Corporation is mag-develop pa bala o kung mangin mas maayo pa kung ikumparar sa ginbuslan niya ni nga ti Prime Water Corporation or Prime Water Corporation man. Mga katropa, so tiyan mo niya ang tondre nga gina ano subong no Prime Water Incorporated no nga nagaserbisyo sa aton sadto pero galing ti palpak yun for almost 5 years sang nagumpisa sang natapos ang joint venture agreement mga katropa. Centro. Alas ang sibiyente na magka-pause ka na for a while ibang pagiging yung updates and discussions upunan na pagbalik sa Centro.
0: XFM Bacolod News and Public Service Authority. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang inflammation o pamamaga ay bahagi ng natural defense system ng ating katawan? Pero kapag ito ay nagiging chronic o palaging nararanasan, maaari itong makaapekto sa ating overall wellness. Kaya importante ang tamang nutrisyon, healthy lifestyle at sapat na antioxidant para suportahan ang natural defenses ng ating katawan. Isa sa mga natural ingredients na pinag-aaralan para sa antioxidant support ay ang santones. Ang mga santones ay mga natural compounds na matatagpuan natin sa mangosteen. Ang mangosteen ay kilala bilang queen of fruits. Ito ay may santones na may mas mataas na antioxidant properties kung ikukumpara mo sa ibang mga halaman. At bakit mahalaga ang antioxidant? Dahil tumutulong ang antioxidant na protektahan ang cells laban sa oxidative stress, isang process na maaring may kaugnayan sa inflammation at cellular damage. Kaya kung naghahanap ka ng dagdag na nutritional support para sa iyong daily wellness, subukan mo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may kombinasyon ng carefully selected natural ingredients tulad ng mangosteen at malunggay, mga ingredients na kilala bilang pinagkukunan ng mga essential nutrients at mga antioxidant compounds. Hindi kailangang hintayin na magkaroon ng problema bago alagaan ang katawan. Pigilan na kaagad yan gamit ang Santone Plus Herbal Capsule. Ang original na kakampi mo mula noon hanggang ngayon.
0: The Secret of Health. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marlon Irtil, ayong buko nga sa puwitan ko, mga piso siguro. Kasi ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki, tapos po, gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa, nawawala. Maraming salamat po sa Santon
0: Plus. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health. Premium D3, ang bago.
5: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basket. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
0: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Alam mo ba na ang vitamin D ay hindi lang basta ordinaryong vitamins? Tinatawag din itong sunshine vitamins dahil natural itong nabubuo sa ating katawan kapag nalalantad tayo sa sikat ng araw. Una, mahalaga ang vitamin D para sa bone health. Tinutulungan nito ang katawan na ma-absorb ng maayos ang calcium na isang importanteng minerals para sa matibay na buto at ngipin. Kaya lang pagkaminsan, hindi sapat ang ating pagpapaaraw para makuha natin ang kinakailangang vitamin D3 para matulungan ang calcium absorption at iba pang benepisyo sa ating katawan. Kaya kung gusto nating alagaan ang ating mga buto habang tayo ay tumatanda, kailangan nating bigyang pansin hindi lang ang calcium, kundi pati na rin ang vitamin D. Kung di kalidad na vitamin D supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Soft Gel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron nitong VCO at Moringa Seed Oil, mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Soft Gel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santon Plus Herbal Capsule at Premium D3 Soft Gel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka ring umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na.
0: The Secret of Health. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Mabilibili nga ba? Sumasakit yung puso ko. Narinig ko sa radyo na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
7: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
8: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
0: Vision Next, marami na ang natulungan.
9: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
0: Vision Next, epektibo, subukan mo rin. Vision Next Plus, mabibili sa mga butika.
10: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3.

0: campaign. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga
1: bukika. Isa naman kabya natin ang nagpamatuod sa kanamit kag binipisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako gali si Grace ang silay. Sa nga-discover ko ang Xanthan Gold Coffee Mix, uniandit ko kay my glauta pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kit ko nga daan. Gani sa Xanthan Gold Coffee Mix nagbid ako.
1: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Xanthan Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Xanthan Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Xanthan Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
8: Mag-Xanthan Plus Herbal Oil.
7: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
8: Siguradong sisiglang pakiramdam.
7: Xanthan Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one sa presyo magkaan.
8: Xanthan Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
10: Si Sairan isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
9: Sister Pain. Tanggal
0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabili sa mga butika. Xanthan Gold Coffee Mix.
11: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago ko nga diskubre nga pang malakasan nga kape. Xanthan Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Xanthan Gold Coffee Mix ang super nga kape.
9: Xanthan Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Xanthan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas, at gaganda ka pa.
0: Mabibili sa mga butika.

mga produkto ni Doc Kiko, kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Evergreen Herbal Capsule, may 7 kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo kasabalatian, kag nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Kag Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika. Ang kape nga puno sang sustansya, suabe, antimpla, saburoso, kag wala tupong sa kahamot. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may 7 kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Kiko. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado, mabakal sa mga butika. We'll be right back.

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Centro! XFM News! Centro!
2: XFM Time, alas 11.33 na mga katropa. Nagabalik na ito pala itong tunan ng sentro. Kagpadayin nyo rin ako po at si katropang Franz Sandro Burgos. Kagsiningat yung mga katropa, tinguhan ako na available si Vice Mayor Calao. Makala kita sa ngayon nga komento about ni mga katropa sa construction sa Tiezao. Sa Bacolod City Public Plaza, kan mismo sa NGC, no? Ano ning basi may pangabay man nga aton nga Bicel Calde sa siyudad sa Bacolod. Angot sa siningati way paka natapos-tapos nga construction dira. Di mga katropa, based nito sa sugpon tanga diskusyon kaina. Regarding sa consultation, di ba? No? So dapat gali mga katropa, gina-requirement isang public hearing. No? Dapat may public hearing, oh. And also community consultations kag stakeholder meetings
1: Centro.
2: Di ang pabangkot diri kung ginsunod ni mga tropa kung natigayon gid ni, no? So ti mga tropa, ang panindugan sang mga eksperto kag sang mga nakainchinde sang layi mga tropa,
1: Centro.
2: Dapat why ni gintandog ang Bacolod Public Plaza, no? Wala ni tani ginpaydalom sa kung ano nga sahi sang renovation mga katropa.
1: Centro.
2: So ito mga katropa, magatinguha kita with Councilor Vice Mayor Calao, no? Para mahibaluan tani. Kay gusto tagini mga katropa mabatian ang komento sa tagsa ka mga opisyalis diri sa aton sa Bacolod. Ha? Dindo ka dako gini sa palamang kutanon sini mo. Nga amo ning nagkalatabo sa karon.
1: Centro.
2: Sino gini ang maestro ni Hao? Oh, gin maestrohan gini ang Bacolod Public Plaza nga hindi magaling masamo. Di ba nila maubos sa sinamo nila? No? Kwarta lang gali ko nung laot. Target man, no?
1: Centro.
2: Pero ito mga katropa, ato lang ang obserbahan, no? Ang ining beautification mga katropa sa Bacolod Public Plaza, naghimo na ni siya sa karon sa kaladlawan.
1: Centro.
2: Doon na-discuss na ni siya mga katropa sa ibang nga parte sa Pilipinas. Nga amuni ang ginhimo sa Tieza sa Bacolod Public Plaza, nga which is nadamo na dagali minitabo ng mga maragtas nga which is malakip na in the name of Bacolod City.
1: Centro.
2: Sa pangalan sang syudad amo na gali. Bagit sa kasabat. Okay lang, sige lang. So tay mga katropa, amo ning ading aton nga gina ano no, gina ano blagi na pangabay. Ang Tieza, do hindi mo man imansindihan mo kay nga ano na itong natabo sa 300 million pesos to nga budget para dira. Nga nagadugang, nagapangabay pagid sa another 28 million pesos nga additional para sa sina nga beautification sa Bacolod Public Plaza kag mismo sa New Government Center. Siling sang konsihales ni Councilor Lison Gamboa, 300 million is more than mga katropa. Sobra-sobra. 30 million ganiguro, okay na 100 million ganito, sobra naman, 'di ba? Makasiling ka na gib lang araw-araw naman yung budget 100 million. Beautification lang. Ano ginadang pangbutang daw bulawan? May mga bula, basi pangkutkot ada sa plaza, bla may bulawan na tanang makutkutan. Kay mangod nga gabi ka mahal sa mga materyales nga ginhimo da. Subo may nakita ko. May nalabayan nalipat ako magkuha sang Laragway o ginpicturan ko. May mga antina-antina naman nga doon ginimo bala nila doon mga tanong-tanong bala nga may mga suga-suga doon antina sang alien ko lang tawon mo. Pero doon yung sulod nila mga katropa sa doon gin salsalon bala nga doon gin wilding nga doon ginimo bala stand sang flower vase bala doon sulod lang misitira. No? Buwas pala malabay kami picture ako naliwat. Nalipat ako magwas ang picture kaina. Pero galing doon na tingala kita nga, ay ho, kamo ni gali oh. Puro mga katropa ang imbutang, puro tanan mga synthetic materials. Why kita may nakita nga any organic na just like bulak, te ang hilamon, I don't know kung ang hilamon nga na, te abulan ng organic na eh, no? Living, ano da, ang himutang na nila. Kay the rest, te, ang itlog-itlog na, nga, suga, no? Te disposable man nagali sa pag-inchindita. Pusta eh, before mag 2027, ba siguro punder na natananda. Para sa Lundumong Tower na siya. Dara sa may, ano na, no? Dalang Gonzaga, mandap la. Na tungtong gida. Taya mo nang suga da, nga do, gabi na dang issue man ligad. Kaya ang suga da, puro nagkalapunder. Malmahal pa sang suga, based sa ilang mga pag-audit. Okay lang na problem. May chindihan, tangaway sila gasabat. Okay, sige. Try ko na si Father Julius, be. Sige, try ko na si Sakol. Kaya nag-call back, so.

0: Okay, mga katropa. May lang kayo na-call back ang simbahan. Si Father Julius Espinosa, drat na lang siya tawagan. Oo. Tawagan na lang si Father. Mas mayuni, mga katropa, eh, kay para ma-discuss na together with the church. Kay ti mismo ang simbahan, mga katropa, way back 1922, no? Ang simbahan katolika nag-grant ni gali nga binakabing nga perpetual use of rock ang over part of the churchyard kabagdanan nga nag-expanding plaza. Pero ari, mga katropa, makaupo nato ng director sa Social Action Center sa Diocese of Bacolod, si Father Julius Espinosa. Centro. Father, good morning. Welcome sa XFM. Kaupod mo subog si Katropang Andrew. Father, good morning.
1: Katropang Andrew, may aga sa imo kag sa kanang tagpalapati sa imo programa.
0: Father, thank you good, no? Father, in, gusto ko lang ni makuan man side ang simbahan. Kahit kung balikan ko bla, Father, based on my research lang, 1922 pa ni, gin-grant sang Catholic Church, no? Nga ang city perpetual use of rock. And ano na yun, nangin... sa churchyard bala sang simbahan ginbangod ginpalaparan ni ang plaza pero Father nang subong the beautification and the renovation kun siling pasaya siling panila para si modo og yun ang gid man ni dapat nga gin under gid man renovation si plaza but up to now way gyapon natapos because sang tiyasa Father
1: Para sa simbahan, whatever it is nga for public interest, kasi ang plano ginman nga patahumon ang plaza. Although nga may mga tila kita ka reservations pagod sa mga nagliligyan, do kapila naman na mapatahom actually, you know? Then after sometimes bago administration, may renovation or patahumon naman liwat. And entails a big amount of budget coming from local government or national government. But nonetheless, kung ano ang plano para sa kaiwan sa publiko, ang simbahan nag-aupo dira.
0: Okay. Okay. Pero, Father, tuod, no, kay ginapanindugan diri sa layi naton, nga ang inakono ang plaza is damo na ni kuno bala minagyan nga mga events bala or historical events nga which is based on the sa aton nga layo hindi ni siya kuno dapat matandog Father for any renovation or

0: kubihan man ato ini sang this October sa opening na lang iya sang kwan sang mascara. Mm-hmm. Nga almost everyone is dissatisfied. Mm-hmm. No? Tungod kay do hindi naton maitsindihan kung ano ang tema sang justification niya ini. Mm-hmm. Do nadula bala ang daan nga kinaiya. Mm-hmm. sang plaza. Mm-hmm. Oh, kag given an 80 million budget, well, ti na batian aton nga ti ang aton nga city mayor, ang aton nga congressman wala sing may mag-ako kung who is on top of this of this issue, no?
1: Yes, Father.
0: Kag ginatudlo man na it is under a national program of KESA. Mm-hmm. Ang atindihan lang naton nga there's lack of coordination and communication.
1: Oh.
0: As to what anong himuon sa plaza?
1: Yes, sir.
0: Oh.
1: Mm-mm. Pero kani Father Dere is ang ano bala no? Ang essence bala sang ano naton, ang maragtas bala kay ni todo na bilong naman na siya bala Father isa sa mga landmarks sa Bacolod and also aragid mismo sa tubangan da sa sang simbahan. Father why mani ginkuwaan komento o kon panaysayan ang bahin sang simbahan before ini Father gin under renovation or this beautification Father?
0: Pasan duduban ako nga may represent tatibha rin sa city during that time of Mayor Aldi.
1: Okay. Oh.
0: Wala man actually siyang naging present sa aton perspective or blueprint para dira. Mm-hmm. Basta lang ati may ara sang plano nga i-beautify siya.
1: Yes, sir.
0: That's why siling naton, it's a good will of coming from whoever will fund it in the project.
1: Oo.
0: Di kita sa simbahan basta sa welfare gani iya sa common good sa publiko subot kita dira.
1: Oh, okay. Mm-mm. Pero ang punto pag diri Father is subong do para si mo yung paglantaw no kay do na punan sang issue subong ang Bacolod City Public Plaza in front of the church Father. So, ano si imo ning paglantaw lang as the director of the Social Action Center naka-affect ayhan sa bahin sa simbahan the recent situation of the Bacolod Public Plaza, Father?
0: Medyo dismayado kita, no?
1: Mm-hmm.
0: Ako nag-opisina na sa Bishop's House. So, almost every day. Muna makita natin sa tubang. For 2 years na nadira.
1: Mm-hmm.
0: Nga kinaabrihan lang kung mascara festival tapos sirada naman. As to the ongoing development, okay. Hindi man ito makita kung ano ang ginaobra sa sulod. Iti, may closure siya mo.
1: May tabon mo, no?
0: Oo, may tabon siya.
1: May kudal.
0: So, medyo dismayado kita, no?
1: Okay, Father.
0: Sa sitwasyon na subos sa ating public
1: yes.
0: Plaza.
1: Yes, sir. But, Father, the diocese or the sabayan ninyo, no, will... may plano ka mo to have some for example initiative to intervene the situation kay ti ang ano subong Father ang sitwasyon sa Bacolod Public Plaza na ano gijay na butangid bala sa ano sa alang-alang and also the image of Bacolod City because of the situation dara subong Father.
0: So kina explore naton kun ano ang sarang naton nga mahimo diri together with the public officials with the LGU.
1: Yes, sir.
0: Iti hindi man sila mag ako sa responsibilidad, no? Mm-hmm. It comes to blaming or pointing fingers, may ginatudlo man niya mo ang may sala tira.
1: Mm-hmm.
0: Well, we have to navigate kung ano ang mga posibleng mga moves naton.
1: Ang yes.
0: Moving address ang itsakto na ang issue. Dasa. It's not only about plaza, it's about governance. Eh.
1: Gani man?
0: It's about governance. Ano correct. Ang may sa isang panggobyerno kita?
1: Transparent dapat.
0: Oo, Father. Inano nato ng kwarta sang tao?
1: Yes, mo gina. Mm-mm.
0: Kada mo sang problema sang pumuluyo subong kapiga doon, inflation, taas yung mabalaklon tapos amo gina ang aton din nga priority.
1: Mm-mm.
0: Tapos came out nga hindi man maayo ang hindi man maayo ang outcome sang
1: okay.
0: Sang proyekto o sige lang ang kwarta.
1: Oh.

0: And one thing, pagit father, no, based on the ano gidiri sa required under the Republic Act 7160, the local government code, ari gidiya father and dayos iso bakolodo, kinanglan, gi kamuya gali nila, ya, ikonsultahon man. Kay required due to the perpetual use of frac, granted, 1922 pa yung father mo.
1: Mm-hmm. Oo. Oh.
0: But,
1: almost, actually, ano, mga 40% siguro sa class is under the property of the diocese.
0: Okay. So, the point, drip father, is, nang wala agad man bisang formal invitation ka mong na-receive before the construction, father?
1: So, I don't know, kay ina ng office, is not,
0: sa mo itong time, hindi ka pa din director, di ba?
1: Office, no? Pero pagkabalo ko daw, may consultation man sila.
0: Okay.
1: Kay one time, may nakakuan ako eh, naka-attend ako sa daw lunch meeting together
0: yes.
1: with for my bishop, si Mayor Alvi.
0: Okay, okay. Ng,
1: pero wala siyang amo to sila na kung wala siyang perspective, wala siyang blueprint kung ano nung itsura sila.
0: Oh, okay. But father, basi may chimpo ka ba lang ma-ano mo liwan? Ma-tuki-tuki mo na ba yung mga ano kita? Makaibalo lang kita bala father kung ano gid mano? Kahit respeto man tani sa bahay, sa simbahan, sa inyo bala, father?
1: Sige. Oh. I will also consult the other office. Sa property siguro.
0: Yes.
1: Nag-undergo na sa eksakto ng proseso.
0: Amo gina, father ni. Kaiti, siyempre, isa ka moderidaan sa mga required or requirements nga dapat kuhaan gidya sa komento mo or sa desisyon ninyo eh. O kung ugyunan nyo ba, no? Pero father, sige lang. May minsay ka, father, for the bakulod nun. Kaiti, ang essence ng maskara ko, no? Ang ambiyan sa maskara, duwa na katuig nga nag-lasay na ko ng yuhom sa bakulod nun. Kay bangon sa sitwasyon ng plaza, father?
1: So, it's not about a particular case o particular issue of governance
0: yes, father.
1: Sa plaza, no? It's about us, ano ang paglantaw natin sa panggobyerno sa kabilugan.
0: Oo.
1: No? Sa local kag sa national. Sa amo sining issue diin ang aton sining accountability sa aton iya nga mga sa aton niya nga mga lideres sa aton nga banwa sa aton nga syudad.
0: Yes sir.
1: Oh, okay lang na bala nga manghinaw sila. Mm-hmm. Okay lang na bala nga manudlo sa iban. Mm-hmm. Kun wala pa nag-open ang maskara, wala matukiban nga wala sila kabalo nga manay tsura sa kwan. What are they doing?
0: Mm-hmm. Correct na. Mm-hmm. Gamo na da bala. Nga wise lagali kabalo ako no father nga amo ni gali gapon. Do na shock pa. Nga muna gali, tapos do kung nabi do dismayado, bla kayo ay gapo nang tapos.
1: Well, kung wala, abi nagmaskara abi, ti, wais lagi ka balo na yan.
0: Correct na father, amo gina, no? So, ti, hoping father, matalakay, gini siya bala sang maid-aid, and also, matagan, tagini bala dugang, ay hibalo ang publiko. Father, salamat, gida, sa iyo mga tiyempo.
1: Sige, God
0: bless you, father. Salamat, gid.
1: Sige, mga Sentro.
0: Mga katropa, ito na ba tiyan ang director sa Social Action Center, si Father Julius Espinosa. Ari mga katropa, sulitin ko ha. Hindi man ta abogado, hindi man kita eksperto sa legal. Pero based din mga katropa, i-reiterate kong ininga information, required consultations before any alteration. For example, bala, no? Ugsaran sang tupad balay mo, butangan mo diya karon ko dal. Ngaway ka madagani ka istorya na siya nga kudalan mo lang na. O, dapat tatag ka man, pakita ka man sang respeto. Eh nga ang uksaran sa tupad balay mo, makudal ka. O mo na bla. So teoryo, suliton ko, based on the Republic Act 7160, sa local government code, nga ngambal din mga katropa, required ang diocese of Bacolod. Isa ni sila sa mga dapat usisao or pamangkutan. Kahit perpetual use of frac granted, 1922 pa. And siling ni Father Julius Espinosa, 40% sang sina nga Bacolod Public Plaza owned by the Diocese of Bacolod.
2: Centro.
0: No? Ang dirangap may pila da kaporsyon mga katropa. Duta na dagali isang diocese ta. Di. Amo na bi basta ka kuno bi pangayaw kaway ka kabalo. No? Unlike kung diri ka mismo taga Bacolod ka, oh, dapat may baluan mo kung kay sin-o na da. Ang ita sent main nga pangayaw ka mangharaw ka na lang di dayon kay nakaagi ka na di mayor. No? Tapos amo lang ng ubrahon da. Pag gusto na lang without any proper nga consultations publiko. Kung ano na lang ng ubrahon mo, mangharog ka na lang. Isa na din ang purektos, bakulod, gani, bukit urot man. De, ano na lang ni sa karon? No? Duwag yung kinalis sa mga nagligad, yung mga administrasyon, ng naging pangbuslan, no? Binulos-bulos na sila. Amala na yung blasubong sa mabot ng eleksyon, na bibakulod nun, no? Ganito pinto. Sentro. Butuhon tani kung sinong nagkakadapat, no? Total pala riyas naman sila tanan makasasala. Di sino man nandibig karong perfecto sa ila, sa aton, de. Ako, sino ko bigo perfecto, be. O? Di pala riyas man nagyapang makasasala, pero galing gaduluble na yung sungay nila to. No, grabe, naging yung sala nila, eh. Kaya kita ya, makabig tayo mga taxpayer mo. Gabayad tayo sang husto sa buwis. Ting buwis yung ginabayad ta para sa ila, at not really sure kung ginagamit kin man isang gusto. Sentro. Kung aragid man sa kamot nga may buwas damlag ang manggad ang kita sa tao. O, ang buwis ta. Sentro. Diba? Tiyan mo lang gini, no? Kasakit, mga katropa. Not only just sa nagalaom nga mga bakulod nun, nga mangin deserving man sila balatani sa mga ginagasto ginabuhin sa ila nga mga buwis iswildo sa mga ginsaligan nga mga politiko sentro tagaan man itani chance ang bakulod nun nga ma-enjoy nilang syudad nila nga makasiling ba lang ayo ka na may galit din no ay dodari na lang ko ah kamuna ba lang kalimpyo kanami lagawan kanami tiniran kabugnaw pa. May ano ka ba lang? No, may pasalamatan ka ba lang? Sentro. Isubong yung mga tropa. Kung na kuya politiko, sa kung na kuya sa lugar, sa sinaka-politiko, nahuya kuya ako niya. No? Nga ginayawya kuya sa tao. Diba? Ginahambalan ko sa hindi maayo. Tapos, ni, may guya ka pa yung magpakita sa syudad para muna ko na bidug ka kabala ka ka? Sentro. No, alas 11:55 na. Oras ko, tingin ako labos na. Magapulos mga katropang XFM Network News, standby. Kag salamatin niyo ang korban si katropang Franz Sandro Burgos. Nagapstamban sa inyo mga odto and God bless us all mga katropa.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority. XFM 103.9.
3: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
4: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
5: Vision Mike X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
7: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
9: Si Michelle Nagali, isa

0: Hello?
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na worm.
1: Santhon Gold.

0: pa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sa bayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Luzon, Visayas, Visayas, Mindanao, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila, Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Oliveras at Brian De Paz. Headlines.
1: Ang mga pauning headlines sa dito po sa atin ng Santon Plus Coffee Mix, mga katropa. PBBM inirawan ang pinagdaanan ng pamilyang Marcos noong 1986 bilang pinaka-shaken moment ng kanyang buhay.
2: Headlines. Vice President Sara Duterte itinanggi ang akusasyon ni Rodolfo Gracioso Jr. affidavit ng dismissed police officer itinulad kay self-confessed bagman Ramil Madriaga.
0: Headlines.
1: AMLC Executive Director Attorney Ronel Buenaventura sumalang po sa cross-examination ng defense panel para sa pang-34 na araw na impeachment trial.
0: Headlines.
2: Senador Loren Legarda welcome na bumalik sa Senate Majority ayon kay Senador Tito Soto.
0: Headlines.
1: 106 na lugar patropa sa bansa isinilalim po sa state of calamity dahil sa epekto na El Nino.
0: Headlines.
2: Sa balitang regional, DSWD nagbigay ng ayuda sa mga tubo planters na apektado ng red stripped soft scale insect sa Pasig City, Iloilo.
0: Headlines.
1: Balitang international, isang estudyante sa France na putulan pasintabi po ng kamay matapos sumanong damputin ng granada sa naganap na school protest.
0: Headlines.
2: Sa balitang showbiz, vlogger Norman Mangusin arestado muli dahil sa cyber libel.
0: Headlines.
1: At sa sports, siyam na silver medalist ng Pilipinas para po sa Asian Games, binigyan special mention ng Philippine Sports Commission.

0: katropa, panahanin na po ng Tuesday, October 6 na tayo, 2026, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Tabayan din po tayo sumasanyo sa lahat ng XFM station sa buong Pilipinas.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa, ako si Buddy Overa.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Una sa mga balita sa XFM News Nationwide, umaasa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maunawaan ang mga Pilipino na ginagawa niya at ng kanyang administrasyon na sa tingin nila ay tama at makabubuti para sa mamamayan at sa bansang Pilipinas. Sa podcast na Unshaken with Gary V, sinabi ng Pangulo na maaaring ma-misinterpret ang ilan sa kanyang mga desisyon, pero bahagi mo nito ng responsibilidad ng pagiging presidente. Ayon kay Marcos, kahit hindi sang-ayunan ng publiko ang kanyang mga desisyon, nais siyang makita ng mga Pilipino pa rin na ginagawa niya ang mga ito dahil naniniwala siyang makabubuti ang mga ito sa bansa. Binigyan din ng Pangulo mga katropa na sinsero siya at ang kanyang mga kasama sa pamahalaan sa hangaring mapabuti ang kalagayan ng Pilipinas.
1: Inilarawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga pinagdaanan ng kanilang pamilya noong 1986 bilang pinakamalaking shaken moment ng kanyang buhay. Sa podcast na Unshaken with Gary V, sinabi ni Marcos Jr. na malaking pagbabago sa kanilang buhay ang nangyari matapos ang 1986 EDSA Revolution.
3: Everything completely changed. One day, you are the son of the president and you're sitting in a palace. And the next 10-2 days later, you're in Hawaii and you don't know what on earth has just happened. None of what we did, our lives did not resemble our previous life in any way whatsoever. Instead, it was replaced by this thing that you just never had to deal with before.
1: Ayon ba kay PBBM, itinuro sa kanya ng karanasang ito kung paano harapin ang hardship at maging mas resilient sa mga pagsubok. Natutunan din naman niyang pahalagahan ang mga ordinaryong bagay at makita ang kanyang mga oportunidad bilang blessing sa halip na entitlement. Binigyan din ni Marcos Jr. na nananatiling mahalaga ang faith sa pagharap niya sa mga mahihirap na yugto ng kanyang buhay.
0: Samantala, isa-isang sinagot naman mga katropa ni Vice President Sara Duterte ang mga akusasyon laban sa kanya ni dismissed Police Officer Rodolfo Gracioso Jr. Sa press conference ngayong araw, binigyan din ni VP Sara na walang katotohanan ang mga affidavit ni Gracioso na ani ay tulad lamang na affidavit ni self-confessed bagman Ramil Madriaga.
4: Ang aking ama ay diabetic. Ang aking ina ay pre-diabetic. Ako rin ay dalawang beses na nagkaroon ng gestational diabetes. Dahil dito, umiiwas ako sa mga matamis na pagkain at bihira akong kumain ng chocolate at ice cream. Kung sakaling kumain man ako nito, hindi Royce ang karaniwang pinipili ko. Ang Gracioso affidavit ay tulad ng Madriaga affidavit na naglalagay ng akusasyon, ngunit hindi naglalagay ng detalye na pwedeng i-verify o i-confirm.
0: Samantala, sinabi rin ni VP Sara Duterte na isusumite ng kanilang kampo ang affidavit po ng Vice Presidente sa Webes.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa kaugnay na balita, maring i-greet ni Vice President Sara Duterte na walang anumang ibinigay sa kanya ang mag-asawang Wen Velasco at dating House Speaker Lord Alan Velasco kabilang ang umano'y dalawang Super Grandia na van. Dagdag pa ni Duterte, wala rin umano siyang katiwala na nagngangalang Kuya Tony na binanggit sa mga aligasyon.
4: Ito 20 ni Gracioso. Walang binigay sa akin si Gracioso, Lord Wen, na dalawang Super Grandia vans. Kung sasabihin ni Gracioso ang detalye ng pag-deliver, ay siguradong meron akong ebidensya na hindi ito nangyari. At wala akong katiwala na ang pangalan ay Kuya Tony. Ito ang sagot sa paragraph 21 ng Gracioso affidavit.
1: Samantala, binanggit din ni VP Duterte sa unang tumatak sa kanyang isip ang pangalan ni Zaldico noong 2022 campaign matapos siyang niyang mapansin ang isang malaking helicopter sa isang campaign rally. Ayon sa kanya, si Ko ang nag-ayos ng lahat ng flights ni Pangulong Marcos Jr. noong 2022 campaign.
2: XFM News Nationwide.
0: Defense Counsel ni VP Sara Duterte tinanong ang AMLAC o AMLC chief doon po sa 2 bilyong piso na BPI record discrepancy. Natropa natin sa balita, Brian DePaz sa XFM Mega Manila.
1: Kinwestiyon ng depensa ni Vice President Sara Duterte si Anti-Money Laundering Council Executive Director Attorney Ronel Benaventura tungkol sa umano'y BPI system bug na sinasabing nagdulot ng discrepancy na mahigit 2 bilyong piso sa records ni Attorney Mance Carpio. Sa impeachment proceedings ngayong Martes, inusisa ni defense lawyer Attorney Mark Vinluan ang ulat na isinumite sa House Committee on Justice kung saan lumitaw umano ang nasabing discrepancy na may kaugnayan sa BPI records. Igreet naman ang private prosecutor na si Attorney May Divina Gracia na misleading ang pagkakalahad sa tanong ni Vinluan dahil hindi umano sinasabi ng witness na BPI ang humiling ng correction sa report. Ipinaliwanag naman ni Buenaventura na wala siyang binanggit na partikular na cover person sa kanyang pahayag noong nakaraang pagdinig. Hiniling din niya na maipakita sa kanya ang dokumentong tinutukoy ni Vinluan upang maibigay niya ang kinakailangang paglilinaw. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian DePaz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Naniniwala si Political Analyst Attorney Michael Yusinko na may sapat na ebidensya na naihain ng prosecution o prosecution panel sa Article 1 at Article 2 ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Yusinko na mula sa pananaw ng isang litigator, may tuturing ng malinaw at matibay ang ebidensyang iniharap sa unang dalawang impeachment charge. Samantala, bigo ang prosekusyon na maipahati dito ng malinaw sa publiko.
5: Masyado kasi nilang hinahaluan ng mga palabok. Itong maraming drama, masyadong maraming pa-cute, maraming pa-ek-ek na nalilito

0: kasaysayan is ma-turn off, ma-asar, ma-siwa, hindi na nila na-appreciate yung evidence na hinihinahain.
1: Yan po si Political Analyst Attorney Michael Yusinko.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa kasabay pong panayam, binigyan din ni Attorney Michael Yusinko, mga katropa, na maaari ng i-drop ng prosecution ang bribery charge o Article 3 na impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte kung ligal na papayagan ito ng Senate Impeachment Court. Sa panayam pa rin ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Yusinko na mas mainam umunang mag-focus talaga ang prosecution sa Article 1 at Article 2 dahil sa tingin niya ay mas matibay ang ebidensya ang iniharap para sa dalawang ito.
0: Ang reality is, George, lahat tayo na asiwada sa sobrang haba ng impeachment trial. Kahapon, di ba, halos buong araw, yung mga senators, hindi na nila kaya mag-tumagal eh. I think they provided a strong case to sa dalawang articles na to.
1: Gayun pa man, hindi chak ni Yusinko kung maaari talagang bawiin o i-drop ng prosecution ng bribery charge sa kasalukuyang yugto at takbo na impeachment trial.
2: XFM News Nationwide.
1: Binigyan din ni Senator Ping Lacson na bukas ang Senate Majority Block sa posibleng pagbabalik ni Senator Loren Legarda sa kanilang hanay. Anya, welcome si Legarda sa majority pero kailangan muna nitong makauwi sa Pilipinas mula sa medical leave sa France. Ito ang naging pahayag ng senador matapos sabihin ng spokesman ni Legarda na hindi isinasara ng senadora ang posibilidad ng kanyang pagbabalik sa majority. Matatandaan na naka-extended medical leave si Legarda mula August 3 at nakatakdang matapos ang kanyang leave sa October 9.
2: XFM News Nationwide.
1: Walang malipatang tanggapan o opisina si Senator Vicente Soto III matapos sumulong baklasin ang Senate President for Temporary Office. Ayon sa staff ni Soto, maging ang tiles, toilet fixtures at electrical sockets ay inalis sa opisina dahilan para magmukha itong construction site. Sinabi ni staff na hindi ito ang karaniwang proseso dahil dapat ay mga furniture lamang ang inililipat. Lalo't inuupahan lamang naman ang Senado ang bahagi ng GSIS building. Wala rin naging koordinasyon o manon tanggapan ni Senador Jinggoy Estrada na dating gumagamit ng opisina bago ito baklasin. Hindi pa nagbigay ng pahayag ang kampo ni Estrada na kasalukoy nakaditini pa rin sa plunder case kaugnay ng flood control controversy.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, sumipa sa 7.2% ang inflation rate sa Pilipinas noong Setyembre ngayong taon mula sa 6.1% noong Agosto ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Pangunahing nagtulak sa pagtaas ang mas mabilis na pagmahal ng pagkain at non-alcoholic beverages kabilang ang bigas pati na rin ang housing, tubig, kuryente at gas. Ayon sa PSA, umakyat din sa 6.8% ang food inflation noong Setyembre mula 4.6% noong Agosto habang 20.3% ang inflation sa bigas.
2: XFM News Nationwide.
1: Idineklara mga katropang state of calamity ang 106 na lugar. Ito po ay sa buong bansa dahil sa patuloy na paglala ng dry conditions dulot ng El Nino. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRMSI, pinakamalaki ang bilang sa Cagayan Valley, nasa 66 na lugar. Sinundan ang Caraga na may 23 at ang Bicol may 12. Umabot din sa 104,149 na pamilya o katumbas po na nasa 388,375 na katao ang apektado ng El Nino sa Cagayan Valley, Bicol, Calabarzon at Caraga. Pinatay ang 5.56 billion pesos naman ang halaga na agricultural damage at production losses habang mahigit 223,000 hectares ng crop areas ang napinsala. Matatandaan na nagbabala ang pag-asa na maaaring magpatuloy ang mas kaunting pag-ulan hanggang March o kay June ng 2027 at posible ring umabot sa 80 probinsya ang makaranas po ng below normal rainfall pagsapit ng January 2027.
2: XFM News Nationwide.
1: Department of Agriculture sinusulong ang pagsama ng tupad program para sa mga magsasaka at mangingisdang tinamaan ng El Nino. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
2: Live report.
3: Isang Pinuno ng Department of Agriculture o DA ang pagsasama sa Tupad Program ng mga magsasaka at manginistang hindi makapag-ani o makapaghanap buhay dahil sa matindi epekto ng El Nino. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chulalar Jr. Alinsunod, ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bubuo ng work plan para matulungan ang mga apektadong magsasaka at manginista sa

0: Ferdinand Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:18 na sa XFM News Nationwide. Kayo pa ay patuloy na pwedeng sumubaybay sa iba pang XFM station sa inyong lugar. Kung nasa Jensen, pwede po sa 95.9 XFM Jensen. Sa Tacloban, XFM 99.9. At sa Tugigaraw, XFM 95.7 Tugigaraw.
1: Balitang regional.
2: Si DSWD Secretary Rex Gatchalian, mga katropa, pinamunahan po ang pagbibigay ng financial assistance sa mga planters ng tubo sa Pasig City na apektado ng isang klase po ng insekto. Katropa natin sa balita, Jansen Crisostomo, XFM, Iloilo.
3: Pinamunahan ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian ang pagbigay ng financial assistance sa mahigit 1,100 na mga former planters ng tubo sa Pasig City. Nakatanggap ng tig 10,325 pesos sa mga beneficiaries ng Provision of Emergency Cash Transfer for RSSI Affected Farmers. Setyembre 4 nang magdeklara ang sangguniang panglungsod ng Pasig City ng State of Calamity dahil sa epekto ng Red Stripe Soft Scale Insect o RSSI. Maliban pa dito, nag-inspeksyon rin si Gatchalian sa warehouse sa Pototan at pinangunahan rin ang programa ng Sustainable Livelihood Program sa Duenas at Badyangan, Iloilo. Binisita rin ang kalihim ang footbridge ng Kalahi Seeds at Ati Community sa Barangay Matag-Ob sa Haniway. Mula sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Jansen Crisostomo, XFM News.
4: Hustisya, sigaw ng pamilya ng isa sa mga nasawi sa tragic bubble fun run incident sa isang paaralan sa Isabela. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago.
5: Nagkaanak ni Liana Venice Taniedo ang kanilang pagluluksa sa aksidente gumitil sa buhay ng kanilang pinakamamahal na apo. Si Taniedo ay isa sa mga nasawi sa tragic bubble fund run na naganap sa Kawayan South Central School noong October 3, 2026. Bahagi ng pahayag ang bigati ng pamilya at isinisisi ang nangyari sa mga anilay pabayang organizer. Ayon pa sa mga kaanak, dapat may managot sa pangyayari na ikinasawi ng biktima. Kalinawan ang sigaw ngayon ng pamilya nang malaman ang nangyari kung bakit nagkaroon ng ground habang kasalukuyan ng programa. Si Liana ay nagdiwang lamang ng kanyang ika-7th birthday nito lamang October 1, ilang araw bago ang pangyayari na kumitil sa kanyang buhay. Nagkaroon na rin ng hiwalay na investigasyon ng Department of Education sa insidente habang patuloy naman ang pagsisiyasat ng mga kapulisan nang mapanagot ang responsable. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Althea de la Cruz, XFM News.
2: Sunog sa Barangay Masipag, Puerto Princesa City. 46 na bahay na ang natupok. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
6: Ng apoy ang nasa 46 na kabahayan sa Barangay Masipag, Puerto Princesa City kagabi. Ayon kay Kapitan Miguel Reynoso, nagmula ang apoy sa ikalawang palapag ng bahay ng ABC President ng Balabac na mabilis kumalat sa mga kadikit bahay dahil gawa ang mga ito sa light materials. Sa taya ng City Fire Department, noong una may 3 nawawala pero kalaunan nakita rin sila. Bagamat may isang nasugatan pero wala namang namatay sa sunog, bahagyang nahirapan na mapasok na mga bumbero ang pinag mula ng apoy dahil sa iskinita o makitid na daan, kaya ang sunog tumagal ng halos isang oras bago pa nakontrol. Nasa Barangay Hall at Kalapit Chapel ngayon pansamantala ang mga nasunugan at nananawagan ng tulong dahil ang ilan sa kanila ay ilan lang na gamit ang naisalba. Nasa lugar na rin agad ang CSWD kagabi para makuha ang bilang ng mga apektado at makapagbigay ng mga pangunahing tulong ngayong araw. Nag-iimbestiga na ang BFP kung magkano ang ari-ariang nadamay sa sunog. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
4: Sensitibong balita, minor de edad na babae, ginahasa umano ng isang tricycle driver sa EB Magalona, Negros Occidental. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
7: Edad na babae ang umano'y naging biktima ng paggagahasa ng isang tricycle driver sa bayan ng EB Magalona, Negros Occidental noong Oktubre 2. Ayon kay Police Major Jodices Catalogo, ang tagapagsalita ng Negros Occidental Police Provincial Office o NOCPO, pauwi na ang biktima sa kanilang bahay mula sa paaralan ng lapitan umano ito ng sospek. Nagpakilala umano ang sospek sa biktima at sinabing kakilala nito ang kanyang ama. Hinikayat ng sospek ang minor na edad na sumakay sa kanyang tricycle upang ihatid pauwi. Dahil gutom na ang bata ay sumakay naman ito. Ngunit sa halip na ihatid sa kanilang bahay ay dinala umano ng sospek ito sa isang tubuhan. Batay sa investigasyon ng pulisya, tinali umano ng sospek ang mga kamay ng biktima at pinagbantaan ito bago umano ginahasa. Matapos ng insidente, iniwan umano ng sospek ang biktima sa lugar hanggang sa makita ito ng mga residente. Agad namang dinala sa ospital ang biktima at nasa estable sa ngayon ang kondisyon. Samantala, naaresto naman ang sospek sa pamamagitan ng hot pursuit operation ng kapulisan at ngayon ay nakaharap sa kaukulang kaso. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako sa katropang Wendell Balinario, XFM News!
4: Tatlong HBI timbog sa bypass operation. Yan po sa Amulong, Cagayan. Higit sa 700,000 pesos halaga na ilegal na droga ang nasabat. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag na XFM Tugiganaw.
8: Live report. Sa pulungan ng bagsak ng tatlong individual matapos maaresto at masamsama na mahigit 112 gramo ng hinilang shabu na may tinatayang standard drug price na 764,048 pesos sa ikinasang bypass operation sa Barangay Estefania Bayan ng Amulong, Cagayan. Ayon sa ulat ng pulisya, isinagawa ang operasyon dakong alas 11:26 ng umaga nitong Oktubre 5 na nagresulta sa pagkakaaresto sa tatlong individual na pawang kabilang umano sa high value individuals o HVI watch list. Kinilala ang mga naaresto sa kanilang alias na John, 48 anyos, bachelor at residente ng Santa Ana, Cagayan, alias Maki, 32 anyos, bachelor at residente rin ng nasabing bayan, at alias June, 45 anyos, Chinese translator at residente ng Sentro, Santa Ana, Cagayan. Sa operasyon na kumpiska ang isang heat sealed transparent plastic sachet na naglalaman umano ng 2.21 grams ng hinilang shabu na nagsilbing bypass item, nasamsam din ang limang sachet na naglalaman ng kabuang 110.15 grams ng hinilang shabu na itinuturing na possession items. Bukod dito, nakuha rin ng mga otoridad ang mark money at budal money, isang weighing scale, mga hinilang drug paraphernalia, tatlong cellular phone, isang itim na sling bag at isang pulang sasakyan kasama ang iba pang ebidensya. Isinagawa sa lugar ang pagmamarka at inventaryo ng mga kumpiskang ebidensya sa presensya ng mga suspek, mga barangay opisyal ng Barangay Estefania Amulong, Cagayan, gayon din ng mga kinatawan mula sa Department of Justice at media. Matapos ang operasyon, dinala ang mga suspek at ang mga nakumpiskang ebidensya sa Amulong Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at wastong disposisyon. Sa ngayon, inihahanda naman ang kaukulang kaso laban sa mga naaresto dahil sa umuloy paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula rito sa himpilan ng 95.7 XFM at Tugegaraw, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito ang iyong lingkod, si katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
1: Weather Update.
4: Katropang Brian, patuloy na umeepekto yung ITCZ sa Palawan, Visayas at Mindanao habang mahinang pag-ulan dahil sa hangin-hamihan at
9: ang mararanasan sa Batanes at Babuyan Islands.
4: Sa tropang body, maulap naman na kalangitan ang mararanasan sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon dahil sa localized thunderstorms.
9: Samantala, dineklara ng PAGASA ang pagtatapos po mga katropa ng habagat season sa Pilipinas.
4: Sumikat naman po ang araw kaninang alas 5.46 ng umaga at inaasahang lulubog mamayang alas 5.42 ng gabi.
1: Balitang International.
9: Ang Balita International, hatid po sa atin ng Santon Plus Capsule. Nawala ng isang kamay isang 15 anyos na estudyante sa France matapos sumabog ang stingball grenade na muna'y pinulot niya sa gitna po ng malawakang kilos protesta. Nangyari insidente sa Lens, Northern France, kung saan iniulat na nagpaputok ng nasabing granada ang riot police para palisin ang mga protesters. Ang kilos protesta naman ng mga estudyante ay para po ipanawagan sa gobyerno ang kakulangan ng teachers, overloaded na schedules at kondisyon din ng mga school building. Habang 24 na paaralan na ang napaulat na sinunog o kay sinalakay naman mula na magsimula ang kilos protesta noong September ngayong taon. Ayon sa French government, mga katropa, nasa 215 na estudyante at 715 na police officers na nasugatan mula na magsimula ang mga protesta noong nakaraang buwan.
1: Showbiz News!
10: Ang balitang showbiz ay sa inyo ng Santon Coffee Mix. Muling inaresto ang vlogger na si Norman Mangusin na kilala rin bilang Francis Leo Marcos dahil sa 3 counts ng cyber libel. Ayon sa Napolcom, isinilbi ng CIDG ang arasuwaran kay Mangusin sa isang hotel sa Paranaque City. Inilabas ang warrants ng Paranaque Regional Trial Court Branch 294 kaugnay ng 3 kaso ng libel sa ilalim ng revised penal code in relation to the Cybercrime Prevention Act. Itinakda ng korte ang piyansa sa 30,000 pesos para sa bawat count habang dinala si Mangusin sa CIDG para sa booking at documentation. Nasa police custody pa rin si Mangusin habang hinihintay ang commitment na order ng korte matapos siyang maabisuhan sa dahilan ng kanyang pag-aresto at sa kanyang constitutional rights. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports!
9: Ang Balitang Sports sa design ng Premium D3 Soft Gel Capsule. Premium D3 protection sa buong katawan. Katropa, pinuri ng Philippine Sports Commission Chairman Patrick Gregorio ang siyam na Filipino athletes. At nag-uwi sila ng silver medal sa 2026 Asian Games at sinabing ginawa nila ang kanilang makakaya sa kompetisyon. Ayon pa kay Gregorio sa wikang Ingles ito, they did their best and it hurt the most. Dahil pinakita ng mga atleta ang kanilang buong husay at determinasyon kahit hindi nila nakuha ang gold medal. Ayon po sa PSC Chief, hindi man gold ang kanilang naiuwi, mahalaga pa rin ang kanilang naging ambag sa overall performance ng Team Philippines sa Asian Games. Binigyan din pa ni Gregorio na dapat ipagmalaki ang mga atleta dahil po sa kanilang laban at sakripisyo para sa bansa, anuman ang kanilang nakamit sa kompetisyon.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines.
9: Live mula po sa XFM Manila News Center Philippines. Sumayon na XFM News Nationwide ngayon pong Tuesday, October 6, 2026.
4: Mga katropa, maaaring niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page, YouTube channel, Instagram at TikTok.
9: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami yung mga katropa. Ako si Badio Beras.
4: Ako po si Brian De Paz.
9: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas! Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News.

0: na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika. Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. System Pain.
3: Hi, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa adlaw-adlawang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangki, nag-take ng akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
0: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Sound Phone Gold, Coffee Mix.

0: Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, Moringa, Spirulina, Garlic, Plus, Collagen, and Glutathione. Southern Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Sakit ng katawan?
0: Mag Santon Plus Herbal Oil.
2: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
1: Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
3: Edgar, sa ka-service ko, may harap sa mga chronic back pain. Ako, ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko sa mga batyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang akong ikot.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Di pa di pa gigot.

0: magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansad promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada semana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na sa ginpadako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansad promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Santon Plus Herbal Capsule.
2: Yes, oo.
1: Yung Santon Plus Herbal Capsule, ang packaging po niyan ay kulay brown. Ano? Purple ba yun?
2: Violet.
1: Parang maroon. May pagka-brown na dark na maroon. Yun po, kapag bumili po kayo noon, 50% discount dun sa Santon
2: Vitamin C.
1: At itong produkto po na to ay pwede nyo mabili sa ating pong mga clinic. At pwede na rin kayo magpakonsulta. Siyempre, marami din tayo mga modalities na pwede nyong i-avail sa ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic.
2: Yun. Kaya sa mga ka-wellness natin na gustong sumubok ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, ay pwede nyo ma-avail yan sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center. Sa mga nagbabalak po na bumisita sa ating pong mga wellness clinic, ay nandito po ang ating mga address.
3: Ka-wellness, nais mo bang subukan ang mga natural healing modalities ng Yes to Health? Bisitahin na ang aming mga branches sa mga sumusunod na lugar. Makati City Branch, Ground Floor, Guadalupe Commercial Complex, Barangay Guadalupe, Makati City, katabi ng Cebuana Lulier. Contact number 0969-627-1262. Santa Rosa City Branch, Super 8 Building, Balibago Complex, Santa Rosa City, Laguna. Contact number 0908-562-4060. Batangas City Branch, City Mart Caido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Contact number 0962-349-1256. Santiago City, Isabela, Alfonso Street, Dubinan East, Santiago City, Isabela. Contact number 0910-018-7529. Puerto Princesa City, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan. Contact number 0975-519-7480. Rojas, Palawan, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. Contact number 0975-842-4832. Nara Palawan Branch, Caltex Compound, Panahan 1, Nara Palawan. Contact number 0907-794-7571. Brooks Point, Palawan, Door number 1, Jekos Place, Poblacion 2, Brooks Point, Palawan, sa likod ng Unitop Mall. Contact number 0950-108-6921. Cuyo, Palawan, Barangay Tenga-Tenga, Cuyo, Palawan. Contact number 0997-704-7099. Iloilo City, Ayang Building, Yulo Street, Iloilo City. Telephone number 033-329-3396. Cebu City, Unit 5, Ground Floor, Z Plaza Building, D. Jacosalem Street, Barangay Zapatera, Cebu City. Tagum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpu West, Tagum City. Contact number 0909-176-2844. Davao City Branch, Door number 3, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina Crossing, Davao City, sa harap ng Durian World, katabi ng Zili Republika. Contact number 0946-440-6312. Zamboanga Sibugay, Shock Arcade Building, Unit 7, Purok Masigla, Poblacion, Ipil, Zamboanga Sibugay. Contact number 0964-157-6120. Pagadian City, Pulmones Building, Dablo Street, Santa Lucia, Pagadian City, sa harap ng Gate 10 Public Market.
4: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki. Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
2: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito ay headed sa atin ng Santon Gold Herbal Tea. Ang katawan po natin sa paglilinis at pag-detox ng ating pong pangangatawan. Sa episode na ito mga ka-wellness, pag-uusapan natin ang mga katangi-tangi ano, at kahanga-hanga na mga epekto or benepisyo sa ating pangangatawan. Ito pong pinag-uusapan pa rin natin na mga bioactive compounds. At syempre, bidang-bida talaga ang bioactive compounds na Santon na kahit ang mga scientist, ang siyensya ay laging pinag-aaralan at patuloy na sinasaliksik kung ano po ang mga benepisyong hatid ng Santons or bioactive na Santons. Biruin ninyo ba naman mga partner, napakarami ng Santons. Higit kumulang siguro isang daan yan na klase-klase ng mga Santons na pwede mapakinabangan ng pangangatawan natin. So, ano nga ba ang nagagawa o ano ba yung contribution ng Santons sa atin pong pangangatawan? O ito, tingnan natin yung mga primary bioactive compound isolates ng Santons. Yung pinaka ano talaga yan, well-known is yung alpha at yung gamma mangosteen. Yung nabanggit ni Doc Ron kanina, no? Yung alpha mangosteen, ito yung isa sa pinaka-wide yung ano eh, yung research about sa Santons na ito. Itong alpha

0: kung sa napakaraming processes ng atin pong pangangatawan, even dun sa metabolic process ng pangangatawan natin, ay napakalaki ng contribution na ginagampanan nito pong santones na ito, or yung mga santones na nakapaloob doon sa atin pong santone plus herbal capsule, mga ka-wellness. So Doc Ron, paano nga ba nakakatulong yung mga santones, yung gawain nito, in terms sa mga inflammation na nangyari sa atin pong pangangatawan?
1: With regards sa inflammation is yung mga inflammatory stimulus, mm-hmm, na kung saan yung MAPK, yung, mm-hmm, ERK at GNK pathway ay kusang nag-shift, at ang nangyayari yung mga inflammatory cytokines, mm-hmm, especially yung prostaglandin cascade ng ating katawan ay ini-inhibit, mm-hmm, or yung tinatawag natin na NFKB inhibition, mm-hmm, na kung saan ay binablock ng ating ng alpha mangosteen or yung gamma mangosteen rather, mm-hmm, kasi ito yung pinaka mangosteen effect, mm-hmm, na kung saan is anti-inflammatory. So yes, yung alpha mangosteen more on cytotoxic doon, mm-hmm, sa ano, doon sa tumor and also sa cancer cells. Ang gamma mangosteen naman, ang effect niya naman is anti-inflammatory.
0: More inhibits, on sa mga inflammation.
1: Yes, inhibits inflammatory yung tinatawag pathway sa, mm-hmm, ating katawan. So if your body has a, yung tinatawag natin high inflammation, especially, mm-hmm, yung stress, mm-hmm, your cortisol level is on the roof, palaging puyat kayo, mm-hmm, and then palaging especially kapag madalian palagi yung pagkain,
0: mm-hmm,
1: ay kalimitan.
0: Karamihan ng mga markers na yan, eh, mm-hmm, kumbaga parang common na nagagawa natin.
1: Yes.
0: Most, in a daily basis.
1: Daily basis. This is a problem. A real problem, mm-hmm, in our world, mm-hmm, right now is this inflammation from food.
0: Yes,
1: inflammation from lifestyle, especially sleep, mm-hmm, sleep disorders, and also yung mga yung tinatawag natin stress level,
0: mm-hmm,
1: especially sa fast-paced world. Ngayon, Doc Algie, palaging mabilisan lahat. Ooh. Kaya nangyari sobrang
0: laging
1: stress.
0: Nagmamadali.
1: Laging nagmamadali. Oo. Sobrang stress tayo.
0: Eh, sabi nga, buhay daw ay karera na ngayon.
1: At sana wag mangyari na ganun. And oo, especially taking yung tinatawag yung ating Santone Plus Herbal Capsule, mm-hmm, ay nagpapalakas. Why Santone Plus Herbal Capsule? Simply, mm-hmm, because of high concentration ng santones, mm-hmm, na meron dito, and also, oo, with the catalyst na ano yung moringin na meron na doon, mm-hmm, sa moringa, which makes known for 13 years na ba yung ating Santone Plus? Santone Plus.
2: 2011.
1: Since 2011. Mm-hmm. So, almost 13 years, mm-hmm, na ang Santone Plus Herbal Capsule, na even until now, a lot of people are giving their, mm-hmm, testimony on its effect, especially in lowering inflammatory markers, mm-hmm, po sa ating katawan. And also, metabolic protective receptors, na kung saan ay tinutulungan na yung mga, yung tinatawag natin, mm-hmm, metabolic problem, yung pag taas. As I mentioned, I will repeat it again, yung pagtaas na, mm-hmm, tinatawag natin na cortisol level, mm-hmm, sa ating katawan ay ini-inhibit ng tinatawag po natin ng gamma mangosteen, mm-hmm, na nandyan po sa ating Santone Plus Herbal Capsule. Kapag nainom po tayo dyan, kahit isang kapsula, tatlo beses, mm-hmm, sa isang araw ay napakaganda po yan. Especially pagkasama yung ating Santone Vitsi at saka, mm-hmm, may promo tayo, no? Santone Vitsi at saka Santone Plus Herbal Capsule, mga ka-wellness.
0: Nabanggit mo, Doc Ron, yung mga anti-inflammatory effects, mm-hmm, ng mga santones na ito. At naalala ko before, mm-hmm, nung first entry ng Santone Plus Herbal Capsule sa market, talagang tinangkilik ng mga tao, mm, dahil dun sa kanyang anti-tumor, mm-hmm, and cytotoxic properties niya. Dahil, mm-hmm, nga dun sa taas ng concentration
1: ng
0: santones na meron siya. Mm-hmm. Ngayon, Doc Algie, ano po ba yung benefit or ano po ba yung short explanation, mm-hmm, about how yung santones na ito na nandyan sa Santone Plus Herbal Capsule natin, mm-hmm, is very helpful para sa mga kababayan natin na nakakaranas sa mga tumor at saka mga cyst sa kanilang pangangatawan.
2: Oh, kasi alam mo, pag nagkakaroon tayo ng any abnormal growth,
0: mm-hmm,
2: mapa-benign or malignant man yan, mm-hmm, pareho yun eh. Pareho may problema ang katawan natin. Mm-hmm. Ano? So, ang kagandahan kasi yung especially itong santones.
0: Mm-hmm.
2: May mga pag-aaral na ginawa dito na ito ay nakakatulong para ma-prevent yung tinatawag na mga premature, mm-hmm, or I think yung pag-mutate ng isang, mm-hmm, particular cell. Kasi any tumor kasi, ibig sabihin lamang, ang cells natin, hindi siya sumusunod sa normal
0: life cycle niya.
2: Yes, una, life cycle, mm-hmm, normal pattern. Kasi may mga pattern ng cells na, mm-hmm, pag lumaki ka,

0: ka ng eksaktong laki, hindi ka na sosobra doon, titigil ka na. Meron din yung program na kinakailangan at due time, magkakaroon ng natural death. Ang tawag doon, apoptosis. Ano? So, ang ginagawa ng Santons, based on study, tinutulungan niya ang katawan na magkaroon ng normal cell regulation. Kung ano yung rules, kumbaga. Ito yung rules ng sistema. Kung ikaw ay cells, you need to follow these rules. You need to grow.
1: Police ng katawan natin.
0: You need to grow. Sa ganito lang, hindi ka pwedeng sumobra. At pagdating ng ganitong time, you need to self-destruct. Yung apoptosis kasi self-destruction yun eh. So that it will give more space to other incoming new cells. So based on their study, kung i-simplify natin, yung Santons, isang pag-aaral, tinutulungan niya lang na ang cells ma-normalize yung kanyang behavior as a normal cell. Kasi pag hindi niya sinunod yun, ibig sabihin, hindi siya normal. So, it can grow uncontrollably and it will affect other
1: organs
0: or other parts of the body. Pag naging malignant, yun ang malaking problema kasi mas mabilis yun.
1: Yung ano, cell proliferation.
0: Oo, pag nag-malignant, yung kondisyon ng isang klase ng bukol o tumor, meaning, mas delikado kasi pwedeng kumalat siya sa iba't ibang parte ng ating katawan. So, sa madaling salita, di na downgrade niya yung tendency ng cells na pwedeng humantong sa ganun, magiging rogue na hindi susunod sa normal process ng ating katawan. At isa pa dyan, pinalalakas din ito yung autophagy induction kung saan nire-regulate ng katawan natin mismo. Yung self-eating. Meron kasi tayong process sa katawan. That's why nanalo ng Nobel Prize in Biology and Medicine si isang biologist from Japan. Si
1: Mashimoto, Dr. Mashimoto.
0: I forgot the name actually, pero maalala ko din mamaya yan. So, nakita doon na ang katawan, pag na-sense niya na itong cells na to weak, o kaya naman wala na pakinabang, para hindi yan completely lost, i-recycle ng katawan yan. Yan. So, ang ginagawa ng Santons, ng Santon Plus Herbal Capsule, tinutulungan niya ang katawan na maging normal yung ganong proseso ng sistema. Tinitrigger niya na mas mapalakas pa yung ganong abilidad ng katawan natin sa ating sistema ng pangangatawan.
2: Kasi yung mga ano na yun, Doc, yung mga defective cells na yun, kung hindi yun siya maire-recycle or hindi yun sila mawawala sa sistema natin, pabigat yun eh. Malaking ano yun, malaking burden ng katawan natin, ng sistema natin, na dala-dala niya yung mga defective cells na yon, compared na sana dapat mawapaltan na yon sila ng mga bagong mga cells. Especially yung mga young and healthy na mga cells. Eh kung yun, nananatili pa rin sa sistema mo, ang laking bigat nun, di ba?
1: Parang zombie.
2: Ang masaklap pa naman nun, okay sana kung nananatili lang silang ganun. Kaya ang masaklap, mas nagbibigay pa sila ng other problems sa katawan natin.
0: Naalala ko na kung sino si Dr. Ishinori Usumi. Nanalo siya ng Nobel Prize in Medicine and Biology sa discovery niya. Natotoo pa lang may autophagy sa ating sistema na nangyayari.
2: At yung autophagy na yun, Doc Algie, merong iba't ibang triggers din kasi yun. Yung iba,
0: they do fasting
2: para yung katawan natin mag-recuperate or yung, di ba, pagka once na we are at the stage of survival, yung katawan mo alert na alert at kinukuha niya kung saan yung mga ano, kung yung ano pa yung pwedeng gamitin
1: na hindi kailangan.
2: Dalawa
0: kasi daw yun that can influence autophagy. Fasting and nutrition. Yung dalawa na yun na nagtitrigger niyan.
2: So, yun
1: at yung ano, yung mangustin, ang isa sa nagtitrigger ng autophagic effect sa ating katawan.
0: Kaya makikita natin, hindi man natin kiniklaim na ito ay gamot sa bukol o ito ay gamot sa cancer, pero yung nagiging resulta sa mga gumagamit ng original na Santon Plus Herbal Capsule. Kundo sa mga matagal nang gumagamit ng produkto ng Yes to Health, yan ang simula eh. Diyan tayo nakilala. Santon Plus Herbal Capsule. At yan ang gusto naming balikan nyo, mga ka-wellness, na yung mas pinalakas na formulation ng Santon Plus Herbal Capsule na yung iba eh hindi pa nila nararanasan yun.
1: Yes.
0: O, kasi nga for some time yung Santon Plus Herbal Capsule ay medyo meron kasi isang product tayong inintroduce, yung Santon Plus Gold.
1: Mm-hmm.
0: Oh. O, pero nakikita natin na since sa market eh kilala nyo naman na yan, mm-hmm, yung mga hindi pa nakatry, hindi kasi lahat ng mga ano eh, hindi kasi lahat ng benepisyo makikita mo lang sa isa.
1: Mm-hmm. Yes, oh.
0: So merong natatanging galing.
1: Mm-hmm.
0: Ang technology kasi sa technology kasi minsan makikita mo how they make it, mm-hmm, di ba? Ang kagandahan sa Santon Plus Herbal Capsule, it's pharma grade ingredients.
1: Mm-hmm.
0: Pharma grade.
2: Ano ibig sabihin, Doc, ng yung
0: pag tinawag
2: grade
0: na pharma grade, ito yung mga sangkap, mm-hmm, na ginagamit ng mga manufacturer,
1: mm-hmm,
0: na ang kanyang kalidad pagdating sa potency,
1: mm-hmm,
0: is comparable to pharmaceuticals.
1: Pharmaceuticals.
2: Ibig sabihin mataas.
1: Ganon kalakas sa potency.
0: It doesn't mean na ito ay pharmaceutical, mm-hmm, ingredients, but, mm-hmm, ang kanyang
1: grade
0: quality
1: niya
0: and grade, uh-huh, is pharma grade.
2: Kumbaga parang tumatapat siya.
0: Yes. Oh. So, kasi yung kanyang potency and, mm-hmm, absorbability is, mm-hmm, much higher than, mm-hmm, ordinary ingredients.
1: Mm-hmm.
0: Oh. Kaya nga dun sa mga lagi nilatanong sa akin, Dok, ano bang pipiliin ko sa mga produkto, mm-hmm, nyo? Mm-hmm. Meron ako kasing bukol, mm-hmm, ang dami kong inflammation, mm-hmm, ang dami kong problema sa katawan.
1: Mm-hmm.
0: Lagi ko silang tinuturo dun sa nanay, sa original.
1: Original.
0: Since 2011, nandiyan na yan. Uh-huh. Santon Plus Herbal Capsule.
1: Hanggang ngayon, uh-huh, marami pa ding nagtatangkilik ng Santon Plus
0: marami
1: Herbal
0: Capsule. Marami pa rin. Yung Santon Plus Herbal Capsule, eh, yan ang pinakang ano natin, eh, pinakang gems,
1: uh-huh,
0: kumbaga, ng Yes to Health.
1: Uh-huh.
0: Oh, na ini-encourage natin yung mga taga-subaybay natin. Kung hindi pa nyo nasubukan yun, uh-huh, it's time for you to try it.
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: Kasi actually, yun yung ano natin eh. Kumbaga, ang sarap balikan nung mga, mm-hmm, panahon na kung saan napakaraming mga natulungan tayo,
1: uh-oh,
0: with regards sa isang specific na, uh-oh, mga kondisyon.
1: Mm-hmm. Parang nostalgia effect.
0: Oo,
1: or
0: parang nostalgia. Kaya,
1: nostalgia effect.
0: Parang sa ano yun eh. Sabi ni Gary V, babalik ka rin.
1: Babalik.
2: Yeah, sa mga ka-wellness natin, ha, kung gusto niyong masubukan yung high potency and mas mataas na kalidad ng Santons.
1: Uh-huh.
2: Kasi ang Santons, yun, mataas ang ano, mataas ang yung nakalagay doon sa Santon Plus Herbal Capsule,
1: yes,
2: na
1: mas concentrated. Mm.
2: Mas concentrated.
1: Mas concentrated.
2: Mas yung
1: madami
2: concentration
1: yung, ano, yung bilang niya.
2: Oo.
0: May nagsasabi din sa akin, eh Doc, eh, gusto kong minom ng Santon Plus Herbal Capsule. Gusto ko rin magkape. Sabi ko sa kanila, para makatipid kayo, yung kape nyo, yung Santon Gold Herbal, Santon Gold Coffee Mix. Kasi kung ano meron doon sa Santon Gold
2: Capsule
0: nandun din.
1: Oh.
0: At may bonus pa kayong, mm-hmm, collagen and
2: glutathione.
0: Ngayon, ang gawin mong capsule mo, para makatipid ka, ay yung Santon Plus Herbal Capsule.
1: Mm-hmm.
0: Yung original, ha?
1: Uh-huh.
0: Pag word na original, yun yung unang-una.
1: Uh-huh.
0: And habang nagkakape ka,
1: Santon Gold,
0: nandun din yung mga content,
1: mm-hmm,
0: na yun.
2: Kasi so, kung ang habol nila, Doc, yung mataas na anti-inflammatory,
1: yes,
2: at saka yung mataas na concentration ng Santons, dun talaga yun.
0: Dun talaga sa original, Santon Plus Herbal Capsule. Kasi yun yung, una yun yung pharma grade, mm-hmm, ingredients.
2: Tama.
0: Okay? Kumbaga, kahit na ang content niyan eh mangosteen and, mm-hmm, moringa,
1: mm-hmm,
0: eh pero yung potency niya very high.
1: Yes, yes.
0: So, sabi nga nila ang moringa daw eh. Basta yung extract talaga na ano, ha, mm-hmm, na high potency kasi, mm-hmm, may mga malunggay na dinikdik mo lang eh.
2: Tama. Oh.
1: Tinuyo sa araw.
2: Oh.
0: Dinikdik mo lang, pinatuyo mo sa araw, mm-hmm, tapos kinapsula mo, sasabihin mo na napakataas ng ano,
1: mm,
0: iba kasi ang ano, iba
1: extracted
0: kasi ang extract, mm-hmm, na dumaan sa high quality ng, mm-hmm, ng processing.
1: Mm-hmm.
0: Oo. At yan ang yan talaga yung masasabi natin na yung iba na nadi-discourage sa malunggay, kumain daw ng malunggay, parang hindi naman daw effective yung malunggay.
1: Kasi hindi ganun kataas yung concentration at saka ng potency ng absorption sa katawan.
0: Yan. Yun nga yung sinasabi natin palagi dyan.
2: Mm-hmm. Ayan, mga ka-wellness, ha. Sa pag-ublik natin, ay dadagdagan pa natin yung mga informations about sa Santons, especially doon sa Santon Plus Herbal Capsule natin para ma-remainis natin, ano, ma-remind sa atin, mm-hmm, kung gaano po kagaling at kung ano ang nagagawa ng Santon Plus Herbal Capsule sa pangangatawan ng isang tao, mga ka-wellness. Kaya tutok lang po kayo, mga ka-wellness, dahil magbabalik ang programang
3: The Secret of Health.
4: The Secret of Health.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Magsanton Gold Herbal Tea. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus, the secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
3: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong tinatalakay patungkol sa Santon Plus Herbal Capsule natin para ma-remind sa mga kaubayan natin kung gaano ba kagaling at gaano ba kabisa itong Santon Plus Herbal Capsule natin na way back 2011 pa 2013 nandito na ito. Nasa market na po yan mga kaibigan. And still now, nandyan pa rin po yan. Tinatangkilik pa rin ng atin pong mga kaubayan. Kung meron kayong mga katanungan patungkol sa pinag-uusapan natin, text na lamang yan sa atin pong numero. Atin on sax lines are 969-609-6545. Ito, Doc Algie, paano ba nakakatulong ang Santons para ma-prevent yung metastasis ng mga tumors atin pong pangatuan as well as yung mga cancers, ano, malignant and benign na mga tumors or cysts sa pangatawan natin, paano gumagawa yung Santons sa atin pong pangatuan, particularly yung atin pong Santon Plus Herbal Capsule.
4: Actually, yung Santons, actually, sa dami ng mga phytochemicals mm-hmm. na nakikita nila, ano, ito isa sa very promising na phytochemicals, itong Santons. Mm-hmm. Kasi sa kanilang study, na sabi ko, very promising, although kailangan pa ng napakaraming mga other studies, nakita na nila ito ng anti-metastatic and chemopreventive actions. So, sa madaling salita, ang phytochemical na ito mula dun sa ating Santon Plus Herbal Capsule, pwedeng makatulong sa katawan para ma-initiate yung pag-scavenge ng ating sarili, ng self ng ating katawan. Kasi meron naman tayong internal mechanism to maintain its balance, shield it against mutation. Meron parang tayong sarili natin.
3: Parang sariling maintenance mechanism ng katawan natin.
4: So, ini-initiate nitong Santon yung scavenging and anti-ROS ng ating katawan. Ano? So, katulad din ng pag i-initiate nito, ano, para mag-produce ang katawan natin ng mas maraming detoxifying organ, katulad ng mga glutathione, S-transferase or GST. And another thing is angiogenesis limitation. Nakita nila kasi na yung angiogenesis kasi, that's the beginning eh. Kaya nga, genesis. Angio means blood vessel. Kumbaga, kung walang angiogenesis, hindi pwedeng mag-proliferate yung isang tumor. Isang tumutubong cancer sa katawan natin. So, with the phytochemical benefit na angiogenesis limitation, medyo na nakakatulong ito para ma-prevent yung mga development ng mga growth of masses and tumor. And nakaka-prevent din based on study nila yung tissue invasion and metastasis. Metastasis kasi meaning from the original site of the tumor, kung sabihin na nating malignant yan, pwede itong kumalan
5: sa ibang parte ng katawan.
4: Yung metastasis either sa lung, di ba, nagkaroon ng alam mo, breast cancer o tumor, naging malignant. Mamukat-mukat mo, meron na sa lungs, meron na sa liver,
5: sa lymphatic
4: system. Isa sa worst, lymphatic at saka yung bone marrow.
3: Kaya nga, di ba, yung mga kababaihan na nagkakaroon ng breast cancer, kahit kayo iba, di ba, yung na-total mastectomy na, tanggal na talaga buong breast.
5: Lipat na
3: pero meron pa rin nalilipatan yung mga cancer cells.
4: Kaya, kumbaga, hindi siya nag-a-act as siya mismo yung pumapatay sa cancer cell. Pero ang ginagawa ng mga phytochemicals sa Santon, tinutulungan niya yung katawan natin na maayos yung kanyang sariling function.
5: Balance, balance.
4: Iba kasi yung ano eh, iba kasi yung sinabi mo na, oh, anti-cancer to.
5: Anti-cancer.
4: Hindi ganun kasi as is ang nangyayari sa katawan, kumbaga mas malalim yung ginagawa to the foundation.
5: It goes through the process ng katawan in order to inhibit yung tinatawag natin inhibition ng pagsimula ng cancer cell sa ating katawan.
4: Kaya ngayon mga nagsasabi, commonly maririnig nyo, dati may bukol ako sa isang bahagi ng katawan. Uminom ako ng Santon Plus Herbal Capsule. Tapos within few weeks, nawala.
5: Nawala.
4: Possible yun.
5: Yung iba, lumalambot muna.
4: Yes, possible yun.
5: Unti-unting lumiliit.
3: Totally na-eradicate.
5: Na-eradicate.
4: Kaya nga, inihikayat natin yung karamihan ng mga user natin. I-try nyo yung Santon Plus Herbal Capsule. Dahil, yan yung simula pa nung 2011, subok na ng Yes to Health yan. Oo, at napakarami na nating napatunayan na binipisyong hatid noong produkto po natin ngayon. Mm-hmm.
5: Oh. At kalimitan naman sa doc sa mga clinical trials is nagsisimula doon sa vitro and vivo, yeah. Petri dish nagsisimula. And mm-hmm. then, sinisimulan ang pinakaunang eksperimento doon sa mga animals.
4: Oh, kaya ngayon, animal studies.
5: Animal
4: ano?
5: Studies.
4: Pag nakita nila na merong benefit doon.
5: Benefit mm-hmm. doon.
4: So, masasabi nila may potential. Kaya nga may tinatawag na therapeutic potential.
5: Potential.
4: Pag tinawag na therapeutic potential, meron silang data mm-hmm. na nagsasabing malaking posibilidad
6: nito. Nakitaan nila.
5: At ito yung nangyari doon sa mga ano animal studies nila. At yes. According sa study, ito ay na-publish mismo sa National Institute of Health and also sa magazine sa internet ng PubMed Central na kung saan sa mga animal profiles na kung saan merong problema sa colorectal cancer, also sa breast, also sa prostate, also sa lung, and also skin cancer, nakitaan na how promising yung tinatawag natin yung gamma mangosteen na meron sa ating Santon Plus Herbal Capsule ay nakakatulong yung anti-metastatic effect, autophagal effect or autophagy effect doon sa yeah. Doon sa katawan ng ng tinatawag natin na animal subjects. So upon looking that I will repeat it again para maalala ng ating mga listener with regards doon sa pharmacological yung tinatawag natin na grade ng ating Santon Plus
6: pharma grade
5: ng ating Santon Plus Herbal Capsule. No wonder hanggang ngayon marami pa ding nagte-testimony kahit na nagtitake sila nung bagong product, bumabalik doon sa Santon Plus yes. Herbal Capsule simply because ng potency na meron ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Yeah.
6: Yun hindi matatawaran dun sa Santon Plus Herbal Capsule natin na iba kasi yung concentration talaga niya ng mga antioxidants niya saka anti-inflammatory effect niya as well as yung mga nagagawa niya o nagtutulong niya to hinder the proliferation at saka yung metastasis ng mga tumors sa pangangatawan po natin. At marami na talaga, Doc. Ang way back 2013, while nung ako, nag-duty pa ako sa dati, sa somewhere in Samar and Leyte, marami ang mga kababayan din doon na nasiyahan, natututuwa sila once they take Santon Plus Herbal Capsule na natutulungan na mawala yung mga bukol sa kanilang pangangatawan. Kaya nga doon na bansagan yung Santon Plus Herbal Capsule natin na anti-bukol daw.
4: Kaya nga minsan may mga memes sa FB yung maalala niyo ang mga bukol-bukol
5: kasi
6: doon talaga yung nakilala
5: yung
6: Santon Plus Herbal Capsule natin. Kaya yung sa mga nagtatanong, Doc Ron, Doc Algie, kung ano yung marerecommend natin, for example meron mga tumutubo ng mga bukol, mga masses, yung mga pangangato, mga fibroids, especially sa mga kaubayhan nakakaranas sa mga fibroids myoma at iba't iba pa ng mga bukol or mga sis sa pangangatawan nila. We highly recommend Santon Plus Herbal Capsule para po sa inyo mga ka-wellness. Well, yung iba nagtatanong, ano ba yung mas okay? Yung Santon Gold Herbal Capsule or Santon Plus Herbal Capsule? Well, you can take both, mga kaibigan. Pero in terms of concentration ng Santons, doon mas mataas talaga yung concentration sa Santon Plus Herbal Capsule natin. In terms sa mga bukol, ng inyo pong pangangatawan, mga kaibigan. Kaya sa mga gustong sumubok po niyan, mga kaibigan, kung gusto niyo pong masubukan yung binipisyo na makukuha sa Santon Plus Herbal Capsule natin, available po yan sa mga suking butika na malapit sa inyo pong lugar as well as sa mga authorized dealers natin nationwide, ay pwede niyo ipagtanong-tanong ang atin pong produkto na Santon Plus Herbal Capsule, mga kaibigan. Kung gusto niyo maibsan na yung mga tumutubo ng mga bukol, at hindi lang yung mga bukol, pati yung mga inflammation sa pangangatawan po natin. Diba nakarandok ron na pag-usapan natin yung mga chronic inflammation as well as yung mga acute inflammation sa ating pangangatawan. Ngayon kasi ang mas alarming kasi yung chronic inflammation,
5: chronic inflammation
6: compared dun sa mga acute inflammation, di ba? Kasi acute inflammation
5: makikita
6: mo na kaagad makikita mo at the same time mabibigyan mo kaagad ng paunang lunas. Ang problema dun sa mga chronic inflammation, for how many years
5: nandiyan
6: sa katawan mo without you doing nothing para i-prevent yung
5: kasi paglalakad. Kasi wala lang. Tama, eh. Hindi na ano, hindi na di-detect sa radar.
4: Oh, yung iba kasi mali yung pagkaintindi pag narinig nilang acute. Kala nila mas malala yun. Yung acute kasi yun yung mga all of a sudden.
6: Biglaan.
4: Tapos and all of a sudden again nawawala din siya.
6: Kumbaga parang short term siya.
4: Short term kumbaga biglaan.
6: Okay. Yung chronic inflammation yun yung madalas din na nasa-set aside. Kaya nga for how many years na nandun yan sa katawan natin, ang laki ng damage na nagdudulot sa ating pangangatawan. At yun yung madalas na problema talaga ngayon. Yun yung alarming na problema na kinakaharap ng karamihan sa mga kababayan natin na maraming mga karamdaman na nagsisusulputan na ang pinakaugat pala ay yung mga nakatago
5: low
6: na
5: grade.
6: Pamamaga. Yung mga low grade inflammation.
5: Kaya sabi ng mga ng mga expert, Doc Algie at saka Doc L, yung tinatawag na you are slowly being cooking inside. You are cooked inside o naluluto mula sa loob. Kaya hindi natin alam pa tayo pala ay naluluto sa mula sa loob. No wonder mamangha na lang tayo why we have this degenerative disease. And it starts with inflammation and ang alpha mangosteen na meron sa ating Santon Plus herbal capsule ay napakaganda with regards sa ano yung metabolic functions ng ating katawan and prevent metabolic syndrome o na natutulungan na may prevent yung tinatawag natin metabolic syndrome na siyang kaaway na napakarami. Wala yata sa atin exempted eh. Lahat meron tayong ganitong problema whether it be caused by lifestyle or somewhat like kung minsan is nagsisimula yan sa ating mga ano sa ating mga hindi magandang pagtulog, hindi magandang pagtrabaho, hindi magandang choice ng pagkain. Kaya nangyayari yung tinatawag ng low grade inflammation sa ating katawan.
6: Yun ha. Kaya maging aware din talaga tayo diyan mga kaibigan ano ano nga Dok Ron yung ano yung symptoms ng low grade inflammation na isang karamdaman din yung tinatawag na hypertension. Ang nasa ilalim pala niyan ang nasa likod pala niyan low grade inflammation pala akala lang natin pagtaas ng presyon ng dugo yun pala nagkakaroon na ng pamamaga dun sa mga blood vessels ng ating pong pangangatawan. Kaya ganun ang nangyayari. Ano? Kumikipot yung mga ugat, tumataas yung presyon ng dugo po ninyo because of those, at yun ay years of accumulation.
5: Years.
4: Yan ang sinasabi nila na all degenerative condition is called inflammatory disease. It begins in a simple inflammation, then chronic. So lahat ng nakikita nyong nakalagay, nakahanay sa most deadly, starting yung heart attack, diabetes, hypertension, obesity, syndrome X, lahat yan nasa kategorya ng inflammatory disease. So yung inflammation kasi hindi ibig sabihin tayuma. Inflammation talaga na per se. Literal na namamaga. Pero ang inflammation kasi malalim eh. Kaya ang isa sa pinakamagandang herbal extract na iniinom dapat araw-araw, anti-inflammatory ang properties.
6: Yes.
4: So meaning, hindi siya, ang mechanism of action ng anti-inflammatory in phytochemicals mula sa halaman, tinutulungan niya ang katawan na masuppress
5: yung inflammation.
4: Yung kasi i-compare mo yung inflammation, parang butas yan eh, sa isang bangka na tumatagas ng tuloy-tuloy na pakunti-kunti na nagiging dahilan ng paglubog. So, ang ginagawa ng anti-inflammatory phytochemical, especially ng Santon, pinaliliit yung butas hanggang sa matapalan yun. So that the boat will not sink. Yun yung kagandahan. So, yung antioxidant is also part of that effort of the body. Kaya kadalasan, pag anti-inflammatory properties, antioxidant din at the same time. Kaya yun yung kagandahan. Kung kakukuha ka ng isang food supplement, kailangan mong highly concentrated anti-inflammatory talaga yung meron sa kanyang phytochemicals.
6: Okay. Yeah, mga ka-wellness, ha? Kombinasyon din ng tamang pagkain at tamang pag-iwas sa mga highly processed foods. Ano? Yung mga tinatawag din Dok Ron na ultra-processed foods. Mga carbs, sugary foods, sugary drinks. Iwasan po natin mga kaibigan. Tapos transition tayo dun sa mga healthy foods, mga healthy na pagkain. Yun kasi minsan yung challenging dyan, yung transition natin. Pero pagka nakatagos ka dun, pagka na-adapt ng katawan mo yung mga healthy foods na yan, tuloy-tuloy na po yan mga kaibigan. So balanced diet pa rin. Mga macros natin, i-balance natin. Ano, carbohydrates, fats, and proteins. And then more on tayo sa mga whole foods kung tawagin. Ano? Mga yung organic, mas maganda nga kung meron tayong makukuhanan. At huwag kalimutan na balansehin din ang ating pong physical activity and rest. Napakahalaga yan, mga kaibigan. At isabay niyo po ang pag-inom ng ating pong Santong Plus Herbal Capsule kung gusto niyo po makakuha ng highly concentrated and high potency na anti-inflammatory sa inyong pong pangangatawan at napakataas ng antioxidant properties niya. Take Santong Plus Herbal Capsule every day, mga kaibigan. Yan po yung mabili na sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Mga kawalas, kung meron kayong mga katanungan patungkol sa pinag-uusapan natin, text nyo lamang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. At mamaya po ay sasagutin natin, tutugon natin ng live ang inyo pong mga inquiries. Dyan lang po kayo dahil magkabalik ang programang
7: The Secret of Health.
8: Magkape. Dapat Zanfone Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zanfone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
9: Zanfone Plus Coffee Mix.

0: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
2: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
3: Visio Next! Marami na ang natulungan!
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visio Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visio Next Plus ka. Absul. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
3: Vision Mike Next. Kimbali. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
5: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: Ang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Sampon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sampon kag vitamin D3 sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort ug kasang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Sampon nga bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalaniga sang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
2: Calcium na isang importanteng minerals para sa matibay na buto at ngipin. Kaya lang pagkaminsan, hindi sapat ang ating pagpapaaraw para makuha natin ang kinakailangang vitamin D3 para matulungan ang calcium absorption at iba pang benepisyo sa ating katawan. Kaya kung gusto nating alagaan ang ating mga buto habang tayo ay tumatanda, kailangan nating bigyang pansin hindi lang ang calcium, kundi pati na rin ang vitamin D. Kung di kalidad na vitamin D supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Soft Gel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron nitong VCO at Moringa Seed Oil, mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Soft Gel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santon Plus Herbal Capsule at Premium D3 Softgel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka ring umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na.
3: The Secret of Health.
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Mabilibili nga ba? Sumasakit yung pusong ko. Narinig ko sa radio na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
4: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: The Secret of Health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
8: Live advice po muna tayo mga ka-wellness. Pero bago yan, batiin ko lang muna mga partner, lahat ng mga avid viewers natin sa atin pong Facebook live streaming. Lahat po yung nanonood ngayon sa atin pong live program. Malusog na panunood at pakikinig sa inyo pong lahat mga kaubayan, mga ka-wellness. Okay lang ma'am, BJ Pastor Haya. Laging natudok, laging nakikinig, nanunood sa atin pong program. At kasama yung kanya pong mga kasamahan dyan sa office nila. Ganun din kay Ma'am Maria Fe Triste, yan, nanonood din sa atin pong program. Kay Ma'am Lynn Lanusa, ayan, Lanusa. Kay Lorenzo Pablo, ayan, ayan, happy viewing po from Isabela. Ayan, sa Isabela, ayan. Happy viewing po sa inyo, mga sir, mga ma'am, okay? Sa lahat ng mga avid listeners natin, ha, sa ating po mga XFM stations nationwide, malusog na pakikinig sa inyo pong lahat. Okay, Josepus, kay Ipus, ayan. Happy
9: bawal
8: lipat. Bawal
9: yan.
8: Lipat yung radyo.
9: Bawal lipat
8: ang radyo. Pag, ano, pag nakikinig.
10: Sabi ni Ma'am Lynn Marie Muanya Lusa, Dok, normal na daw po ako dito sa Cebu. Kasi nagpupunta siya sa Cebu branch. Doon siya nagpapakonsult. Good news yan, ma'am. Kung
8: nang balita po yan.
10: Normal na tayo ano, sa ating pong problema pang kalusugan.
8: Yun, okay, may babatiin pa ba kayo mga partner?
10: Ikaw, Dok Ron, ako, binabati ko po lahat ng ano, lahat ng may birthday ngayon.
8: Yun,
10: At saka, special mention, baka binabati ko ang aking mahal na misis. Actually, anniversary namin ngayon.
8: Ay, happy, happy anniversary.
10: Parang 27th year anniversary.
9: Wow, what's the secret?
8: Nakalampas na sana.
9: What's the secret?
10: Dapat mag-aaway kayo minsan, tapos maglalambingan kayo minsan.
8: Madalas.
10: Kasi pag lambingan lagi, hindi yan.
8: Ano daw, parang
10: ano daw, kron yan, ha?
8: Parang ano daw, parang nakaka-umay daw, no?
9: Yung iba sabi niya, ano daw, ang payapa na ng buhay, yung nagkahanap na kung minsan to, ano, ang
8: away naman daw.
10: Oo, kaya ano yan, kaya ano yan, spices of ano daw yan, happy marriage, eh. Pero seriously speaking, sa buhay kasi ng mga mag-asawa dyan, walang perfect talaga.
8: Yes,
10: ang kinakailangan lang, sabi nga nila, kapag daw si Mrs. ay apoy, si Mr. ay tubig. Pag si Mr. ay apoy, si Mrs. ang tubig. Ang problema kung pares kayong apoy.
9: Liyab. Sunog.
10: Ganun talaga yun.
8: Ayun, no? Happy anniversary ulit, Doc Algin.
10: Thank you.
8: Sa lahat ng mga nag-aaniv din, at sa lahat na nag-birthday, happy celebration sa inyo pong lahat, mga ka-wellness. Okay. Doc, dito tayo sa atin pong mga inquiries. Ito, may nagtanong po dito. Doc, normal lang po ba yung madaling pawisin kahit naglalakad lang po, hindi na mabilis, at pag nasa labas lang ng bahay at pag hindi nakatapat ng electric fan, nag-iinit pag mainit ang panahon. Kaya
10: actually, yung pagpapawis ay isang indicator na normal ang iyong skin. Kasi pag hindi ka nagpapawis, yung
9: iba dyan,
8: mas problema yun.
10: Mas problema yun. Alam mo, ang pagpapawis, wag lang yung ano, ha, wag lang yung may mga tao kasi na may sakit talaga sa ano,
9: sa thyroid,
10: sa hindi lang pati sa skin, sa sweat gland. Pero yung for example, lumabas ka, naglakad-lakad ka,
9: tapos
10: pinagpawisan ka, ay naku, normal ho yan. Oh, wag lang ho yung ano, wag lang ho yung may mga case kasi na nangyayari, lalo na yung mga nasa menopausal. Pag meron kang mga tinatawag na premenopausal, na kasama yan yung pag-init ng katawan na parang pinagpapawisan na hindi normal.
9: Kaya palaging
10: malalapot, malalagkit. May ibang ano yun. May
9: palaging ibang irritable ang utak.
10: Hot flashes.
9: Hot flashes,
10: Alam mo pa, kahit lalaki daw, meron ganyan, eh.
9: Andropause.
10: So normal po yan, huwag ko kayong mag-alala. Kasi dapat ang tao talaga nagpapawis. Kasi ang role ng ating skin, pag ang katawan kasi umiinit yung temperature, automatic ang cooling system ng katawan natin,
9: magpawis
10: yung ating sweating. Pag ikaw eh hindi nag-sweat at ang katawan mo ay nasa isang critical temperature, ayan ang delikado sa kalusugan.
8: Ang isang problema, Doc, yung hyperhidrosis, kung tawagin. Yun naman usually sa ating mga palad, talampakan.
10: Nervous system, I think.
8: Madalas na madalas na nagpapawis.
10: Yung
9: sila pa makabahan
8: lang. Yung makabahan lang ng konti. Grabe pawis.
10: Meron akong kakilala niyan, di siya makapagsulat ng papel, sa papel.
9: Kasi nababasa
10: yung papel.
8: Yeah, problema 'yon, no? Kasi ano, kumbaga parang naka-switch on lagi yung ano mo, yung sweat glands, lagi nagpapawis ka, ano. Meron ano yan, Doc, may nakita ko na article na isa sa mga tradisyon na ginagamit nila diyan, yung balat ng bawang. Yung balat ng bawang, huwag niyo daw parang itapon yun, especially kung meron kayong hyperhidrosis na problema. Ang gawin niyo, sindihan niyo yung balat ng bawang tapos pausukin. Tapos doon mo itapat yung palad mo o yung talampakan na laging malakas magpawis. Nakakatulong daw yun to fix the yung glands doon sa ating pong doon sa ating skin, kung saan may problema.
10: Kasi malamang kasi yung mga phytochemicals na nandun sa garlic na may antimicrobial property, anti-inflammatory, malamang nakakatulong talaga siya.
9: Pero yung ano, medyo weird yung ano, nakagista namin doon sa amin sa ano, sa Mindanao. Kapag ganun ang ano, yung tae ng baka na matukusok pa.
8: Aba?
9: yun ang hahawakan. Ay epektibo naman sa sa maraming ano, maraming
10: alam mo yun, Dok Ron, sa ano yun, doon sa nagbibitak-bitak na kalyo.
9: Meron din ganun. Meron din yung ano, yung pasmado. Pag sinabing pasmado, yun ang ginagawa nila. I don't know what's the science behind it, pero it works to some other people. I don't know to
8: sa iba.
9: Sa iba.
8: Ay, kayo, subukan nyo. Pwede naman.
10: Basta tayo ng kalabaw.
8: Pero yung, ayun, meron din ano, Dok Ron, yung mas convenient naman, hydrotherapy.
9: Yes.
8: Yung pagbabad ng kamay or talampakan sa mainit, mainit-init na tubig.
10: Maganda rin lagyan ng ano yun, magnesium sulfate. Epsom salt. Yung
9: Epsom salt. Kasi ang merong, I think I have read one article also that it might be caused by ano, yung tinatawag natin na mineral deficiency na sa katawan.
10: Commonly, may mga ganun talaga. Kaya yung mga nagpapawis ang kamay, mm-hmm. sobrang papapawis, makikita mo, sila yung may mga nervous problem, no. mga tensions, no. sila yung may mga anemia, mm-hmm. may mga nutritional deficiency no. commonly. Kaya yung mga, ano, mga teenage, mm-hmm. minsan may payat na no. babae, teenager, mm-hmm. parang very fragile yung itsura, mm-hmm. pawisin.
9: Pawisin mm-hmm. yung kamay.
10: Oo, makita mo kulang sila sa, ano, sa anemic sila, mm-hmm. o at sa kulang sila sa mga calcium, mga electrolytes, mm-hmm. yung commonly.
8: Iyon, no. So pag nagpapawis kayo sa katawan po niyo, so that is a normal process ng katawan mo, ano, to cool down your body. Pero iba rin yung mga ano, ha, yung night sweats kung tawagin. Okay, iba rin problema yan, mga symptoms ng nervous problem, symptoms ng cardiovascular problem po ninyo mga kaibigan. So mas maganda niyan, baka magpakonsulta ka, pa-check up po kayo para makita yung mga underlying causes mga kaibigan. Okay?
10: Saka ano, huwag kalimutang uminom ng Santone Plus Herbal Capsule.
9: Yes.
10: Santone Plus Herbal Capsule, pharma grade ingredients, mm-hmm. meron po siyang natural anti-inflammatory,
8: mm-hmm.
10: at masasabi natin nasubok na ito mula noon hanggang ngayon.
8: Yeah.
10: O kaagapay natin yan sa ating kalusugan.
8: May nagpahabol ng ano, Doc, katanungan niya. Mga Doc, ano po ba ang concrete sample ng chronic inflammation? Salamat po sa sagot.
9: Chronic sample?
10: Chronic? Cancer.
9: Cancer?
10: Mm-hmm. Yes, cancer.
8: Ano ba?
9: Hypertension.
8: Yan. Pinaka-common.
10: Yung mga ano yan?
9: Pinaka-common yan. Yung arthritis.
8: Mm-hmm.
9: Diabetes.
8: Yan.
9: So yan
8: those, actually, ilan lang karamihan ng mga ano, degenerative disease.
10: Inflammatory condition.
8: Inflammatory yun. Ano yun? Concrete talaga yun na because of prolonged inflammation sa pangangatawan mo, lumalabas
10: yung mga ganun. Sa inflammation na nangyari, hindi nag-start sa labas ng katawan.
8: Mm-hmm.
10: Yung mga commonly talaga. Na pain nakikita mo, namumula. Hindi po.
8: Mm-hmm.
10: It starts with our circulation.
8: Mm-hmm.
10: Then cellular level ang tawag nila doon.
9: Metabolic problems.
10: Kasi pag cellular level, mm-hmm. ibang klase na yun. Kasi yung tinatawag na oxidative stress can trigger more inflammatory condition.
8: Yun ang problema sa chronic inflammation dahil yung umpisa niya, hindi mo talaga siya mamomonitor, Doc Ron.
10: Mm-hmm.
8: Yung pinaka-umpisa talaga niya, na yung first onset niya, hindi mo talaga yun mamomonitor unless meron kang laging yung monitoring na nabanggit natin nakaraan.
9: Para, inflammatory markers.
8: Yung mga nakikita doon, yung merong isang test yun, di ba? Na iti-check doon kung gano'ng nakataas yung inflammation sa loob ng pangangatawan mo. Unless na lagi ka nagpapacheck ng gano'n. Pero sa umpisa kasi wala ka talaga mararamdaman na symptoms . Di ba yung mga pain na yan, mga sakit-sakit na yan, kailan lang ba yan sila lumalabas? Pagka medyo
9: meron
8: advanced
9: ng problema
8: na. Or meron ng mga na perfusion ng mga organs and systems sa ating pangangatawan. Doon lang yun siya nagpapalabas ng mga senyales, mga ka-wellness. So yun yung challenge yan sa mga chronic inflammation. And I think karamihan ng mga tao talaga merong mga hidden inflammation talaga, low-grade inflammation sa pangangatawan nila.
10: Kaya ako magre-recommend sa inyo na halimbawa, ano yung routine? For example, first timer kayo dito sa Yes to Health, naririnig yung programa natin. Ano yung pinaka the best start sa paggamit ng produkto ng Yes to Health? So unahin po ninyo yung Santone Plus Herbal Capsule.
8: Mm-hmm. Yeah.
10: Okay? So gawin nyo, kung mahilig kayo sa coffee, para mapakinabangan nyo yung mas maraming herbal content, doon sa coffee natin, nandun.
8: Yeah,
10: kung gumagamit kayo ng Santone Plus Gold, at yung iba, ayaw nila puro capsule .
8: Yun nga. So, nagtanong. Nagkasawa sila sa mga capsule.
10: Dok, yung bang Santone Gold Herbal Coffee, kaparehas lang ba yun nung Santone Plus Gold? Kasi, parang mas gusto ko yung kape.
8: Mm-hmm.
10: Ang sagot ko doon, yes. Kasi yung content ng Santone Plus Gold ay nandun sa kopi.
9: May additional pa.
10: May dalawa pang additional. Na Santone.
8: Na master antioxidant.
10: Antioxidant yung
9: glutathione at collagen.
10: Then, ang subject, ang capsule mo, yung Santone Plus Herbal Capsule, then yung coffee mo, nandun na. Ang gandang combination. Then, kung gusto natin ng mas marami pang anti-inflammatory, essential fatty acid, yung premium D3.
8: Yun
10: yung pinakamagandang combination na ating uumpisahan.
8: Kompleto Ricardo's na yun.
10: Kompletong-kompleto yan sa mga kailangan natin everyday. Kasi alam mo, marami tayong mga nutritional requirements everyday that are sometimes imposible sa iba na ma-achieve nila. So by taking that, simula pa lang sa umaga, nagkape ka na. Pasok na kaagad yung 5 5-6 pitong ingredients na actually pag nagkakape tayo ng Santon Gold Coffee Mix.
8: So yan, sa mga kababayan natin ha, kung gusto nyo na ngayon pa lang mapigilan na yung mga low grade inflammation sa pangangatawan nyo, or if ever meron man kayong mga ano, mga pagtubo ng mga tumors or mga cysts sa inyong pangangatawan, umpisa na kaagad pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule natin. Magkape ng napakasarap na kape ng Yes to Health, very healthy pa na kape, Santon Gold Coffee Mix, mga kaibigan. In terms naman sa mga essential fatty acids, kasi ito hindi dapat mawala to sa katawan natin, itong mga essential fats, eh nandyan yan sa ating pong premium D3 soft gel, mga ka-wellness ha. So mga sumaka-avail po yan, hanapin yan sa mga butika na malapit sa inyong lugar, at hanapin lagi ang tatak Yes to Health sa mga produkto na inyo pong bibilihin, para hindi po kayo mapeke, hindi po kayo mabigyan ng mga counterfeit na mga products.
10: May so, counterfeit talaga eh.
8: Oo, mahirap na pagka yung counterfeit na bigay sa inyo, eh hindi natin alam kasi kung paano minanufacture yan, mga ka-wellness ha. Dahil na kung hindi pa yan FDA approved, ako mahirap na. Okay, mga ka-wellness, nako Doc, eh napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa Doc na mensahe sa tipong mga tagapakinig.
9: Eh mga ka-wellness, alagaan palagi ang ating sarili. Of course, inflammation sa katawan, fight it with healthy lifestyle, diet, good choice of food, and of course, Santon Plus Herbal Capsule. And kapag kape naman, Santon Gold Herbal Coffee Mix po, mga ka-wellness.
10: Thank you very much sa lahat ng ating mga katropa, mga ka-wellness natin na nakinig ganon. Salamat sa inyong pagtangkilik. Tandaan po natin, sa Yes to Health, kaagapay po ninyo kami sa inyong kalusugan mula noon hanggang ngayon, kagaya po ng Santon Plus Herbal Capsule na mula noon hanggang ngayon, eh, katuwang na po natin sa pagsasaayos ng ating kalusugan. Dok Algie po ito mula po sa Yes to Health.
8: Maraming salamat po Dok Algie, at maraming salamat din Dok Ron, at ganoon din sa lahat ng mga ka-wellness natin na lagi nakatabay at lagi nakikinig sa atin pong programa. Ganoon din sa lahat po ng nanonood sa atin pong Facebook live streaming ngayon. At sa muli ha, sa lahat ng atin pong mga tumatangkilik ng mga produkto ng Yes to Health, maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy, ito po yung likaw Doc Michelle Hinas, nagsasabing if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
11: The Secret of Health.
6: Ang programang ito ay sa magtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa

ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glow Tag Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glow Tag Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.

0: President Impeachment Coverage. Absuelto o convictado.
1: Hindi rin naman po yun, rollover ng mga time deposits. Tama po ba?
2: Your Honor, apologies po, I can't specifically recall po yun on that one po, Your Honor.
1: Alright. Then, nabanggit din po na may ilang suspicious transaction reports na di umano may connection sa drug trafficking. Ayon sa reports nyo, sino-sino pong mga tao di umano ang involved sa mga reported transactions na yon?
2: Your Honor, apologies po, hindi ko po maalala unless I be confronted po with the record. Apologies po.
1: Alright. So, hindi nyo rin po masasagot kung itanong ko na magkano di umano ang transactions na may reports na related sa illegal drugs?
2: Wala lang po ako, wala po sa akin yung record, Your Honor. Hindi ko po masagot on the spot, Your Honor.
1: Alright. Pero kung mapa sa kamay ninyo yung records, masasagot po nyo ito?
2: Ay, kung hanapin na po at maituro po, mabanggit ko po.
1: Kaya nyo po bang hanapin during trial day?
2: Kung yun po yung mga pinabasa po na hindi ko po maalala kung ng defense or ng prosecution po, uh-huh, at maituturo lang po ulit yun base po doon sa kung ano pinabasa ko, mapipinpoint naman po, masasabi ko naman po. Based on records lang din po.
1: Salamat, Attorney Bonaventura. Siguro, Mr. President, bago matapos itong trial day, baka pwede pong ipakita ulit sa witness yung record na yon para lang ma-on the record magkano di umano yung transactions na may reports ka ugnay ng illegal drugs. Ulitin ko na lang po bago ako matapos, Attorney Bonaventura. So, ano pong mga aksyon kung mayroon na ang ginawa ng AMLAC tungkol sa mga reports na yon?
2: Your Honor, hindi ko po maalala kung ano pong reports po lahat yun. Pero ang meron po kami at yun lang po nasako po nung sa PINA po natin na sinabit po, mm-hmm, yung po mga financial intelligence report at financial investigation report po that we submitted po, Your Honor.
1: Alright. And hindi nyo lang ma-confirm sa amin kung itong mga reports ay bunga ng mga investigasyon ng council?
2: Hindi ko po ma-divulge po o bunyag po, Your Honor.
1: Alright. May nabanggit din pong suspicious transaction report na posibleng related sa graft and corruption. Magkano naman po di umano yung iyon?
2: Sa parehong kadahilanan po, Your Honor, unless ma-confront po ulit ako ng document po so that I can answer that po, Your Honor. Pasensya na po.
1: It's alright po. Tulad nung halaga di umano ng reports related sa illegal drugs.
2: Apo.
1: Okay po. And then, siguro huling tanong na sa ngayon, yung halaga po pinagsama ng covered transaction reports at saka yung suspicious transaction reports kina VP Duterte at Attorney Carpio, yun lamang po yung mga di umanong kaduda-duda o sakop sa cloud na nireport sa AMLAC. Hindi po yung kompletong record ng kanilang buong financial activity, inflows and outflows. Tama po ba?
2: Your Honor, yung pong na-report sa amin, yung covered transaction at saka suspicious transaction po, kung meron man po na hindi papasok doon sa dalawang uri ng transaction po, hindi po yun maire-report sa amin po.
1: Right. And then, approaching that question from another angle, just winding up, Mr. Presiding Officer, kung meron naman pong gustong umiwas sa AMLAC o sa pansin ng AMLAC, pwede pong ibaba sa 500,000 pesos ang halaga ng transaksyon, di po ba? Para hindi nga po mapansin ng AMLAC.
2: Para hindi po ma-report?
1: Para hindi ma-report ng
2: cover. Tama po yun, Your Honor. Kasi po hindi po siya sasaklaw dun sa cover transaction report. Kaya lang po, meron din po isang circumstance po sa suspicious transaction report na kapag na based po dun sa circumstances po, it appears na the client is trying to structure his transaction so as not to be reported, subject of the reporting under the law. matitreat naman po siya, hindi po ng covered transaction, kundi po suspicious po. So, pero, yun nga po, subject din po yung sa checking din po ng covered person po. So, makikita pa naman, nare-report naman din po yun.
1: Okay. So, kahit pa po maiwas sa pansin ng AMLAC or ng covered person bilang covered transaction report, kung may mapansin pong circumstance na parang sinusubukang i-structure yung transactions, pwede pa rin pong masakop ng isang suspicious transaction report. Alright. Maraming salamat po muli, Attorney Buenaventura. Salamat po, Mr. Senator. Presiding Officer.
3: Thank you, Senator Judge Rizon de Vero. Senator Judge Rafi Tulfo is recognized. You may proceed, sir, when you're ready. Senator Judge Rafi, we shall have Senator Judge Lacson, thereafter Pangilinan, thereafter Villanueva, thereafter the Senate President, then finally Senator Judge Padilla.
4: Kumain ka na ba, Mr. Witness?
2: Kumagat lang po ng sky face yun, pero hindi na po makakain.
4: Hindi ka na nervous na?
2: Nervous pa rin po, Your Honor.
4: Huwag ka matakot yung mga sinabi sa'yo kagabi. Okay?
2: Ano naman po, ginagawa ko lang po yung trabaho ko po.
4: Very good. Okay, ulitin ko yung tanong kanina, hindi masyado rin klaro sa akin, maybe sa inyo. Kailan kayo gumagawa ng investigation mas nalaman nyo na yung isang account ay may suspicious transaction?

0: mas priority po namin yung kahit po mas maliit ako, di ba, may national security concern po.
1: Okay, so, what do you do? What kind of investigation do you conduct?
0: After po nun, so we analyze po the transactions po. And then, at least doon sa initial transaction na analysis po, kung meron po kami makita na medyo parang kailangan investigan pa po na mas detalyado, okay, i-endorse na po namin yung sa ikabilang grupo na mag-iimbestigan na po talaga.
1: At ano yung kabilang grupo?
0: Sa internal unit lang po yun sa AMNC.
1: Kaya nga, and then anong ginagawa internal unit?
0: Yung unit po na yun, sila po yung nagkoconduct po ng full-blown investigation na po. Sila po yung kung kailangan po nilang kumuha pa ng mga detalye sa halimbawa po sa SEC, ng mga corporation, ng mga stockholders po, kung kailangan po kumuha ng may ari-arian ba to sa Land Registration Authority. Okay. Kailangan po mag-coordinate sa law enforcement kasi po kung nakita po na may predicate, yung unlawful activity po ay, halimbawa, kidnapping for ransom, so we coordinate po with PNP po. So, kasama na po yun doon. Bubuin na po yung kaso po.
1: Yeah. Okay, pag nagawa yung lahat na nanabanggit mo, anong sunod ako?
0: Gagawin po namin, pag nagawa na po yung lahat, kung kulang pa rin po at kailangan pong pa-open yung particular na banko po.
1: Kung hindi na kulang, nagawa na
0: po, nagawa na po lahat. Magpo-file na po kami ng tatlong scenario po. Una, pare pong depende po sa ebidensya at sapat na po para merong proof beyond reasonable doubt na tingin namin, pa-file po ng criminal na kaso po. Yung pangalawa po is kung hindi po sapat yun pero pasok po doon sa preponderance of evidence na tingin namin kasampa sa court, civil, yung kaso lang po ay civil, po forfeit lang po yung proceeds. Yung pangatlo po is kung base po doon sa nakalap na ebidensya, wala po talagang kumbaga kulang po or hindi.
1: Pag may nakalap mo ebidensya,
0: pag meron lang po, yung dalawa lang po. Yung dalawa po. Yung
1: hindi nyo, hindi kayo pupunta sa CA para mag-file ng freeze order?
0: Ay, part po yun ng ano, investigation.
1: Okay, sa kaso dito sa mga kaos ni BP Sara at sa mga kumpanya kung saan nagmamayari itong si Adrian Scarpin, paulit-ulit na nangyayari itong STR at I'm sure nag-investigate kayo. So, wala man lang naging nagbunay sa ginawa niyo mga pag-investiga? Or you just sat down there at dahil natakot kayo sapagkat nasa pwesto yung mga taong yun at that time? Kung ordinary tapos siguro, baka ipit niya left and right.
0: So, Your Honor, yung mababangit ko lang po is yung po naging saklaw po nung subpoena po, meron po kaming mga sinabit ng mga report po on this one po. Kung ano man po yung iba pa pong action, hindi ko na po ma-divulge po or masabi po sa kadahilanan nga po na if meron man po, may mga other...
1: Why can you not? Samantalang pag sa ordinary mga depositor, may mga ordinary tao na may bank account na mayroon kang suspicious transaction na kita, is pinapadali mo natin ng sulat and there are times na pinupunta niyo pa, I don't know, tell me. Pero pag dito, mukhang wala kang ginagawa, puro at saka very evasive ka sa mga sagot. Policy lang ito tinatanong ko, Mr. Witness, ha? Walang tinatanong ito sa talagang anong nangyari sa ginagawa.
0: In policy lang, in nga po, Your Honor, yung pong may mga, halimbawa po, nag-file po kami sa Court of Appeals for bank inquiry po. May nakalagay po kasi sa rules
1: nila. So, ginawa niyo ba ito? Sa kaso ng
0: kasama po doon na we cannot disclose anything po, halimbawa po, kung nag-file man po kami or hindi po. Otherwise, constitutes contempt of court po kasi yun, Your Honor.
1: Okay, so hindi mo masasabi ba nag-file kayo?
0: Hindi ko po maibulgar po kung meron man po or masabi po. Tama po yun, Your Honor.
1: Pero alam naman natin, lahat na napakarami ng STR o marami na kang beses naka-plug down itong account na ito for several years. So, hindi mo po masabi kung meron ba kayong pinalo, wala. Tama, mali.
0: Hindi ko lang po masabi. Hindi ko masabi. Ma-label po, Your Honor.
1: Meron ba ginang paliwanag ng Cali 88 tungkol sa mga STR sa mga accounts nila?
0: Your Honor, pag po... yung covered person po, pag nagre-report po ng transaction, hindi naman po nila ini-inform yung, bawal po nilang inform actually po, yung client nila na nireportan sila ng covered or suspicious transaction.
1: I'm sorry,
0: pipi
1: po.
0: Sorry po. Kapag po finailan po ng, or pa-filan po ng STR po or CTR, yung client po ng isang covered person, nasa batas po ng AMLA, na bawal po silang i-inform or na o ipa-filan namin kayo. Kasi kumbaga tawag po doon tipping off, bawal po sila ma-tip off na fa-file na kayo na or finile sila ng STR or CTR.
1: Pero mayroon ba insidente na pinapadali ng sulat ang isang accounts o account holder

0: transaksyon na suspicious?
1: Sa contact sa email si po, sa amin po hindi na po. Ang kung meron po kami, sa procedure lang po ito, Your Honor, sa amin po, ang kung meron man po na mapapadala kami, hindi na po sa amin. Ibig sabihin po, court na po yun. Kumbaga, nag-file na po kami, nakareceive na po sila ng court order or kung ano man po.
0: Okay, Mr. Witness, base sa summary na binigay ng AMLC, nasa 1.254 billion ano, ang kabuo transaction ng Golden Cali 88. Tama?
1: Checking lang po, Your Honor. Apologies. 1.254736297.08, Your Honor.
0: A billion.
1: A billion, yes.
0: Yes. Okay, out of this 1.2 billion, 776 million, 776.6 million, yung kabuo halaga na pumasok sa Cali 88, tama?
1: Yung inflow po, yes po, 776,643,950.36, Your Honor.
0: Correct. So, kung ibabangga ito sa mga simulating audited financial statements ng Cali 88, kung saan diniklara itong lugi daw ito mula 2022 hanggang 2024, right?
1: Wala po akong question.
0: Okay, sige. At in fact, itong 2025 lamang, ito ay kumita raw ng halagang 375,398 lamang. So maybe you don't have that record. Siguro sa
1: wala po.
0: Sabihan ko na siguro tanongin ito later. Now, mukhang napakalaki ng disparity ng pumasok na pera sa kumpanya tsaka sa kubuhang kinita nito kada taon. So hindi nagkakabanggaan. Again, marami ito.
1: Wala po akong
0: okay. Ang tanong ka na. Last na lang, Mr. President Officer. Yung bill, medyo...
2: you may continue and wind up, Senator Judge Murphy.
0: Yes, sir. So, kinukonsidera din ba ng AMLA ang mga financial statements ng mga kumpanya sa inyong mga pag-iimbestiga?
1: As long as we are able to get po and available po, yes po.
0: Thank you, Mr. Witness. Thank you, Mr. Presiding Officer.
2: Sir. Thank you, Senator Judge Raffi. Senator Judge Lacson, you may proceed, sir. You have 2 minutes when you're ready.
3: Thank you, Mr. Presiding Officer. Good afternoon again, Attorney Ronel.
1: Good afternoon, Honorable Senator.
3: Irarapido ko na para pumasok sa 2 minutes. Pakitake mo sila yung mga tanong ko. Tatlo lang.
1: Okay po, Your Honor.
3: Una, ano yung trigger mechanism sa AMLC para magpala ng ex parte petition sa Court of Appeals para sa peace order?
1: Probable cause po, Your Honor.
3: Probable cause or docket ng criminal ng predicate crime?
1: Kasama na rin po yun, Your Honor.
3: Yeah, not probable cause, but pag docketed, pwede na yan. Anyway, sunod na tanong, baka abutin tayo 2 minutes. Kindly enlighten us sa yung court sa difference between express or explicit authority at saka yung implied authority. Follow up doon, ano yung legal effect ng implied authority? Kasi bigat din ba ng express authority yon? Related yung sa tanong ni Attorney Mark kahapon, tatandaan mo?
1: Patungkol saan po?
3: Yung express authority against implied authority. Anyway, mamaya ulit, ito yung pangatlo. Did I hear you right? Na on the basis of of an adverse news report, pwede na kayong mag-deklara na suspicious yung transaction?
1: Hindi po kami, Your Honor, yung nagde-declare po kung suspicious yung covered person po.
3: Covered?
1: But the covered person pa rin po, hindi lang naman po sa adverse news. They have to check din po yung mismo KYC, yung account po mismo, yung monitoring yung transaction nila. So, based po dun sa mga ano nila internal na pag-check po, they have to consider all other matters po. Kasama na rin po yung sa adverse news po.
3: Yeah, so yung comment na binabasa nyo kahapon na news reports, hindi sa inyo galing yun?
1: Hindi po sa amin galing.
3: Sa covered person?
1: Covered person po yan.
3: Okay. So yung sunod, yung anyway, yung trigger, ang pag-alam nyo, probable cause. Ang sinabi kasi ng inyong predecessor sa amin, basta't madakit lang. Ano ba, may nag-file ng complaint, pwede na kayo mag-ex parte. So which is which?
1: Your Honor, under the law po, pag as far as I recall po, ang subject po dun sa kung ano na sa actual na batas po. If we'll be filing...

0: ang kape ko. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Salzon Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Salzon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid.
4: All-in-one sa presyong magkaan.
5: Salzon Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
6: Si Sairan isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist.
4: Consult your doctor.
7: Sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
9: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
10: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
11: Vision Next! Marami na ang natulungan!
12: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
11: Vision Mike X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
13: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibilis.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samtong Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samtong Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samtong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansad Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansad Promo. See Push Stress for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.

0: Isa ka maulanon nga hapon sa inyong tanan!
1: And happy, happy Tuesday, mga pinalangga ko nga katropa!
0: Ito kinarton sa kunsura. Ano nang nakabutang? Isuyam. Abi ko niko siya.
1: Isuya.
0: Isuya sa keep calm. Diba? Doon hindi ka basa sa ulan na wala man sa mga marka, sa mga...
1: Gani. No, wala wisik.
0: Wala wisik ito doon ka. Wala
1: kagag sick.
0: Eh, ito, ang mga laway. Ano ginaging ka? Ang mga naglalaway ikaw. Agoy. Eh, alas 2:29 na sa nga po mga katropa. Kag, ululupod naman kita giyapon dire sa X-Rated. Kau po din inyo nga Uncle Bob. And
1: sexy ding ang mga painit sa inyo sa kahanginan. Kagmahatag ka sadya nga hindi nyo gid malipat ha.
0: Siyempre diri lang sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo!
1: Exciting!
0: Yeah. Di ba lipatan ka muna itong slogan? And siyempre, kamusta? How's your day? And how's your business? Abo business?
1: Business.
0: Ito ka maayo. Ito mga picture-picture mo. Ito ka mga guwapa.
1: Huwag nyo naman tayo. Huwag nyo pero may
0: ako. Ito ka mga guwapa. Gusto mo upod mo. Ito ka. At ipon your eyes, for your eyes only. Lamblaram. Ipokrito ko. Hindi ko magupahan. Ipokrito ko.
1: Ito yung mga tahumgid man to sila yun.
0: Tahumgid eh. Ito gusto ko gani. Ito maglagaw. Dahil mo din si Sixi. Hindi ka tuwa mo. Ha ha ha. Patok sa layuan.
1: Wako.
0: Di na. Tambla, bato sa awlo.
1: Correct.
0: Bukla mo tayo.
1: Tao, mati mga guwapo. Galing ka piyong ko.
0: Ay, but dahil dan nga, may papagpatawa ako. Huwag ba si ma-fall? Hindi, please. Pa-joke lang ta. Yung, kaya ba lang po yung buot? Alam ka buot.
1: No, ba kaya akong project head? Kaya ang may isa ka story, hindi ko pasugot ka ang ibilin tong booth.
0: Oh.
1: So sa ako, niya nga pag-istorya, nagpasugot. Igambas ako ng project head ko nga lalaki niya. Ginano mo to sa? Ano ang imo nga magic words to? Sabi mo, sabat ko sa, hindi na sir, hindi na kinala mo balaan mo. Kaya basi patikaw, madala.
0: What? Oh, biga. Ano naman itong may wagang hotik man? Ang mahiwagang pinagbabawal na teknik na hutik.
1: Hindi, ang boss, gambal nga. Wow, ang sipag-sipag mo pala. Sige ko kailangan, boss, kasi may dalawang anak.
0: Nagsipag-alisan sila eh. Sipag siya, nagsipag-alisan sila. Tipisan, gimana yung mga ita. Ayuhan, si Sexy Dia.
1: Dapat lang, is ala na kadaan.
0: Wow.
1: Agi ka nalito sa Lacson, wag highlights na bala. Busi ka lang, bay ka to.
0: Kagmas tampid ko.
1: Hindi taga-ataka ko, ang payong.
0: Kagmas tampid ko. Ito, lalagi ko na permi. Taga-kadto ko lang inaday. Saan mo pa ni makagiyo? Ang inubra ko sang last, no? Nagupod ko isang bilance nga nalipong. Itabid-tabid ko to para makalabay. Kinting na palabay. Kasi tampid, bay ka, tikludanay. Nagakong ano. Munda always siya muna gani nga dapat paano na mamidyusan nila nga, no? Grabe na di ang natawag nga stampid, no? Pero galing iti, it is what it is, amo ginaya. Iti galing ito, wala mo ko ba't siya kamaskarana?
1: Pero init, ya ba't siya ganong gidya?
0: Duway lang gani, ha? Kailangan, oh, pizza size na tao. So, na yung mga muna yung pizza, do, kag damo na activity, do, subong. Bata? Kaya nagulagana mo celebrate.
1: Oh, hindi ko mo matyagan mascara, pero ang tugnaw diyan.
0: Ay, matyagan ko tayo mga itong itlog diyan sa plaza. Ay, ikaw nag-dinosaur na sa buong.
1: Super.
0: Grabe, lalala. Naging dyan sitwasyon na diyan. Una, baha, subong itlog. 300 million na na tayo ng itlog. Ay, na. Tapos tinodanay na sila.
1: Ano ginaya?
0: Fountain ta manog mascara wala tayo fountain.
1: Eh prenda na lang ganda na. Eh baligya ang rebulto da bala nga pila man to ka milyon.
0: Oh, hindi mong guan na palok. Giya nyo ah, bisog bias na kita. Giya. Anyways, mga katropa, syempre nagatuto ka mag-iapon diri sa aton nga programa no via YouTube. Niara makita dira XFM 90.3 Bacolod live stream. Dira nyo man makita aton nga YouTube live.
1: Siyempre, live na live kita subong sa XFM Bacolod News and Public Service Authority nga Facebook page namon. Kung gusto nyo daiyang magpa-shoutout or mayara ka mo dabi nga birthday celebrant, anniversary nyo man dabi or friendsary, pwedeng-pwede ka di. Kung gindad makamanda, pwede mo rin yapon niya ma-shoutout niya. Kung mayara pa ka mo da gusto nga ipabutsyag, o, oh, diba?
0: Pwede ka da. Mayara kita rin isang number nga pwede nyo tawagan. XFM official hotline number is 0915-628-7926 or mayara may sakat number 0950-522-2818.
1: Pero ayaw ka na.
0: So far, radya po ng ano bilang
1: askad.
0: Askad sang ano. Tapos ga, ito kakatol gadya yung mabarukoy gadya yung kadali. Pero dugo-dugo yung madula naman sa good luck sa the fourth para mang koromo to ka.
1: Wow, yun all. Keep it
0: guys,
1: up.
0: Guys, kita na kita sa the fourth ha, alas 9 ng gabi no with my band Six Strings Attached.
1: Wow. You mentioned ta kato sa ano, may ara ko friend nga nangita sila mga full band.
0: Gani o oh, mga cheer squad.
1: Oh, Nikki, you're so fine. It's so fine. It's so fucking fucking. Tapos nga cheer dance.
0: Tapos sa tagayam. Ano, pep squad gusto ko nasang lasalya. Dira ko ba yung scholar?
1: Grabe.
0: Kung na ika, binulok ko lang din ako niya. Para, amo lang ito, hindi ko gusto ya. Sa tanan niya nga experience. Hindi ko ay giniya sa hip hop
1: niya. Hindi tingin ga-saka mo, di si mong babae.
0: Napagsaka ka mo ko na yan. Bika-bika, ano? Gabri-abri man ah. Okay man, swabi man. Iban libungot, iban wala.
1: Ngayon kayo wala itong mga semi-kalbo or ano.
0: Di ba? May araman nga daw. Tiyam-go.
1: May ginalawa na.
0: Tapos isa mapusdak pa na. Oh, ibang pusdak na. Oh. Now, di yun. Pagi gito. Oh. Ang ito ba? Alam ito. Those are the days. Oh, siyempre. May nalakot ko ito yung makatamang tumbling niya. Okay, nung abi ko yung pep squad ka, makatamang tumbling ka, happy ka na. Hindi gali pwede. Hindi nang gali mo na.
1: Hindi nang gali.
0: Wala lang. So, saot. Tapos hindi magkukadaog sa mga amaamo na kay kanimong mm-hmm. Masama. So, ang tendency, ako lang taga-salo. Pag salo ka, kakao, ahay.
1: Ahay.
0: Diretso sila si Minto.
1: Alo, o ilang to galing sa babae, yung makuha at may ay.
0: Gaguluwa si Pon. Kag siyempre, no, mga katropa, luhan tayo dito nga, speaking of halong, no, nalungan manamon-amon nga mga dancers, kumbaga mga flyers, nalungan mo na namon. Amo man na sa paghalong ko sa ngakon nga kalawasan. Kinigid akong tagipusaw. Kagawag tagipuson. No, siyempre, subong nga panahon, wala kita sang mainit, no? Nga mga sunlight, oh, or ano, kinalantan mo yung Japan vitamin D3. So, amo na gani nga, ari yung gini-endorse tagit sa inyo, ang vitamin D3, tanga premium D3. Ini sunshine vitamins, ini nga klase, isang suplemento, ha. Kag nagabato pa ini sa mga virus kag bakterya. Imagine nyo lang bala. O, kakso niyang virus. Kakso niyang bakterya sa inyo kalawasan. Kag, at the same time, may ara siya virgin coconut oil. May malunggay oil, kag may vitamin D3 nga. Sunshine vitamins para sa aton. Pwede-pwede giniim nun sa aton mga call center agents, mga man on uniform, mga duty gabi, no? Kag tanong niya mga nag-miara ka nga gabi ay gabi.
1: Mm-hmm.
0: So, kinanlantagin niya sa aton nga premium D3 para mayara kita sa vitamin D3 sa aton kalawasan.
1: Siyempre, kung may premium D3, may ara man ta nga Santon Herbal Oil. Sa mga upod ko nga mga BA, suwak na suwak ganiya para sa inyo. Yala pyo tayo sa duty per me. Diba? Kung nga, hindi na tayo magulat, paya nga maabot sa tiyon niya nga pagbugtaw tayo pagkaaga, hindi tayo matapak ang tiil ta tungod nga tag-asang heels.
0: Ay, tinano, ano na to, buhaw?
1: Tag-asang heels or kingkapoy, tiyo isang lakat. Ya, siyempre, ano bala, malibot-libot, kada iyakag mambaki na, hi sir, mapakyat ginagmay. Ti kung may madagit ka dati, imo na na.
0: Naka-concern niyo doon. Ayan, ano to, how? Ay, ito yung manay.
1: Ay, alam, may masahista tadi girls, oh. Siya niya, ang gamiton niyo kaya sa inyo, ang Santon Herbal Oil.
0: Gamiton ko kaya kamuya. Awa na ano, ang oil. Gamiton ang oil sa inyo.
1: Oo, the best. Ang kahamot sa inyo. Talala
0: pagambal.
1: Ang kadalugon ka nami, Gidia, pag-abot sa skin.
0: Kadalhay lang yun, Jack. Swak!
1: So, hindi ba wala nun nga, idlaw ka ba, no?
0: Muna. Sulod yun. Ay, na, ano man to yung paalang tani nun. Sulod yun. Hindi na makakasp daw.
1: Especially kung may harap, pagkika mo kuto, girls, na, huwag pa-init, ta. Pwede-pwede mo mabuta nga ng imo nga ulo, sang gamay lang, ano ha, nga Santon Herbal Oil, lang, kaya basi bala, pag-agi bala ka, customer bala, nag-aluha na to bala. Istorya, si mo, kagwapa to, si mo, pero, gaibi bala.
0: Kaya pila na, dai? Ha? Ano man niya nga, kung nito ka pa, hindi siya mata ko, ano nating nangyari yung sa...
1: Oh. Well, syempre, diba? Ka-shout out na yes, iyasakon ko pagwapang mamimila gumban, no? Kaga nga akong project head nga si Sir Lauren Dio Campo. Baka gapon, gito si mamimila. Kagwapa, to bala si Mumin. Wala lang ko kahamba si Mumin. Kaya gadali na ko.
0: Gwapa, bala si Mumin.

0: baluay ko labot. Kipabalik ko ganyan, price niya sa normal. Sir, ano na lang na siya? Hindi, gusto ko yung original price. Ibalik! Hindi, discount. Ibalik, ibalik. Oo, sige, oh, ibalik.
1: Ito na, mag-aw muna, galikad ko. Kato sa ako, mga store na ginapang-assignan sa akin. Kaya para hapos kaya galik-baligyan.
0: Oo, oh, sample, be buy one, take one. Ah, isa lang ako niya. Ari lang ang ano. Pangatag ang isa.
1: Hindi mo na dan gusto kung ang mga customer yung wala na bala duruga mo. Hindi ka na mag-explain. Gabakal na lang dayon.
0: Diyan, ayaw mo na ako. Sabi, babayo. Ano yung ginatakbo sa gintan? Ako lang. Hindi. Hasta lang di mo. Hindi mo
1: mapanahog.
0: Huwag mo to like crop top. Hindi mo panahog. Hindi mo kilok. Mapanahog yung may gamay. Wala na. Muna yung datsak ko yan. Muna na yung tuloko. Bakal ko yung brief. Pag sa loob ko muna, dagdag liwat. 3XL galit. Disco, large ka lang.
1: Diba? Yung sapatos, entrada, alam to kasulod, why na ano, tikod.
0: Di, pag dunal ka dyan, guay. Dunal ka dyan, ipis ang tiil, muna ka dako, sapatos. So, balaangin dyan, ikaw, lakit yung pagog. Nakita, sakay ko sa motor muna, oh. Sapatos kong kambya, aras to nga. Kito, tapos punta ako, sapatos, punta. Hindi mo yung motokod dyan muna yun. Stand yung tiil, wala pa yung kalini mo, tiil, stand pala yung punta sa stilto yun. Grabe.
1: Grabe. Matayog tayo. Gidyan, no?
0: Oo, basta mo na yan.
1: Basta mong kita na ito. Duo tayo. Gidyan niya.
0: Shoutout tagali sa ako ng mga The Lost Boys brothers and sisters. Na. Guys, lapit na lang ha. Ginasuguran ako struck ang aton The Lost Boys headquarters. Mamaligya naman kita dira sa mga inasal, mga drinks, cold beers, tambayan. Tagidya, hindi lang yan para sa The Lost Boys. Para niya sa tanan ginobra namon. Pero hindi na kami magtalang pa kung gusto niyo kami magpa-picture sa amon or diretso kami makita kami. Kantuin lang kami sa each quarter.
1: Sana all.
0: Each quarter sa kami. May yeah, namin
1: dala. Kanto ko to.
0: Namin kami babaw na da ya 6D. Ata sa babaw no, pwede ka ka panginahin. Kami puno at ako dako. Dang diyan Minggo. Ti may sa dala pa ko makatakanta kasi pagaluto ya. Babalan. Manok! Ano tiya? Ano tiya? Diba? Okay, total vlog. Gagasto kami at adlaw. Gagawa kami. Rides. Gagasto kami sa kung din ng mga lugar. Why not? Put up some business, no? Para HQ ka na. May kung gamay nga negosyo makabulig sa kanan, kadamaan. At syempre, ito mga produkto, no? Himo inis ang Yes Dwelt Incorporated. Nga, pwede magid mabakal sa mga butika malapit sa inyo or pwede nyo man katuan ng aton nga Yes to Health Wellness Center dira namtang sa door number 46 Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Damo kita sa produkto dito nga pwede nyo pilian. And pwede nyo man baklon sa?
1: Siyempre, kung tabarang ka naman magkato sa butika, pwede mo gijan mo order through online. Kag-available na sa Shopee, Lazada, and TikTok. At ka lang sa Yes to Health 2011 na official store. Kag mag-add to cart na. Thank
0: you! And shoutout na din ato ng mga katropa. Let's go!
1: Siyempre, ginapangunahan gidsang ato niya katropa. Rideresi, katropang Ninong. Ang kumpare ko, sana all 300M ang itlog.
0: Hindi, nasorto yan. Ano na sila yung...
1: Gani, man.
0: Bulukan ito yung iban.
1: Ginano pa na daan. Halipalatan sa iban yung lugar, di ba?
0: Oo, iban mga roll-on to, bala. Pagkakas. Naging pahabok. Itura doon mga roll-on nga may dagko mata. Tayog ni Gidya.
1: Hindi rin ito katarawa pa ang Kuya Mar vlog. Akon katulman gihapon tutunlan.
0: Oh, dapat imnan mo gitsang garlic or luyaan, no? Pabukal ka. Tapos, tamo drop sang, aga, ambot lang, may ben kayo nga, bawal lemon mo, kay gakatol. Pahida kung may mga aslom, bala, gakatol na mo. Amo na nga, dula ko gakalaman si juice or ano. Ako ginobra, kapabukal ko sang ahos, kag luya. Tapos ang tubig sina, amo nang ginatimpla ko yung sakon nga, santo na coffee mix. Santong tas coffee mix ko.
1: Pababawon talambik. Ito ba tiyagan ko ni Chris? Wala, pitarang ako rin not na di akong kamot sa katubo.
0: Yeah, magkamang ano man, igaka. Kaya nababalik. Ali Mandarino, shoutout man kay Yam Alim Gumban. Yan,
1: si Mamila na.
0: Mamila, ginsuli yung pagaliw.
1: Yum, kaya Yami siya.
0: Wow,
1: wala siya. Yami.
0: May,

0: ni la May Gumbano. Nakita, tsura ko.
1: Hindi na bala paganda. Bala imo, bala kadasig mo niya sa imo, ya?
0: Sa Shopee, TikTok, kag sa Lazada, pwede nyo gitordero na ito ng mga Yes to Health products.
1: Uy, sa kabate.
0: Balaw into ako, me. Into ako, so,
1: wala ko yung kapag-into, yung Mia.
0: Wala. So, pag-into, diretso na yan.
1: Diretso.
0: Ali Madrid, no, si Mamshi Lori Ambulo. Good afternoon, Idol KVK, a.k.a. Uncle Bob and Miss Sexy D. And sa lahat ng mga viewers, enjoy. Ingat, God bless, and God bless you too. Thank you. So, mga san, no, kagid bi mabisi, bi nga mga tionsang October.
1: Oh, next week. Last na na, next week.
0: Next week mo, ano, at mga ako lang isa.
1: Oo, iya, muna ganyan ba ko, i-straight ko na lang, kati hindi ko gidkaya nga iduwaon ko mga katropa. Kati kita nyo man to last time, ga-focus ko gyapon sa ano, hindi ko ka-focus di. Siya na lang gidiyan na, bayaan ko. After na, wala na. Okay na ko.
0: After na ako naman, ha, mabawi ta siya.
1: Sige, okay, ginagyan sa ako niya.
0: Hindi lang, masupport ko na, higi ka, para mas damo.
1: Mas damo nga, inadlaw, madula ka.
0: Okay. Mga ano naman, next year, mga May.
1: Ay, grabe. Uya ka pa? Mga 3 months, ha?
0: Pagbalik ko, why no bra? gusto ko yung filament resikan ni Wata.
1: Ah, so, napunta eh. Punta resikan na ano.
0: Panaog na lang, ha? Hindi ta kaya madaog yung panahog na lang niya. Ako babayad si mo ah. Nasulion balayaw ah. Amo na dapat na.
1: Okay.
0: Ano daw?
1: Wala na ang ano.
0: Oo, itong aton nga mga product. Yeah. At the same time, syempre mga katropa, no? Sa mga gusto na magpadala sa ilang mga sulat, yan, yeah, no? Pwedeng-pwede nyo ipadala sa aton nga XFM, Bacolod News and Public Service Authority page para naman matagaan tayo istorya, no? And speaking of the Lost Boys, no, shoutouts to Bro Combat. Thank you so much sa doon. And stop na kan anaydra sa Lils, no? Thank you so much. Lils Diner, 24 hours. Kay Tol Marby, get well soon.
1: Kay, wala pa siya nag-ayo. Araw
0: na 2 weeks sa yung mapapuhay. Kay
1: Overpatigue man.
0: Hapo. Kadlaw pa. Nahilising kadlaw sa ako. Hindi na po. Hindi na kayo gano'n sa buong mga joker. Kaya dyan.
1: Kabudlay, ka hospital.
0: Oh, from now on, mas serious ko.
1: Pero ti ambal nila, laughter is the best medicine ko, no? Pero...
0: Mas serious ko. Biskang gamay ngayon, di nagkakuno kay...
1: Ay, tuot.
0: Budlay, pong gano'n. Kakadlawin mo yan, tagipasol, gano'n po yung tsura, hindi lang ganyan
1: maganda. Hindi, yun, kuya, maluha ko na yako.
0: Ay, tuot, kaya ko yun. Nawas lang yung kakadlaw lang.
1: Kakapoy na yan, magamo na iya.
0: Hindi ko ngayon, hindi kakadlaw. Yan, kaya daw, mong ganyan kapag-apo. Ang mong kapag-apo kita, di pala. Oh, no! Shoutout man kay Bro Limar. Kay Miss Sunshine, kay Bro Joey, kay Miss Nancy, kay Bro Bert and Sis Kichino, kay Bro Julian, Bro Sarge Sweetcorn. Amo na yung mga ngalan mo, Sweetcorn. Mauricio Brothers, Sir Paul, RV, Raydan, C. John, John Ray, John Thunder, Engineer Jobs, no, kag sa tanan pa nga The Lost Boys.
1: Shout out, matagal isang mga nagapanikatika daha. Nugay na ka muna kapanikatika, pag sulod ka mo, kay kitaon, kung hindi bala sa akon.
0: Ala, di ba naman nakita yun?
1: Ay, kapalukan mo ni mo si Sexy D, opinion niya, bay.
0: Paano mo nakita? Kay Dra, mo sa ginalantaw, sila sa akin. O snugay na da saka-saka sa Minggo da. Naog da kay basa daan mo tanlog na kay makakaon ka pala. Ito mo niya ang kinula niya. Hindi ko na niya magsaka sa mga puno-puno. Kaya tanlog na niya. Imbis siya matak-tak ang prutas. Minta ko dako. Ika nalagabog niya.
1: Ang grabe. Oo, nagasaka-saka ka man sa mga puno.
0: Oo, Adra, kami kalagsanay.
1: Ay, too.
0: Ikaw sinang pangampangan mo sangas na.
1: Uso pa na sa una. Ang do, ano na
0: pala. Duwa na makasangakis, aduwa ka puno, matabok-tabok ka muna. Kay
1: lautay ka mo. Tree house na pala.
0: Tree house, tapos nandagdag din pa. Tapos, nagkalabali ka mo, mara. Hindi mga ginikanan, hindi pa. Sino naman yung nagsugod?
1: Tree house.
0: Agay!
1: Kami sa una, may hara kami trios. Tingala ko, muntong pagbalitin. Pero ano pa sa email? Gambal sa nga arin ako. Di ka gulo mo say ito sa gulo sa babaw.
0: Ay, hello ka the merc. Ano na sila man. Kami, may hara mga may trios.
1: Pero siya.
0: Oo, oh, 3 hours. Pero nag 2 na lang.
1: 2 hours na lang.
0: 3 hours, ganyan tayo. Ibrigyan mo isa. Hindi 2 hours na lang bilhin. Charas ka na kay katropang Lilia Lombrado. Good afternoon, Uncle Bob and Sexy Dean. To everyone, dras sa may Kabangkalan.
1: Yes, tananda ang mga taga-Kabangkalan, no? Salamat din sa inyo nga pag-suporta, syempre. Hindi ganyan sila, pero may madula, no?
0: Gani. Pero ano mo, yung treehouse, ano, made of ano siya? Made of ano ang inyong treehouse?
1: Made of barbecue stick.
0: Uy, luminomi. Bawipon lang, taktaktaran ba? Ito mga toothpick mo naglaula. Amon nga treehouse siya. Ay, siyempre, tree sila, kabitan. So, giparent ang isa, 2 houses na lang. Tapos uli na, 1 house. Tapos uli, no house. No house na. Amon na. Lagi pa nabagi ko na construct ko sa bata ko. Kay mala engineer mo ko sa una.
1: Oo. Ano, popsicle stick?
0: Hindi, nang mga kawayan.
1: Ah, toon. Mga ano, lukay.
0: Kita ko kawayan mo. Uy, ari mo lang materials ka, damo.
1: Pero nabda mo na sa una, magbalay-balay ang mga kwarta, panit ka dulisi.
0: Oo, mga tansan, nga dito. Ti, amo na sa amon, ganyan nga ginabayad-bayad. Kunwari,
1: ti. Ang tando, ay, well, 5 na kapiso, di ba?
0: Oo, mga store. Oo. Napamanday ko na. Pagkita sa mama ko, abi ko malipay siya kasi, uy, treehouse. Alagin, puspos ito sa akong tanan, kakas kaging bakol sa akong, kaya nga yato kay kakawayan sa gitan eh. Nakita ko yung imo ko. Tingala kong panday, wala di inong construction sa gate ka ko. Ginimo mo, treehouse, ariay. 3 months sila kalabag na doon. Tatlo kastig yung bakol. So, baka nabali man. Ah, gamal ako na. Ah, wow.
1: Ano nang tasan? Kumagali sa una ako. Kasang una.
0: Ay, hindi ko yung lugtasan niya.
1: Oo, oh, gani. Hindi ba pala nun? Ah, magano ka man niya.
0: Ah, sa una, mga teleskopyo na yun. Sa una, tagodagko. Ano ba yung sunod lang ka teleskopyo bahay? Mm-hmm. Taas na. Butangan ko na yung bawat buhay. Isa ka, ay siya. Hindi mo dyan teleskopyo na bilang box. Diba sa una, teleskopyo. Kasi hindi pa nagagmay. Dagko pa na. Hindi, may box-box sa bahay. May higot. Hindi ko ako ng teleskopyo. Puta, kuha ko ng ice day yun. Doon ka bilog. Libod ko.
1: Naulo ako.
0: Di ka kita. Katuday sa ano ni Toto mo ang teleskopyo. Naman sa timbang. Dalaman to ni Rilan. Nilibot-libot. Ah! Ara naman eh. Bula buka mo ng ice sa ulo naman eh.
1: O kagi gusto ko naging lusik ko ni Mama. Doon ko na ako. Diyan ka lagubya. Ingin hot compress yaman. Ibulong yaman.
0: Ako, Ario, sang time lapit na to December nung duman ko. Di kay medyo may scientist ko ya. Medyo so, di ko kabalungan.
1: Scientist ka.
0: Gabi ko yung alam ko na naglalapo. Ano ka natulog ka sa bulong? Nulog. Nulog lang sa bulong. Sobra ka kaalam mo. Karoon, dambal na ng tiyo ko kay Tagaylilo. Nagdala sa isang karton na palupok. Wai ko man yung apuitis to gali. Abi kaya pinuil. Wala man may nagambal na pinuil. Kaya yung pinuil dapat yung laba kami buhuda mo. Lawas ang puitis. Lang sangan mo bla. May friction gina yan.
1: No.
0: Kaya nga ako explanation sa utok ko. When this gets fire and then the frequency is shhh. Alimim mo kaya ya. Kagalingon mo yung atiyori.
1: Oo.
0: Bang! Lumupok.
1: Doka missile. Missile.
0: Oo, lumupok yun sa yati. Tatlo na lang din nabili no. Ang duwa kakabit ni mo.
1: Hala to o.
0: Oh. Amo na yung tahi ko ganila balaba o. Amo na nga nagamukha din. Mama, tigalo ito pa to be yun. Tikal-tikal pa ito sa timbang. Ay, pag-pag-pag-pag. Dagi ko mag-Christmas to. Muna nakasinggit kita at lang kitaon. Amo na nakuha ko na.
1: Amo ginaya?
0: Talikod. Kagatsa ko dito yun.
1: Ang kagatsa ka?
0: Kasi kagat-kagat. Kasi hindi na saka nervyos, hindi sa kampak. Pagkagatsa naman ako, dito ko yung nag-ibi. Wala ko nag-ibi. Saan ako? Tod akong kamot. Grabe, rabies niya, Ermat. Anong balsang doktor sa hospital? Mas matitanos pa siya sa kagat mo, hindi sa palupok. Konsensya man sa bala. Kaya grabe ka dyan mga inject sa ako niya. Kaya dako diya kagat yun. So, Linara, na naga-Christmas, nagamunan ko na isang kamot yun. Biba. Ah, muna yung kadungal sa una.
1: Diba? Wala nun.
0: Oo, grabe kuya, mga pag hindi ko yung mabaldaw sa kadlaw, hila nato niya ang ano, ang panahon. Mugi na yung the best gin sa ako niya. Kaya di, muna ginambal ko, subong nga panahon niya, ang kabataan, lain ano. Subong sa unay, agad itong papatis pa kami. Ito yung galupad yung sa ulo, sa bata, hindi at sinilas, kundi lata. Pang! Galagdok! Diba? Kadang-kadang, shatong, muna yung mga pang sa unay.
1: Enter, mga...
0: Pogs! Tex.
1: Buloy.
0: Buloy man. Ano nang hampang yung muwi sa katigulang.
1: Porta! Sa katigulang. Porta, dapat mapariyo sa silang katatlo.
0: Sa katigulang ko na yung mga buloy-buloy.
1: Ibuguroy yung tsetse
0: ni Iaguroy ang...
1: Tumbo. Tumbo na sa ana.
0: Tumbo, yung mga buloy-buloy. Nga ala na, huy-huy, buloy. Ano mga buloy man yun. Buloy, sa patay lang na yun. Hindi mo na nakuha, oh. Sa din kang na klase sa Kumaya, doon wala ko nakabatis ang lugar niyo.
1: Hindi siya daw to si Light.
0: Siya daw to si Light. Buloy. Ang pang buloy, tampal buloy.
1: Buloy.
0: Tumag na buloy man. Kalayo.
1: Ang away ko kabalo. Ang buti sa'yo naging binto.
0: Ang naging binto, nang gano'n. May pagkamangs mo. May buloy, doon kalayo.
1: Ang muna na nabdan, kuya.
0: Sa bagay, tiyo. Ang muna yung mga game zone, mga pakot-pakot. Pagid na 19 ano na bin. Mga umamo na, di ba? Ang mga piso, mga ano. Pakton, magiging ko, ano saan una ginubra, 19, ano na sa... Dupipiyo pa ng iba, nabi mo blado. Doon mapakot ginila, kaya palibot-libuton pa ng mga sinsilo. Di ano, makuha mo nga, mamarka na daaw. Ano mo mga hindi, pero maginding, lipot-takot mo na. 19, ano niya.
1: Naptahan ko
0: man. Nabi mo blado, may duwit ako, ginigat ni Prince. Ay, upiling mo yung mga kabataan sa una. May mga po na...
1: Bugoy, oh.
0: Bugoy, ara, mga batad. Lagi ko yan, tige, siyempre, kutos ko yung magampang. Ang bugoy, kundi talom na baiban nga batad. Ang kuna yung, tige sa, yan, mga gatulog yung
1: daw. Gatulog ko ng, ano.
0: Inainit, nagiging kaya siya, yan. Pag bugoy, yan, pakasura, yan, pak. Pak, sakit, ay! Inainit daw na may brahab lang, eh, kutos. Ano mo lagi ko game ko, rumo, eh, kutos, kuya. Hindi, perdi na kuya mo.
1: Lanes, siya.
0: Lanes, man, nariman. Kahit eh, may harap kayo, tanda ko doon. Palubot lang pa ko, chikid
1: yun. Oo.
0: Basta mga ganda, o guys, saan ako na din mo? Giyah. Damdaman mo, nag-isa ko ako. Mula ko da ako, ngali, ang huli na, bla.
1: Ang ano yan, Chinese garter, ya.
0: Gagululiad. Kakanong ni ulo. Lanes, pang! Dehibe naman. Oh, mga Chinese garter, ya, ti. Idol ko na yun.
1: Musong una,
0: ko na gintry, ha? Galantaw lang ko na yan.
1: Binabugto mo.
0: Hindi, kundi nang bika, pakadto. Dito ako na yung malantaw yun. Oh! Dito ako na yun. Oh! Pink ang panty ni Maria.
1: Oh! Alaga mo, ikaw pa sa una, ya? Ano ka naging dyan, oh? Botox?
0: Oh, ano naging kuya doon ng ano? Sitsiing. Kasi, ano? Ano naging ko na yan?
1: Nadala mo, gidali, no?
0: Oo, nadala. Pero dula mo sa, ah? Nadula mo sa dako-dako. Kadula mo lang dapat timprano, pas patigula mo dula sa dayo na. Kaya may kabalogan nga nadula na po. Oh, not aware.
1: Pero ay, mo yun ang dula. Nagdabo sila.
0: Oo. Oh, ako mismo. Pa-register mo ni sila, man. No, sige lang, ate. Wala na kita sa oras, no? Ate Kalay naman takaroon na pagbalik naman kay Ari Sadjak, Ari si Sexy D. Mabasa sa sulat karon kag tukibon ta ko ano naman ang drama nga ma-offer namon sa inyo. Syempre diri lang sa X-rated kau po rin yung Uncle Bob kag
1: sexy ring magapainit sa inyo sa kahanginan kag mahatag kasadya nga hindi nyo gid malipat ha.
0: Syempre diri lang sa 103.9 XFM Bacolod katropa nyo
1: exciting
0: we'll be back.

0: Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
1: Welcome sa isa na namang edisyon ng programang The Secret of Health. Madalas ka bang nanghihina? Parang wala kang energy kahit hindi naman gaano kabigat ang ginagawa mo. Minsan iniisip natin, baka pagod lang ako. Pero alam mo ba na ang panghihina ng katawan ay maaaring mula sa maraming dahilan? Una, maaaring dahil kulang ka sa tulog o sa tamang pagpapahinga. Kapag hindi kasi sapat ang tulog, hindi nakakabawi ng maayos ang ating katawan. Pangalawa, poor nutrition. Kapag kulang ang pagkain o hindi balance ang diet, maaaring hindi rin sapat ang nutrients na pumapasok sa ating katawan para sa energy at normal body function. Pangatlo, dehydration. Kahit simpleng kakulangan sa fluid ay maaaring magdulot ng pagod, panghihina at kawalan ng focus. Pang-apat, sobrang stress. Kapag palaging stress, naapektuhan ang pagtulog, ang gana sa pagkain, ang enerhiya at overall wellness. Pang-lima, maaaring may underlying health condition ka na tulad ng anemia, thyroid problem, diabetes, infection o iba pang kondisyon. Kung madalas kang nanghihina dahil sa mga alinmang nabanggit na sanhi, subukan mo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Ang Santone Plus Herbal Capsule ay naglalaman ng protein, iron, magnesium, potassium, calcium at vitamins gaya ng vitamin A, vitamin C at vitamin E. Mga nutrient na mahalaga sa normal na function ng ating katawan. At hindi lang vitamins at mineral ang laman nito. Mayroon din itong phytonutrients tulad ng flavonoid, pinoli compounds, carotenoids, glucosinolates at isothiocyanates na malaki ang benepisyo sa kalusugan dahil sa kanilang antioxidant at iba pang biological activities.
2: The Secret of Health. Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
3: Ako si Carlito C. Subukan nila ang Santone Plus. Talagang aprobado siya. Yung bukol ko sa pisngi, lumiit. Nagpapasalamat ako sa Santone Plus na ipsa na nga ang bukol ko sa mukha kaya hindi na ako ng problema ngayon.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Ka-wellness. Alam mo na ba ang benepisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay mayaman sa healthy fats, particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Ang healthy fats ay mahalagang bahagi ng balanced diet at nagbibigay ng energy habang tumutulong din sa absorption ng mga fat-soluble vitamins tulad ng vitamin A, vitamin D, E at K. Bukod pa dito, ang Moringa Seed Oil ay may iba't ibang bioactive compounds sa pinag-aralan dahil sa kanyang antioxidant at anti-inflammatory potential. Kaya kung gusto mong alagaan ang iyong katawan mula ulo hanggang paa, kailangang sapat ang pinagkukunan mo ng mga sustansya gaya ng protina, essential fats at sustansya gaya ng vitamin D. Kaya kung di kalidad na food supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Softgel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula lamang ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron din itong BCO at Moringa Seed Oil. Mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santone Plus Herbal Capsule at Premium D3 Softgel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka rin umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na. Kaya kung ang hanap mo ay food supplement na di kalidad, maasahan at punong-puno ng benepisyo, piliin ang tatak Yes to Health, lalong-lalo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Kaagapay mo sa mabuting kalusugan mula noon hanggang ngayon.
2: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
4: Ako si Carmi Pagayunan, namamanghid yung mga paa ko, yung mga balikat ko. Sinabi ng kaibigan ko, itry mo yung Santone Plus, hindi ko na masyado nararamdaman yung pangangalay. Kahit overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
2: Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
10: Ako si Sarah sa aking kitipan.

0: Strong Pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pili sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samsung Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabor. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang na world.
0: Samsung Gold.

antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen herbal capsule kag evergreen coffee mix. May mga sangkap, agut, malikawan ang heart disease. Evergreen herbal capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Evergreen coffee mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.

0: And syempre, alas 3:16 na sa hapon. Kagining oras, ginadulong sa inyo sa ato na pinakapaborito nga kape. Walang iba ang ato nga Santon Plus Coffee Mix. Kining ato Santon Plus Coffee Mix, mga katropa, isa ini sa mga paborito na ato nga kape. Nga imenon kay nga, nagkape ka na healthy ka pa. Kining Santon Plus Coffee Mix naton may ara ini sang moringa, mangosteen, kag soya powder. Hindi lang manamit, pero safe pa imno, no? Labi na sa may mga high blood, hindi magpalpitate, kag hindi ma-acid, kay non-caffeinated. May bulig man ini sa mga kababaihan nga naga-suffer sa ilang mga hormonal imbalance. So kung kape ang ginahisgutan, mag-Santon Plus Coffee Mix na kita.
1: Siyempre, kung may kape, may Santon
0: Herbal Tea.
1: May Santon Herbal Tea man, mga katropa. Kag ang trabaho yun naman niya is gina-cleanse niya ang body mo or ginalimpyuhan. Kung ara, may ara ka daya bloated, kung medyo ya do kabugat daya bisang chan mo ya, kag do wala kaya kagwa yung imuyig ko or nabudlayan ka mag-poops, pwede-pwede ka gidya kainom sang Santon Herbal Tea. Kag syempre, gabulig man siya mag-burn sang imo nga fat. Kag syempre, ma-relieve ang imo nga stress. Kag kung ano bala kung hindi stress ang kita nga tawo, syempre nami ang aton nga tulog. Kag ang mga ingredients sang aton nga Santon Herbal Tea, mga katropa, malunggay, turmeric, kag cinnamon bar. Mga tray na kuya haw.
0: Umargani, no? Abal, ikaw ginamangkot mo. Magkape, oh, di tinapay. Walang mainit na tinapay sa mainit na kape. Ano man? Walang matigas na tinapay. Ay na, ano. And shoutout ni Galino sa ato nga katropa nga si Melanie Martisano. Good afternoon, Sir Bob. Kag-sexy diary lang gasuporta sa XFM Adlaw-Adlaw.
1: Shoutout sa galing sa ako, no? Todo, gumagwapa.
0: Todd! Oh, Tods. Shout out tagali kay Utol ni sinong ingala niya na si
1: Vanji kag si Dina.
0: Vanji and Dina. May lang nga pamawa. May lang nga pagpamawa da Vanji and Dina and forever you bala na.
1: Siyempre si Dailin pagit ko no.
0: Kag si Dailin
1: ang dosi hawak ko nga utol.
0: Og dosi hawak no to tanan mo nga utol sino pagit da papakantuan ng tanan. Ubuson yung oras de.
1: Ang bayaw ko nga gwapo-gwapo dahil.
0: Ang bayaw nga bayaw. Isa ka mo ka-track. Anto ka mo di subong. Natakaan ko sa nga naka-shoutout nga na pa isa-isa. Tingba. At the same time, hindi na ko de. Nadula ko. Oh. Melanie Martisano from Sitio Lapak Duldol. Barangay Robles, La Castellana. Thank you, good mom and sir. Welcome, good mom, sexy D. Nag-duty ang akon ko pagwapa nga mega. Wow. Mega! Mega sardines.
1: Mega ita subo.
0: Mega. Ayan ay,
1: sa mega.
0: Ang color sa iyang bayo, dano mega sardines. Oh. Green na bayo. Pero sino to? Sino to? Iliwagal what? Vanji, Dailin,
1: Dina.
0: Dina, tanan kamuda.
1: Dandy,
0: sige ubusa muras. Oy kitita kay mami mo. Mams. Naga.
1: Ato sila subong sa silay.
0: Oo, di mayo nang nga paglugulago bago pira.
1: Nga ano pa siya.
0: Nga laka,
1: ano laka stress sa iyang ano.
0: Nga
1: natahi nagahapdi.
0: Ay, normal na, tita, kaya kung wala, ano, wala agad, tahi nga, wala gapdi.
1: Tiyan ko, wala mo ni tahi nga, hapdi out.
0: Habas. Next time, mangi, kaya, gasugas yun.
1: Hindi, feeling ko tungod sa bidet. Oo nga, muskog na.
0: Ako ganiya, pagka, ano ko da, mamuzenta. Pagamu ko na sa video, kung go, tabubutayan mo, ano akong eklog mo. Dugin na panjimbag mo. Dugin na jigigigigigigigig. Ah, dugin ko nga, magigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigig gani.
1: Oh, les. So, kung ga pingping, kay guya mo, ano, kabiday, ha? Pag-walapsi mo.
0: Oh, grabe, no. Ang kakalumos siya. Kung ba rin punarot siya sa mga nakapiswit niya. Gawin mo na. Lunlan ko. Lunlan siya. May mga muna nga bidet, no? Sobra pa siya sa pressure robot. Water pressure na sa mga car wash. Wala, no?
1: Gabi, hindi yan, no?
0: Maka-auto dyan tiles. Maka-auto dyan tiles sa mga persa, no? Yeah, shoutouts na galing, no? Kay, shoutouts kay Izor, Allegri Parker, no? Bozing, shoutouts to you. And, syempre, alas 3:21 na. Ari na ang aton nga istorya.
1: May pagabasaw naman ko nga sulat nga gintiguluhan sa ginimto ko sang lalaki nga may asawa. Dear Sexedy, taguan na lang ko sa pangalan nga Nelly. Isa ako ka call center agent. 22 anyos. May ara ako upod sa ubra nga si Paul. Nangaluyag siya sa akon kag nangin kami, Sexedy. Wala ko kabalo nga may asawa gali siya. Gwapo gid siya kag daw bata patan-awon. Pero may kami nagamotel. Hasta nga nagbusong ako. Nag-post pagid ako sa mga litrato namon kag sang akon bata sa Facebook. Pero gulpi lang nga may nag-comment sa FB. Kag nagsiling nga kabit ko no ako. Kag ginaguba ko ang pamilya niya. Daw ginbubuan ako sang bugnaw nga tubig, Sexedy. Kag nabatsyagan ko gid ang kabugat kag kasakit sang akon tagipusoon. Ang masakit pa, wala na nagpakita sa akon si Paul. Sugod sang nabalaan ko na may asawa gali siya. Naglain pagid ang akon kahimtangan, kay adlaw-adlaw ako. Gina-message kag gina-post sang iya nga misis, kag ginapakahuian. Nagabot na sa punto nga ginabash na ako sa mga tawo. Nag-ilis ako sang bago nga account. Pero ginkuha nila ang akon nga picture kag naghimo sila sang account nga para maguba pagid ko nila kag mapakahuyan sa Facebook. Anong himuon ko para malimtan ko ang masakit nga experience nga naagyan ko? Mangayon ako tani advice sa inyo, Sexedy and Uncle Bob, kung paano ko inibala malampuwasan. Sa liwat, ako gali si Nelly. Kag madamo gid nga salamat.

0: Thank you for calling.
1: Nelly. Nelly.
0: Yes, Paul?
1: Nelly, diretso tara ka po, leganta ka.
2: Grabe, baro-araw ka man yung mo yun, siksi mo ba?
1: Sige, tapang story. At pamilya, ganda ka, I do.
2: Kung lapugan, may kasabot si mo, ikaw yung decision.
1: Joke lang, natisinganta lang ka, actually, kung malaw ganda ka. Pero actually, dugay naman tayong kopdanay, no? Dugay naman tayong ano sa isa kobrahan. And yes, I wanna call you my GF.
2: Hindi ko muna showming, no?
1: Kabalugan ko nga na doon, kasakot.
2: Press ko sa imo.
1: Bang!
2: Pero, hindi ko na pag-iano pa sa imo. Mga mo man ang mga gawi, dragid man ko yan nahulog.
1: Ginulog ka, kay natrap ka. Yung mga ginabutang kong rakyumin, mga...
2: Pero, karoon na ko blood disturbo ha? Karoon na na ipadayo nun to na karoon mag...
1: Sige ah. Wala to na ka sa guha karoon?
2: Hindi ito makadto.
1: Sa sulod, pagkagawa mo, masulod ka doon.
2: Hindi ka ba naman ako magsulod? Nga wala to mo pa ko.
1: Sa iba niya sulod lang. Para sa mga bugnong lugar nga hindi magahod.
2: Bugnong mandi.
1: Nga may espiyo sa babao.
2: Amo na.
1: Para makita, tatun ko, gulingon na bang istorya kita.
2: Amo na.
1: Ito ko mga tugaran to kita sa...
2: Sa diin naman na may espiyo, gusto ko nakatuan.
1: Sa di ko kabalo. Hambal man na nila, pero ti... Hambal ko naman.
2: Tultuod ba?
1: Wala ko daw man natultulan, pero... Tultulon eh. Ang dapat tultulon. Sige lang. Latunta ka kaga... Tani, magdayunay na kitang duha.
2: Sige, sorry han. Tala na karang lewat.
1: Keep calm. He was Ay, salamat. Magiging tatay na ko. Ay, dugay ko na giniginahulat mo. Pero ti, ano mga kinanlan mo? Basi kinanlan mo sang prenatal or...
2: Ayaw, babe! Actually, 7 months na nga itong baby, no? Malapit na gidya, babe. Mag-go, ano, excited ka na gid.
1: Ligad lang ko nag... ano, dugin sip ko. Nanikma. Bumunod ako na sa no? Ano-ano? So, naginawasli ko pa na kaginapakaon sa tiki. Basi sa imo.
2: Gali.
1: Ano mang gusto mong ngalan niya? Magwa sa...
2: Ikaw, kay lalaki man siya. Ano gusto mo?
1: El Toro. Kung lalaki, kung...
2: Nga El Toro, how?
1: Kung lalaki, kay Misungay.
2: Misungay,
1: o. Di kung babae, Toreka. Toreka. Kanami, no? Toreka.
2: Tiya ako niya, kung lalaki, ano? Si Paul ngalan mo, diba?
1: Oo.
2: Iyang ngalan si Pole.
1: Pulihan ko ba?
2: Pule. Para mo, hindi ka na pala magbabla. Pule!
1: Oo.
2: At least, hindi na pala. Wow!
1: Kanami. I like the name.
2: Kung sa babae naman niya, si Pili.
1: Pili?
2: O kasi si Nelly ko, siya si Pili.
1: Nel Furtado. Okay. Nelly Pili kina Nelly. No. Nelly Pili Puli. Oh.
2: Oo na.
1: Ito no.
2: Diba?
1: Paul. Pili. Nelly.
2: Or si Pili.
1: Oh, Pili. I like na mga names, pero sige lang, kung ano lang ihatag sa aton, mo nang patunod ta nga, grasya, may ano matabo, anghel man ni sila sa gihapon.
3: A few moments later.
2: Babe?
3: Excuse me? Nakita ko yung mga posts sa FB. Naubo ka? Naubo ka, Day?
2: Wala, nagsikma lang ko.
3: Wala ka na, kakyut sa inyong mga pictures ang family mo, no?
2: Ha? Pero, sino ni Palihog?
3: Ay, kung magpakilala ko ba si Makibot ikaw? Naka-ready ka na ha?
2: Makibot?
1: Wow!
3: Makibot ikaw? Arta sa cellphone, hindi mo ko makita. Sige. Well, pabalonda ka. Ito talaga, kibot ka. Oh. Ako si...
2: Ala daw, kilala ko lang at naubo.
3: Si Nilda. Oh, lumiganda rin makina. Bisilakyan ka mo?
4: Yeah! Wapa!
3: Bisilakyan... May magkakastahan ay sa kilid mo. Ano naman?
4: Yahoo!
3: Nga daw. May ido daw sa tupad mo. Ano, sabat?
2: Nilda? Ang manugtahi ko?
3: Nilda Connell.
2: Nilda Papen?
3: Nilda Papapel. Si Nilda Papapel. Oo. Kay since nga daw ka papapel ka, gusto ko pabalon sa imo. Nga ba si wala ka kabalo nga may ido kagid dyan, no? Kagina ka pa. Isulod na kakaroon sa tamburong.
2: Ano na to?
3: Ako ang legal wife sang imo nga ginaupod nga si Paul.
2: Legal wife?
3: Ay,
2: ang sa pagkabalo ko, wala si Paul sang asawa.
3: Ang pagkabalo mo? Pero ang kabalo, ang pagkabalo sang batasan tao, sa matasan Diyos, ikasal kami sa simbahan.
2: Anong pagkabalo? Anong pagkabalo? Pakabalo, ah.
3: Nagkapakabal ka, guro. Ama nang wala ka kabalo, pakabalo. Ha? Ginakadlawan mo lang ako, pero wakakabalo nga ako ang legal. Ha? Nakita ko may picture ka mga bata mo. Abi mo, wala kabataan si Paul. Tatlo kabilog ang bata niya sa akon. Nga, wala kaya kabalo, iha.
2: Anong natabo?
3: Wala ko kabalo. Storyahe ko eh. Kung anong natabo, nga wala kaya kabalo.
2: Wala ka ganit kabalo ako pa?
3: Kabalo ka, kabala ako.
2: Yahoo!
3: 10 years na kami gaupod ni Paul.
2: Mm-hmm. So, wala ka gindangita siya sa 1 year namun nga updanay. Wala mo siya gimpangita.
3: Abala, inang iya nga ginhambal sa akon.
2: Ano ang bali? Seaman sa? Hindi sa call center?
3: Hindi. Ambal niya, masailo siya kuno site. Kimoon siya kuno site manager. Amo na nga nagsailo sa imo nga lugar. Kailang hindi nga bang nagsailo sa ginsailo yaman ang iyang responsibilidad sa imo? Kagikaw man nga katol-katol. Nga kunumari makahiya. Gumamela ka pala?
2: Wala man katol kung wala may mamakalot.
3: Isa ka madako nga bakukang! Para ipaligo mo sa suba.
2: Eh ano ka na lang ya, Bunny?
3: Eh, Bunny and I, Bunny. Pero sa matudtod lang.
2: Wala ka, huwag wala.
3: Wala gitong galaglaw, hulata ang akon at panimalo sa inyo.
2: Hindi.
3: Waon kong picture mo kung ipakawian ka sa social media kaya ako ang legal. Wala kita ko pagkupang ang picture. Picture mo din, kadako pa sa ilong mo, kadako pagkubata ka pa. Hmm? Gay ko para medyo may justisya man ako ng buhaton sa imo. Oh, isa mo pa nga picture di, green ka pa doon. Do si sawa ka ni Shrek. Ha? Green pa ha?
2: Sino nga sawa ko ni Shrek? Sino si Shrek? Siyempre ng imo ba na?
3: Fiona? Ikaw ba yan? Amo lang ng Shrek nga. Nag-shrink.
2: Pero, bago mo impose ang tsura ko, hulata ang picture niya ipasa ko.
3: Send it now.
2: Ang latest. Para makita mo kung ano kagwapa ang gimbaylo sa imo.
3: Wala ko labot yung gimbaylo yako sa isa kagwapa. Importante, legal ang tanan sa amon.
2: Okay, imula na si Paul.
3: Kung araman siya kapamati, Paul, le na.
1: bulian ang akong bana.
2: Pabarangay ta ka.
3: Aba, ikaw ba may gana magbarangay?
2: Oo.
3: Na ikaw nang nang agaw?
2: Kaya pwede ta man ma-settle nga, maabot pa sa tiyon nga pakawian mo ko.
1: No settle kettle.
2: So kung pakawian ko man si Paul mo, nga arniba lang kadako ang iya notes.
1: Pakawi isa kay wala ko labot sa iya.
2: Okay.
1: Legality lang ginalaot ko.
2: Wow ha.
1: Pulit na Paul. Come to mama, Paul. Anyways, bala ka na dira. Kita na kita sa korte. Fiona. Grabe no, siya pang maisog no. Siya pa yung barangay. Alright, so madamang salamat. Sino kayo nagpadala? Si
2: Nelly.
1: Nelly, madamang salamat sa imo ang ipadala ng sula. Thank you! Kaga hindi ka mabalaka kay advisan ka namon sa pamon pagbalik. Risa X-Rated, kao po din yung Uncle Bob and
2: Sex Adia.
1: Risa 103.9, Axa from Bacolod. Katropa nyo?
2: Exciting.
1: We'll be back.

0: maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
2: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa inyo. Matyag ko dahil yun. Wala nang kasakit ang aking likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist,
1: consult your doctor.
6: Sa mga butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia. Di pwede pagig ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko.

0: And we're back, alas 3:47 na sang hapon. At syempre, ining oras, iradulong sa inyo sa aton nga paborito nga suplemento pag-abot sa aton nga mga beautiful eyes, walang iba. Vision X Plus. Ining Vision X Plus na mga katropa, isa ini ka suplemento nga nagabulig sa aton nga mga precious eyes. Mayara ini sang vitamin E, lutein, beta-carotene, kag zeaxanthin nga maayo gid sa aton kalimotawan. Hindi napagulatan nga mahulog pa sa seryoso nga balatian like glaucoma, pterygium or katarata. Dalay na sa mga radiation nga dalasang paggamit sang cellphone, computers, laptop, kag ano pa nga klase sang gadget. So palangga yung mata nyo, mag Vision X Plus na kamo.
1: Siyempre, ito nga ito pag-head sa clear skin. Ang clear skin, mga katropa, mayari inisang glutacogic. Kag siyempre, mayari man sang virgin coconut oil. Kung gusto mo yang do ka refreshing niya pero miya sang imo pa matchag kag may glow nga dala kag ma syempre protektahan ta sa init eh every day kag padugang pagid guwapa sundan niyo na si Sexy D. Testingin niyo mga katropa ang clear skin.
0: Kurikurikurikong. Thank you. Eh, na magad ambal diri niya katropang Melanie Martisano, wala gin siya anay nanilag kung may sabit ang lalaki. Thank you so much for your comment, katropang Melanie. And let's go, Sexy D. Advice mo na kay Nelly.
1: So ang advice ko lang kay katropang Nelly, hindi mo yung sala nga, hindi mo yung sala nga kumbaga nga may asawa si Paul. Ikaw or gininto ka ni Paul. Ang imo yung paminsaron katropang Nelly, paminsara ang imo nga bata. So ang aton, malangkis ang ginahimo, di nga mga babayi, akong masakitan, tayo is hibi, pahuway, kagsugod liwat, or bangon liwat. Hindi kaya kinanlan niya. Kung kasige pa ya ang ano si imo sa iya asawa, pwede mo gina ma-screenshot. Kadto ka sa cyber oh kag pwede mo gid na siya ma-report or i-block mo na sila kag para at least bala matawhay man matamat kay hindi man basta-basta ang kumbaga bala ang phobia pagabot sa social media no kalain kasi syempre bilog nga ang iban nga wala kabalo makabalo na tungod lang sa ginahimo sa imong asawa kag mamba ko lang si imo katropang Nelly. Hindi niya, kita yung mga babayi, hindi tiya kinanlan, basihan, or kay kabalo tiya sang worth ta. So, normal na iya nga makasala ka, kag wala kaya sala, kay tungod nga, nang gintago tuya sa imo ni Paul, ang iyang asawa. So, biskan ako, sa sitwasyon mo, makibot ka, pero ti wala ka, mahimo, ang imo day mo on is, let go na lang gid si Paul, kag focusing mo bata, mabot gina ang tion nga makakilala ka naman sang bago naman nga partner mo nga I hope nga wala nasabit no kag lesson learned man sa aton nga mga babayi nga before kita mag-commit sa isa ka lalaki dapat kabalo man ta mag background checking di ba kiti kita mo na gyapon ang ma-struggle sa ulihi di ba or panilag anay sa mabot gina sa tion nga ang imo nga ginabatsyag subong maayo gina iya katropang Nelly.
0: Gani man.
1: Hindi rin mabasol. May harap dyan lalaki nga butigon.
0: Gani man.
1: Muna kisa, hindi mata nila mabasol kung kita nga babae mabinuting man.
0: Gani man.
1: Kaya nga sila mismo nag-una binuting.
0: Gani man.
1: Wala ginayang.
0: Pero siyempre no, hindi man kumbaga hindi man tanan no, may mga part man nga bahay naman na ang gaubra no, kag it's in this world vice versa lang naman no. So pero ma-advise ko man niya si Mo Nelly no, sakto na kung do sometimes it is what it is no, amo na imo nga nadamtan subong kay tungod may karelasyon ng imo nga partner, wala mo man ginungod Pero te, kumbaga, ang balbla nila may mga kapalit ang tanan nga mga ginobra. May consequence, no? So, ang imuon mo, sakto na, i-block mo sila. Remove mo tanya toxic sa tanan niya sa imo palibot. No, then start. At least may bata ka na yan, di ba? Iba niya, hindi ka na matagaan bata. Di ba, gada pa? Di ba? At least, ipalayo mo ya ang bata sa ginatawag nga consequence ng inyong action pareho, no? And then, move forward. Who knows, may better pagiging lalaki nga mas anda panagutan ng pagiging ama and palanggaon ka forever. Correct. Yan, man. Pero ako, no, sa una, no, tawag lang mas mayo pa kasi ang wala ka na relasyon kay before ka magrelasyon kay para tawhay na todo eh bega pero meron na iba niya nga late nila ginako ako yung ginambal ko din niya damo ko bata dugang ka.
1: At least wala ba sa
0: life? Correct no. Siyempre, subong ang panahon niya, ay, kung palitikan mo lang kita ng kabuhi, subong niya, nalumdalom sa kabuhi, mayo-ayawan kita niya. Subong niya, try lang maging West Paki.
1: West Paki.
0: Pagkatanong, tulog ko, bahala ko muna.
1: Wala ka ka-time in now.
0: Ha?
1: Huwag ka ka-time in.
0: Mga alas dos-dos, hey, ko ito nagabot. Alas dos-dos, eh. Sige lang, ibutan ko lang ang dakaroon, ha. Ah, siguro pakitahan rin Sir James King.
1: May mo, nataka ka ba si Abbasin ko?
0: Ay, hindi pwede. Pero Nelly, always good pray, no? Yes. Iti, the most powerful element gadya is prayer mo. Kung nag-pray kita, nag-abayan kita, hindi ka na madlock. Kay kagisa pa harap man ni imo pamilya willing man na mag-accept mo na kaling isa sa mga nami kay kung may pamilya ka they're ready to accept you who you are. Mabakalay ko kalabasa kaong ko sa akong ido. Pagkita ko na ba lang ang pag-counsel ito, mga dolfogo lagi kong makita. Nara mo dolfogo. Wala na yung pulpogo na kakaroon mo. Antaw mo man. Grama di po, antaw niya man.
1: Yung ginastock ko diyo.
0: Ah, ginastock ka. Sino ginastock mo?
1: Si Craig.
0: Dolfogo. Ay, kuya, hindi kikuya ka. Kalakat, gusto ko magpailo-ilo. Pero ti, wala may mano sa... pakaisa ko lang nga Tagalog. Nagpuli sila sa ilo, kaya napatay lang nga parinti sa side nila. Hindi ko kanto kay... paano naman niya ako mga dogs? Sira mo lang ng mga dogs ko, mga fish ko. Muna lang sila yung upod ko sa kabuhi ko. And later, gali agi na invite ko kumutan na nara kami gali upod sa ako na banda sa The Fourth, ladies and gentlemen. Kita na kita dito ha. Ito naman kita masinadya later on, no? Kag, pwede ka mo ka-request, ladies and gentlemen. Pwede mga positive sa nga ito na, no?
1: Ano naman na? Lain naman na guro nga post. Tama ko ka tropang Nelly pakabakod kagid ha.
0: And get well soon gali kay bro Gab Blake no. Kuya Gab. No halong landa and get well soon no. Tama na nang lupad dupa sa motor. And sa tanan-tanan mga papang kag mamanga nagabiyahe subong ride safe lang ta kay medyo duga dilumgi diyang panahon, no? And hindi ini mapunggan ang ulan niya. So ride safe lang everyone, and hinay lang ta sa dalan. Alright, so diri lang nagtatapos ang aton nga programa. Kita na kitang buwas, same time, same person, no? Diri sa X-Rated, kaupo din yung Uncle Bob. And of course, sexy, di ka po ni Makao.
1: Hindi pa nga halot, kuya.
0: May doon na naigo, isang ang, ano ito? Buwan ka, buwan.
1: Ngayon sa buong nang kisagin ako muna, bala mga babae, no? Gano'n, no?
0: Tablo yung ba yung mga babae nga wala iyaga relasyon, matitawahay sila. Bala ka po, di ko pagwapa ko, pero yawan ka po pagaliyag. Ang iba naman, patay na sa mga luyag. Ala.
1: Mga iba, ka, lesbian na lang.
0: Ga?
1: Lesbian.
0: Oo. Oh, damo ko, kilala nga. Kiti mas, ano, pero hindi man, amo man, may kagisag masala. Gano'n, gano'n kiti, wala lang sila yung kabuzeng. Pero tigaling iba, matakpan mo nila ng mga partners kanyara, ano? Wala niya sa gender, sa personalidad ng katao lang. Hindi niya porkit babae or lalaki, ara niya sa personalidad. Personality.
1: Kagaw, Teacher's Day, tagalik kagapo, no?
0: Happy, happy,
1: Teacher's Day.
0: Teacher's Day sa tarang niya mga fireman. Teacher, sa mga teacher. Ibon, happy, happy Teacher's Day! So, tada yung teacher ko dati, like, salamat sa patundo sa akin. So, buhat na, tatubong pinta ako. Ay, mga teacher ko na mga nagkaliwa naman ay. Ay, may dad naman ko mo. Alright, hindi lang nagtatapos ang aton nga programa. Kita na kita, same time, same person. Tomorrow, Adri lang, sa X-Rated ko po din yung Uncle Bob and...
1: Sex, hindi nga magapainit sa inyo sa kahanginan. Kag mahatag ka sa dyan nga, hindi nyo gid malipata.
0: Siyempre, diri lang sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo.
1: Exciting.
0: God bless everyone.

0: great way to start the day, but after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest Leading Pharmacy today.
1: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other Leading Pharmacies.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
2: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. System Pay.

0: down pain. Fast and safe. No! Sister pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkapi ka.

resistensya. Mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee mixed with turmeric. Malunggay. Kag mangustin, may kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C, pito kasangkap sang evergreen herbal capsule nga nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Produkto ni Doc Hico. Mabakal sa mga butika.

0: Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
1: Welcome sa isa na namang edisyon ng programang The Secret of Health. Madalas ka bang nanghihina? Parang wala kang energy kahit hindi naman gaano kabigat ang ginagawa mo. Minsan iniisip natin, baka pagod lang ako. Pero alam mo ba na ang panghihina ng katawan ay maaaring mula sa maraming dahilan? Una, maaaring dahil kulang ka sa tulog o sa tamang pagpapahinga. Kapag hindi kasi sapat ang tulog, hindi nakakabawi ng maayos ang ating katawan. Pangalawa, poor nutrition. Kapag kulang ang pagkain o hindi balance ang diet, maaaring hindi rin sapat ang nutrients na pumapasok sa ating katawan para sa energy at normal body function. Pangatlo, dehydration. Kahit simpleng kakulangan sa fluid ay maaaring magdulot ng pagod, panghihina at kawalan ng focus. Pang-apat, sobrang stress. Kapag palaging stress, naapektuhan ang pagtulog, ang gana sa pagkain, ang enerhiya at overall wellness. Pang-lima, maaaring may underlying health condition ka na tulad ng anemia, thyroid problem, diabetes, infection o iba pang kondisyon. Kung madalas kang nanghihina dahil sa mga alinmang nabanggit na sanhi, subukan mo na ang Santon Plus Herbal Capsule. Ang Santon Plus Herbal Capsule ay naglalaman ng protein, iron, magnesium, potassium, calcium at vitamins gaya ng vitamin A, vitamin C at vitamin E. Mga nutrient na mahalaga sa normal na function ng ating katawan. At hindi lang vitamins at mineral ang laman nito. Mayroon din itong phytonutrients tulad ng flavonoid, pinoli compounds, carotenoids, glucosinolates at isothiocyanates na malaki ang benepisyo sa kalusugan dahil sa kanilang antioxidant at iba pang biological activities.
2: The secret of health. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Ako si Carlito C. Subukan nila ang Santon Plus. Talagang aprobado siya. Yung bukol ko sa pisngi, lumiit. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus na ipsa na nga ang bukol ko sa mukha. Kaya hindi na ako ng problema ngayon.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Ka-wellness. Alam mo na ba ang benepisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay mayaman sa healthy fats, particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Ang healthy fats ay mahalagang bahagi ng balanced diet at nagbibigay ng energy habang tumutulong din sa absorption ng mga fat-soluble vitamins tulad ng vitamin A, vitamin D, E at K. Bukod pa dito, ang Moringa Seed Oil ay may iba't ibang bioactive compounds sa pinag-aralan dahil sa kanyang antioxidant at anti-inflammatory potential. Kaya kung gusto mong alagaan ang iyong katawan mula ulo hanggang paa, kailangang sapat ang pinagkukunan mo ng mga sustansya gaya ng protina, essential fats at sustansya gaya ng vitamin D. Kaya kung di kalidad na food supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Softgel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula lamang ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron din itong BCO at Moringa Seed Oil. Mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santon Plus Herbal Capsule at Premium D3 Softgel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka ring umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na. Kaya kung ang hanap mo ay food supplement na di kalidad, maasahan at punong-puno ng benepisyo, piliin ang tatak Yes to Health, lalong-lalo na ang Santon Plus Herbal Capsule. Kaagapay mo sa mabuting kalusugan mula noon hanggang ngayon.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sanfone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world. Mo ang Sanfone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Sanfone Gold.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: XFM 103.9.
2: XFM News.
3: Ikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari ng nagapanguna nga balita. Nagpadulong sa Singapore si Presidente Ferdinand Marcos Jr. para sa isa ka working visit halin Oktobre 7 tub-tub 11. Pahayag sa Department of Foreign Affairs, inimbita si Marcos ni Prime Minister Lawrence Wong. Sunog pa sa DFA ang pagbisita sa presidente sa Singapore, ang kabahin man sa inisyatibo agud mapadalong pa ang relasyon sa duha ka pungsod kag mapalapad ang economic engagement. Sunog pa sa ahensya, importante ang ining meeting bangud magatakop na ang chairship sa Pilipinas sa Association of Southeast Asian Nations or ASEAN kag natadana nga ipasa sa Singapore. Magatambong man si Marcos sa 24th Forbes Global CEO Conference, agud makikita naman sa mga business leaders sa Singapore kag sa bilog pa nga kalibutan. Inang balita sa 103.9 XFM Bacolod, pananakit sa kalawasan magamit sa Santon Plus Herbal Oil para sa nag-uugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas. Ako sa Mommy G, XFM News.
2: XFM News.
1: XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod,
1: XFM and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo, pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupo si Mami G. Extra Drive on XFM.

4:29 agora mga katropa mayong hapon Metropolitan and the rest of the Negros Island region. Bawa daw ka na migit subungyang magpahigup sa mainit-init. Well, may power pa ka mo kung ka mo mag-inom sa ato niya nga Santon Plus Gold or Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ang makahatagin sa inyo sa energy pero wala labot dira ang ginalagas kita sa kadamaan subong. Kaya may ara inisang glutathione kag collagen. Makapabata. Maintain ang sagi hapon. Mas ginagataas ang imodera yung nga edad ah. Okay? Amo na pinakamanamit, pinakamabakal sa karon nga kape. Ang aton nga Santon Gold Coffee Mix. Sige, try nyo na ha. Mabakal ina sa mga butika nationwide. Kaya available kids sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's Pharmacy, TGP, Generica. And of course, sa Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, sa Rose Pharmacy. You can also order that online. Sa Shopee or TikTok account, or mas pinakamanami, dira na lang kamula baybalaw sa may door number 46, Winkle Building, Lizarri Street sa Bacolod. Mana, ara dira ang atan nga Yes to Health Wellness Center. Dira ya, tanan na, nga pangitaon ninyo, no? Nga produkto sa Yes to Health Incorporated, ara gidira. Sige, padayon na sa gihapon sa atin niyang mga katropa sa pagtutok din sa 103.9 XFM Bacolod. Extra.

0: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
3: Si Michelle Nagali, isa ka sales lady. Nakabadya ko sa isa ka si mama ng kaputlay sa pagpinto. Sobrang kisak. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dayang diretsyo pag makalakas.
1: Sister Pain, ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabibili sa mga butika. Ang kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Exciting!
7: Exciting!

0: everybody. Good day. God bless. Ari naman kita sa pagtalakay sa isa na naman ka-kondisyon. Very unique ni nga kondisyon. Ambot ko nabatian nyo na ni. Pero ang tawag sini sa iya is anorexia nervosa. Eating disorder. Amo yun yung pinakasimple nga definisyon sa anorexia nervosa. Seryoso inike nga life-threatening. Pati mental health condition is apektado. Sige. Istorya nato nini. Diri sa edukasyon sa ikayong lawas. Ang programa nga pagahatag sa mga impormasyon kag mga ihibalo agud nga mapalayo kita sa balatian kag mahalungan nato nang aton sini nga mga kalawasan lugon ni kaayong lawas kag ang pinakaimportante sa tanan para mahibaluan naton kung ano ang mabulig sang duha ka produkto ni Dr. Crispin Hico ang Evergreen Herbal Capsule nga may 7 ka sangkap turmeric malunggay saluyot ampalaya wheatgrass barley grass kag vitamin C Evergreen Herbal Capsule patimbang mo sa ikayong lawas kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric malunggay kag mangustin. Evergreen Coffee mix. May kape ka na. Protektado ka ba? O sige na, kito interesado man gani kung magtalakay sini. Kibisan ako gani daw na magkuhan kag daw bagol ang kuya kabati sa kamusin nga klase disorder o kung kondisyon. Nga konsirin, ang anorexia nervosa pwede nga magtapik sa nagkalain-lain nga rasa.
1: Edukasyon para sa ikayong lawas.
0: Pwede man ini matabo nga kung ikaw teenager o kung early adulthood. Unique nga klase kondisyon. Mabudlay ini nga sahi sang kondisyon nga bisan mismo ang tao nga may anorexia nervosa hindi nila manutaran o kung hindi nila manotis o kung hindi nila mahibaluan nga sila mismo may aras ang anorexia nervosa. Ay tiyano niya karon? Paano kaya karon makadesisyon kung magpa-check up ka o kung hindi? Ang tao nga may anorexia nervosa concerned ini sila katama sa ilang weight body shape kag ang amount sang calories nga nagasulod sa ila sining lawas kag ang mga ginainom nila nga sa sobra ka health conscious nabutang nila sa alang-alang ila sini kayong lawas
1: edukasyon para sa ikayong lawas
0: kun exercise ang pagambala so sobra man ini sila mag-exercise diri naton gali maprubahan nga ang tanan-tanan nga sahi pagkaon exercise inom tulog sobra nga pag-control sang ila sining weight ga usar pa ni sila sa mga laksa tips para nga hindi sila mag-constipate o kung gusto nila madasig mapagwa ang ila sini mga kinahon. Sus makahalamot na mga simptomas sini pero may ka lang nagapanumdum sa pagkaon. Pero ang pagpanumdum mo bala kung anong pagkaon ang imo hindi kanon. Kaya kung anong mga pagkaon nga do halos hindi ka na magkaon para hindi ka magdako. Gahalong ka sa mga pagkaon kaya do halos do hindi ka na gani magkaon kaya ginalimitahan mo ang kaugalingon mo.

0: sa Evergreen Coffee. Ang mga bakterya kag viruses nga amoy ning halinan sa balatian kag nagapanubo sa atong sining immune system. Sampat sila dira sunod sa pagtuon ang turmeric nga ara sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee. Sunod man sa pagtuon ang mangustin nagaamlik sang lawas gikan sa makahalalit ng mga bakterya, viruses, kagaw kag mga toxins kay ina-flush out niya sa atong sining lawas. Ang saluyot, no? Hindi ka na magka problema. Ara, nagabuling ina sa pagpahumok sang etchas sila sang barley grass kag wheat grass nga puno sang fiber. Ang ampalaya, luwas sa vitamin C, the best manininga source ang calcium, phosphorus, folic, and iron, kag vitamin A. Of course, vitamin B man. Ang wheatgrass, good source man sang vitamin C. Ang barley grass, unique maniniya, kay luwas sa anti-cancer na immune system booster pa, na nagabulig repair sang DNA. And talking about vitamin C nga present sa halos tanan ng mga sangkap, sang Evergreen Coffee, kag Evergreen Herbal Capsule, hindi na niya baha, anaw na niya sang vitamin C.
1: Edukasyon para sa igayong lawas.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang sayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
1: Edukasyon para sa igayong lawas.
2: Nga, XFM, kidhaw.
3: Kay pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Eh, namin ang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, wala ka lang music. Magkatapos, mugtaw ka. Mayara ka sa mga balita. Labas, namin bigit sa mga DJs nila.
5: Wala sang konkreto nga sabat.
6: Wala sang katumbas nga rason. Kung naka-X. Kaka-X. Simply,
2: may how, kita.
6: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid, how.
7: Timo!
8: XFM 103.9 Extra Drive with Mommy G on XFM.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Madu,
2: isa ka teacher.
1: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
6: Ako si Sarah, sa aking tutupan ni Lilo.
7: Sa aking call center agent.
8: Permigid ako nagpa-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
9: Ibalgadeto siya kung sa Sister Pain.
10: Nagsigda, sige na matulang pagsakit sa ulo.
5: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga butika.

Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.

0: XFM 103.9.
1: XFM News.
2: Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari ng nagapangunang balita. Si Vice President Sara Duterte nagpahayag nga si Presidente Ferdinand Marcos Jr. kagang iyang administrasyon amo ang yara sa likod sa mga alegasyon batok sa iya nga suno siya kay Rodolfo Gracioso Jr. nagbaton ini isang maleta nga nagaunod sa kwarta haling kay Anay House Speaker Lord Alan Velasco. Suno sa pagpati ni Duterte, ang Malacanang ang yara sa likod sa pampaguba sa iya base sa mga pahayag sa Office of the President subong man sa ginpatigayan nga impeachment trial batok sa iya. Ginpahayag man ni VP Sara nga si Marcos ang matutuod nga naghihimo sa mga butanga nga ginpasibangod lang sa iya. Kagi na ang balita sa 103.9, XFM Bacolod pala nakit sa kalawasan magamit sa Santo Plus Herbal Oil para sa nag-uugyon nga Pilipinon sa Pilipinas. Ako si Mami G, XFM News.
1: XFM News.
0: XFM 103.9. Namamayagpa saan mang sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod,
0: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupo si Mami G. Extra Drive on XFM.

5:21 on the clock. This is the last hour para sa atin yung extra drive. And I'm gonna update you ang atin yung weather for today. The 6th day para sa bulan niya sang Oktobre. Daw kadaga mo na lang niya nga oras, no? Nagatupa-tupa ang ulan. Ba't siya mabulubugnaw man? Nagkaroon sa gabi, ba? Pinakabugnaw pagid. Daw ka nami ilang. Why don't we enjoy that kind of weather, no? Or kind of temperature kay tumut nga. Nagahilapit, di ba? Suno iya sa pag-asa nga mayara kita sa Super El Nino. Pero before that, I'd like to inform you, ano? Sa atan niya yung weather, kaina alas 4 sa hapon, base sa weather bulletin, nga gipagwa sa pag-asa mayara sa intertropical convergence zone. This is affecting Visayas, Mindanao and Palawan. So mostly half of the Philippines ang apektado gitsa ang ITCZ. It means may cloudy skies, may malakalaka nga pagtupa sa ulan and thunderstorms, ano? Samtang northeasterly wind flow naman ang nag-aapekto sa Batanes and Cagayan. They will have cloudy skies or they have cloudy skies with rains while localized thunderstorm ang nag-aapekto sa Metro Manila and the rest of Luzon. So partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms. At speaking of, manami ang ato niya nga tiyempo kung magtulog na, no? Especially karun niya sa gabi, dapat gida nga makainom pagid kita para mas relax na relax pagid ang ato niya nga mind and ang ato niya nga lawas. Kung pagkatapos pa niya pon, you will have a cup of the refreshing Santon Gold Herbal Tea. Ang ato niya Santon Gold Herbal Tea, ang mayaraman sa natural ingredients like malunggay, wow, turmeric, pati na ang cinnamon bark. This is a healthy blend sang ato niya yung tsaa, ano? And syempre, amo pa niya ang makahatag sa atin sang relaxation. Okay, so after that, dasiling ko, nambal na naton nga dapat gid nga mag enjoy naton, no? Ang ato niya nga weather sa siningang mga panahon or sa siningang panyempo because strong El Nino will take over. In fact, sunod sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o kung NDRRMC, there are already 5 regions here in the Philippines nga mayara iwa or nag-declare sa ginatawag nga state of calamity. Okay? State of calamity sa pila ka mga lugar, ilabi na sa Cagayan Valley. So, din sa diin, mayara ka 66 ka mga areas, ano? Ang ipaidalong dira. Calabar Zone, may ara 4. Bicol Region, mayara 12. Soxargen, mayara 1. Kagkaraga, with 23 ka mga areas na nag-declare na sang state of calamity. And that is all driven by El Nino. So, sa nasiling na, may ara yung mga lugar na maka-experience sang drought. Mala, tigang na gid ang kadutaan and that will affect ano ang ato niya nga agriculture tanan because kung maapektuhan na ang agriculture naton syempre maapektuhan man ang supply naton maapektuhan pati ang presyo hanay and muna gani nga dapat subong pa lang ano magahimo na sang tikang although ang Department of Agriculture gahambal naman nga bastante man ang supply no sang ato niya yung especially bugas Pukunumay kaya para yang maka supply pa kita ano hasta sa ginatawag niya nga pag tuga or pagtuga sa ginatawag nga El Nino or Super El Nino hindi lang sa El Nino nga normal kundi Super El Nino get so it's mainit-init na panahon ang expect naton especially pag tungtong na sang next year that will be 2027. Ay, dito na pag i-take for granted ha, dapat seryosohon man naton ini because kung magkakulang kita, ako ginanga problema. Tanan maapektuhan sa dasiling na. Hindi lamang agriculture, hindi lamang ya ang ato niya yang pang-adlaw-adlaw, no? Nga giyo, pwede pati na ang health naton. So paghandaan gid naton ina. Pero hindi man kita yung hoard. Bop, nagaligad to, grabing hoarding sa ginatawag yung water supply. Hindi naman magamit to, dasig lang na magamit, I mean.
kaga malawig-lawig pa man. So, ano lang ta? Fair-fair lang ta para at least sanan wala sa may mabilin. Grabe. Wala sa may mabilin. Gani, paano pag hindi man? Dapat ang gobyerno nato, no? Mahahimo mabalasang tikang ako sa diin. I-educate ang tanan kung ano gid ang dapat gahimuon. 5:26 na ang ato ni oras, katropa. Kamugya po na, nagapamati sa 103.9 XFM Bacolod. Extra Drive.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Amelia. Ipaylipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
2: Sakit ng katawan?
0: Mag Santon Plus
2: Herbal Oil.
3: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
4: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga batyag ko dahil wala nang sakit ang akong likod.
0: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika.

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Na, XFM, kid.
2: Ay, nami ang music, ah.
0: XFM kid.
2: Ay, wala ka lang music magkatapos mugtaw ka blah, mayarap ka sa mga balita blah, so nabibigit sa mga DJs nila kanta.
3: Wala sang konkreto nga sabat.
4: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X ka-X ka-X.
3: Simply
0: may how kita pag
3: enjoy lang
0: nga XFM kid how.
5: Timo
4: XFM 103.9.

5:41 na nga ito niya ng oras, katropa. Aba, we gotta push it. We gotta push it. Nga magdubo lang ko tani, nga ito niya ng peso-dollar exchange rate. But it seems ka nagitaas again because hindi ka October 6, 2026, 62.77 ang value sa peso kontra dolyar. So, ang inflation ganin nato, nagsaka man, ano? So, it's 7.1 or 7.2%. Dako nga contribution na ang pagsaka man or pagtaas ang value sa dollar, ano? Kung buti nyo, nubo, nagidya ang value sa peso kumpara sa dolyar. Okay? So, I guess I need to say goodbye. Madami gigi salamat sa mga katropa naton nga nag-upod man sa aton sa siniyang adlaw, Martes, the 10th, sa nasining na the 10th, the 6th of October 2026. Na ako nag-batch yung kamodera, ano, amuning nga tugnaw, grabe pang inyong hakwatan ay kaina sa inyong obra, hindi gani, natamaan gigi ka mo sa inyong sports or natamaan ka mo sa pag-gym-gym, why not magpamanyos ang aton yung Santon Plus Herbal Oil for mild muscle relief, ano? Nag-soothe inis ang muscle pain, nag-bulig man pa isang tension, kaya nag-suporta sa active lifestyle. Himo inis ang Yesha Health Incorporated and sarang mabakal sa mga butika nationwide as well as sa Shopee or TikTok or hindi ganis sa atin Yesha Health Wellness Center. Ang oras natin, it's now 5:43. Thank you and goodbye, mga katropa.

0: FM 103.9.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Mabilibili nga ba? Sumasakit yung pusong ko. Narinig ko sa radyo na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
4: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
1: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
1: Vision Mike X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
6: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. System Pay.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Sa mga butika.
2: Samtong Gold, Coffee Mix.
3: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samtong Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
2: Samtong Gold Coffee Mix. Nagkapi ka.

0: Pima. Coleus amboynicus lure. Oregano leaf is the generic name of herbicin syrup. If symptoms persist, consult your doctor.
1: XFM 103.9.
2: News. XFM time, alas 6:07 ng gabi mga katropa. Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari ang nagapangunang balita. Duwang padayon nga ginapangitan sa mga rescuers sa nagkapan nga fishing boat sa Jeju Island, South Korea. Among missing nga muang kapitan nga na Korean National kag Indonesian nga crew members sa barko. Base sa report, nakabaton sang tawag ang Jeju Regional Coast Guard angot sa pagkapansang Seongjin No. 7, ginabanta 65 kilometers northwest sa Changhui Island sa Jeju City. Matapos ang pila ka mga oras na rescue mission, siyam kaiban pa ang mga sakay sang barko ang na-rescue. Wala man sa may nalakip ng Pilipino sa mga crew members. Nag-deploy ang Coast Guard sang duwa ka helicopters kag siyam ka mga patrol vessels samtang nagkapatayin ang operasyon. Ginakos ang Coast Guard nga hindi nangin mapos ang search and rescue operation bangod sa mabaskog hangin kag balod. Samtang nagpagwaman sa emergency order si South Korean Prime Minister Han Sung-suk nga ginmanduan ng Korean Coast Guard natutukan na pagpangita sa mga missing nga crew members. Inabalita sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa mas mabaskog na panglawason, mag-premium D3 soft gel capsule para sa nagugyon ng Pilipino sa Pilipinas. Sa kusikadropang James King, XFM News.
1: XFM 103.9. James.

0: Μουσικά. Ιστορία. Ιστορία.
1: Ano,
2: parini.
0: At iba pa.
3: Extra service. Extra service. Extra service. With James King.
4: With James King.
3: Sa Extra Service.
5: Hola! Que tropa! Las 8:22 na sang gabi. Mayo-mayong gabi ng extra service. Kaupot si Katropa ang James King sa 103.9 XFM Bacolod. Ginadulong sa inyo sa mga produkto sa Gas to Health. Ang Santone Plus, Katropa. Ang Santone Plus, ang ato nga produkto, nagpanguna nga produkto. Ang pinakaurig nga produkto sa Gas to Health, mga Katropa. Kasi sarang makabulig para sa inyo yung kahing lawas. Mangustin, moringa, mga katropa, no? Well, mga ingredients ka sana gid makabulig para magmayong imo pamatsyag, no? Para maghuban ka. Feeling yan ka, kay man kung mambag kung feeling yan ka, kay kang nami imo pamatsyag, nami health mo, mga katropa. Happy ka, kung happy ka, feeling yan ka, dawa. Yes, katropa, ang aton nga Santone Plus Herbal Capsule ang saranggid mabakal sa mga butika sa inyong lugar, mga katropa, no? Sarang mabakal sa aton nga Swell Store, kag, of course, no, sa aton nga mga drugstores nationwide. Ay, pangitaan nyo lang na. Partneran nyo tayo nini, mga katropa. Isang premium D3 soft gel capsule na may aras ang virgin coconut oil, malunggay oil, kag D3 vitamins. Makon mo na, mga katropa, para sa pagon nga panglawason. Ang original nato nga para dulawan ng mga bukol-bukol sa lawas, eh, amo ni sila. Santone Plus, the herbal capsule, kag premium D3 soft gel capsule. Pub na kita sa las 8 sang gabi, petsa sa is, ang bulan sang Oktubre, mga katropa, 2026. Kupot si katropang James King. Kagapon, mga katropa, nundundaman nyo naman siguro, mabasa nyo naman siguro sa mga news sites, no? Sa Facebook, mga katropa. Bisan sa ahensya, sa pag-asa, mga katropa, kung sa diin, official ng gindeklarar sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o kung pag-asa, ang katapusan, no? Or ang pagtapos ng habagat tukon sa West Monsoon Season sa Pilipinas. Kagapon, Lunes, Oktubre 5. Yan, anunsyo na, mga katropa nga. Tapos na! Mainit na, mga katropa! Gabaga-baga! Gabaga-baga! Kadungan sini, mga katropa, no? Pagkitapon, tapos naman ang panahon sang tig-ululan. Tapos na ang summer, mga katropa, no? Sa may especially, no, sa may bahin sang Luzon kag diri sa Visayas, mga katropa, no? Sunod sa pag-asa, nakita nila, mga katropa, nga sa mga past nagligad ka mga inadlaw, no, nga nagahinay kag naganubong naganubo ang ulan, no, tungod ulan ng sanghagabagat, mga katropa, no, and nagabaskog ang high pressure system sa East Asia samtang padayon nga nagiho, no, ang intertropical convergence zone o kung 90 CZ, no. Hindi nga transition, mga katropa, mas nagapangibabaw na karoon ang mainit nga panahon. Mainit. Iinit din ang ulo ng mga tao, mga katropa, no? Hindi dahil sa bilugang buwan, kundi dahil napaka-init. At saka na natin na, mga katropa, no? Ulan sa Oktubre, hasta pa sa dasong tuhig, mga katropa, no? So muna nang ginastoryahan sa bilog ng kalibutan ang Super El Niño. And magasugod na ginatawag nga amihan, no, kung Northeast Monsoon, no, kung ang ikaduwang tunga-tunga sa Oktubre, mga katropa, no? Pero sunod sa pag-asa, posible sa Gyapon nga maka-experience kita sa ginatawag nga thunderstorms sa mga lugar tungod sa easterlies, ITZZ, kag mga bagyo nga masulod pa. May masulod sa Gyapon nga bagyo, mga katropa. And posible nga mga bagyo, mga katropa, mabaskog tungod man sa init ng panahon. Padayon mga pagbantayan sa pag-asa, pagbagos ang panahon, mga katropa. Samtang nag-silo ng aton pungsod, no? Nag-transfer ng pungsod habagat na pakato sa amihan. Ang init! tropa. Then, nato din na mga katropa ng Super El Nino ang ginatawag nila. Well, ginastorya na na. Kabalo na kami sa mga abiso, mga, of course, mga katropa, senyales, and mga precautionary measures na ginatawag. Masunod lang kita para save kita. 6:27 ng ating oras, mga katropa. Oras ginang ginadulong sa inyo sa Herbicin Syrup. Sa ubo na may plema, i-herbicin mo. Ay, ay na ang extra service. Si katropang James King ang inyong upo. Sa 103.9 XFM. Bye.

0: Mabibig, kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. Ayan to na, a certified premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
2: Ako kalis si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Dominic. Saka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santong Gold Coffee Mix.
0: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Claire Skin Beauty Soap.

0: Historia, chika at iba pa
1: sa Extra Service.
2: Extra Service.
1: Extra Service
3: with James King.
4: And that song was brought to you by Herbicin Syrup. Sa ubo na may plema, i-herbicin mo. Katroba. 6:45 ang atong oras. Ini ang Extra Service. Pastoria na itabi, katropa. Let's talk about millions of money. Yeah. 35 million pesos lang naman ang pag-istoryanta, mga katropa. Incentive, cash incentives. Ihatag sa mga Pinoy medalists sa 28th Asian Games. Ay, wow! Nag-aulat na ang government cash incentives para sa mga Pinoy athletes.

0: pesos naman mga katropa ukon din ako 400,000 pesos naman sa bronze. Para sa team events nga may lima ka ukon fewer participants, magabato ng teams ang equivalent sa individual medal incentive kag tungaon sang tanan nga mga members. Samtang para naman sa mga events nga mayara sang lima o kung masubra pa nga mga participants, ang tag sa katneta mga katropa, no? Makakuha sang 25% sang corresponding individual incentive. Yay! Ilan sa mga atneta nga natala na nga makabaton sang cash incentives para sa nakuha na gold medal among Sunday Olympic gymnast Carlos Yulo. 4 million mga katropa. Taekwondo, Jinjus, Yape, 2.4 million. Wow! Naibaluan nga nagtakop ang kampanya sa Pilipinas Asian Games sa may 29 ka mga medalya. Pinakadamo halin sang 1966 nga Bangkok edition sang Games nga 42. Sa 29 ka mga medalya, 4 din ang gold. Siyam ang silver, kag 16 ang bronze medals. Mga katropa, ayari o, mga makabaton sa mga, ang nakabaton sa mga golds, kag may aras sa mga cash incentives. Of course, si artistic gymnastics Carlos Yulo sa men's floor exercise, gold. Artistic gymnastics Carlos Yulo sa men's vault. Si athletics EJ Obiena sa men's pole vault. Taekwondo Juice Gabriel Derek Yap, no? Para naman sa yung mixed individual virtual taekwondo medals. Silver medals naman si Jean Claude Saklag men's traditional 65 kilogram mga katropa, no? MMA na 3x3 basketball Gilas Filipinas women Casey De La Rosa Amia Espanyol Kenan Ka Maria Pasila, no? Kag sa sepak takraw Philippine women's team double archery si Amaya Amparo Kuwanko compound women's individual. Sa taekwondo naman mga katropa Aria, you know, si Tatiana Mangin sa women's, sa men's naman si Kurt Barbosa. Sa jiu-jitsu si Alexander Enriquez. Uy, amo na sila mga katropa, kag madamo pa, madamo-damo sila mga katropa, kapoy ko magbasa. Pero congratulations. Ini ang mga nagpakitang gilas mga katropa. Nagpakita sa ilang mga abilidad. Kag ang bandila sang Pilipinas dito sa Asian Games. Mga katropa, no? Sa Japan. Again, ikabilan din nga Asian Games mga katropa. 28 Asian Games. Ang giningabahin sa ato nga programa katropa, ang ginadulong sa inyo sa Santon Plus Coffee. Yeah. Kag sang Santon Gold Coffee. Uy, boss, may ano kami, may free testing kami. Kaupod, of course, sa pag-celebrar sang Bacolod para sa Mascara Festival, no? Mga early ano naton, events naton, nag-ugyon kita, nag-upod kita sa pag-celebrar, no? Sa Bacolod sa Mascara Festival. Ang inyo katropa station, yun si katropa ng James King sa Extra Service 103.9 XFM Bacolod.
1: Mga katropa,

0: exciting, bro.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Makaraya is the piece po. Allergy sa kamay dahil nag-aalaga ako ng mga tanim. Hardinira ako ng pinsan ko. Narinig ko Santon Plus. Mura na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagaan na mumula, unti-unting nawawala.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Kung dati ayaw mong nag-gabi dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatsyag ko sa isa ka si mama. Nakakaputlay sa pagpinto. Sobrang itkis sa klero sa nag-inom ko sa Sista Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
7: Sista Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sista Pain.
9: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Sa mga butika.
10: Isa naman kaabiyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako gani si Grace ang silay. Sa na-discover ko ang Santon Gold Coffee Mix, niyandit ko kay my glauta pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious ko nga daan. Gani sa Santon Gold Coffee Mix na din ako.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
12: Mga katupa,

0: Coleus amboinicus lore. Oregano leaf is the generic name of herbicin syrup. If symptoms persist, consult your doctor.
1: XFM 103.9. XFM News.
2: XFM Times 703, mga katropa. Ikan sa News Center sa 103.9. XFM Bacolod. Yari ang nagapangunang balita. Inigabalita ang ginadulog sa inyo sa herbicin syrup. Sa ubo na may plema, i-herbicin mo. In brand sa Chinese Embassy sa Manila ng false narrative ang mga legasyon ng ang China nag-funnel sa pondo sa isa ka political faction sa Pilipinas. Gagi natawag ini nga malisyoso nga retoriko o retorika kagaksyon. In fact, the Chinese Embassy spokesperson Ji Lingpen sinilang adlaw matapos nga ginpayag niya na Senator Antonio Trillanes IV nga ginbaton ni Vice President Sara Duterte kagsang iabana nga si Attorney Manasseh Scarpio ang 150 million pesos kag 319 million pesos gikan sa China pag sa separado nga mga organisasyon. Ang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Balita ginadulong sa inyo sa herbicin syrup. Sa ubo na may plema, i-herbicin mo. Para sa nagogyon ng Pilipinon sa Pilipinas, sa kusikatropang James King, XFM News.
1: XFM 103.9. Namamayag pa, namamayag pa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod,
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
5: Extra Service.
1: Extra Service with James King.

0: Gaga Droba, 7:18 in the evening. Gabi-gabi, amazing, gabi-gabi, exciting. Basta ka po si James King. Ngayong gabi sa inyo tanang kabayan pa, natimpla nyo na ang inyong Santon Gold Coffee, mga katropa. Ang aton nga kape nga sarang makabulig sa inyo ay kayong lawas. Kag, of course, may upod nga glutathione ka collagen, no? Nagayo ka na, nagwapa ka pa. Nagwapa, nagwapo ka pa. Ah, diba? I-try nyo ni katropa, ang tatlo natong kape, ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix, kag ang Santon Gold Coffee, mga katropa. Ini mga produkto sang Yes to Health. Magbisita ka mo sa aton Yes to Health store, mga katropa, no? Para, of course, sa kompleto nga pamalaklon, no? Sang mga produkto sang Yes to Health. Gusto mo nga daw happy ka, masaya ka, kay healthy ka, mag food supplement ka sa Yes to Health. Okay, ang aton nga Yes to Health store sa nahamtang sa may Lizar Street, sakop sa Barangay 39, Bacolod City. Diyon para sa aton nga espesyal nga balita sininga gabi, mga katropa. Okay, yan. Subong nga kilalaho naton, ikaw wala gusto mo manginisa ka daw guard, mga katropa? Guard, anong klaseng guard ang gusto mo, no? Guard dog o con guard? Security guard? Ariya, mga katropa, ini ang pinasahing, pero guard sa Gyapon, no? Well, may mga lain-lain nga klase sa guard mo. May mga guard nga daw, patag pila ka oras, pila ka dlaw, gatindog, wala giyaw-giyaw, hindi mo masturya. Kaya yari naman niya. Tapos, pinasahing galing, mga katropa, grabe galing sweldo. Ito sila ang ginatawag nga Pontifical Swiss Guard. Ah! Ukon, mas kilala bilang Papal Swiss Guard. Ukon, simply Swiss Guard, mga katropa, no? Well, actually, miyembro sang Armed Force, mga katropa, no? Guard of Honor. And the Protective Security Unit, mga katropa, nga ginamaintain sa Holy See para protektahan ang Santo Papa kag ang Apostolic Palace sa sulod sa teritory sa Vatican City State established sa 1506, no, sa idalom or under Pope Julius II. Kag kaupod niya siya, mga katropa, no, kabayan niya siya sa oldest military units, no, in continuous operation. Sometimes ginatawag man nilang the world's smallest army. Uy, army gali, mga katropa, no? Ining Swiss Guard, mga katropa, recognize sang by its Renaissance era. So, tapos ang ilang uniforme, kabalo ka mo, mga katropa, kung lang tawag mo sa the clown sila, pinasahi ang ilang uniforme, red, yellow, and blue, mga katropa. Kabalo ito, McDo, ni. Pero pinasahi, mga katropa. Recognize again as by Renaissance era and dressed in uniform, mga katropa, na may tunic stripe, no, in red, dark blue, kag yellow. Tapos, high-plume helmet. Grabe yung mga helmet na pinasahiman, mga katropa. Kaya kagamayara sila sa ginatawag nga traditional, what do you call this? Traditional weapon. Oh, di ba? Hindi sila basta-basta guard, mga katropa. Traditional, pares ang halberd. No. Kakita na ka mo sa halberd, mga katropa. No? Daw, ano siya, daw... Daw atong ginahaboy bala daw, itsura niya daw ginahaboy bala niya, no? Ni EJ Obien. Daw na siya daw, stick siya, mga katropa, no? So ang hindi nga mga guardsmen, nag-perform sila sa ilang protective duties kag in functional attire man. Kag mayara sila sa mayara man modern firearms actually, mga katropa. Nagsugo dabi sa assassination attempt ni Pope John Paul II sa 1981 ang ining guard, no? Nabutang na sila, no? For greater emphasis sa ilang non-ceremonial roles kag actually from nagagi sila sa grabe nga training. Anti-irregular military counter-intelligence. Ooh, may ganon, ha? Commando style raids, counter sniper tactics, grabe nagyan galing ang mga ano, counter terrorism, close quarter battle, no? Hindi ang ilang mga, hindi basta-basta ang ining ang training nila, mga katropa. Bili ba? Bakod, mga katropa. Ha? Kulang taon mo sila daw naka-costume lang, no? Tungod sa daw very colorful ang ilang uniforme, kung makita nyo. I-search nyo, lab nyo bala mga katropa ang Pontifical Swiss Guard. Pero hindi sila basta-basta. Grabe ang ilang training mga katropa, no? Pinakatapat, no? Pinakatapat na army sa bilog ko nung kalibutan. Ini sila mga katropa. Perte, no? Kabalo ka mo kung ikaw ano ta, i-convert ang ilang sweldo, ha? 108,000 pesos lang naman ang ilang sweldo kada bulan, mga katropa. 108,000. Pwede na, no? Oh, pwede na, pwede na. Ang iba ka, well, that's ano mga katropa, no? Sa may Vatican. Gusto mo mag-training, eh? Pwede gid, pero I'm sure damo pa ni sila mga ginatawag na incentives, sila pa mga benefits. Eh di wow. Hindi sila ginatawag na Pontifical Swiss Guard again. Hi, 7:24 na mga katropa sa final hour stretch nato. Natong programa Extra Service. Upon sa gyapon si Katropon James King, maying gabi sa inyo tanana. Kamu nakatutok sa 103.9 XFM Bacolod!
1: Exciting!
2: Exciting!

0: Exciting, bro!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Ako si Mrs. Magdalena, antaran talagtad. Dahil sa aking trabaho bilang guro, masakit ang aking likod sa kayong aking kamay. Kaya hanggang ngayon, pinagpatuloy ko ang paggamit at pag-inom ng Santon Plus.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Ako si Sarah sa aking tutupan ni Lilo.
10: Ako sa call center agent.
9: Bermigid ako nagkakamigraine. Bungod sa pulaw sa trabaho.
10: Ibalid ito ko sa akong sang Sister Pain.
9: Sige na magulang pagsakit sa akong ulo.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika.
12: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
13: Ang bago nga Santon Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pambagwak papa, e may arami sang gluta kag collagen. Ang Santon Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
12: Santon Gold Coffee Mix. Nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drug stores na pinsa inyong mga lugar.
14: Exciting!

0: Dala kuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Extra service.
0: Extra service with James King.
2: Mga katupa,

0: Natupa, exciting!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Mabilibili na ba? So masakit yung pusong ko. Narinig ko sa radyo na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver. Upuntunin sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inoms ang Sister Pain.
4: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms present.
8: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
9: Ang bago nga Santon Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pambagwak papa, e may arami sang gluta kag collagen. Ang Santon Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas malami.
8: Santon Gold Coffee Mix, nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix, mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drugstores na pinsa inyong mga lugar.
0: Mga katupa, exciting!
10: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

Ed Sheeran right there, katropa with Thinking Out Loud. Kinatulong sa inyo mga katropa sa Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kag Santon Gold Coffee. Ang mga kape naton na paborito ninyo. Karang makabulig sa mga ikaing lawas. Available sa aton Yes 12 Store. Kag iban pa ang mga produkto, mga katropa. Premium D3 Soft Gel Capsule. Santon Plus Herbal Oil. Magbisita pala katropa sa aton Yes 12 Store na hamtang sa Melizares Street, sakop sa Barangay 39. Well, that's it for me, James King, kag sa programang Extra Service. Was naman kita mag-updanay, mga katropa. How many days more to go? 80 days, mga katropa. Christmas na. Excited ka? Ako

0: kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM kid.
2: Eh, nami ang music ah.
0: Nga, XFM kid.
2: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap kayo sa mga balita. Blabla, so nami, bigit sa mga DJs na lakad.
3: Wala isang konkretong asal. Wala isang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
0: may how kita pa.
3: Oo, enjoy lang.
0: Nga, XFM kid how?
4: Timo!
3: XFM 103.9 XFM 103.9 The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
5: Alam mo ba na bawat segundo ang ating puso ay patuloy na nagbobomba ng dugo upang maghatid ng oxygen at nutrients sa buong katawan? Pero para maging maayos ang sirkulasyon, hindi sapat na malakas lang ang puso. Mahalaga rin ang kalusugan ng ating mga blood vessels o ugat, lalo na ang tinatawag na endothelium, ang manipis na layer ng cells na nagsisilbing tagapangalaga ng ating mga ugat. Kapag healthy ang endothelium, mas maayos nitong napapanatili ang tamang pag-relax at pag-contract ng blood vessels. At dito nagiging interesting ang dalawang halamang matagal na ginagamit bilang pagkain at traditional wellness plants, ang mangosteen at malunggay o moringa. Bukod sa pagiging masarap na prutas, ang balat o pericarp ng mangosteen ay mayaman sa mga santones, mga natural na phytochemicals na ayon sa pag-aaral ay nagtataglay ng antioxidant at anti-inflammatory properties. Kabilang sa mga kilalang santones nito ay ang alpha mangosteen at gamma mangosteen. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga compound na ito ay maaring makaapekto sa iba't ibang pathways na may kaugnayan sa cardiovascular at vascular health. Halimbawa, sa experimental studies, ang alpha mangosteen ay naiugnay sa pagpapabuti ng endothelial function. Kabilang ang pathways na may kinalaman sa ENOS at nitric oxide or NO. Ang nitric oxide ay napakahalaga dahil isa ito sa natural signal ng katawan na tumutulong sa pag-relax ng ating mga blood vessels. Kapag mas nakaka-relax ang blood vessels, mas nababawasan ang resistance na kailangang lampasan ng ating mga dugo. May mga pag-aaral din na nagpapakita ng potensyal ng santones at iba pang kasama nitong bioactive compound na makatulong sa pag-regulate ng oxidative stress at inflammation. Dalawang prosesong maaaring makakaapekto sa kalusugan ng ating mga blood vessels. Ang mas nakakatuwa pa, isang randomized placebo-controlled study sa healthy women ang nag-ulat ng improvement sa ilang measures ng arterial stiffness pagkatapos ng 12 weeks na paggamit ng santones mula sa mangosteen water extract. Ang dahon ng moringa naman ay naglalaman ng iba't ibang flavonoids, phenolic compounds, isothiocyanates, vitamins, minerals at iba pang bioactive compounds. Kabilang sa mga pinag-aralang phytochemicals ito, ang quercetin derivatives, camphorol derivatives, thiocarbamates at isothiocyanates. At paano sila nakakatulong sa circulation? Isa sa mga interesting findings sa laboratory studies ay ang kakayahan ng moringa extract na makaapekto sa endothelial nitric oxide pathway. Sa madaling salita, maaring ma-promote ang production o availability ng nitric oxide na tumutulong sa relaxation ng blood vessels. May mga experimental studies din na nag-uugnay sa moringa sa pagbawas ng oxidative stress at modulation ng calcium channels, mga mekanismong maaring nakakaapekto sa contraction at relaxation ng vascular smooth muscle. May mga compounds din mula sa moringa na pinag-aaralan dahil sa kanilang potensyal na makaapekto sa ACE at renin-angiotensin system, isang mahalagang system na may papel sa regulation ng blood pressure. Kaya naman, patuloy na pinag-aaralan ang moringa bilang nutritional plant na maaring makatulong sa cardiovascular wellness.
6: The secret of health. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
7: Mrs. Monelyn Andrade Bigay, nahihirapan akong maglakad. Maraming salamat po sa Santon Plus. Makatayo na ako ng maayos.
6: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: Ka-wellness. Alam mo na ba ang benepisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay mayaman sa healthy fats, particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Kaya kung ang hanap mo ay food supplement na di kalidad, maasahan at punong-puno ng benepisyo, piliin ang tatak Yes to Health. Lalong-lalo na ang Santon Plus Herbal Capsule. Kaagapay mo sa mabuting kalusugan mula noon hanggang ngayon.
6: Marami na ang natulungan ng Santon Plus.

0: kahit overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
0: Makaraya is repiso po. Allergy sa kamay dahil nag-aalaga ako ng mga tanim. Ardinira ako ng pinsan ko. Narinig ko Santon Plus. Mura na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagaan na mumula, unti-unting nawawala.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Ako si Sarah, sa aking tutupan ni Lilo.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga bukika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work. Mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na warm.
0: Santon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga bukika.
2: Mga katupat.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Ako si Mrs. Magdalena, ang tarantalagtad. Dahil sa aking trabaho bilang guro, masakit ang aking likod sa kayong aking kamay. Kaya hanggang ngayon, pinagpatuloy ko ang paggamit at pag-inom ng Santon Plus.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sister Pain. Ako si Danny.

0: Galang Pain, Fast and Safe, Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagpili sa mga bukika. Samsung Gold, Coffee Mix.
2: Ako si Redel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Samsung Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Samsung Gold, Coffee Mix. Nagkapikin.

0: ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akon heart, ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangita ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, sawaan ko gid. Patsyag ko gid niya relax akon kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibig sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
6: Si Sairan, isang Baybay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: Symptoms persist.
5: Consult your doctor.
7: Sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald. Bago ko nang discover nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samtong Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samtong Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samtong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Nga XFM kid how?
3: Kaya pagbuktaw ko, balita dayon mo.
2: Nga XFM kid?
4: Ay, namiang music ah.
2: Nga XFM kid?
4: Ay, wala ka lang music magkatapos magbuktaw ka. Blah, mayarap ka sa mga balita. Blah, so nabibigit sa mga DJs na lakad.
5: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
2: may how kita pa.
5: Enjoy lang.
2: Nga XFM kid how?
6: Timo!
5: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells. Agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil. Rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
3: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee. Woo!

0: Welcome to the show. This is Phone Pal. My name is Troy Tisoy.
1: And I am Dozy Langka.
0: Be with you until 12 midnight sa mga gabi sang
1: October 6,
0: 2026.
1: It's a Tuesday.
0: Are you sure?
1: I am sure.
0: Rara naman.
1: Tuesday,
0: guys. Timbol mo na maghambal. So, no, hindi mo kayo pa balon pa ko. And, amo pa na pagsugpon mo sang adlaw. Unaon mong adlaw. It's Tuesday. October 6, 2026. Amo na iya.
1: Okay.
0: Na, ano ning utok sa tigulang kabaliktad. Naging mamunga kayo. Pero wala ka magkaka-offend naging nambalan tigulang.
1: Ay nga, ma-offend ako.
0: Proud ka eh, no? Kinilabot ka na sa...
1: Of course.
0: Sa imo nga half-life.
1: As long as wala lamblas ang silinga. Yeah. Nang hurting bala nga pagambal, di ba?
0: Galing kay ti basta nagabukas ang aton nga mikropono kag nagapula ang suga nga naka on air. Mm-hmm. Wala kaya sing rason nga mangutos ka.
1: Kag wala gid ko sang gana mangutos.
0: Oo. Kay tungod nga ang aton diri is entertainment.
1: Yes.
0: And... Pero kung mag-off the area, araya may rights ka ginaya
1: nga.
0: Hindi ko yati gulang ya. May araya kaya right nga magsinoplad daya.
1: Ha?
0: May rights ka ginaya nga magsinoplad daya.
1: Amaldita, agad ko ya.
0: Pero kung sa on-air, abisano na magawa sa sumata. Why ginaya ka seryosohan niya, no?
1: We are different person sa on air sang sa off air.
0: Yes, so bali bayad kita diri para mag-entertain hasta nga maghatag sing kalingawan sa aton tagpalamati. So nga aton nga personal nga kabuhi basta magbukas na ganing microphone nga mo on air na
1: set aside
0: wala na nayabilin.
1: Wala na na siya yaslabot.
0: Ang ginaklaro ko lang kay base balong kay isa gambal ko nga tigulang ka nagaka-offend ka blang.
1: And why should I?
0: Kaya nakita o to kadaan nagligan nagsipit-sipit ka na sang munyeka.
1: Daso.
0: Ambal ko rin na o. Basi mabalo si Sabala, tubuan ko daan butoy. Basi gitos lo kay gurong hawak sa munyeka.
1: Magandam-andam ka lang kung makabakal na ko sang aguha nga daw. Na, amo na na iya. Sinyalis na na.
0: Nakakadlaw ko sang aguha. Dandaan. Nagandaan. Ako ng color pula, di ba? Ang color pula?
1: Ang pinakalaba nga, ano bala, nga dagom, amun na siya.
0: Gani, amun na sa color pula nga circle, ang ginabang sudlan, amun na siya.
1: Oo, amun na siya.
0: Tapos may sizes, may pinakagamay, dako-dako, asa may pinakalaba.
1: Ang pinakalaba, ang pinakadako, amun
0: na siya. Pero grabe mo memory, no? Dumduman mo pa yung brand, yes, ang ano, no?
1: Hindi na siya brand, amun na siya ngalan, sang... sang dagom gidya aguha.
0: Amo gani brand gani.
1: Hindi na siya gani brand kay kung magsin kay nga brand di bangalan gina siya sang
0: daguman.
1: Sang daguman.
0: Oh.
1: Di ang dagom gina iya nga dako aguha gina iya
0: tawag. Wala ba ya wala ya wala ya bala pangalan bala sing aguha sing, ang dagom nga dako.
1: Ara ka naman.
0: Ang aguha ya ara nakapilit ya sa color pula amo na iya nakambal kung nga brand.
1: Laisan ta pa na.
0: Baklan ta ka bala aguha buwas. Tingo nakapilit sa karon bi sa box o sa circle siya sa aguha.
1: Ano galing ngalan sinisang pula na. May brand name gina siya.
0: Ah, may brand name gina siya gali.
1: Kung sa mga ano pa bala, nang ang aguha, common noun na siya ya.
0: Common noun. Oh.
1: Magsining ka bala nga lapis na amo na siya, di ba? May dasong magambal kaya nga Mongol, di amo na iyang iyang ang ngalan git.
0: Mongol 1 kag Mongol 2 amo na.
1: Amo na siya.
0: Sige ah. Panindugan mo na kay basta baklan ta kaguha buwas. Manda ka lang kung nakapilit ka gani sa box yan. Eh, baklan mo ko siopaw ha?
1: Okay ah.
0: Manda ka lang. Grabe no, ambal ko do ka dugay sang inura subong no.
1: Tika timprano ka pa di ka gina nag-abot mo.
0: Hindi mas malawig yung man ang gabi subong compare mo sa aga.
1: Kay
0: Bermans na mo.
1: Pero hindi ba pagulat pa ang oras bla kay
0: dali. Amo nang timprano ko magabi kay syempre wala ko gasulod mag-aga kay damo ga pangita sa akon.
1: Hindi na lang ako magampal.
0: Hindi ko gusto magatubang sa tao bala. Kaya ba si matimingan bala nga rang wala ka bala sa mood. Tapos daw ka ano pa bala? Daw ka ipokrito kung ipokrita pa abing mo ano. Nagalikaw na lang, oh, nagalikaw na lang ako.
1: Yes.
0: Nga gusto ko magsaka diri nga rang
1: tawhay ang imo nga pamisaron.
0: Ikaw na lang makita ko kay kabalo ko nagapangalihid ka na nga daan sa ako.
1: First question. Does he live in the moon? Grabe yung pamangkot, ha?
0: Eh, welcome to nang tanong XF from Radio Station na nag-hook up na via satellite. May gabi sa mga taga Iloilo. Nagpapatik ang matatsabong sa XFM Iloilo. Radio Patrol 100.7 upunta si katropang
1: Alex.
0: Correct. Sa Kalibo, XFM 96.5 with katropang
1: Noel.
0: Sa Rojas, XFM 106.5 with katropang
1: Neil.
0: Kabankalan, XFM 106.1 with katropang
1: Papa Rudel.
0: Correct. Sa Bacolod, XFM 103.9 with katropang
1: Judy Ray.
0: Are you sure?
1: Judy Ray.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Chief Junel.
1: Pila ka sila tatlo?
0: Oh, tatlo. Chris, si sa Judy Ray, kay si Chief Junel. Sa Antique, XFM 93.3 with katropang
1: Kuya Jay.
0: Yes, correct. Kag sasagay mabatian man kami sa 87.5 sa radyo, kag makitaan kami sa television analog channel 13 IPTV digital channel 29 via Star Cable, Claro makitaan sa siyudad sang Silay, Banwa sang Ibi Magalona, siyudad sang Victorias, Banwa sang Manapla, siyudad sang Cadiz, Sagay kag Escalante. Mabatian man kita sa mga coastal areas sang Cebu kag Panay Island, ha? sa mga kadagatan lang area bala. Mas klaro atong signal kung naka-tune in sila sa 87.5. Yeah, diba?
1: Ang kwan pa?
0: Hang?
1: San Carlos?
0: Awala na sila ya.
1: Awala na sa Subong kag ang Kanlaon.
0: Oh, may ara na sila Cebuano nga program.
1: Ah, okay. No. Sige.
0: Tablang yambal ko gabi. Nalipat ka na mga nagambal ko to kagabi, bro.
1: So, bali... Ano na ya? Wala na gid sila ya.
0: Ngayon naglaing gid buot mo. May ato ka naman to ginakuring-kuring sa munang area. Ako na miss mo lang si Baby Ron.
1: Kabalo ka na sang lason.
0: Wala na may mamugaw sa imo.
1: Official pa naman.
0: XFM call and text line, dial nyo. Smart.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-831-1431 0915-831-1431 John Stuart Mill Balabago Haro, good evening. Amo ni nga itong tumalanaw sa FB Live sa 23 XFM. John Abia, good evening. Madam Lorena Daza de la Cruz, hello to you. And Jay Katuhaw from Victorias. Mayong gabi man kay Randy Magbanwa, buka ka na sa Agoha.
1: Nante.
0: Edison Torres, Arlo Ayan La Cuesta, listening from Roa City Capiz. Juni Jr. Moncada, Similiano Sangkanlaon. Uy! May araw pa man, tagalikan laon ka.
1: Yan.
0: Sa live na lang ni Guru.
1: Base.
0: Sa live na lang. Kaga, hara naman sila. Base may mabook out, ha? hi. Juni, hello to you, Juni. Mga tagakan laon, good evening. Salamat. Good ikaw, may araw ka na.
1: Hello and good evening sa kay Angat Maitan.
0: Wala mo na may galantaw si Imo.
1: Isa lang ka, kabilog mo, pasalamat ka na lang.
0: Hindi na magdamo yung mga viewers as long as hindi kada mo pakita sa imo cleavage.
1: Wow!
0: Oh, bakal ka bra sa rilipan, boss. Utod, mabutang-butang ka man. Dako po ko titi gani sa'yo. Walang tawa bala kong titi.
1: Kung sa bagay.
0: Mabra ka ginaya. Oh, pagwagwa ka da cleavage mo kay para malingaw man si labla. Tapos ga palaba-laba ka buhok. Kay para pagpangilat, ikaw ginuna igo. Ikatalikod ka wala sa bintana na tawag wala kay open na natin na yun.
1: Sa bagay, nadumdumahan ko dahil nang ginatawag mo nga cleavage. Ah. Wala kang kabalong nga pam nga, bugali ang pakita.
0: 37 minutes after 9 o'clock, we'll be right back with more. And we've got how many days until Christmas?
1: 79 days more to go.
0: 79 days more to go. 2 hours and 21 minutes until Christmas.
2: Happy holidays from all of us.
3: Hala, ka-exciting!

0: narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Xanthan Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
3: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suking butika.
4: Vision Next, marami na ang natulungan.
5: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
4: Vision X, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.

0: Dala ka lang gali sa gayo. Ah, balik na sa phone, balubon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Plus Herbal Capsule. Sa may mga bukol-bukol si Sigtumor, magtumar sang Santon Plus Herbal Capsule.
1: Kag yan dulong man sa aton sang Premium D3 Soft Gel Capsule, your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Available sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Pwede na mo katawag XFM call and text line. Dial na sa Smart.
1: Sa 0912-007-6793.
0: And 0915-8311-431. Hi! Line number one, good evening.
2: Hello.
0: Hello.
1: May who's gabi? This?
2: Gabi po.
0: Yeah. Ngalan?
2: Ginayang vlog.
1: Sino?
2: Ginayang vlog.
1: Pinayaan vlog.
0: Wala kami nakakilala. Mm-hmm. Imo lang pangalan na mga pamangkot. Amo nang gipabunyagan mo? De, ngalan. Ngalan na mga pamangkot.
2: James.
0: Taga diin.
2: Yeah, Cadiz.
0: Cadiz. Pila na edad mo?
2: 29 years old.
0: Nga na nawag?
2: Ano ka kita ka po ay birthday?
0: Ay, sarado na kami. James wala mangita, why chance? Why chance? Kapila na ni sa galib. Nadumduman ko na ni sa kapila sa mag-intro, why gid sa kakita? James?
2: Why intro? Wala gid ni na tres sa isa
0: na rin. Why
1: naman?
0: May ara na galing kay basi wala na choice, choosy pag gid mo nang wala gid sa.
1: Basta mga pislian ka mo, mawad-an gid ka mo.
0: Eh, bati ka pa istorya.
2: Hindi
0: lang pala pag loudspeaker mo cellphone kaya gaawas ka din sa amon view meter. Naka loudspeaker?
2: Oi, Troy.
0: Ano tambal mo? Hindi man choosy.
2: Hindi man choosy kaya hindi mo tapos liyan, Troy. Mamahili mo dati yung tsura ka doon ng dubunot. Mamahili ka
0: ta. Mayobalaan mo nga dubunot tsura mo.
1: Si ano ka? Kung hindi ka choosy, are you juicy?
0: Oh my God.
2: Tanggap bang eh.
0: Juicy ka?
2: Juicy ang sabor?
0: Oh, ha?
2: Juicy ang sabor?
0: Butsi mo yan ay may sabor ka pa.
2: Alangan.
0: Ano sabor yan dal kung may sabor sa ano sabor yan eh?
1: Be, sige be.
0: Ano sabor yan eh? Kung may sabor, giman siya daw ano be?
1: Pila ka na gani?
0: May tinoy be.
1: Do iba.
0: Yuck.
2: Aslam ba?
1: Bakit may asim ka pa ba?
2: Mayroon.
0: Ano, bravo gani, James?
2: Kagata pa, abri naman gila yung milling season naman.
1: Ah, milling season, subong.
0: Aslom-aslom sa gali, tapos may dala pa dapaw. Aslom nga makatol.
1: May mga amorsiko pala, guro.
0: Dapaw, gidya. Nakaguro ka agi nga binira ka nga may dapaw ang lalaki. Ah. Ay, kagi ka ginbira ka nga may dapaw ang lalaki.
1: Siyempre, wala.
0: Si James makabira. Si James makabira sa imo, daw maka... Daw maka-check up ka lang alang si imong doctor of allergy.
1: Di ba sa ano siya, Kalkatapas?
0: Oo.
1: Birahon mo ko sa bagon.
0: Nga bagon, pagidabi nga pwede man lang sa kampo.
1: Sa bagon lang anay ah.
0: Huwag na yung bagon-bagon, kampo na lang dahil James, no?
1: Te.
2: Oh, huwag naman si bunga kimpo, bagon.
0: Gani.
1: Huwag naman si mga tracking. Iyag sa tracking na lang.
0: Iyag hindi yung pakigbato. Iyag ang mga inagyan sa unang wala sa bunga bagon niya.
1: May ala pa yan.
0: Why not?
1: Transloading kag-loading.
0: Lain man na yan transloading kag-loading kag ang bagon na min mo yan. Ang bagon na ang bagon na mo ng trailer sang tren.
1: Diba?
0: Wala na lang subong niya.
1: May bagon man para sa ano mo, sa tubo.
0: Kargatapas ka, hao?
1: Ha?
0: Kargatapas ka?
1: Nakaagi ka,
0: uwi! Managani nga gambal si James.
1: Wala pa ko
0: kata. Gambal si James gani nga.
1: Wala pa ko katapos sa ngako niya pamangkot nga nakaagi ka, hao?
0: Ano?
1: Sa bagon.
0: Uwi!
1: Oh.
0: Kita ko na siya. amo pa na gani ang do kahakaha niya nah, ginakamutangan
1: ang mga gani.
0: Wala na gani imo pag ginaipilit nga wala na gani bagon ang balabala si may bagon pa James.
2: Wai na tawo na pa na tiempo pa na ni ano yan?
0: Pero sino? Pero kung sum pero kung sumbagon pwede pa rin sa masumbagan. Ipilit yung kaya yan ng bagon. Wala na toon bagon. Wala na bagon okay, doon.
2: Sige, ah. Thank you po ano bro?
1: Ni?
2: Bungbong Marcos Senior.
1: Bungbong Marcos Senior pala ya.
0: Do, hindi mo naka-relate. Hindi ka ka-relate siya, James, no? James?
2: Na-try.
0: Hindi ka maka-relate siya, pero kung masupsupan niya ka niya, ma-relate ka yan.
1: Oo, eh.
2: Guro, eh.
0: Ah, testing. Ah. Testingan nyo, saan, oh?
1: Kailan? Saan?
0: Magkano?
1: Paanong labanan? Hindi kita uurungan.
0: At magkano?
1: Magkano?
0: Pwede na nasa 300, ah.
1: Okay lang?
2: 150 na
1: naman.
2: Pwede
1: mo naman. Pwede ka lang 150. Tidwa ka round, eh. Kahit tres mo.
0: Tara mo lang.
2: Tidwa
0: 150 ang yagin.
1: No,
0: ginaha, no? Di ba 150?
1: Tres to.
0: Ubra 300.
1: Tidwa amo na gan tres para dua ka round.
0: Pagkatapos gani sa unang nga round, hindi mo git pag luatan lutgot, karang ilong-ilo na ba? Hindi mo pabuyan niya.
1: Oh. Labi naging ko nakasumpit na.
0: Oo, oh, asa makakas kag dalay itlog.
1: Dopakas ba?
2: Kapunong gulindulpi ba?
0: Magbiro ka lang sa lasing, wag lang sa bading.
1: Wag lang sa atsyeng.
2: Alang-alang yung retry mo, boss, try.
0: Dahil lagid ba, lati, hindi ka nagidya magano mag-level up, wala labot nga gakarga tapas ka, wala ka nag-plan nga maubra ka construction, ano pag idaabi, bagger, di ba?
1: Dicer
0: na, pwede. Mm-hmm. O, wala ka nag-plano nga mag-level up, James?
2: Dahil na
0: sa
2: construction sa bagger,
0: try. Ah, mas naganahan kagidya sa karga tapas.
2: Huwag
0: mo na gabi ko abay ko rin
2: sa
0: buhay. Gabi mo na yung exercise.
1: Kung sabagay, oo.
0: Guwagin natin ang balas mo yan.
1: Oo, ah.
0: Tapos madako pa ng imo nga, ano, maskulo.
1: Maskulo.
0: Oo, na. Pero magamay ang imululo.
1: Depende, manguro, ah.
0: Hindi, madako o maskulo, mugid man to. Do, agree ko. Pero magamay, kaya yung imululo. Basta ka pa mugat kaya doon.
1: Kapati ka man nga kung dako, imo maskulo, ginakaon ang imo nga, ano,
0: ululo.
1: Itbam.
2: Hindi na sa kapitandro.
0: Ay, hindi kami ang pati. Apalantaw ko, no, be?
1: Be, kapa ko, be.
0: Ha? Sige, be. Ra. Dalaban panit, tau. Daugat malaning dako.
1: Dalaban pagani ang sarabumbay. May
0: dako gani pero matabunan gidya sa imo sa rabumbom gidya ya eh.
1: May Facebook ka?
0: Ra.
1: May Facebook wala.
0: Transaction sila ra.
2: May ara.
1: O te sige send picture be.
0: Ra.
2: Paano ko?
1: Diri sa ano eh? Ha?
0: Ano nga alam mo? Ano nga alam mo sa
1: ano
0: Facebook?
1: Sa,
0: ikaw, imo nga lang, ano nga lang ginagamit mo sa Facebook?
1: Ha?
0: Ano nga alam?
1: Pili lang sa sang Noranyan.
0: Ang sa subong bala ginagamit mo?
1: Noranyan Alakapa.
0: O oh, sige, i-add nyo ang Noranyan Alakapa. Dira ka kuno send sa Noranyan Alakapa. Kada send gani, pila imo ihatag?
1: 150. Amo man lang ayo yakag.
0: Hindi ka magawla. Hindi ka magawla. Hindi ka magawla. Teka kadis ni wala basi ko wala ka maiyata. Katuan niya kadis sa gay.
1: Katuan ko lang sa kita niya lang sa may plaza sang kadis eh.
0: Dito ka mo sa may balyena.
1: Gani.
0: Nagali
1: adi. Ano si mo?
0: Magdinagsa gali next year magdinagsa.
1: Nga ang asa next year.
0: Ay sa bagay so buwas sa gali. Buwas. Oh, tol ka man kadis, di ba?
1: Oo, eh.
0: Pop dong si mo si Moody.
1: Siya ang take video.
0: Kaya kung ano, ano yung matabo si mo sa Cadiz, at least maka-flash report siya na yun.
1: Correct. Isa kaagi ng longi. Ano?
2: Dog? Pwede na nakasunod ka mag-dalun na ito na mapapalasa pag ito
1: adi. Kundi, para bato-bato pagid sa ano eh. Labok mo na kampo sa... Magali, kapatay mo eh, aka hotel-hotel nga.
0: Ano yan mo? Hotel-hotel? Ano yan? Hotel-hotel ya.
2: Mas mahigit ako sa hotel para daw may magganahan mo talaga.
0: Kung siya magasto eh, no? Kung siya magasto. Eh. Ito, ikaw babae mo. Walang ganun ikaw magasto.
1: Correct.
0: Diba? Sa ano ang inyong tapas?
2: Saan? Monday pa try?
0: Sa
1: Monday pa ko, no? Kagapon?
2: Sa Monday pa ko, Monday.
0: Ah, nakatapas na sinagali.
1: Isa na kasi man, ha?
0: Tiyo, nakapasildo ka na gali. Nakapasildo ka na.
2: Oo.
0: Ah, lumayo, ha? Uyab na lang kulang?
2: Uyab na lang kulang, ha?
0: Hindi ka mang agi?
2: Uy, tunay. Tumada lang agi. Agi pa gini.
0: Ha? Dua gali ka bilugin.
1: Ba, tuwod. Describe mo ba yung kaugalingon, be?
2: Hmm?
1: I-describing mo kaugalingon?
2: May Facebook na ko na. Pangita lang yung binayaan vlog.
0: Ah, pakabulayan. Pakamisayin mo nga vlog.
1: Ako pa yamangita, iya.
0: Ikaw message, ah.
1: Ikaw nalang ads ang Noran yan. Ala ka pa.
0: Ikaw message, oh. Te.
2: Ano? Nagligod. Kung nagtatawag ka, pangitaan na Facebook. Sa mga may Facebook, ay, ano
1: na. May rason man sa gali, ah.
0: Hindi, ah, nakita na nagligod. Ah, muna nga wala na ko interest nga lang taon siya.
1: Ah, okay.
0: Ah, muna ko nga.
1: Pero may itsura siya, pero.
0: Oo, oh, may itsura ka rin kabo.
1: Gani.
0: Ah, muna ko nga, ang naging pa-plug ko yung Facebook account kay para siya ma-direct message
1: sa
0: imo.
1: Oo, man.
0: Oo. Hindi ta naman na kinanglan iya itsura, kay may itsura, giman siya.
1: Te,
0: James?
2: Ano, Troy?
0: Ma-plug ka na number mo?
2: Ayun, oh, sa winning na mag-budget sa ako number. Pag-run sa Negros, ha? Para malaga, matalaga man sa pagkara. Ang winning na mag-meet up, ha?
1: Ang tilawag na.
2: 09-66-05 36890.
0: Sa pa? 09-66-05-36-890. Ay, salamat. Goodbye, James. Melanie Infante, mayong gabi. Troy Tisoy, kay Lolo Wally.
1: Sino si Lolo Wally?
0: Mangkot ka pa. Sinupod ko di ako.
1: Wow.
0: Javier Renan sa Sagay.
1: Nagwali ng ko, ha.
0: Ayong gabi, Lin Lab Laromed sang Barangay Rizal Sagay. Santiago Jared sang Bugasong Antique. Good evening and hi kay Rosalie Villarama and Aguilar Ani sang Tangob San Lorenzo Homes. Bacolod, no? Tangob, no?
1: San Lorenzo.
0: Emmanuel Dijero sang Bacolod. Mayong gabi, kag Nonoy Ernie Candelario Akap Bado sang Binalbagan.
1: Hello muna sa kay Ray sang Antique.
0: Damo sa aton mga listeners, no? Lamat gid. Ang oras, alas 10:10. Ang time check na dulong sa inyo sang Santon Vitamin C. Pabaskogay mo immune system lagi sa pagtumar sang Santon Vitamin C.
1: Kag nadulong man sa aton sang Santon Gold Herbal Tea, himo sa malunggay, turmeric kag cinnamon bark nga tuman gid kanami.
0: Mabalik pa ang phone palupod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag Katropang Dolphy Langka.
0: Ining XFM Katropa mo.
1: Exciting.

0: Santhol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santhol Vitamin C ako araw-araw. Importante kasi maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
0: Santhol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santhol Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santhol Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santhol Plus Herbal Oil.
4: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santhol Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santhol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santhol Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santhol Gold Herbal Tea.

0: Balik na sa phone, palupon nyo si Katropang Troy Tison.
1: At si Katropang Dolphy Langka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Vision X Plus. Para sa mga nag-healthy nga pananawan, magtumar sang Vision X Plus.
1: Kaya ginadulong man sa aton sang Santon Plus Herbal Soap, gusto mo ba na makakasin mong punggod, alap-up, bisan pa ganing imong body odor, magamit sang
0: magtumar sila sa Santon Plus Herbal Soap.
1: Magamit sang Santon Plus Herbal Soap.
0: Labutaw ko kayo yung maya. Ano na nila pagtulon sa Santon Plus Herbal Soap?
1: Hindi pwede ka sa laaw.
0: Hindi na ako kapadayon. Nagkakapot na ginasa mula sa balasaw na masalama sa pagkaman. Hindi na pala maging binto kung ano pa yung i-adlib. Kung ano lang na nakabuta, amo na yung basahon.
1: Amo na gani.
0: Kaya ma-discarte-discarte ka pa sa ngimo nga inog-adlib nga rin ang ginang balasahon dati kundi. Imbes ang sabon nga ipanabon, itumar na lang inoon. Makal ka mo sa butika, nagpapakinis sa kutis sa Blasanton Plus Herbal Soap. And, tawag na sa XFM call and text line sa Smart
1: 09-912-0076-793
0: and 0915-831-1431. Again, it's 0915-831-1431. Daw wala pagid man, di pagid man tuman ka pa ang subong, no? Daw wala pa man ang super El Nino the next year paguro,
1: kay,
0: no?
1: Hindi pala ng kadahapon gani, nagaulan.
0: Amo gani. Hindi tapagid ya feel, pero mga next year guro gid.
1: More or less siguro
0: na eh. January onwards guro, no? Ti. May araman pipila nga mga affected na, pero thankful kita sa diri sa aton nga area kay bisan pa paano nagagumgum kagaulan gid saya. Hindi na niya matawag nga cloud seeding, ah.
1: Kuan na giniya.
0: Normal lang niya nga ulan niya, ah, no?
1: Ba mo basta gani tanto ka init, ginasuyop mo na sang init ang tubi mo.
0: Ampi ko ginasuyop mo naman ang ano, ang crystallize.
1: Amo na nga
0: crystallize substance.
1: Ang ano. Amo na nga gina evaporate ya ang tubi.
0: Hindi ah, kay ano gid daya, chimpo gid man niya sang tigtulog na sa bungka.
1: Amo na gani.
0: Ete ber months na mo, so na timingan lang sa pila ka, dapat sa tagpila pa nakatuwi ka antes sa sulod ang mga El Nino, super El Nino nga na. Pero what I mean bala, thankful lang kita sa Gyapon kay bisan pa paano, nag-tupa gijayapon ng ulan. Makapapian-pian sa aton nga mga pananom.
1: Correct.
0: Most especially ang mga nag-negosyo sang tubo, mga tawag sinigani, mais, palay, kag ano pagit nga negosyo nga arang
1: mga ano
0: nagakinang
1: na say for example abi
0: ang mga utan nun
1: nagabaligya sila ya mga bulak pe kilanlanon
0: nga sa gabi gidya basa agi gidya basa bulak basa agi bulak gidya
1: uwi
0: nga na balang taning aton material bala ang pinaka main na lang gidya bala pero ang iya gina priority ang mga bulak. Kumakutun na lang ka ano na bulak na sa balintay so bulak sa patay.
1: Depende.
0: Ang importante lang bala, amo na ang mga utan nun sa mga kanlaon tong
1: mga,
0: area.
1: Ano, mga tugabang. Cabbage,
0: mga tugabang.
1: Tisil mo, ang utan nun man bala.
0: Ang tugabang, yako, mula na yung araas kampo. Ha? Pero namin ko yung gidya bala, ang ginapang...
1: Mga pitsay.
0: Mga cabbage, carrots, mga pitsay, carrots. Ano pa
1: patatas. Gani?
0: Patatas. Na, mga muna ang mga utan, gusto ko mga tugabang. Kumon-kumon na nakatama mga tugabang do dinumaan naging dyan mga tugabang. Kalabasa.
1: Na.
0: Amo na.
1: Sayote.
0: Ang iyong paborito ano gani?
1: Ha?
0: Ano ang iyong paborito?
1: Talo.
0: Ano gani? Makabulig-bulig ni Sato ng mga mangunguma. Kaya mo malang ang ilang ginasaligan ba?
1: Ani.
0: Ang mga kararuton sa nabukid nga bahin sa aton nga lugar. Ila i-deliver sa syudad para kita naman ng mga taga-syudad kag nagakinanglan sa mga utanon maka ano man makabakal pero Kung mag-amon ng plastada, hindi gid na iya malikawan naton nga magtinaasay naman ang presyo sa mga tanon. Kasi syempre basta magsaka na gani ang kinanglanon, una ang gasolina, pagdulhog gina diya sa syudad nga pag-deliver nila, ya ma-charge gina sila ya. Even though nga ti syempre ang utan ara na gyud nga daan kay gin patubo na nang ila. Ti ang imo bala gamiton nga fuel magpadulog kag magdeliver sang imo kararuton. Kinanglan mo gid ya magcharge gid ya para pang gasolina. So apektado gid man ta sa gihapon kay mataas man ang presyo sa mga utan.
1: Nan kag usually basta gani gapakadto na sa berber nga mga binulan, gasaka gid man ang mga ano eh.
0: Tapos ang lain pa kay amo ni kadako kung sa lalaki 500. Dako-dako gamay, 1,000. Umaga mo na, 1,500.
1: Kaya makon mo na.
0: Tanan-tanan gud dyan, nagsalalaka gud dyan, no? Ti anong yung masarangan? Namulan ni kadako, 500. Ha?
1: Wala na gamay-gamay.
0: Umayo ka pag hindi niya, wala na gamay-gamay. Ayo ano pagidya, grabe pa bandi ng ganin minimum mo, yung pagidya ya kaltasan pagid.
1: Oo, dapat lang.
0: Mga 150 gid gali masarangan or 200, okay na.
1: Mga dira.
0: Okay na iya ang 200, go for the go na iya ang 200. Dayal ka mo guys, di ka mo magkalingaw sa amon istorya kay mga binuang lang ni amon istorya na.
1: O sige na, dayal na ka mo 0912-0076-793.
0: Kag 0915-831-1431. 0915-831-1431. Mayong gabigali kay Nin Padol. Speaking of Nin Padol, kay Papanin, kay Ninyo mayong gabi. Dunduman mo tong saka sa turi. Si Ninyo.
1: O si Ninyo.
0: O si Ninyo. Gabriel Renan, mayong gabi. Melanie Infante, hi to you. Kag ang iban pa nga nagalantaw. Comment makamuda para mabasahan ko.
1: Gani man.
0: Kag dial man ang iban sa 0915-831-1431. 0915-831-1431. Para maka-join makamu sa among istoryahanay ni Dulpo nga wala diri wala dito. Pero maka-relate ka.
1: Correct.
0: Pero kung utan ang istoryahan, priority ang...
1: Talong.
0: Tugabang. Line number one, good evening.
1: Hello?
0: Ay, ginutod niya na dayon, nakanugon. Nag-signal check lang, guro. Itong garing giman ako nwala.
1: Gani?
0: Nagaring na iya, nung pagdumdum niyo sa amon niya. Huwag kami dito pa ng cell site. Damo di cell site sa amon. Dial nyo ha. Smart tong linya ang iyaging dayalan. Ang imo linya. Ang 0912 lang. Ang line number 1 naman na ang 0912-0076-793. Ang sa line number 2 naman 0915-831-1431. Ano subong ang pinaka-latest nga ano man, nga chismis sa palipot? Nga nabalaan ka wala.
1: Nag ano ko no?
0: Ano? Tuod na ha? Tuod na.
1: Oh, ano? Wala niya kuno-kuno.
0: Oh, ano?
1: Nagpagsik na gidman si Chris Aquino.
0: Ay hindi, alang-alang pa sa dul. Kita ko siya.
1: Nga man.
0: Hindi, nang hindi gid niya nga pagsik ah, kinalalayan sa ni Bimbi.
1: Kun sa bagay.
0: Dali lang kay may caller tay Soryanta na sa liwat. May gabi, line number 1.
1: Ang imuradyo anay.
0: Ang radyo imute ang radyo. Ngarap lang intruhan ka na dayon nga hindi tayo magtindihan ay. Ang radyo imute.
1: Ga-feedback kami yun.
0: Ay, ang bot ah. Dingan ko na ba sa muna ako istorya. Okay na? Harap naman Japon.
1: Painay, bala.
0: Namalo ka na. Okay na. Ngalan mo?
2: Si Leo pa rin.
0: Leo, taga diin?
2: Kwartero.
0: Daw hindi man to sa kwartero. Kaya ang amon nga audio daw on the spot man to.
1: Gani man.
0: Hindi ko mapati nga sa kwartero. Kasubong ah.
2: Kwartero, wala ka panero.
0: Ang butsi mo yun ay. Manok ka? Napapakot-pakot ka naman?
1: Na naman.
2: Sadya-sadya lang, tiyo eh.
0: Ano gani ang imo papako ta siga na da.
1: Tiyoy pa natawag yo sa imo.
0: Sulok-sulok ni sa karon makatiyay ni sa. Abi niya gilahog ko. Huwag kakabalo nga ginaistorya mo ng telepono mo karon, malusot na dang tiil ko karon.
1: Ano kinanlan mo, tiyoy?
0: Malingaw kami ah, hindi kami malingaw, patay ka kita amon.
2: Dusok butong, nagawa puti.
0: Ano kuno, dusok butong,
1: gawa puti. One A ang ginagaling bala nga lubi?
2: Hindi ah.
1: Ano mang gali?
0: Anong ginagaling?
1: Ha?
0: Anong ginagaling?
1: Ang kwan na bala ang ginahimo gata?
0: Ano man?
2: Ang
1: lubi gani?
0: Ah, ginakod-kod.
1: Oh, ay ginakod-kod mo sa driba mo na oh.
0: Dahil lang ha, dusok butong.
2: Gwa puti.
0: Ano man? Ay, hindi na ako maminsar. Ang nga, maminsar pa man ko. Hindi ka man dyan po na puslan. Anong sabat?
2: Ang sabat. Toothbrush nga ka panipilyo.
1: Sige na, dusok butong na bala. Eh na, no ni siya ko no ya.
0: Ah, kabalo ka kung anong meaning sang duso?
1: Mm-hmm.
2: Ano?
0: Push. Butong.
1: Pull.
0: Na.
1: Tindiin na ang gina-push kag pull mo.
0: Kung gina-push kag pull na, nagkalata na ang hipon, tani, kung toothbrush ang imo ginapapakot.
1: Tani, ang iambal mo na iya, pakadu pakare, gwa puti.
0: Oo, muna.
1: Oo. Oh. Kay dusok butong, ano ginadusok mo daaw?
0: Kung iduso mo na iyagan ni matata na ang tanan nga mga ngipon.
1: Madugo pa ng islo mo.
0: Wala mo ginapinsar maayo. Anong English liwat sang duso? Push right?
2: Push right.
0: Oh, butong.
1: Pull. Di bala?
0: Dito gingabot mo na karoon yung mga ngipon. Layo ang imo nga sa ano.
1: Oo ah.
0: Why pulos ah.
2: Ikaw naman ah.
0: Ba, iyagi ko lang awon subo nga dawe init ulo ko ba? Iyagi ko ginapilit no, iyagi ginatakos ang ako. Iyagi ginatakos ako na pasensya. Tapos hindi mo mapaktan anong taka.
2: Anon taka?
0: Oh, anon ko ikaw.
2: Lataka nga hindi na pagigoa.
0: Ha? Ikaw, si Dolpe anay una. Si Dolpe anay ko, anay Dolpe.
1: O, sige, pakta ah. Kunkulob. Daw na, dal ang gaya.
0: Ako na lang, anay?
1: Una ha, o, ikaw lang una.
0: Donadlo kasi ayaw.
1: Hindi man sa amos na ah.
0: O, isa ka tabo o kunkabo. Puno sang liso. Sabat.
2: Langka.
0: Si Dolpo na iya. Wrong. Wrong.
2: Isa kakabo.
0: Puno sang liso. Oh.
2: Bao.
0: Ayawan ka no.
2: Palagpasan.
0: Ano nang palagpasan man?
2: Ang bugas.
0: Ha?
2: Palagpasan sang bugas.
0: Hindi sa lapit-lapit ka na sa langka.
2: Ah. Ano?
0: Ano nang clue, lapit-lapit ka sa langka.
2: Margoso.
0: Naglayo pa gid.
1: Lapit-lapit yan. Sa langka.
0: Langka ka ba? Ikaw gi una-una papakot-pakot.
1: Ngamog ka. Eh.
0: Troy, gina-attack naman ni Mar Magbanua brain damage. Oh. Bot, sa'yo mo na MC. Away ka na pagkita sa akon.
1: Alaka.
0: Oh, may sabat ka na?
2: Wala na. Ang mga anong sabat mo, Dol?
0: Ako ang masabat kaya ako nagpapakot.
1: Oo.
0: Sabat? Sabat? Atis. Te? Te, ara i-analyze be kung sala ka kung nag-imbinto-imbinto kami. Ikaw ga-imbinto kay Muya. Tsakto man ang atis?
2: Atis, ah. Pinakaon.
1: Oh, gani.
0: Very good.
1: O, te, ako naman.
0: Ah, ikaw naman, Dol.
1: Ha? Ako naman? O, sige. Pakta. Kung ginapalibutan ka na sa mga buaya, ano himuon mo?
0: Hmm, papakot-pakot gali na. Dapamangkot man na.
1: Ha?
0: Dapamangkot man na.
1: Tipapakot mo gani.
0: Ti ano?
1: Ano?
0: Ano para sa balasaya nga pamangkot? Pamangkot na naiyay mo ya. Kung ginapalibutan ka sa buaya, ano himuon mo? Papakot-pakot gani. Either prutas, okay, bagay. Ara na naman sa ho, nag-inulian no naman sa ho. Binto naman sa ho. Oh, sige. Papakot-pakot na, go.
1: Kito wala lagi ko sa bongsang
0: eh. Oh, tiwai na yun. Oh, pamangkot na lang to imo.
1: Amo na lang to pamangkot na lang bala.
0: Oh, sige, amala, may pamangkot ko sa imo. Ano isabat mo?
1: May pamangkot ko ha? Kung ginapalibutan ka na sang buaya, ano himuon mo?
2: Masalom kay.
1: Masalom ka, ginapalibutan ka na gidla.
0: Patay ka temprano, Leo. Mm.
2: Sige, sabat naman, Iban.
0: Oo, oh, sabat na lang ko. No?
1: Oo, te, sabat na lang ko.
0: Oo. Oh.
1: Bugtaw kay, kitamgum lang to.
0: Pagid yung mga lami ako, nupod sa mga kapi.
1: Sama, bugtaw ka na?
0: Hindi po set ko dyan, ano. Daw maumbo ko sa buong gabi, mapamusic na ko ah!
1: Uwa!
0: Ay, ambot ah. Great na Danay Leo kayo, mapamusic kami ah. Sulod ka pa.
2: Ay, hindi na lang.
0: Ay, hindi na lang eh. Hindi ka mag-greet tao.
1: Hindi ka mag-greet?
2: Oo.
0: Ay, sige.
2: Mag-greet po.
0: Hige, go.
2: Pang Troy, mayong gabi sa Tanahan Tagbalamati sa XFM. Nagapamati sa buong si Langging sa Bacolod City. Ako nag-great sa imo mayong gabi lang sa inyo sa akong parinte sa Arnal Lumalibad si Toto Orlito subong man si Nining Munina si Marne, si Marlin si Tay Tiloy si Udol si Brad and Sister. Sabong ma lang akong hinablo si Ivan, si Angelo.
0: Okay.
2: Tanan nga mga kwartero.
0: Okay, bye. Title, title.
2: Mr. DJ.
0: Okay, bye. Line number two, good evening. Hello.
3: Hello.
0: Hi, pangalan.
3: Hi. Direction nga ni Y, Ilo.
0: Ah, okay. Pa-music kami, anay. Balikan ka na, Mon.

0: Sanford, Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Okay. Siguro kung naka-Santone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalangkas natin ang katawan.
0: Sanford, Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala.
4: Mag-Sanford Plus Herbal Oil.
3: Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib.
4: Siguradong ginhawa ay hatid.
3: Sanford Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo
4: magaan.
3: Sanford Plus Herbal Oil.
5: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Sanford Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Sanford Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.

0: 6 minutes after 11 o'clock.
1: 6 minutes.
2: Perte ba?
3: Balik na sa phone, palobon nyo si Gapong Katropang Troy Tisoy.
2: Si Katropang Dolphy lang ka.
3: Nagpamati ka mo sa XFM, Katropa mo.

0: Wala na tingo waswas Japon ba? Santon Gold Coffee Mix, pinakadabes sa kape para sa mga gusto magwapa-gwapo, mga kape ka na healthy ka pa, inom ka mo sing Santon Gold Coffee Mix.
1: Kag-ara man ang Santon Plus Herbal Oil, balanyos nga makapadulas ang panood kag panalakit sang kalawasan.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. And you can call us at mobile number
1: 0912-0076-793
0: and 0915-831-1431. Ano to ang bal mo about kay Chris Aquino nga nagpagsik siya?
1: Ito, nagpagsik. Medyo...
0: Nakarecover siya. Pero hindi mo siya masaligan nga patindugon mo siya nga rang abi mo kung mag-shooting siya nga nagapoise-poise sa gamuha mo na, oh. Nagadikta-dikta, sabi nga mag-taping mo na. Ara sa kilid si Bimbi, nagahana ang masalo, basi matumba. Kay isa lang kahuyop sa hangin, mapalid gud siya.
1: At least naka-recover siya.
0: Naka-recover siya, kag kinanglan niya gid yaliwat yang maka-endorse na sa mga dlagko o mga products para siguro sa future sa iya duha ka kabataan. Kay ti, ang iya nga pagpabulong, hindi man to basta-basta mo.
1: Kung sa bagay.
0: So medyo natapyasan giguro iya nga tinipunan. That correct. Is why nga madubli kayo naman siya.
1: O kung wala na sila kwarta, tapos sige siya tani.
0: Aho, tidugay na. Itidamo siya kwarta. Gani pero, di ba? Sa pagadamo-damo, sang ilang nga kwarta, pero ang nagsulod siya nga masakit.
1: Hindi man basta-basta.
0: Hindi man basta-basta. Kag ang bulong bala. Hindi kaya accessible na Amerika kaya dyan mapabulong. Di sa mundo okay-okay na kaya doon ang kaulo adjust na ano na gani tawag sa ito sa, sa iyang sakit autoimmune disease daw something amuna daw rare nga autoimmune disease
1: daw may pagka-lupus amuna
0: no, daw something amuna te makon muna wala na iya mga bulong sang amuna iya may ara sing ano lang bulong nga pang maintenance kaya hindi siya maglapta dayon tapos see,
1: siguro may ano man may miraculo man nga natapos.
0: May ara sa part niya go balaan niya na. Kasi siyempre do sa ano bala sang una nga pa Amerika gid sa dito gid sa tiner pabulong tapos sa pagpapuli yan na dere. Ti lantawa bala nga ang iya itsura mayo katama dol pero hinay na gid saya mag ano dol
1: magiho
0: pero ang pinaka the best pagid subong kay ang luto ang 658 bala naglabot na sa 368 million.
1: Wow, mataya ako be.
0: Wala pa gid sa Japan. Wala pa gid sa Japan winner as of October 6, 2026. Latest na ha? Mm-hmm. Ooh, 368 million pesos. Te mag-apat ka mong kadaog sina Abi. Sob-sob na i-divide mo na sa apat. Kagkuhaan na lang na taksya para i-donate
1: sa mga charity.
0: Sa mga charity kag mga foundation nga mapilian kay may pilian ka man ako no mo kung sa diin mo i-donar na. Di amo ni ako na ginatinitinguhaan nga karon sa gabi pagtulog ko tani makadamgo ko sing anom ka numbers.
1: Pangayo ka na lang direct. Hindi bala.
0: Kagi ko na nakadamgo ko bala. Ti syempre basta ginapinsar mo pirmi nga. Na gusto ko na tayo madaw sa loto kay para mapanami ko akong balay, makapabutang ko swimming pool, makabutang ko bar,
1: wow.
0: Kabutang ko kaplugan, mama na bala. Nakadamgo giko dol. Lima lang galing ka numbers.
1: Te dason.
0: Te kay anom na ka numbers ba yung tayan?
1: Ang lima, pwede may madagan.
0: Oo, gani. Ka man may madagan kasi na. Mga worth mga 100,000 sobra man. Pili man lang ka numbers ang nadamguhan.
1: Te.
0: Ang lain, kaya ang mga numero nga nadamguhan ko,
1: sulit-sulit.
0: Hindi, puro sa ng zero.
1: Na, mula. Mula gani, lima ka zero.
0: Te, makadawag ka na. hindi kasi para sa emo, no? Pero, di ba, lantawa bala, kabalo ka ni Dorp kung nga nag-658 na siya. Ambot silingon sila sang 658, anom ka numbers.
1: Hasta lang sa 58.
0: From number 1 to 58. Nirambol-rambol mo na siya. From 1 to 58. Kung tanda-tanda ka naman na iya sa mat, nga arang matayan mo na tanda-tanda. Pila ay hana ang combination. Kag pila ka tag 20-20. Nga ma-mix mo tanan ng anom ka numbers, nga may possibility kid nga magwa. Pero ang advantage naman siniya kay in any order na saya. Basta maka six numbers ka in any order.
1: Magwa ang number ng ina.
0: Oo, biskan rambol siya.
1: Gani.
0: Madaugan mo gidya Japon ang jackpot price nga 368 million. Te, anong ginaplano mo?
1: Basta may mga number lang nga ara da.
0: Ara man lang da talay, alalakton man lang da sa punta o oh, mataya taguro ah.
1: Pwede ah. Kabay pa nga amo na ning pagsilinta
0: ka galing kay kung ikaw madaog daw wala man kami tsansa nga may kwaon sa imo kay hindi ka man ang pabalo.
1: Araw-araw pa.
0: Amo na sa sunod nga kung mag-absent ka pamangkuton tagid ka kung sa din ka makadto atong nagligan nga lisensya mo valid tuya kay nangumpanyar ka. Pero sa sunod gani sa nga ma-absent ka pagid nga malisensya ka man Japon nga may laktan ka. Pakayuan tagid kaya selfie sa mo nang adlaw kung sa din ka nagkadto.
1: Oo. Ah.
0: Kay base nagrikta ka na tuya sa PCSO sa Manila, nagclaim ka na tuya sa jackpot prize ya.
1: Magdilang anghel.
0: Gi, kaya mga kami gi, bisa 1 million lang gi.
1: May diba? Ba ni? Eh, balik tab lang waiting. Eh, tatlo lang tayo ka numero.
0: De, ay, alay, guro. Ay, alay.
1: Oh, waiting ka gaya, alay.
0: Ano ting, eh, gagmay man lang tayo madaugon.
1: Ha?
0: Gagmay lang tayo madaugon niya.
1: Bisan gagmay lang tayo bala kong gadaog ka.
0: Oo, gani. Pero, nakatry ka gaman niya daog ya, sa tatlo ka numbers.
1: Ano, sa hay, alay.
0: Oo. Oo, oh,
1: oh. Oh, ah.
0: Nakapilagid.
1: Mga more or less siguro mga kalima kung nagdaog. Pero sa rambol, ya, pirmi ko gadaog.
0: Galing kay ti, kinanglan mo to ya in exact order kaya mga numbers.
1: Oh, in exact
0: para order. Makuha mo ang pat price.
1: Pero may at least nagdaog ko ya sa rambol.
0: Oh, diba? Ay. Pila mo lang ang rambol man, mga 1,000, 2,000.
1: Sige lang,
0: depende sa mga itaya.
1: Oh. At least may nadagaan ka.
0: Kari ako niya, wa. Tirahon ko ng 658. Bahala sige, na maubos akong tinipunan. Adlo-adlo, 20?
1: Pwede ah, pwede ah.
0: Kapitalan ko niya. Diba?
1: Sa sulod sa pilakadlaw.
0: may ara na na feature sa mga sa ano mo, sa National TV nga wala iya gid pang haboy ang iya nga mga tickets bala. Hasta nga nagbukid ng iyang ticket bala dol. Wala gid siya bala Japan kadaog, nakadaog sa mga baliktaya lang. Nan. Tapos may ato manto nga nagdaog, may ato manto nagdaog. Ang iya ticket na plancha.
1: Ano kon mo na?
0: Di may altercation na ang ano no, ang imo ticket di hindi na nila pag batunon kang may mga tulo-tulo na abi ko may mga gisi-gisi. Hindi gina nila ya pag batunon dapat iya easy look it mo gina sa notebook kon libro. Di amo na eh, lantaw kagid dia sa drone nga ara nagagwa ang bula numero 6. Ay salamat may size ko. To lantaw pa na sa tibay. Salamat may size ko. Pag ikaduha ka bula. Ay wala na nakagwa iha boy tanan niyo eh.
1: Sa pila ka mo nga daan ka ano kamanog taya
0: damo na.
1: Tapos sa pila man ka numero nga tayan mo man na amo na da.
0: Pero mataya kagid ya. Mataya ka
1: na. Try ta.
0: 300 million bala gid.
1: Gani man.
0: Sa di ko na dahil ma-star kung makadaog ko 300 million.
1: Amo na na pag-star mo sa moon.
0: Ah, ako diri lang kuya Japon sa Sagay. Hindi na kuya mga hindi kuya ang pabaluya nga nagdaog ko ah.
1: Hindi ka magsilinga sa Sagay ka.
0: Hindi. Dili lang ko Japon, di ko yung magpabalo nga nagdaog ko, pero makibot lang sila nga ang nagpaobra na ko underground.
1: Base ka tuan kundi isang gapangita.
0: Kaya dira ko tanay, hindi ko man pag-deposit akong kwarta sa bangko. Amaton ko withdraw. Maobra ko yasing ano ya. Obra ko yasing
1: underground
0: no. Underground kag dira ko iraya ang mga kwarta. Obrahon ko dingding kag giligdaan. Yes. Tapos akon balaya mo na Japan law ay lang Japan sa gua tapos may bantay ko nga ano ya golden retriever sa gua.
1: Amo na gud nga wala kag ginapadaw.
0: Hindi kinanglan mo gid man niya nga mangin ano ka lang ya low profile ka lang oh daw ka gid man di ba?
1: Oo si sino agad ya para mag panugid nugid.
0: Pero may makabalo gid man ya pero namin ko bala kung example madaog ko bibuas sakay ko roplano pa Manila, rekta ko sa PCSO mo na. Di syempre deposit ko man nilang kwarta mo kay ti hindi mo na pwede ba bakinto lang mo na kadamo.
1: Gani.
0: Ah. Magpuli kuya. Do sa wala lang niya Japon niya eh.
1: Kaga isa pag na ano man nila kay confidential man mo.
0: Tapos kamo nga mga empleyado ko sa XFM gaan ko kamo sing salakyan isa-isa gid.
1: Ba?
0: Mm-mm. Pero hampanganan lang yan dito.
1: Matchbox. Para tawag matchbox.
0: Iya naman ko na sa layo na. Kaya mo na. Kaya mo na ngimo. Pero may kinamaluway ka nalang kakadaog sa loob.
1: Rosang, gamay pa ko bala.
0: Oo. No.
1: Mahilig ko na eh magpangulikta.
0: Tigamay ka man Japon subong.
1: Sa bagay.
0: Anong ginakulikta mo sa una?
1: Amo na. Mga toys. Mga hampanganan. Yung mga traktarak. Ng matchbox na bala.
0: Nara ka naman.
1: Nanggagmay na pala nga mga...
0: Kukita ko na, may araw pa mala Japan until now.
1: Mm-mm.
0: Pero hindi ko pati tarak-tarak yung mo ginampangan, ah.
1: To daw.
0: Tingin kong tarak-tarak nga nag-agi ka pa, subong!
1: Kikasakay si Barbie.
0: Lusot Japan ba? Wala na bala Barbie ang tarak-tarak ka na, ah? Wala bala na...
1: Ginapasakay ko gani.
0: Ah, ginapasakay mo sa tarak-tarak nga na gustuhan. Hmm. Pero seryoso, tarak-tarak yung manamihan?
1: Hindi nang sila nga dako-dako. Ganyan
0: tarak. Amun sang una, nag-create kami sing ano ya, sing lata lang ng mga tarak-tarak.
1: Lata, butangan sang ruida nga...
0: Guma.
1: Nga, chinelas. Nang chinelas.
0: No, na. Chinelas. Tapos, ang iya na nga guma na, nga chinelas... Ang iya sinaaro, no, ang mga barbecue stick lang bala.
1: Kundi gani kwa ng alambre.
0: Tapos kahoy na iyang iyang pinakadako ang kaha. Oo, tapos... Amo tayo, hindi lang ko creative balin sang una kaya hindi ko nabi kabalo mag-ubra sina mo. No?
1: Basta ako, amo lang na iyan.
0: Tarak-tarak yun ang iyong first toy.
1: Hindi man nga singa tarak-tarak.
0: Namian ka lang maulikta.
1: Oo, amo lang na, be.
0: Subong ang ako nalinsang paggamay ni Kayla hasta subong edad niya mga 12 years old. Do mga apat na to ka plastic sang puros na nang Jollibee kag McDonald's ng panganan. So nagpaubra na ko to sing ano sing kwarto bala nga daw studio. Makita mo to magadto ka sa balay nga ang unod sina tanan amo na ang mga hampanganan ang ipambutang ko. I-design ko sa akon nga opisina.
1: Sa mo na eh nang pero ang nagdugay gid sa akon mga munyeka gid siya.
0: Ah, munyeka gid.
1: Mm-hmm.
0: Di isang paggamay mo until now, may ara ka pa na preserve nga munyeka gid ang pangalan.
1: Ara
0: ano gin pangalanan mo wala?
1: Wala man. May duha pa gani kuya ka Nora Honor dolls.
0: Ah, si Nora Honor nga dolls.
1: Mga may Nora Honor dolls sa muna. Ah.
0: Collection mo?
1: Mm-hmm.
0: Kung ibaligya ta kay Boss Toyo, mga pila baton niya?
1: Depende.
0: Pero may ano na, may market value na siya kung isip-isipon mo.
1: Oo, kay ti as nang wala na.
0: Duwa kabilog?
1: Duwa lang kabilog. Hindi ko na ipagibaligya.
0: Pero picture ribe ko nung ilang taon ta kay... I-picture ribe ko nung kay ipakita ta kay Bustoyo kung pilaya baton. Basi 500,000. Tud! Diba? Bayani na si ano, si... Ano gani ang pinaka-latest nga ano? Nga nakuha ni Nora Honor gani ha? National artist siya, di ba?
1: National artist.
0: So meaning may value na ang iya nga mga memorabilia.
1: Ooh,
0: like,
1: eh.
0: Like mga munyeka nga ara sa imo.
1: Yes.
0: So picturean mo kung magpuli ka sa Bacolod.
1: Oh,
0: ipakita mo sa akin kay ipacheck na kung mabato kay Boss Toyo. Basi karoon niya mag-reach siya, abi karoon 150,000.
1: Pero hindi, huwag tayo pa ibabag.
0: Ah. Papakuha ko ginaiyaya.
1: Hindi ko iya.
0: Ah, biskan 500,000 abi ang iya nga market value.
1: Ako niya wala man sa silinga. Syempre si Sinombing hindi kinalan sa
0: gaan ka lalaki nga daw si Piolo Pascual Caballo ang munyeka nga Nora Honor.
1: Kay munyeka ko ya pa. Hindi og na pa ibay. Kay nga wala na gani subong sa amo na nga munyeka.
0: Amo gani na nga ipacheck naton kung pila ang iya nga market value kay Boss Toyo. Eh siyempre nag-national artist na si Tita Monora. So ba si ang ara nga collections, ikaw na lang ginaya ang may nabilin nga nagahupot sa nga muna ang munyeka.
1: Damo pa man, may mga Noranians pa man da nga na may ara pa man sila.
0: Basi ko nabahaan to sila ya, ikaw na lang ginaya nabilin.
1: Siguro happy ba? Ako na lang ginaya.
0: Half million or 500,000.
1: Basta hindi ko iya pag ibaligya.
0: Ah, hindi kisa maintuan. by law daw si ano, daw si Patrick Garcia ang lalaki.
1: Hindi gani ko.
0: Tapos ang iya atumangan daw para sa kadako sa microphone na ginambalan mo.
1: Hindi gid kuya.
0: Mahulid siya sa imo as sa nga mabugtuan ka sang ginawa.
1: Ah, tota, katilaw naman ko lalaki nga apa. may sentimental value lang sa ako.
0: Sentimental value. Pero what if kung kinanglanon mo gid tapos ang iya nga bili 600,000 tapos
1: kinanglanon para sa
0: kinanglanon mo na gid abi nga para sa imo galingon or may mga emerhensya palayo lang nagkalalatabo nga daw wala na kita kuan sing sources ang kwarta.
1: Basta hindi ko haya pa ikambyo ah.
0: Hindi ya gid pag hindi mo gid pag ipakambyo.
1: Hindi.
0: Ay na.
1: Ano. Kaya nga ah, si ano mo si Nora Honor mismo nagatag sina mo.
0: No. Amo na gid gibakal mo guro. May perma, may perma.
1: Wala.
0: Ay nami pagitani kung ipapirmahan mo gid.
1: Nami na ginatag na sa akon sa pagkatuto na way back 1975.
0: Kung maghatag sa dapat pirmahan niya gid ya.
1: Tani eh.
0: Di wala ka ginagaha nga pwede mo na mapirmahan idol.
1: Di syempre kay ginhatag man lang sa amon tapos at that time ga shooting siya.
0: Ako ya, kung artista ko, basta may ihatag ko, permahan ko na iya.
1: Tani eh.
0: Yay, sa dalalayon sa panahon, lata kabalo, amo na galiyan na achieve, no? Nangin national artist siya. Tapos, amo na iya, ang perma na ang ginaano iya.
1: Sa bagay.
0: Ginasunod, tapos ang date, pag-inabi, butang ta 1975. Signed by Nora Honor.
1: Nani.
0: Oh. Muñeca, tapos kompleto pang set sa box. May box pa.
1: Mm-hmm.
0: May box pa, wala.
1: Wala na bali.
0: Ginahulid-hulid mo gitsang una sa pagbaton mo.
1: Gamay na siya nga munyeka, munyeka.
0: Ah, gamay lang.
1: Nga iya gidya itsura.
0: Ano ay hana nga munyeka? Wala mo man ginagamit kung may nainitan ka ginatusok-tuslok mo.
1: Kag nga atuslok ko.
0: Sinura to ya karon nang makabatyan.
1: Kaya itsura.
0: Sinura mo kay agay-agay nga ginatuslok. Sino nangigigaan ko sa munyeka nga pati ako daw ginatuslok niya. Sige, ate, nami man ang atong istoryahan na kay 11:30 na. Salamat, Gid.
1: Amo kita iya.
0: Pati kaya palawi ko na lang itong istorya. Kuya kay Nora, ya. Oh, kay para ah. Ambot, ah. Para makababay tayo timprano, ah.
1: Gani man. Oo,
0: salamat, Gid, sa mga nag-join sa phone pal. Thank you, man, sa mga tech on duty na naka-standby, Gid, sa amon nga program. Sa mga station managers, sa tanan ng XFM radio station, salamat, man. Hindi ko magkalipat, ha. Kapadayon sa Gyapon, ang Goldie Gulbier Premio sa Tansan Promo. Every Friday, may magadaog sing 5,000 pesos nga cash. Kaga, may ara man kami nagapadayon nga promo ang aton nga Yes to Health Incorporated bala nga mga clinic sa Bacolod. May ara na dira. May promo kita para sa mga suki naton nga bumalakal sang Yes to Health products sa kada bakal nyo sang isa ka box sang Santon Plus Herbal Capsule. May ara kamo automatic nga 50% off nga discount sa isa man ka box ang Santon Vitamin C, no? 50% nang pibali 50% na lang bayad nyo sa Santon Vitamin C kung magbakal kamo sing isa ka box nga Santon Plus Herbal Capsule. So, that would be all. Madamong salamat sa ngalan sa ngamon nga CEO Dr. Emilito Uy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias. Babo.

0: ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marlon, i-retail. Ayong buko nga sa puwitan ko, mga piso siguro. Kasi ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki, tapos po, gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa, nawawala. Maraming salamat po sa Santon
0: Plus. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sara sa aking tutupan ni Lilo.
8: Sa aking call center agent.
7: Permigid ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
8: Ibalig na ito siya kung sa Sister Pain.
7: Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
6: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pa sang nawon.
6: Santon Gold.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Mrs. Monelyn Andrade Bigay, nahihirapan akong maglakad. Maraming salamat po sa Santon Plus. Makatayo na ako ng maayos.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix, pinaghalumbisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga sasaking butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-gatorship, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako mag-take ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
5: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw at trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take ako mula sa Sister Pain para dire-diretso ang trini.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
6: Sister Pain, isa ka office manager. Tamo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
3: Santon Gold Coffee Mix.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Eli, sinubukan ko uminom Santon Plus once a day. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus kasi malaki ang tulong sa naramdaman ko na arthritis at yung rayuma. At magaling na yung pa ako. Hindi na sumasakit.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
3: Kasi si Lunarcy sa una, ganyan ko sang ordinary lang kape. Pero sige, asum sa nga konsyon, isaga pala nukap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo! Guwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
6: Oh, gali, diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
10: Sigari mo, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis. Nagtumara ko sa niya. Matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
9: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa ipagi ko sa mabatean ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
9: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
12: Mabibili sa mga butika.

0: Ang pain, fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Samtong Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samtong Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samtong Gold Coffee Mix. Nagkapi ka.

0: ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Ako si Portia Andrade. Ngayon, 75 years old ako. Yung ulo po hindi na sumasakit. Maraming salamat sa Santon Plus at naramdaman ko sa katawan kong maganda pala.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah, sa aking katipan ni Lilo. Sa aking call center agent. Burmig, ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibaligay-tipo sa akong sang Sister Pain. Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
6: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang na world.
6: Santon Gold Coffee

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Kape na may natural energy booster. Santon

0: Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
5: If symptoms persist,
3: consult your doctor.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Domine, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape na may mataas ng nutrition value ang Santong Gold Coffee Mix. Ini ang may mataas nga levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
3: Santong Gold Coffee Mix.

0: ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Si Aaron Andrade po, parati ako inuubo. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus, kung hindi dahil sa Santon, di pa rin ako gumagaling. Ngayon, nagagawa ko ng trabaho ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag Vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabantag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May Stevia, Santon plus Vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginadulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Kating, pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
5: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
4: Isang pahid lang
5: ng Santon Plus Herbal Oil.
4: Ang galang katikati.
5: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid
5: na all-in-one.
4: Sa presyo
5: magaan.
4: Assist the pain.
6: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sait hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na assist the pain. Kasig lang madula. Daso ng sakit. Tuloy ang hanap buhay.
4: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape. Pero lain gijang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga

0: pain. Fast and safe. Sister pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Pagpili
2: sa mga butika.
0: Sampon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na

0: ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Mabilibili nga ba? Sumasakit yung puso ko. Narinig ko sa radyo na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Lilo. Sa aking call center agent. Bermigid ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibalig ay pepe siya kung saan Sister Pain. Nagsita, sige na matulang pagsakit sa ulo.
6: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawon.
6: Santon Gold Coffee.

0: Kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Makaraya is repiso po. Allergy sa kamay dahil nag-aalaga ko ng mga tanim. Hardinira ako ng pinsan ko. Narinig ko Santon Plus. Mura na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagaan na mumula, unti-unting nawawala.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
5: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabibili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
7: Ako si Ansang Sumag. Isa ka studyante. Kada gabi o po

0: na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Ako si Mrs. Magdalena, ang tarantalagtad. Dahil sa aking trabaho bilang guro, masakit ang aking likod sa kayong aking kamay. Kaya hanggang ngayon, pinagpatuloy ko ang paggamit at pag-inom ng Santon Plus.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag-vitamin D3. Kaya mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Kaya pampapasog sa atong natunan. Pampagkana sang utok. Kag pampa-improve sa atong immunity. May Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madami ta. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Clear Skin Beauty.

0: laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Mag-Santhol Plus
0: Herbal Oil, garantisado
1: maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: Mag-Santhol Plus Herbal Oil, ang pamahit na all-in-one sa presyong magaan.
1: Santhol Plus Herbal Oil.
2: Chronic pain,
3: ang sakit.
2: Mag-Sister Pain,
4: Muscle Fever,
2: Acute Pain,
4: kahit ano pang pain,
2: basta pain.
4: Mag-Sister Pain,
2: kangkarang pain,
4: fast and safe.
2: Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sister Pain.
4: Mabibili sa mga butika.
2: Santhol Gold Coffee Mix.
5: Ako si Clarice Sanghandumana, isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw, kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Santhol Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit game, may free collagen and glutathione ka pa.
2: Santhol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.

0: Ang pain, fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas.

0: na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Mark Janice Salvilla. May history ako ng hydrocephalus. Later on, yung bukol sa right head ko is nawala. Thank you sa Santon Plus at nagaling ako.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah, sa aking kutipan ni Lilo. Sa aking call center agent. Permigil ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibalig ay pagkos ako sa Sister Pain. Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa
6: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawong.
6: Santon Gold

0: na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marlon, i-refill. Ayun, bukol nga sa puwitan ko, mga piso, siguro. Kasi ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki, tapos po, gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa, nawawala. Maraming salamat po sa Santon
0: Plus. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Coffee Mix.

0: pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
1: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili.

0: campaign. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: XFM kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM kid.
2: Eh, nani ang music ah?
0: Nga, XFM kid.
2: Ay, pula ka lang music magkatapos bukta ko. Bla, may harap kayo sa mga balita. Bla, so, nami, bigit sa mga DJs na lakad.
3: Wala sang konkreto nga sa lahat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM kid how?
4: Timo!
3: XFM 103.9.
5: Marami na ang natulungan ng Santon

0: maayos.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon, kag vitamin D3, samad balang at lomo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix, ang solusyon. May Santon, gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit, kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix, mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
6: Ako si Sarah sa aking kapitan ni Lilo. Sa ako sa center agent. Burmig, hindi ako nagpa-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang ganyan ito sa akong sang Sister Pain. Pero si Tasi, hindi naman hulang pagsakit sa akong ulo.
4: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Maribel Isa, ako ka-nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduti ka gid nga fresh.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nakas at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samson Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape

0: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Exciting Pilipinas! Bueno mano pa programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes.
1: Good news!
0: Para timprano pa, energize na ang morning. Exciting Pilipinas! Diri lang sa XFM.

Good morning, Pilipinas! Good morning, Siyudad sa Bacolod. Good morning, good morning, good morning, good morning! Welcome, welcome sa ating programa Dria sa Exciting Pilipinas. Kag sumong aga, kaupo ninyo si Katropang Wendell Balinario. Good morning! Oras na ito nala 5:08 na! Kamusta, kamusta, kamusta ang inyong mga adlaw o kurang inyong mga aga, mga katropa? Sumong yaga, Miyerkules, October 7, nakita mga katropa. The signal! October 7, Miyerkules nga adlaw. May klase, may obra, wala sang holidays. Wala lang dalabot kung tinag-leave ka da. Absent sa mga adlaw. Pero, may klase kag may obra. So, umat-amat, gid. Yeah, himos para subong naman nga adlaw. And of course, sa mga nag-celebrar man sa ilayang kaadlawan, subong mga katropa. Yeah, October 7, 2026. Happy, happy birthday sa inyo! Happy, happy birthday to you! Grabe no, te imagine mga katropa nga ining aton niya no nga ano subong nga palakat siyang panahon tuga amat-amat na init nga init. Kag subong nga ting mga katropa aton man gani maano no ma batyaga na ang lang mainit nga panahon, pero kung hapon dati dumay aragyapon sa paggalong-galong magkagpag-ulan-ulan. And as of 2 a.m. Subong nga adlaw mga katropa, October 7, 2026, wala sang LPA kon low pressure area nga makita iya sa sa atin nga satellite mga katropa. So ti mabulubat siya ng maayo-ayo nga panahon sa pinakabahin sang pungsod. Samtang rin naman niya sa probinsya sang Negros Occidental mayara sa mga thunderstorm advisory mga katropa. No, especially dari nga bahin sa Bacolod City, sa Talisay, Silay, Victoria, sa Bagukag, Pulupantan. Kagati ang ITCZ mga katropa. O kung ang Intertropical Convergence Zone ang padayon sa gihapon nga nag-apekto sa bahin sing Visayas, Mindanao, kag Palawan. So bring your payong anywhere you go lang. Kaginyo dira nga mga kapote in kaso nga mag-ulan sa inyong mga tagsaya kalugar. And syempre matawa-tawa ka mga katropa sa comment. So kung ibutan nyo ng inyong mga pa-shoutout, pa-greeting sa ato niyang official Facebook page. Kay live na kita sa ato niya. Nga official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Tara, dira ha. Live na kita dira ha. Comment down lang sa inyo mga pa-shoutout ang mga abiyan yung dira ang gagapamati man subong sa ato. Ano kung sa mga abiyan ninyo nga may mga kaadlawan ako ang kinaselebrar subong adlaw sang Oktubre, Miyerkules sa Oktubre 7, 2026. Oras nato nalang 5:11 na. Matamat na dira ha. Himos, himos, himos! Kaga magpamahaw na dugay-dugay. Diga mo na hangin mo dira nga. Tinigang, make sure nga hindi malabutanog. And yung pinarito, dira ako na naman dira nga sudaanin mo sumbong. Make sure nga templado. Kaga wala na sundog. Okay, basi wala do tuyo ka pa. Nagapuyong-piyong kapag alikang imo da pinarito. Nga isda. Kapag nang imo hotdog dira nga ginaluto, nag-itom na. Ate, make sure. Yeah, safe ikaw dira samtang nagaluto man na ba? Sibulag at ako ng kalayo, gapyong piyong ka pa. Bugtaw! Sa mga katropa natin niya, security guards, good morning man sa inyo, sa mga drivers natin, sa mga tricycle driver, tricycle driver, e-bike driver, sa mga drivers ng jeepneys natin. Sa traditional kag modern jeepneys dira, no? Sa mga TNVS, ako ng mga transport and network vehicles natin, sa mga Grab,
Maxim dira, na taxis. Good morning sa inyo nga tanan. Oh, matamat na, matamat. Himos. Alas 5.13 na, pagkapatag ka rin ba katapos ng alas 5, just onward, syempre, musikahan. Adria, syempre, sa aton nga programa, Exciting Pilipinas. So, teka, musta so far? Sa aton nga kapistahan sa mascara, nakalagaw na ka mo. Nakalagaw na pala ka mo? Ano lang inyong mga natilawan ng mga pagkaon sa mga kiosko sa BCGC kagsa bahin sa Bacolod Public Plaza? Ako wala pa, iwi po kalagaw eh. Mga ranyo lang ko daso na nga. Kung bang ano to, itong mga inasal. Chicken inasal. Sa mga katrapa, hindi niyo pag-iilisong inyong matag sa karadyo. Padayon lang sa pagpamatig diri sa aton sa Exciting Pilipinas. Saliwat ka upon si katrapang Wendell Balinario. Kag sa aton musikahan. Proud ka bang Pinoy? Arewa, Noy P by Bamboo.

0: XFM Bacolod, News and Public Service Authority.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero naguntat ko kay taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitiki dati, pero dating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog
3: Santon
4: ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa pusog.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: Chronic pain.
7: Ang sakit.
6: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sistapain.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: nagbabalik sa inyo mga radyo. Good morning, good morning, good morning. Kamusta, kamusta ka mo dira? And nakamadamat ng baladiga mo. Para nag-preparar na sa inyo mga palamahawod this morning. Good morning! Good morning sa mga katropa natin nga nag-tutok sa aton programa sa mga aga. Sa liwata, dali sa Exciting Pilipinas sa 103.9 XFM Bacol. Kapod niyo syempre sa mga aga si Katropang Gwendel Balinario. Good morning sa inyo nga tanan! Mayong aga, mayong aga, mayong aga, Pilipinas sa siyudad sang Bacolod and Negros Occidental. Good morning sa mga nag-pangapingapin, ha? Mayong aga sa inyo, ha? And of course, sa ilad rin ni Mamay na Silya Dora Dumiping. Good morning! Dala sa my mom sa Punta Taytay Chapter. Sa ilan ni Sir Jillwin, mayong aga. Ah, balneadre ko, no? Maintra sa barangay kag school category sa Mascara Festival. Although ko, no, isa lang dapat ang madaog sa competition, pero tanan nga, naging trati daog na sila gyapon. Correct ka, Sir Jalouin, no? At ikaw, ha, isang ligad nga Lunes, nakita tatong ilayang pasilip ng performance and costume. Baw ka mga bongga, mga katropa. So, batayan tagid sila sa maabot yung Straight Dance Santorina Mascara, no? Competition. Si kay Benji de la Cruz, good morning man! Mayong aga! And of course, sa ila rin ni Barry Ingada, good morning! Sa ila ni Arnaiz Irida, mayong aga! Sa kay Doms Banhao, mayong aga man! Sa kay Jolly Antonio Sr., good morning! Watching Shikono from Canada! Good morning! Sa kay James Estoshe, mayong aga man. Sa mga katropa peeps na itong dira, good morning sa inyo nga tana. And syempre at this point mga katropa, alas 5:20 natin na. Aras natin, 5:27 in the morning. Kag syempre, ato naman padulungan ng aton nga TikTokan video. Miss yung mga pampagood vibes natin mga katropa. Kay syempre, ang balilagan ni Lain Gidya. Aga ka pa makayuhum-yuhum. Kaya ang yuhum mo nga na, be, palantaw, bisang yuhum, be. Dalon mo na na asta maghapon o kung asta magabi. No, kung baga, tingang balila man, kung i-start mo yung adlaw nga nainit ka, may kinkaugtan ka dira, oo, pamurugso ka, be, kinaumul-umul ka, asta maghapon, ara na na ang, ano sa imo, ang kaugot, hindi na madula, so mas maayo nga, kataran kita, nag-start sa nga mga mornings with a smile, and of course, with optimism, kag, dapat positive lang kita sa buhay, ano, so, hari nga itong nga TikTok and video para nga happy kita nga tanan. Kay ano ba lang magagawa mo na para bang may ginagawa kang effort pero parang wala naman. Sarap. Ari mga katropa ko, kahit kagina ka mo hampang tag of war. Ano ba lang butonga? Ay, butonga isang, ano, isang lubid. Kigot bala, no? Ito nyo na ginalawig sa karbaw ng, ano, nga, kigot. Amuna, siya ginagamit man usually mag-tag of war. Depende, no? Mga lubid nga ginagamit. Pero kagi na ka mo, nga nabalang do ka, competition, kid. So, mga birthday parties or especially sa schools, intramurals, camping, sa... Anong experience niyo? Ako ba, makatrapa kagi ko experience sa Girl Scout? Scouting? Kag sa camping, pagid, nagkalapakit ang akong nga kamot. Siyempre, hindi man ko mapapirde mo gamay, bala, pero hindi mo papirde, bala. May time nga ako sa una, may time man nga ako sa pinakapunta. Pero sakit sa kamot, especially ang friction, mga katrapa. Ang friction nga kung magbutungay na, bala, hindi kagad ba mapapirde, hindi ka magbuya. Hindi, masakit, gid. Pero ari, bala lang tawa natin, bala ang aton subunga nakita sa TikTok nga tag-war. Dugo effort siya, pero tungtuwa lamang. Ano man. Mga katropa, ariwa live subong sa ating official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ari na! Tik-tik na! Utol ho kon mo siya daw, grabe effort. Pero daw wala man siyang kusog nga gina... Gawin na pa balali. Ginawa siya isang botong. Oo, nan. Nagdaogin sila. Pero tumbalay gid siya. Ato balang kung tulukon niya daw grabe gid birbira ya ado butong kaysa gid butang sa una. Usually di ba kusog ang inabutang sa una kag sa likod. Usually lang ha, pero depende man sa tactics yun kung kamo ang gahampang sang tag of war, di ba la? Pero siya grabe kid butong ya galiliad sa gatiliko lawas ya. Piling ko na perde na lang na yung kontra kay daw na udom sa iyang ano. Yung sitwasyon na dulaan na doon nagdubo ang dungan tungod sa iya yung effort. Nagdaogid man sila pero tumbalay siya. Kita mo na nga grabe yung pamirisama pero atong duwala ka man gali may persa nga nabutong. Sa higot. Masadyaan mo ning isa sa mga nasadyahan ko maglantaw ang tag of war, no? Mga katropa, tingyara, kisa mga activity sa school, ngayon na lang, mga miyara sang ganap, nga larong Pinoy, mga pa-games-games, mga campings, sa mga scoutings. Ang tag of war, isa ginis akong ginabantayan. Aside, abing nga ti, sadya kay competitive ang both, sabing a team, sadya pagid kung mga reaction bala mga ga pamirsa. Igambal pa na kisa, oh, botong, botong. Left, right, left, right. Pwede kisa, di ba? May damo tactics, pero wala na. Anong inyo yung experience sa tag of war? Ako basta napakit kong kamot sa high school. Hindi mo ba perde mo? Hindi bala magbuya. Bala, wis ka na maperde na. Ay, hindi ka dyan magbuya. Wis ka nagbuya ng mga upod. Ako, hindi ako bibitaw. Tekon, de, pakit kamot ya. Anyways, enjoy niyo ako yung mga musing activities. But of course, make sure that safety first, mga katrapa. Don't forget your safety. Pero always make sure that you enjoy every moment. And oh, as long as you enjoy, go, go, go! Ala, 5:33 na, and thank you so much sa mga nagupod sa programa natin. Sumugadlaw, mga katrapa. Sa ilan ni Ma'am, Mayna Siliadora Dumipig dira. Happy birthday ko na kay Neptune Orbanoso. Happy birthday! Happy, happy birthday to you! Happy birthday kay Neptune Orbanoso. Napatamli ako kadariwa ni Ma'am Mayna Siliadora Dumipig. Sa kay Ma'am Elvira Gilugo, good morning man. Sa kay Tatay Tisoy, kay kay Nanay Ruwena Dira Subonga, good morning man sa inyo. And sa ilayan ni RG Guillemna, good morning. Sa kay Tricia Ann Castillo, good morning Jay. Sa kay Rando Verdad de los Santos, good morning. Sa kay Sir Jolly Antonio Sr. nga nagalantaw from Canada, good morning. Nga may pa 50 stars. So thank you, sir. Thank you so much sa pa 50 stars. Uy. Sa kay Barry Ingada, good morning man sa liwat. Sa kay Arnice Erida, kay Doms Banhal, kagkay katropang James Estoshe, good morning sa inyo. And mga katropa, syempre, hindi nyo napaglaysiwang inyong mga tag sa karadyo. Kaya wala nagtasang oras. Si Magabulos ato ng The Secret of Health. And after that, ibalitaan na naman kita kaupod sa katropang Franz Andrew Burgos sa Express Balita. Oras ato na 5:34 na. Alas 5:35. Thank you so much again sa liwat, mga katropa. Kagtisugod na dira. Pamahaw na kamo dira. Don't forget your breakfast. And of course, sa mga nagadigamo pa lang, mayo nga pagdigamo. Sa mga nagpabiyahe na, nagpamasada na, ingat, ingat, ingat. And halong sa inyong mga pagbiyahe, sa mga nagkakommute na aga pa, padulong eskwelahan, ito lobrahan. Good morning! Sa liwat, happy, happy, happy Wednesday! And good morning!
1: Bacolod News and Public Service Authority.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Makaraya isulat piso po. Allergy sa kamay dahil nag-aalaga ko ng mga tanim. Hardinira ako ng pinsan ko. Narinig ko Santon Plus. Mura na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagaan na mumula, unti-unting nawawala.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Kung dati ayaw mong naggabay dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
6: Si Michelle Legali, isa

0: walang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Mga katupa, exam!

0: Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
1: Alam mo ba na bawat segundo, ang ating puso ay patuloy na nagbobomba ng dugo upang maghatid ng oxygen at nutrients sa buong katawan? Pero para maging maayos ang sirkulasyon, hindi sapat na malakas lang ang puso. Mahalaga rin ang kalusugan ng ating mga blood vessels o ugat, lalo na ang tinatawag na endothelium, ang manipis na layer ng cells na nagsisilbing tagapangalaga ng ating mga ugat. Kapag healthy ang endothelium, mas maayos nitong napapanatili ang tamang pag-relax at pag-contract ng blood vessels. At dito nagiging interesting ang dalawang halamang matagal na ginagamit bilang pagkain at traditional wellness plants, ang mangustin at malunggay o moringa. Bukod sa pagiging masarap na prutas, ang balat o pericarp ng mangustin ay mayaman sa mga santones, mga natural na phytochemicals na ayon sa pag-aaral ay nagtataglay ng antioxidant at anti-inflammatory properties. Kabilang sa mga kilalang santones nito ay ang alpha-mangustin at gamma-mangustin. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga compound na ito ay maaring makaapekto sa iba't ibang pathways na may kaugnayan sa cardiovascular at vascular health. Halimbawa, sa experimental studies, ang alpha-mangustin ay naiugnay sa pagpapabuti ng endothelial function, kabilang ang pathways na may kinalaman sa ENOS at nitric oxide or NO. Ang nitric oxide ay napakahalaga dahil isa ito sa natural signal ng katawan na tumutulong sa pag-relax ng ating mga blood vessels. Kapag mas nakaka-relax ang blood vessels, mas nababawasan ang resistance na kailangang lampasan ng ating mga dugo. May mga pag-aaral din na nagpapakita ng potensyal ng santones at iba pang kasama nitong bioactive compound na makatulong sa pag-regulate ng oxidative stress at inflammation. Dalawang prosesong maaaring makakaapekto sa kalusugan ng ating mga blood vessels. Ang mas nakakatuwa pa, isang randomized placebo-controlled study sa healthy women ang nag-ulat ng improvement sa ilang measures ng arterial stiffness pagkatapos ng 12 weeks na paggamit ng santones mula sa mangosteen water extract. Ang dahon ng moringa naman ay naglalaman ng iba't ibang flavonoids, phenolic compounds, isothiocyanates, vitamins, minerals at iba pang bioactive compounds. Kabilang sa mga pinag-aralang phytochemicals ito, ang quercetin derivatives, camphorol derivatives, thiocarbamates at isothiocyanates. At paano sila nakakatulong sa circulation? Isa sa mga interesting findings sa laboratory studies ay ang kakayahan ng moringa extract na makaapekto sa endothelial nitric oxide pathway. Sa madaling salita, maaring ma-promote ang production o availability ng nitric oxide na tumutulong sa relaxation ng blood vessels. May mga experimental studies din na nag-uugnay sa moringa sa pagbawas ng oxidative stress at modulation ng calcium channels, mga mekanismong maaring nakakaapekto sa contraction at relaxation ng vascular smooth muscle. May mga compounds din mula sa moringa na pinag-aaralan dahil sa kanilang potensyal na makaapekto sa ACE at renin-angiotensin system, isang mahalagang system na may papel sa regulation ng blood pressure. Kaya naman, patuloy na pinag-aaralan ang moringa bilang nutritional plant na maaaring makatulong sa cardiovascular wellness.
2: The secret of health.
3: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
4: Mrs. Monilin Andrade Bigay, nahihirapan akong maglakad. Maraming salamat po sa Santone Plus. Makatayo na ako ng maayos.
3: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Ka-wellness. Alam mo na ba ang benepisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay mayaman sa healthy fats, particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Kaya kung ang hanap mo ay food supplement na di kalidad, maasahan at punong-puno ng benepisyo, piliin ang tatak Yes to Health, lalong-lalo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Kaagapay mo sa mabuting kalusugan mula noon hanggang ngayon.
3: Marami na ang natulungan.

0: Kahit overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Ako si Sara, sa aking tutupan ni Lilo.
10: Sa aking call center agent.
9: Burmig, hindi ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang hindi epekto siya kung sa Sister Pain. Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa
8: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika, Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon, may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang na world.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
12: XFM Exciting!
13: Mga katropa, exciting dito!

0: Center. Mga balita nga una mo mabalak. Tribong Mabalian Express. Balita. Labas. Kag eksklusibo nga nasaga pinagi sa ginting kong kapwersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Karon, yari ang inyong mga newscasters.
1: XFM News Express Balita.
2: XFM tayo mala sa E-Stress ay namay nga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kakonsiling kamat sa bungabayin sa kalibutan. Welcome, nadiri sa pagpalayag sa itong palatuntunan, ang Express Balita.
1: Express Balita.
2: Mga katropad, lao kita subong sang Miyerkules, October 7, 2026. Kagsubong agang inyo kami ang inyong mga tagbalita.
3: Ako si katropang Wendell Balinario.
2: At si katropang Franz Sandro Burgos. Ikadulo naman sa inyo mga katropang makaundan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagibat pa. Sa mga katropa na tundra nga nag-monitor ang XFM Bacolod, mga katropa, babatian ninyo kami sa radio frequency na 103.9, ang XFM Sagay City, sa radio frequency nga 87.5, ang XFM Cabancalan City, sa radio frequency nga 106.1, kag mga katropa, ang XFM San Carlos City, sa radio frequency naman nga 98.9, and also, sa Negros Oriental, sa XFM Canlaon City, sa radio frequency nga 101.7.
3: Mga katropa, kita man na malantaw sa itong yung official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mayraman kita sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
2: Kag mga katropa, mahimo na ninyo ma-download nga libre sa inyong mga Android phone sa itong official streaming app sa XFM Philippines. Pagkita nyo lang ang XFM Radio Network. Mga katropa, inyo ma-install. Kag ma-download nga libre. And you can access the 53 on-air stations ng XFM Philippines alin sa Luzon, Visayas to Mindanao.
3: Mga katropa, mayar, makita sing text line na dari sa itong estasyon ng aton nga numero 0915-628-7926.
2: Alas 6:14 na. Ato na padulungan mga katropa ang mga detalye sa mga balita sa lokal, national, international, kagiban pa. Dari lang sa Express Balita.
1: Express Balita.
2: Kapag ng mga headlines sa balita sa lokal.
1: Express Balita. Local news.
2: 1.5 million pesos nga shabu na kapiskar sa siyudad sa Bacolod. Kapulisan ginkumpirmar nga supply para sa maskara.
3: Opening price ang kalamay, hindi makabuhi sa mga small planters, suno sa gobernador.
2: Venue para sa street in arena competition sa Maskara 2026, preparado na. Ay sa itong mga headlines sa balita sa national.
1: Express Balita, national news.
2: Palasyo, ginangkat ang kampo ni VP Duterte ngay pakitang record nga wala sila sang connection sa China.
3: 49 ka mga pamatanon ginluwas sang PNP gikan sa online cyber threats.
2: Sa ito nga mga headlines sa balita sa internasyonal.
1: Express Balita, international news.
2: Plague Institute lab worker sa Siberia napatay. Dinusena ang gin-quarantine.
3: Sa ito naman balita sa sports mga katropa, Philadelphia 76ers daog kontra sa New York Knicks sa score nga 120-97 sa nagapadayon nga NBA preseason game. At sa ito naman balita sa showbiz mga katropa, si Laika Gernod o Congrainod mga katropa ang nangin happy sa pag-trending liwat sang iyanga kanta sang gamay pa ini.
2: Kagaton karon mga katropa, padulungan ang balita special kaupod si katropang James King. Ato ni Baloon mga katropa, ano naman yun, doon mga pinasayang nga payong sa tinibla makita na ato ni karon himaloon mga katropa. Alas 6:16 na, kaginyo na ba tayo ng mga headlines sa balita sa lokal, national, international, kagiban pa. Kaginig na doon sa inyo mga katropa sang Santon Herbal Capsule, mga katropa.
1: XFM News.
2: Alas 6:17 na. Ato padulungan ang mga detalye na sa balita sa lokal.
1: Express Balita, local news.
2: Dako, pang tatlo ka mga persona sa Gimpetigayon nga drug bypass operation sa Kapulisan sa Porok Lampirong, Barangay 2, siyudad sa Bacolod, gabi sa Oktobre 5. Ang mga naresto, yung kilala kanday alias Robert, 28 anyos, ka residente sa Porok Roadside, Barangay Alay, siyudad sa Bacolod, alias Jurimel, 20 anyos, kag alias Lance, 22 anyos, lunsa yung mga residente sa Barangay Sain, siyudad sa San Carlos. Sunod sa kay Police Major Rondel Tapang, ang Station Commander sa Bacolod City Police Station 2, nakuha sa mga suspect ang 220 grams nga shabukag may kabugusan nga balor sa 1,564,000 pesos, kagkalaki pang pila ka mga non-drug items. Dugang panitapang, nagagawa sa ilang investigasyon nga ang sinasambit ng supplies sa Shabu ang para sa celebrasyon sa Mascara Festival 2026 sa siyudad sa Bacolod. Kagilangan na tukiban nga gikan ini sa norte nga bayan sa probinsya ang nasambit nga supply. Sa karon na kauno sa kustodiya sa kapulisan ang tatlo ka mga suspect kag pasakaan sang kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 bukod ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
3: Bukas gihapon ang probinsya sa Luyag nga mag-invest sa renewable energy. Sunod sa kay Governor Bong Lacson, matuod nga madamo ang solar plant sa Negros apang ang problema kay tumtob suwang wala gihapon sa naka-establishar nga battery station nga amo dapat ang butangan sang enerhiya. Kulang ang base load para sa Negros nga kun maisa lamang ka planta sa Luzon kag Mindanao nga maguba makatuga gilayon sang rotational brownout sang Sabado nga joint committee hearing sang House of Representatives. Gipahayag ni Secretary Sharon Garina nga madugay na sila nagmando sa National Grid Corporation of the Philippines o kon NGCP nga magpatigayon sang bidding sa kampanya o kon sa kumpanya nga makatukod sang battery storage facility agud nga magamit sa gabi ang masobra nga mga kuryente nga maproduce sang solar kun adlaw. Sa madumduman na madamo naman kun tani isang power generators nga luyag magsurod sa Negros kasumbong sang coal kag liquefied gas o galing nagapamalabag ang simbahan.

0: Samtang naresto isa ka babae matapos makita nga meron sa ginaligar drug paraphernalia kag shabu susulod sa Bacolod City Police Station 5 sa Barangay Granada, siyudad sa Bacolod hapon sa Oktubre 4. Ang naresto gin kilala sa kay Girlie Altea, 31 anyos kag residente sa Purok Mabinuligo, Barangay 19, siyudad sa Bacolod. Sa disinformasyon sa Bacolod City Police Station 5, nagpadulong sa nasabit nga police station ang suspek agud nga magdulong sa pagkaon sa iyang abana nga nakahunong. Nakumpiskar sa kapulisan ang improvised tutor sa kasasyay sa Shabu kag pila ka mga non-drug items kag nakahunong sa karon sa kustodiya sa kapulisan si Altea. May kabugusan ang Shabu nga nakuha sa suspects sang kumay kabugaton nga 5 ka gramos kag ini amay kabugusan nga balor sang 34,000 pesos.
1: Ginatumod pa sang kapulisan kung may kaantanan sa dako nga grupo sa mga drugista ang 3 ka mga persona nga naaresto sa drug buy-bust operation sa Barangay 2, siyudad sa Bacolod, kung sa diin nakuha ang 1.5 million pesos nga shabu sang Oktubre 5. Ang mga naaresto ginkilala kanday alias Robert, 28 anyos, kag residente sang Purok Roadside, Barangay Alihisa, siyudad sa Bacolod, alias Dorimel, 20 years old, kon 20 anyos, kag alias Lance, 22 anyos, lunsay mga residente sang Barangay Size, siyudad sang San Carlos. Suno sa kay Police Major Rondel Tapang ang station commander sa Bacolod City Police Station 2. Nagagawa sa ilang investigasyon naga ang mga operasyon sa pagbaligya sa ilegal nga droga ang iban o sa iban nga bahin sa probinsya kag syudad sa Bacolod. Dugang panitapang ang ginapatihan nga nakaagi na preso si Robert angot sa kaso sa ilegal nga droga kag ilang nahibalo kung kanday Jorimel kag Lance ang may connection sa dako nga operasyon sa ilegal nga droga. Sa karon kahunong naman sa kustorya sa kapulisan ang 3 ka mga suspek kag ipasa kana ang nagakaigo nga kaso batok sa ila.
0: Nagbukas ang galing sa mga sentral nga may presyong 2,600 ang kada sako sang kalamay. Para kay Governor Bong Lacson, manubo nga presyo nga bawi-bawi lang sa kapital sang isa ka sugar planter sa iyang nga gasto. Nagalaom si Lacson nga magasaka pa tubtob 3,000 pesos ang kada sako ug nga makaginansya ang small planters bangod ang presyo nga manubo pa sa 3,000 ang makatuga sa kabudlayan sa iban nga mga planters. Ginabi-abi ni Lacson ang desisyon sa sugar industry leaders nga imuon nga B-Sugar ang tanang nga kalamay sa Pilipinas kag nagakaulugan nga wala sang lokasyon sa exportation. Isa sang nadesisyonan na mong wala gitanay sa importasyon sa kalamay agad magamit ang lokal nga produkto sa kinanglanon sa industrial kag non-industrial users.
1: Patay ang isa ka miyembro sang National Anti-Crime Group Organization o CONACGO o kon isa ka force multiplier matapos inyang gintiro sa mga armado sa sitio Kapaklan, Barangay Santol, Banwasang Binalbagan, aga sang Oktubre 5. Ang biktima ginkilala sa kay alias Junes, 56 anyos kag residente sang nasambit nga lugar. Sandig sa investigasyon sa Binalbagan PNP, nakita sang isa ka residente sa lugar ang padulong o kon sa lugar sang padulong ini sa ilang kasagi kag nakita sini ang bangkay sang biktima nga nagahamyangon kag amyara na sang madamo nga pilas tuga sang pagpanglothanga. Na istorya man sang kapulisan ang asawa sang biktima kag iya nga ginsaysay nga ang biktima nagapangarado kag ginpabalo na lang ini nga ang yabana na sapuan nga wala na sang kabuhi. Nakuha naman sa lugar sang insidente ang 2 ka basiyo sang kalibre 45. Sa karon na ginahibalo pa sang kapulisan ang motibo sa pagpatay sang biktima kag pagkilala naman sa mga suspek nga ara sa likod sang krimen.
0: Nagbuga sang madamol nga sulfur dioxide ng bulkan Kinlaon sang Lunes sang gabi. Bagay nga madamo nga pumuloy nga na sa Nabukid nga barangay ang nagreklamo sang baho. Sino kay Engineer Marian Dilingkin siya nga ang ulan nga nagtupa sa bulkan na nangin rason sa sulfur emission. Mataas ang abo kag nagatimaan nga tubtob subong aktibong bulkan nga bisan ano oras may mo paini nga maglupok. Ginpanugyanan ang mga pumuloy sa barangay Masulog sa La Casiliana nga magsuksok sa face mask kag magpanirado sila nga balay. Wala sa may ginevacuate sa among ation tubtob nga nagtahaw ang baho.
1: Finalist ang Bacolod City sa Presidential Award for Child-Friendly Municipalities and Cities sa Highly Urbanized City category. Kag nag-abot naman sa karon sa syudad ang evaluator para sa isa kasimana nga validation process. Sunod sa kay Bacolod City Councilor Celia Flor, upod ang Bacolod sa apat ka mga syudad nga nag-abot sa final stage sang assessment. Kaupod ang Quezon City, Puerto Princesa kag Olongapo City. Magalawig naman sang halos isa kasimana ang validation validation nga magalakip sang courtesy call sa alkalde pag-review sa mga dokumento kag iban pa nga mga relevant materials, site visits kag pagbisita naman sa mga barangay. Kabahin man sa proseso ang pag-presentar sa initial findings ng evaluation team antes matapos ang validation. Samtang ipahayag naman ni Floor nga isa sa mga ginatanaw sa assessment ang paandar kon ang paano sa pagpaagi sa ginaubrang programa sa Barangay Council for Protection of Children o kon ang BCPC. Sa subong, halos katunga pa lang sang 61 ka barangay suno sa councilor ang sabahin sang bakulod ang functional nga BCPC. Dugang pa ni Floor nga paninguha ang syudad para sa sininga pagkilala hindi lamang sa titulo sang bakulod kundi sang mga para sa kabataan kag sa kaayuhan sang programa.
0: Nagapreparar na ang Bacolod City Disaster Reduction and Management Office o DRRMO sa posibleng kakulang sa supply sa tubig na mahimo mag matabo bangod sa ginalauman nga epekto sa Super El Nino. So na kay DRRMO Head Dr. Ana Maria Larni Purna ay na posibleng mabatsyagaan ng epekto sa nisa katapusan nga quarter sang siningituig. Apang mas ginapaabot nga mangin mabasko gini sa first quarter sang 2027. Bilang kabayan sa preparedness measures, yara na sa standby ang tatlo ka water tanker trucks nga may kapasidad nga 4,000, 5,000 kag 10,000 liters. Duha ka filtration tanks kag 15 ka mga water storage tanks. Ginpahayag ni Purnan nga wala pa napili ang eksakto nga mga lugar nga pagabutangan sang nasambit ka mga water tanks bangod magdepende ini sa resulta sang assessment kag sa mapa sang Hiraya Water Corporation. So na sa DRRMO, pagkatutukan pa ang mga lugar nga posible makabatsyag sang kakulang sa tubig, agud may baluan kung sa diin kinanglan ipahamtang ang mga standby water tanks kagiban pa ang mga kagamitan. Kabahin ini sa pagpanganda sa syudad, agud masiguro nga may alternatibong supply sa tubig sa mga residente kung maglala ang epekto sang Super El Nino sa tuig 2027.
1: Nagpanawagan si Bacolod Sangguni ang Panglunsod Committee on Markets Chairperson Councilor Celia Flor sa mga food kiosk vendors sa palibot sa Bacolod City Public Plaza kag Bacolod City Government Center nga magpatungman sang nagakadapat nga presyo sa ilang mga baligya sa tion sang Mascara Festival. Suno sa kay Flor, dapat likawan sa mga vendors ang sobrang pagpamahal sang presyo sang pagkaon kag ilimnon bangod posible nga sila man mismo ang madulaan sa mga customer. Ini matapos nga maglapda sa social media nga literato sang resibo sang isa ka customer nga nagpakita nga naglabot sa 280 pesos ang isa ka litro sang ilimnon nga beer. Ginpahayag man ni Floor nga iya man inicheck karon sa Bacolod Gugma Foundation agud masiguro nga nagapatuman ang mga vendors sang insakto kag makatarungan nga mga presyo. Dugang pa sa konsehal nga dapat manginpatas ang presyo agud malipayon ang mga nagalagaw sa Mascara Festival kag maka-enjoy man ang tanan.
0: 100% ng preparadong Mascara 2026 Street Dance kagari na kompetisyon para sa duha ka adlaw nga kompetisyon sa Oktubre 17 kag 18. Nagbalik sa siningituig ang tatlong kategorya, elementary, high school kag barangay nga magatag sang mas dako nga mga talento kag partisipasyon sa komunidad sa Mascara Festival. Ito ka mga elementary schools, apat ka mga high schools, kagwalo ka mga barangay ang magapakigbato sa sininga kompetisyon. Samtang bago nga venue ang maghiwatan sa arena kompetisyon sa SMCT Bacolod matapos ang ipayag na hindi na kasarang ang Paglaom Sports Complex para mangin venue sa sininga aktibidad. So na sa event organizers, padayon ang koordinasyon sa Bacolod, Gugma Foundation, mga ahensya sa gobyerno, kapulisan, contingents kag SMCT Bacolod para masiguro ang seguridad kag matawhay nga pagpadalagan sa kompetisyon. Magasugod ang blocking kag rehearsals October 7, samtang ang stage mounting kag pag-install sang mga technical requirements magasugod sa October 13. Technical rehearsals naman ang pag-iwaton sa October 15 at isang aktual nga kompetisyon sa October 17 kag 18. Ginalawman nga mangin isa ini sa pinakamadako nga highlight sa Mascara 2026 bangod sa pagbalik sa tatlo ka kategorya kag mas madamo ang contingents nga magapakita sang talento kag Bacolod Noon Pride. Ang balita sa lokal mga katropa, ini ang ginadulong sa inyo sang Premium D3 Softgel Capsule.
2: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 everyday.
0: Alas 6:29, napadulungan tayong detalye naman sa balita sa National.
3: Express Balita, National News.
0: Ginangkat sa Malacanang ang kapo ni Vice President Sara Duterte ngay pakitang record nga wala sila sang koneksyon sa China. Ang nasambit nga pagpangangkat tagalin sa allegation ni Anay Senator Antonio Trillanes IV ng Calye 88 Food Corp, isa ka kompanya nga may kangtanan sa Cayman Scarpio, nakabaton sa 319 million pesos gikan sa gobyerno sa China. Bisa ng tapang kag Malasakit Alliance for the Philippines Incorporated ang pundasyon nga incorporator ni Duterte ang nakabaton sa 150 million pesos nga donasyon nalin sa Chinese Embassy of the Philippines. Iningi panginwala sa kapo ni Duterte pagi sa ilang spokesperson nga si Attorney Paulo Panelo apang suno kay Palace Press Officer Claire Castro. Mas importante sa kapo ni Duterte nga magpresentar sa ebidensya nga nagapamatod nga wala sila sa kailabtanan sa ginaligar allegasyon ni Trillanes.
1: Madlalagon nga na-rescue sa Philippine National Police o kon PNP ang 49 tanan ka mga minor na edad sa ginatawag nga cyber threats o kon pamahog nga naghalin sa internet. Ang nasambit nga numero ang base naman sa opisyal nga datos ng National Police sa ang nagligad nga bulan sa Setyembre. Ginpatigayon ang operasyon kag rescue matapos ang sunod-sunod nga mga insidente sa kalakasan nga nagluntad sa sulod sa mga bulothuan. Madumduman nga isa sa mga nagapangunang rason sa niyamo ang impluensya sa internet. Sunod sa kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. padayon ang ilang ginahimo nga aksyon kag monitoring agod maproteksyonan ang mga pamatan-on sa cyberspace. Ginpasalig man sini nga himuon nila ang tanan agod lubos nga matapos ang kasubo nga mga insidente kag mangin safe ang mga estudyante.
0: Ginsugdanan sa Oktubre 5 sa Land Transportation Office ang September 29 memorandum nga nagapatuman sa mas sugot nga sanksyon sa mga motorista nga nadalay sa mga insidente sa pedestrian lanes. Gipaayag sa LTO nga hugot nga sundo ng guidelines ini sa pagbuhat sa mga pedestrian cases para sa mga kaso nga nagresulta sa kamatayon ng lisensya sa pagmaneho, pagabawion, gilayon ang mga insidente nga makatugas sa kasamaran sa piyak nga bahin nga magresulta sa isa ka tuig nga pagbawi kag iban pa. So na kay LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilaw, kulang pang multa sa mga violators, labi na sa mga motorista nga nalagip sa makamamatay nga pedestrian car crash. So na kay Lacanilaw, may mo pa nga magapilar ang mga motorista sa LTO antes sini magpagwa sang pinal nga resolusyon sa isa ka kaso. Ginatag sang hepe sang LTO nga may mga motorista nga wala nagrespeto sa pedestrian crossing kag padayon nga nagalapas sa mga kasuguan.
1: Nakompeskara sa mga otoridad ang sakapin sa 500 million pesos nga balor sang methamphetamine hydrochloride o kung shabu nga gintago sa industrial machinery sa isa ka bodega sa Ninoy Aquino International Airport sa Pasay City. Base sa ginpatigayon nga operasyon sa Bureau of Customs sa NAIA, kaupod ang Philippine Drug Enforcement Agency o kon PDEA. Ang nasambit nga kargamento, ang una nga ginbandera sa Custom Intelligence and Investigation Service sa diin gilayon nga nagpasaka sa alert order ang mga otoridad kagliwat ini nga ginusisa sa isa ka bodega sa syudad sang Pasay. Sang nag-agi ini sa X-ray scanning natukiban sa mga tinawo sang customs ang makaduluda ang mga laragway gikan sa tubo sang isa ka pelletizing machine. Diri natukiban sang mga otoridad ang 73.2 kilograms sang droga nga natago sa makinarya nga ginabulubanta nga balor sang 496,413 million pesos. Kineklara naman nga i-deliver kon tani sa Paranaque City ang nasambit nga kargamento apang suno sa Bureau of Customs. Himo-himo lamang ang mga dokumento sa pagpadala sang nasambit nga mga kargamento.
0: Alas 6:33 na inyo nabatian ang detalye sa balita sa National mga katropa. Kagining ginadulon sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
0: At na padulungan ng detalye sa balita sa international.
3: Express Balita, international news.
0: Ang isa ka lab worker sa Siberia Plague Research Institute ang nagmasakit kag napatay sa walang pahayag ng mga sirkomstansya nga nagtulod sa mga otoridad nga i-quarantine ang dinosena ka mga persona. Kagilayan nga ginpadulungan sang tigpamuno sang health watchdog sang Russia sa rayon sang Irkutsk. Ang kamatayon na nagtuga sa kadlok sa ikaing lawas sang publiko sa social media apang ang mga otoridad nagsilinga ang sitwasyon kontrolado na. Kiningadlaan sang lokal nga media ang napatay nga si Daria Shipilova, isa ka rempilyado sa Irkutsk Anti-Plague Research Institute of Siberia and the Far East. Si Shipalova, 28 anyos, ang nagmasakit kag suno sa motoridad nga napatay ini bangod sang pulmonya. Apang wala pa mapatod ang ginhalinaan. Suno sa motoridad, wala sa bagong nga kaso nga na-report kag ang tanan nga contacts ang na-trace na.
1: Ginsuportahan ni U.S. Secretary of State Marco Rubio ang depensa sa Saudi Arabia batok sa pag-atake sa rebelding Houthi. Suno sa kay Rubio, may kinamatarog ang Saudi Arabia at pareho sa gobyerno sa Yemen nga depensahan ang ilang pungsod. Ginpanindugan naman ni Rubio nga may security agreement ang U.S. sa Saudi Arabia nga ila sa karon ginasunod. Madumduman nga ginaponterya sa mga rebelding Houthi ang key structures sa Saudi Arabia.
0: Alas 6:35 na. Inyo na ba tayo makatropa ang mga detalye sa Balita sa Internasyonal kagini ginadulong sa inyo sang Cessna Pain.
2: Express Balita dala sa inyo sang Cessna Pain. Palanakit sa lawas, i-Cessna Pain mo na. Cessna Pain. Available sa mga drugstores.
0: Mga katropa, ito na padulungan ng detalye sa Balita sa Sports.
3: Express Balita. Sports. Sports.
0: Ginluto sa Philadelphia 76ers ang 2026 defending champion ng New York Knicks sa score nga 120-97. Sa ilang pagsambuha sa NBA preseason games ang Oktobre 6, sinigituig ka. Nabalag sa 22 points kag 2 rebounds ang bago recruit halin sa Boston Celtics nga si Jaylen Brown. Nagamot man sa day VJ Edgecom sa 12 points kag Caleb Love sa may 15 points. Samtang parehas ka may tig 12 points sa day Jaylen Brunson kag OG Anunoby para sa nalutos ng Knicks. Balita sa sports, ginulong sa inyo mga katropa sa Vision X Plus.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Vision X Plus. Problema sa mata? Naglabo ng pananawan? Mag-Vision X Plus. Mabakal sa butika.
0: Alas 6:36 na, padulungan tayo mga katropa ang detalye naman sa balita sa showbiz.
3: Express Balita, showbiz!
1: Mga katropa, sa ito naman balita sa showbiz. No, nabatian nyo na wala ang trending na naman nga mga TikTok audio kagkanta ni Laika Gairanod, mga katropa. Pwede nang mangarap, pwede nang wanamway. Mga katropa, no, ginkalipay ni Laika ang iniyang pag... pag-trending liwat kung pagsikat sang iyaya nga kanta matapos ang pila ka tuig, mga katropa, makita nga ti gamay-gamay pa si Laika sang iniyang ginkanta niya, mga katropa, no? Kag isa ini sa pinakauna niya nga kanta nga ti after niya magdaog sa The Voice Kids Philippines. Kag mga katropa, ti hambal niya nang nasadyahan siya kag happy siya nga tinag-viral liwat ang iyang kanta nga may title nga Pwede nang Mangarap. Pambaliha subong ko no gina-request na ini sa iya nga kantahon kay timadumduman mga katropa nga ini nga kanta sang bata pa siya ti duwala gid man bala nagsikat no duwala gid man nagtrending pero subong this year 2026 nagtrending ini mga katropa gulpi-gulpi lang no duwala man rason do gulpi lang bala may isa ka TikTok users no kon a user nga nag-post sa TikTok nga may amusin ni nga video ni Laika nga ti daw iya bala daw POV ako no bala daw iya bala nga feeling nga ti ambalya to una nga nakapudyot siya ko no ina bala wala ka nagid kun wala ka nagid wala layo pa sweldo pero nakapulot ka 100 pesos te ang yato ginbutang nga kanta kag video amo niyo ang video ni Laika kag kanta nga pwede rin meron di palang ganda ang buhay, pwede nang mangarap. Kaya tayo nakapudyot sa mga katropa, biskan pala layo pang sweldo, biskan pa paano may napudyotan sa di mga katropa, ginggamit ang audio nga ni nga sa mga damo-damo na lang, may ara sa saot, may ara nga nagasunod kanta, may ara pagid mga katropa, nga tingin na yung butang nila ba background sila mga video nga mga POV nga ano ko no nga nawiget ang ilang ano nga mo ni pero nagdaog sila sa STL ti pwede man Japan mangarap basta ba lang nag ano no nagtrending ang audio mga katropa asta nga naglabot na sa Facebook ano sa YouTube sa Instagram kag sa liwat sa karon ti daw nanging trending no sa mga ining social media platform kag tigin kalipay ni Laika nga after how many years mga katropa ti bata-bata pa di siya subong dalagang dalaga na si Laika liwat nga nag trending ang iyang kanta. Te, meron din palang ganda ang buhay ko na mo pwede ring mangarap. Amo nang iya nga, nugin mo nga daw lyrics, bala nga nagtatak sa mga audience nga meron din palang ganda ang buhay, pwede nang mangarap o pwede rin mangarap. Pati mayra ano ah, video nga happy, saya nga kanta, mayra man na audio nga subo, mayra man audio nga komedyante, basta sulod tanana sa hindi nga audio sang kanta yan ni Laika. Te, sikat na naman yun, no? Si Laika mga katropa matapos ang pag-trending sang iyang kanta. Kag tinagpasalamat ini ya, no, sa mga netizens nga ni appreciate na biskan pila ka tuig ang iyang kanta nga pwede nang mangarap. Mga katropa, oras naton alas 6:40 na sa aga. Kag ang aton nga balita sa showbiz sa giradulong sa inyo sang aton nga mga habon nga pampaputi sa Yes to Health. Una diri ang aton nga Santon Plus Herbal Soap. Ang ating nga Santon Plus Herbal Soap, mga katropa, ang makaprevent gid sa early signs of skin aging. Makapaputi sa itong mga panit. Kag mga katropa, sa ining natural niya ingredients, madula gid ang mga germs kag baho man sa imong lawas kay ni antibacterial man. Para gid sa bugos nga pamilya, ang ating nga Santon Plus Herbal Soap. And dari mga katropa, ang isa pakita kahabon sa mga mahilig naman sa glutathione and Kojic. Gin isa na hindi mga katropa sa isa kahabon nga ginimpunan pa sang virgin coconut oil sa ato naman nga Clear Skin Herbal Soap.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap. Available sa mga drugstores.
0: XFM time, alas 6:41 na. Mga katropa, no? Bangot sa nag-trending, naglabot na sa 8.3 million views ang pwede nang mga rap sa YouTube. Na dumduman ko ni before ni siya bala katropa ang Wendell gid bakal gid na subong.
1: Mm-hmm.
0: Ang pag trend ya gid do na curious kita gid search ko sa YouTube. Mm-hmm. Ay gamay panigali si
1: gamay,
0: like ka.
1: Oh.
0: Tapos do pila pa lang ni ka views ah. Do may 3 million something pa lang ni siya.
1: Kiti bagong daog lang kita da sa katropa ang Franco sa The Voice ang ikatay na kay ti ang di ba inspiring na kayong storya ni ano eh ni like ka. Kalin sa ano siya eh.
0: Gani man.
1: Ano gid la pigado gid squatter area siya tapos nagdaog siya ti amo nang kanta ya nga meron din palang ganda ang buhay pwede nang mangarap ti that time do wala man to nasa pakan gid katro pang France ang inang kanta bala do wala man bra nagsulod gid sa netizen ang sa pinsarang mga lyrics pero subong
0: na-realize na
1: sa kabudlay sa panahon guro kasi may nag-search bala guro nga daw pang
0: inspiration
1: niya bala guro kag amo nang kanta ni Laika ang nagwa. Gingamit yan.
0: May bago like, sa no latest version, no? Nga dako na siya. 8 hours
1: cover,
0: ago.
1: Gin-cover, ya.
0: 8 hours ago na? 8 hours ago lang?
1: Kagapon lang, gin.
0: Siya, o?
1: Kung kagabi lang, gin na.
0: Pwede nang mga rap, latest version, by Laika.
1: Na.
0: Grainod. Matured siya, voice na ko, no? Matured voice.
1: Kaya ginaano siya mo, ano siya, request sa
0: tao
1: siya
0: mo. Hindi tabi ma-play, basi kung ma-ano ta.
1: Ma-copyright.
0: Oo, copyright ta. Pabati, pamatian, taning bagoy ang version. 8 hours ago lang, oh.
1: Oo.
0: Na-release.
1: Kaya request siya mo nga. Tataha, malaliwat.
0: Kanta siya live ka tropang Wendell, ah. On her beautiful, matured voice. Pwede nang mangarap.
1: Pero hindi palang ganda ang buhay. Ito kaya reminder man siya atang mga sa
0: do I gonna be, ano? Do I gonna be...
1: Wala ka inspiration, wala motivation. Nga.
0: Doga, dula na bingin mga paglao.
1: Oo.
0: Pamatiin lang ang pwede nang mangarap. Nag-trending.
1: Gairando.
0: Tapos di...
1: Pating dance
0: ma LSS ka mo. LSS ka. Last song syndrome. Ma LSS ka na ko, no? Para hindi ka ma LSS, ako naka-experience ako na katapang
1: ano,
0: Wendell. Sulit-sulito mong kanta. Kaya may ara na...
1: Matakaan ka na mo, no? Kung
0: kaya ara na sa katapang Wendell nga... na may sa research nga may every time nga may mabatian tabala nga music or kanta ang brain ta as long as kuno nga hindi movie matapos bala pa mate
1: oo na
0: masulit-sulit na siya. For example, bi naglabay ka be nabatian mong amunto nga kanta nga do nagka-trending bala si Bombay nga do nag-uso ni nga kanta may mga specific lines na siya nga which stay ang mabatian ta masami sa social media may mga specific parts lang na nga doon nagpasikat sa sinangakanta nga muna sulit-suliton sa aton nga brain nga muna ang ambal nila nga may LSS ka ito sulit-sulit niya bisang kapi yung kanang mabati amo blagya po na LSS ang style na nagali tapuson mo sulit-suliton mo sa nga matakaan ka Pero madulas. Pabatihan mo siya. Tumula na kasimple. Dito nag-trending naman. Kasi sa paduka namin, mami pamatinan sa tanan. No? Kahit nag-trending siya. Nagsikat. Pero pamatian mo na lang. So, may nakatapuso mong kanta. Para ayaw, galing mo na gali siya, no? Kay lain ng tone sang verse, lain ng tone sang chorus, lain ng tone sang may mga section daan ng kanta. Na may lain lang. Which is dumakaano sa aton nga mind ba lang. Kaya pang mendal sa brain na. Nga, hindi lang gali, amuni ang ano sang sininga kanta. Kaya may mga ragid yung mga specific tone, each part ang song. LSS. Huwag ka LSS. LSS, last song syndrome. Tapusan yung kanta. Tapusan yung blabong mati. Isa pag ano, pag ining lyrics man, may lang subong kayo may mak-access na tas internet anong lyrics. Ayaw ka ni Galiho na balanta, no? Hindi ka na may LSS. Kaya ikaw na ang makanta. Kaya nabalaan mo ng lyrics. Kaya kundi mong bala ng lyrics, LSS ka mo, maham ka lang. Anong lyrics naman? Kaya duga, sulit-sulit kin sa mind ko. Oh. Nga ang siling sa mind ko nga, amo ni gurong lyrics, ay progali, hindi amo. Mas maya nga, pamatian ta. No? Usang kanta, pamati. Sulit-sulit ta. Basta matakan ka. Bulungan lang ang pamati mo, sulit-sulit. Takan ka na pagkabas, why na na? Alas 6:46 na. Kanya na ba tayo makatropa ang balita sa entertainment? Pwede ng mga rap. Bango na, kag mga rap. Andaw na. Are, padulungan na ng balita espesyal. Kapag ka tropang James King. Palo na ng istorya. Ayaw ah. Tropang James King.
2: XFM. Balita espesyal. Balita espesyal.
4: Katropa, may payong ka na para sa tig-ilinit? Ibalo naton sa aton nga balita espesyal mga katropa ang isa sa mga tungsod nga may pinakadakong payong sa kalibutan. Actually katropa, hindi basta-basta payong kundi convertible roof in the world. Ini ang Madina Piazza Shading Project. Ini nga structure katropa sarang mabutang sandong ang 250,000 ka mga tao. Nag-provide sa sheltered space na may pinasahinga architectural quality. Daw giant payong in public katropa, ginadagsa sa madamo ng mga tao para mag-relax, magpungko, o kung magigda sa salog. Mayaray ni kalaparoon sa 143,000 square meters. Nag-aserbi nga payong kag magprotekta sa mga worshippers from the heat of the sun. Samtang sila ang nagapangamuyo. Mayaran sang total nga 250 umbrellas. Automatic nga nagasara, automatic man nag-open pag-abot sang insakto nga oras. Ang ini nga proyekto katropa sa Saudi Arabia natapos ang 2010. Kag sa karon madamo na ka mga pilgrims ang nag-enjoy sa comfort nga dala sini. Ina nga aton nga balita espesyal sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa healthy kag happy life, mag-Sanctum Plus Herbal Capsule. Para sa nagugyon nga Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropan James King, XFM News.
0: Mga katropa, nyo na ba tayo ng balita espesyal? Kaupon si Katropan James King. Sa ato niya, magamunawa ay nandiyasan. Lasap lang gani, hindi matapos-tapos. No? How fountain gani wa I get
1: do I pa ta ako amo na guro basi yo na ya ka tapang France ang budget
0: ko na sila ya mutong chura ka tapang Wendel kabala ka sa ano sa aton
1: ano
0: beach umbrella na dia
1: ipang butang-butang amo na
0: beach umbrella may nakita ko gapos sa kasa nakalabay ni kalalipad ko mag picture meron man ka tapang Wendel nga dugin tungtong bala sa dugin sulod siya sa do kita ka na sang gin design bala nga suludan bala sang do vase bala nga pro galing ano siya steel salsalo siya nga dugin curve kita mo na bala nga dugin na sulodan ng vase do holder bala sang vase tapos ang buhat kong gasigato kay do nakita ko sa dalong nga duga tapik sa saduta nga do may mga antena nga do may mga bula-bula
1: aw nakita ko na gamamo ni sa yun no nagamamo ni
0: aw gamamo na sa lagalay do mga antena sang alien
1: oo Nakita ko na one time, pero layo. Hindi pa ito, ano? Hindi pa ito masulod.
0: Eh, kaka po, nagsulod ko sa plaza, nakabalik. Uy, alam mo na. Kaya hindi mo siya makita. Ay, natabunan ito sa mga
1: Oo, nan. May tabun pa daw. Bawal pa nakakasun mo. Sige, kakas
0: pala ito. Ulang, may amuamo ni Gali. Oh, nang dumaan tina, bala ang tina,
1: kaya,
0: bala niya,
1: no? Kaya, Gali, na sila mo na.
0: Oh, ah, tapos doon may mga bumbili. Ang agagmay nga, may stem siya nga doon, color green.
1: Oo, nga kadulom na.
0: Ah,
1: wala ka niya. Ang buwan ni Sanag.
0: Mga antina ka, ano?
1: Gagiyo-giyo.
0: Dumang antina sa mga alien blast. Nga ka naman mo, nabang kagtan nilang gumawa mo.
1: Oo, gumawa mo na sa ako kabi. Ito gagiyo-giyo. Ano yung
0: term na ganis? Antlers ng subay? Dumang antlers? Mga antlers?
1: Yes.
0: Pero galing doon nag-tinapik sila yung balaw, no?
1: Gagiyo-giyo na sila.
0: Ah, gagiyo-giyo na galing. Uy, ko na siya nakita.
1: Kita ko nasang sirado pa da. Doging testing ba lang? Pero layo kayo.
0: Ang punto niya ka tropang Wendell, maglagaw kaya ko naga sa plaza, hindi mo ma-appreciate.
1: Hindi,
0: kung
1: gabi,
0: talagang niya galing maka-appreciate. Yan.
1: Wala.
0: Te, hindi. Good. Bisan sa aga ka maglagaw, why kagidya bala, ay, yun ko nami, oh. Ay, ma-appreciate mo yung tanan na naging disenyo kung gabi lang.
1: Kunaga, ganing fountain, do, wala malagi na panda kung gabi
0: galing
1: lang.
0: Kung gabi lang, no? Dapat ya, aga ya, mayara, blagya po, bala, makalingaw, bala. Ito isang una, sa managanigin ambo ng plaza, malingaw kapag gani sa mga, ano bala, sang puno, bala. Saan ba, grabe?
1: Bugnaw pa.
0: Sa puno.
1: Bugnaw pa.
0: Ang dapyas ang hangin, ma-enjoy mo. Subong niya ay umbot na lang gita. Kung gabi, gabi mo na ma-pressure ang suga. Alam mo, pasigaw na nila sa tagiiting init.
1: Isa mo, nakatapang Francie ito, hindi lang ito balang tao kay Tibagin ng Balan Unang, nabantayan, ginada kay Makalang Ginaso. Da, unlike kasang traditional, ito yung nga plaza, nga makapagusto ka pong ko,
0: makaunta mo da. Makapagunay-unay, katuyak.
1: Makasantig-santig ka kung kapoy likod mo.
0: Taning ang gin, ano to nila, mga bangko, wala tugakan, taning nila mga bangko.
1: Kaginan niyo ng salong, no? Bangko, panaginon, biang ano da, tanong da.
0: Dugangan na bipuno.
1: Ang mga ganito from France lang, huwag ano gawin bala, ga-compare sa lang plaza kagdiri.
0: Yes.
1: Doon naglain na ginsubukan ang tura, yas ang Bacolod City Public Plaza.
0: Kahit yung plaza, yas ang Iloilo, ya? Ano ito yung katropang Wendell, ya? Huwag ito yan na tandog.
1: No, public space, ganito pala yung katropang France.
0: Oo, masiling katod nga kadaan-daan, pero amunay ya ang imahe sang isa ka monumento o kon public space ba, especially plaza.
1: Malang damo kung diyang tao, makapungko, makalagaw-lagaw, makapiknik-piknik, nan.
0: Napakulo niya, subong niya. Di, ano to gani man? Ano to ganing handom nila sa una man? Mangin smart, super city?
1: Super city.
0: Smart city? Pero dapat ya ang essence sang maskara sang maskara sang plaza hindi na din dapat pigilan. Okay, historical na ya damo na din ang mga ano nga mga events
1: pabayaan na dapat trubang France mga monumento da gani na pabayaan na nagkaladula tong mga anuligan
0: mga I don't know kung ano nang dobras na ang plate da bala
1: oo na nadula to bay ligan ba
0: ginapangawat ginapang tiltig sa mga kawakan.
1: Ang mga dapat, icon dira bala sa lugar.
0: Amo na yung dapat tagaan pag isang security bala kahit ang unknown soldier
1: unknown
0: na.
1: Unknown soldier da, oo. Wala na gani na sampak ka dapat yes. Sila na. Kung may mga tour guide bala kung may maglagaw sila na tani pakilala mo na nga amo ni sa kay amo na sa sang una. Na.
0: Because of them ang Bacolod na luwas. Tapos kun ang Tindalo 3 da kuno blaka tarpang Wendell. Gintanom na ni President Manuel Quezon. Tindalo 3 da nga the surviving 3 kuno sa nga gintanom sang iban nga mga presidente man. Do sa una do may ginatanom na da kuno mga presidente kuno. Manuel Quezon nga Tindalo 3 amo na kuno surviving da. Sa sumong araw pa.
1: Araw pa siya.
0: Mga pre-war pa na iya, pre-war pa na iya. Then, eh, ang puno ang kagaya nakaagi na niya chimpukatsila kaagi na niya

0: ako po taga Dalicao nga wala ka sa picture sa plaza. Ito ang ginada, no? Well, my birthday ka, pa-picture ka na sa plaza. Mga birthday na, mga maniniyot, pagkadugadugay, sa oras ulatod mo, pa-develop na nila to.
1: 10 minutes. 15 minutes, kita pag-ibigay.
0: Ano pa naman, tigaling sumuway, nana. Pagkadugay sa mga maniniyot. Wala na yung dapat natagan man sa talupang. Sila man na mismo ang...
1: Halinsang una,
0: doon nagtatak sa Maragtas ng Bacolod. Plaza, pa-picture, pa-kudak, tato sa plaza. Pa-kudak. Tadlong, kay... Kudakan ka. Alas 6:55. Ang katropa niyo nabatian ang mga detalye sa mga balita sa lokal, national, international, kagibat pa. Mga katropa, mga produkto sa Yes to Health. Inyo lang sa Gapo, mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Tara, makita sa number 46 Vinco Building sa Dalan Lizares, Barangay 39, at sa Bacolod. Kaya mga katropa, Santon Plus Herbal Capsule. Nagapanguna ng produkto sa Yes to Health, no? Santon Plus Herbal Capsule. Inyo inang mababakal sa Negros Grace Pharmacy, Mercury Drugstore, sa Watson, sa Generica, mga katropa, at sa mga leading drugstores nationwide. Natayin ninyo, no? Ang Santon Plus Herbal Capsule, ang iyan ang cover maroon. No? Amo na siya ang original. Santon Plus Herbal Capsule sa Yes to Health. Mga katropas na ba yung magabulis sa bulsa ay saliwan kami inyong mga tagbalita.
1: Ako si katropang Wendell Balinares.
0: At si katropang Franz Sandro Burgos. Para sa nagawagyan ng Pilipinons, Pilipinas.
1: XFM News.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Makaraya is 3 piso po. Allergy sa kamay dahil nag-aalaga ko ng mga tanim. Ardinira ako ng pinsan ko. Narinig ko Santon Plus. Mula na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagaan na mumula, unti-unting nawawala.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
6: System Pain. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na trini, hindi malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating ng akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang trini.
7: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen. Muri. Ringa, spirulina, garlic, plus ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
9: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
10: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang inflammation o pamamaga ay bahagi ng natural defense system ng ating katawan? Pero kapag ito ay nagiging chronic o palaging nararanasan, maaari itong makaapekto sa ating overall wellness. Kaya importante ang tamang nutrisyon, healthy lifestyle at sapat na antioxidant para suportahan ang natural defenses ng ating katawan. Isa sa mga natural ingredients na pinag-aaralan para sa antioxidant support ay ang santones. Ang mga santones ay mga natural compounds na matatagpuan natin sa mangosteen. Ang mangosteen ay kilala bilang queen of fruits. Ito ay may santones na may mas mataas na antioxidant properties kung ikukumpara mo sa ibang mga halaman. At bakit mahalaga ang antioxidant? dahil tumutulong ang antioxidant na protektahan ang cells laban

0: sa oxidative stress, isang process na maaring may kaugnayan sa inflammation at cellular damage. Kaya kung naghahanap ka ng dagdag na nutritional support para sa iyong daily wellness, subukan mo na ang Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may kombinasyon ng carefully selected natural ingredients tulad ng mangosteen at malunggay, mga ingredients na kilala bilang pinagkukunan ng mga essential nutrients at mga antioxidant compounds. Hindi kailangang hintayin na magkaroon ng problema bago alagaan ang katawan. Pigilan na kaagad yan gamit ang Santon Plus Herbal Capsule, ang original na kakampi mo mula noon hanggang ngayon.
1: The secret of health.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Parang i-refill. Ayong buko nga sa puwitan ko, mga piso siguro. Kasi ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki, tapos po, gumaling po. Tapos yung kati-kati sa bibig ko sa kaliwa, nawawala. Maraming salamat po sa Santon Plus.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: The secret of health.
2: Premium D3. Ang bago.
4: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basket. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
2: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
0: Alam mo ba na ang vitamin D ay hindi lang basta ordinaryong vitamins? Tinatawag din itong sunshine vitamins dahil natural itong nabubuo sa ating katawan kapag nalalantad tayo sa sikat ng araw. Una, mahalaga ang vitamin D para sa bone health. Tinutulungan nito ang katawan na ma-absorb ng maayos ang calcium na isang importanteng minerals para sa matibay na buto at ngipin. Kaya lang pagkaminsan, hindi sapat ang ating pagpapaaraw para makuha natin ang kinakailangang vitamin D3 para matulungan ang calcium absorption at iba pang benepisyo sa ating katawan. Kaya kung gusto nating alagaan ang ating mga buto habang tayo ay tumatanda, kailangan nating bigyang pansin hindi lang ang calcium, kundi pati na rin ang vitamin D. Kung di kalidad na vitamin D supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Soft Gel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron nitong VCO at Moringa Seed Oil, mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Soft Gel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santon Plus Herbal Capsule at Premium D3 Soft Gel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka ring umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na.
1: The Secret of Health.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Mabilibili nga ba? Sumasakit yung pusong ko. Narinig ko sa radio na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. XFM 103.9.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
7: Makaraya isulat piso po. Allergy sa kamay dahil nag-aalaga ako ng mga tanim. Hardinira ako ng pinsan ko. Narinig ko Santon Plus. Mura na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagaan na mumula, unti-unting nawawala.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
9: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta ganing kayo ng sa ordinaryo nga kape, gato kang pagkadebyoso ko, ipatila ko sa akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala kong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
8: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
10: sakit ng katawan,
11: mag Sanson Plus
12: Herbal Oil. Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanson Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
10: Sanson Plus Herbal Oil, talagang maaasahan.
11: Sanson Plus Herbal Oil,
10: Sister Pain.
13: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa chronic back pain. Takugin na nga po, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa'yo. Matyag ko tayo, wala nang sakit ang aking likod.
10: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa mga bukika.
15: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
16: Ako si Boyet, isa ka lulo, gadolong sugat sa Eskwilahan. Di man natabilog ng akong apo. Ang kapabaskog sa akong Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sa akong apo. Kay nagainom ako sa Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko, kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kagmanami ang iyong pamatya.
15: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka ba? Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
17: XFM.
18: Marami na ang natulungan ng Xanthan Plus Herbal Capsule.
7: Makaraya is 3 piso po. Allergy sa kamay dahil nag-aalaga ko ng mga tanim. Hardinira ako ng pinsan ko. Narinig ko Xanthan Plus. Mula na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagaan na mumula, unti-unting nawawala.
18: Xanthan Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
19: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
20: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Xanthan Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthan Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthan Gold Herbal Tea.
21: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
22: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Xanthan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.
10: Sister Pain.
23: Ako si Sarah sa aking kitutan ni Lilo. Sa aking call center agent. Burmig, hindi ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang hindi efekto siya kung sa Sister Pain. Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa
10: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
14: if symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa mga butika, Xanthan Gold Coffee Mix.
24: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Xanthan Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon, collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
10: Xanthan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, at

0: ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Ako si Mrs. Magdalena, antaran taladtad. Dahil sa aking trabaho bilang guro, masakit ang aking likod sa kayong aking kamay. Kaya hanggang ngayon, pinagpatuloy ko ang paggamit at pag-inom ng Santon Plus.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver. O pagdugin sa anawad lang pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom isang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Bibili sa mga butika.
7: Santon Gold. Coffee Mix.
8: Ako si Rodel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
7: Santon Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, lalakas.

0: Kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Sa UTI, maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart, ipanikaw ako caffeine, pero nagpangita ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uan ko gid. Patsyag ko gid niya relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald. Ibag ko kung nandiskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto.

ikawan ang sobra nga alkohol mahimo ini nga makahalit sa atong atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen herbal capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.

0: Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang inflammation o pamamaga ay bahagi ng natural defense system ng ating katawan? Pero kapag ito ay nagiging chronic o palaging nararanasan, maaari itong makaapekto sa ating overall wellness. Kaya importante ang tamang nutrisyon, healthy lifestyle at sapat na antioxidant para suportahan ang natural defenses ng ating katawan. Isa sa mga natural ingredients na pinag-aaralan para sa antioxidant support ay ang santones. Ang mga santones ay mga natural compounds na matatagpuan natin sa mangosteen. Ang mangosteen ay kilala bilang queen of fruits. Ito ay may santones na may mas mataas na antioxidant properties kung ikukumpara mo sa ibang mga halaman. At bakit mahalaga ang antioxidant? Dahil tumutulong ang antioxidant na protektahan ang cells laban sa oxidative stress, isang process na maaring may kaugnayan sa inflammation at cellular damage. Kaya kung naghahanap ka ng dagdag na nutritional support para sa iyong daily wellness, subukan mo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may kombinasyon ng carefully selected natural ingredients tulad ng mangosteen at malunggay, mga ingredients na kilala bilang pinagkukunan ng mga essential nutrients at mga antioxidant compounds. Hindi kailangang hintayin na magkaroon ng problema bago alagaan ang katawan. Pigilan na kaagad yan gamit ang Santone Plus Herbal Capsule, ang original na kakampi mo mula noon hanggang ngayon.
2: The secret of health. Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
3: Parlon Irritil. Ayong buko nga sa puwit ng kumapiso siguro. Kasi sa ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki, tapos po gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa, nawawala. Maraming salamat po sa Santone
2: Plus. Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. The secret of health. Premium D3. Ang bago.
4: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basket. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
2: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Alam mo ba na ang vitamin D ay hindi lang basta ordinaryong vitamins? Tinatawag din itong sunshine vitamins dahil natural itong nabubuo sa ating katawan kapag nalalantad tayo sa sikat ng araw. Una, mahalaga ang vitamin D para sa bone health. Tinutulungan ito ang katawan na ma-absorb ng maayos ang calcium na isang importanteng minerals para sa matibay na buto at ngipin. Kaya lang pagkaminsan, hindi sapat ang ating pagpapaaraw para makuha natin ang kinakailangang vitamin D3 para matulungan ang calcium absorption at iba pang benepisyo sa ating katawan. Kaya kung gusto nating alagaan ang ating mga buto habang tayo ay tumatanda, kailangan nating bigyang pansin hindi lang ang calcium, kundi pati na rin ang vitamin D. Kung di kalidad na vitamin D supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Soft Gel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron nitong VCO at Moringa Seed Oil, mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Soft Gel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santone Plus Herbal Capsule at Premium D3 Softgel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka ring umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na.
2: The Secret of Health. Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
5: Mabilibili nga ba? Sumasakit yung puso ko. Narinig ko sa radio na yung sa Santone Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santone Plus. Gumaling yung sakit ko.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape

0: na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marlon, i-refill. Ayong buko nga sa puwitan ko, mga piso siguro. Kasi ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki. Tapos po, gumaling po. Tapos yung kati-kati sa bibig ko sa kaliwa. Nawawala. Maraming salamat po sa Santon
0: Plus. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisa mo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sara, sa aking katipan ni Lilo. Sa aking call center agent. Bermigin ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibalig na ito sa akong sang Sister Pain. Nagasita, sige na madulang pagsakit sa
6: Sister Pain, panggalang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawong.
6: Santon Gold

0: Kamaturan ang salandigan sang kadatalakayan. Kadatalakayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo kag reklamo sa tao. Bullseye!
4: Uy, wag-upo ng bata, tapos may balay ng impapirma sa ako, pero wala man nila kinatap.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interesang publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kang karoon, yari ang inyo ako.

0: Anya ka ba? Katuro pa may nga agad sa mga suki naton nga ta para mati. Welcome sa pagpangaganda sa Bullseye na naman. Today's Wednesday, mga katropa, pets, sety na para sa bulan sang Oktubre. Tug this smell 2026 na, mga katropa. It's a sunny morning, mainit-init ang aton nga aga, mga katropa. Kumusta nga aton nga mga abiyan sa bilog nga Bacolod kag Negros Occidental? Okay pa man ang black, no? Sino nakapamaskara kagabi? Sino nakalagaw to sa maskara sites na ton kagabi, mga katropa, ha? Pag sino naman to nakakita to sa plaza? Kag nag-enjoy man, ano? Hindi mga kukisa mo rin mga balita, mga katropa, mga nag-trend bala nga mga ano this Bacolod. Okay, ang imo naman ang option is to make the most of your time and enjoy. Ha? Okay, sa gasakit buot mo, galangot buot mo tungod sa mga nagakalatabo. Ha? Aba, kun mo tsura karon sa plaza ta tanaw bla. Ha? Nakalagaw-lagaw kita mga katropa dito sa plaza gabi. Oo. Ang fountain daw ambot lang kung magamit pa to ang piyak nga panapasang plaza. Kaysa kuna dira mga katropa, pwede ka kanto na mo, pwede ka ka pwede ka ka dagandagan sa mga hindi ka kadlagandan log ka to yung karoon niya sus Mariones. Anyway, it's a new day mga katropa, Wednesday, para sa mga kuturan ta. Nga may mga obligasyon, may mga trabaho. This morning mga katropa, you better catch up sa sining oras mga katropa, no? Sa sining panahon, nga medyo lain ang sitwasyon subong ho, ha? Kay daw ga amat-amat naman do nga pasalamat kita diri sa Bacolod naga bulubutlak-butlak ang adlaw, no? Pero may pag-ulan-ulan mga katropa mga abyan, no? Ang paghambal to ang El Nino is ara na gaamat-amat na sulod sa bulan sang Oktubre babatsagan ni sa Nobyembre Disyembre mga katropa ang pag-igo gid sang El Nino. So ang matabo sa na di tuman nga init, grabe nga init ang posible nga mag-apekto sa aton diri sa Western Visayas, Negros Occidental. So dapat pagpanghandaan, dapat preparahan, dapat mangin buhin-buhinan ang impact ba na mga katropa. Ang hambal nila, ang pinaka-problema di supply sa tubig mo. Na? Supply sa tubig, kagpagkaon ang mag-epekto sa aton, mag-aigo sa aton. So, dapat mga katropa, nakaprepara lang kita, nakaplastar lang kita sa mga kinanglanon ta sa panahon sang El Nino. No? Ang gina-expect na ranta, gilalauman ta, ang pinakamainit di kay hambal nila February mandang mo, no? Matapos siya. So, probably, ang pinaka-peak niya is November, December. Apat kabulan, mga katropa nga tikirinit. Bow, sus, Mariones. Budlay ni. Kung summer, gani, aguanta ta, galalain kita. Much more mag-apat pa kabulan nga tikirinit. Nga ma-experience naton diri sa aton nga probinsya. So, ang binaklanay sang container terrible naman ha inagaway sang container sa barasta kanto sang tubig ang sadya katropa okay na makakuha ka mo no pero ang problema din ka mo makuha supply sang tubig in case gid man no kay ginauman nga possibly magnubo ang water table naton. May mga paghubas sa aton nga mga source of water diri sa Negros Occidental, Western Visayas. Tungod sang super El Nino nga may experience siya naton. Let's hope and pray mga katropa, no? Wala man sang lain la way man sang hindi nami nga sitwasyon kung kita magapangamuyo kag maghatag sang aton nga palapot sang aton hinyo sa ikataasan, ha? Base mo lang magbag-o mga katropa, yun, di ba? Oh. Para sa mga kuturan ta nga nag-enjoy sang Maskara Festival mga katropa, make it right, make it good, enjoy the show. Servisyong totoo. Pinaka ka mga balita sa aton nga pagpangalagad mga katropa. Isa ka lalaki to na sa puan patay dito sa Victorias mga katropa. Ginabuloban na bana nga taga Bacolod to kuno. Ari pa, pinaka mga latest mga katropa ho, may petisyon para ibalik ang insakto nga ang daan nga formada sa nga ano, sa nga Bacolod City Public Plaza. Yan iba na mo, so, katropa, nga nag-trend ang ining Bacolod City Public Plaza sa 80 milyon pesos nga budget sa GESA sa pag redevelop no sang aton nga heritage site heritage plaza angot sining plano manis Bacolod no permero to beautification mo ang term eh, okay ba lang na o hindi ka to mangguba hindi ka to mangutko to pero ilang taon ta ang plaza subok makatropa nami man siya no kay gin panami man sa sudan subok makatropa amo to bala pila ka official na tunderis Bacolod mga katropa mali na linya kaya man na gastuhan sang sudad sang Bacolod para patahomon ang plaza it's so happen libre ang ginhatag sang GESA it's so happen nga nang wala sang kwarta nga ipagwa ang Bacolod angot sini. So, ang sitwasyon, mga katropa, mga byan, okay na lang. Tungod hindi kita magdugang sang budget kwarta, ang aton syudad, nakalibre kita. Pero ang pamangkot, mga katropa, nakalibre bala ang syudad o kung ang pumuruyo sa 300 milyon pesos naging gasto sa tiyasa para sa mga redevelopments ang pila ka mga sites natin diri sa Bacolod, Subo. Nakalibre gari guro ang syudad eh. Pero ang tao kami nga nagabayad sa mga taxes namon wala kami yan nakalibre. Inanantaw pa karon mga katropa ang pagtapos ni by January 2027 sa mga sites diri especially dira sa Bacolod City Government Center angot sining mga ginakabig naton pagpatahom sang aton nga mga sites diri sa aton lugar. Tanahon ta na mga katropa no kay may mga question. Okay, dapat kung tandugon gid man nimo yung mga heritage site naton di you have to secure permit sa aton nga mga cultural and historical commissions diri sa syudad kun diri sa pungsod Pilipinas at least palang tandugon kay kun mag-amo niya mangin ano ini sa landigan ini sa posible himuon pagid sang tiyasa sa mga heritage site naton diri sa bilog nga Pilipinas ano exempted ni sila ang ehensya exempted ni amunay karon mga katropa daw hindi ko may imagine ba ang aton Bacolod City Public Plaza amunay sa unang ginasaot sa utan mo no sa aton Mascara Festival look at plaza now okay why makugambal nga law ay gid kayo pero ginbuo-buuan ginbutangan to sa mga ginbutangan to sa mga fountain pagkatapos wala salaan no wala sang pulunduhan sa tuong tubig so kung mag-splash to karon mga katropa ang ining fountain ang bilog nga panapa sang ang pihak nga panapa sang mas sang plaza basa gid ya anong epekto sina delikado para sa aton pumuruyo eh delikado para sa mga nagalagaw kang nagatulo tabok-tabok na mga bata akong kisa ginampang para mo no oh karon amo na itsura sa plaza ta amo na gintandog sa tiyasa mga katropa no hindi naman mabasol holy ang tiyasa kay ginpasugtan man sa aton syudad mga katropa so ang accountability both duwa sa tiyasa eh kag syudad sa Bacolod kun may ara gid man sang violation sa pila ka mga akta republika naton nga nagaproteher sa mga heritage site naton diri sa syudad sang Bacolod. Tanahon tana karon mga katropa sa aton nga pagpangalagad istorya-istoryahan nato nila. Ari pa ang consultation sa Regional Tripartite Productivity Board mga katropa angot sa 250 pesos nga saka ginadeliberate na karon consultation padayon. Ibaloon ta karon ang pila ka mga panindugan sa mga grupo sa mga trabahante kagsang aton nga mga negosyante ano paglantaw nila sang 220 pesos o kun 50 pesos nga ginaduso para saka sa sweldo mga katropa no ang hambal to sinya basi pa lang ah, no? Pero kung maghambal ka 200 guro daw bulubog at bugat ni para sa mga sectors natun, no? Para sa mga business sectors natun, pero mga katropa, kung maprobahan ni bala, dako-dako ni nga bulig para sa mga minimum wage earner natun, no? Nga makabaton man sa pagsaka sa sweldo sa ilat tag sa ka mga kumpanya. Diretso. Samta mga katropa, Governor Eugenio Sibong Lacson, mga katropa, naglaom nga mag-okay ang sistema sang ano sang aton nga barigyaan ay isang kalamay diri sa Negros Occidental ini matapos nga gin temporaryo utod ang aton sugar quota nga gina-import nga kanamuon sa kalamay sa Estados Unidos. Kaga ang ining mga produkto mga katropa iga laan na gid lang sa aton domestic consumption diri sa Bacol diri sa Negros Occidental, no? Dako-dako na sa mga katropa patpaton ta karon pila ba lang sugar quota naton, pila ang madugang nga supply sang kalamay sa Negros Occidental sa binugka Pilipinas sa pag cut off naton, sa paguntat naton, sa pagwa naton sa sugar quota kani nga inog import naton, export naton sa Estados Unidos. Samtang aton pa gobernador Galantaw nga basi makabaligya sa medyo mulumahal-mahal kada sako nga kalamay diri sa Negros Occidental mga katropa mga byan, no? Primero sa 2,500-400 mga katropa kada ano sa sining mga binaligyaan ay isang tawag sini sang sinako sang kalamay basi magrabot pa kuno 300 o kuno 3,000 ha lang taon ta karon mga katropa, no? Pila ka mga latest development update man sa aton nga pagpalagad sa mga balita nasyonal. May ara sang ginpagwa ang AMLAC, ginkumpirmar sa AMLAC ang mga data gikan sa mga ginpresentar ng mga ebidensya sang prosecution mga katropa angot sa isa ka kumpanya nga ginpanagiyahan mga katropa sa mag-asawa ni Vice President Sara Duterte kag Attorney Man Scarpio mga katropa bilyon kapin sa 4 billion pesos ang in cash o cash flow nga nag-agi sa nasambit nga bangko sang among nga fast food chain o kun nasambit nga kumpanya amo na yung ginahambal sang aton pila ka mga presiding judge mga katropa nga nag-ambal sila nga dapat matun-an, no? Kag ano ba na if proven nga initanan nga mga cash flows nga nag-agi sa kumpanya sang mag-asawa mga katropa will they be subject sa money laundering kag subject sa mga kaso nga posible i-file mga katropa mga abyan. Pero samtang nagpatigayon man sang pila ka mga press conference ang Vice President mga katropa nagparindugan nga wala sa nakabaton sa mga kwarta nga ginahambal sang mga nga ginahambal dira sa prosecute o kun sa impeachment trial ginigar niya ini tanaw tara karon mga katropa ang naging kaundan sa press conference man ni Vice President Sara Duterte dugay-dugay mga katropa kag ang deliberation naman sang impeachment court angot sa impeachment case sang ikaduha nga pinakamataas nga opisyal sang Pilipinas Vice President Sara Duterte. Welcome, welcome sa pagbarangay nato mga katropa. Samtang nagapulo pang api ka muna, inom ka mo sang aton santon gold coffee mix mga katropa. Mayon niya para sa mga kuturan tanga may mga pre-existing conditions mga katropa. Palihog na lang ko, no? Tistingin nyo ang santon gold coffee mix, no? Matahom ang packaging, makita mo hindi iya baratohon para sa ibanda bla nga magbakal ka do din disponiran ang packages mga katropa. So Santon Gold Coffee Mix mga katropa dako ni bulig may ari ni sa mga ingredients nga nagapatahom nagapagwapo sa aton, no? Isa sa mga sa aton nga sa mga ingredients mga katropa is mismo ang mangosteen ara manda pagkatapos malunggay tanan nga mga suplemento kun mga ingredients mga katropa nga makabulig sa aton lawas ara da Plus ang pinakarami ni kay bisan estudyante, bisan mga kauturan tang nagdikaw sa kape, pwede na kapangapi because non-caffeinated. Pagkatapos mga katropa, may ara sang glutathione ka collagen, no? So nagatahom ka, gagwapo ka, gaputi ikaw. Pero sa mga kautura naman naton nga nag kabalaka kay basi bala, mag-spike ang ila kalamay mga katropa, ginhibo gini para sa inyo tanan, no? Ang kalamay ginagamit sa Santon Gold Coffee Mix mga katropa ay stevia. Wala sang kontra tiempo, wala sang delikado para sa mga diabetic persons naton mga katropa, mga abyan. Bakla nyo niya ha, sa mga butika malapit sa inyong mga lugar or pwede ka makakanto sa South Star Drugs sa TGP, sa Generica Drug Stores Nationwide Katropa or kanto makamuni sa aton nga mga health and wellness center. Ari kita sa Bacolod mga Katropa, door number 46 Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39 Bacolod City mga abyan. Welcome! Ako si Katropang Win Salinas, upod naton sa technical side, Katropang Judy Rivligano, kag-ini ang bullseye. Ma-commercial kita, balik kayo pagkatapos sa mga panundo, mga Katropa, standby.
1: Bullseye, XFM 90.3. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
2: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver. Pagpunin sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist.
3: Consult your doctor.
4: Sa mga butika.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
6: Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo, panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
7: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
8: Makaraya isulat piso po. Allergy sa kamay dahil nag-aalaga ako ng mga tanim. Hardin nira ako ng pinsan ko. Narinig ko Santon Plus. Mura na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagan na mumula, unti-unting nawawala.
7: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
10: Balancing ang mga komentaryo.
11: Further,
0: yung nag-atras ang public opinion.
10: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
0: Nga medyo isog pa sila yan.
10: Ini ang bullseye.
0: Ito ang bullseye! Balik na rin mga katropa sa pagpangalagad natin sa atong palatuntunan dari sa XFM Bacolod bullseye. Check on naman, pinakamaligtas development update natin sa aton patrol. Damo sa mga nagkakalatabo sa mga katropa ho. Lalaki na sa puwan sa sulat sa Victorias, nakilala na biktima, residente sa Bacolod. Ang ining biktima mga katropa, ambot kung ano ang kausang na patay ito sa... Ano ang mga impormasyon sa likod sa pagkapatay sang ining persona dito sa siyudad sa Victorias? Pero ang pagpati mga katropa, nagbakulod niya siya, no? Daw may mga record kuno ang ining biktima, no? Let's see, no? Kung ano ang pinaka mga impormasyon detalye sa pagsapo, no? Sining lawas sang isang lalaki mga katropa, ginapatihan taga siyudad sa Bacolod. Good morning sa mga katropa naton sa social media, sa atong Facebook page. Morning. Salamat gid sa pagtutok ha. Salamat gid sa pag upod sa aton nga palatuntunan. Good morning sa mga katropa peps naton nga naka XFM naman mga katropa. Morning sa kay Tristan Yat Gulay, sa kay Robby Saria Cantero. May aga. Salamat gid ha Lloyd Davales. Thank you so much, no? Okay. Hindi na namistoryahan, anay, sir. Ginakulbaan ko. Ha? Kay daw kadamon agad sa ginapaminsar. Tas bung, oo. Sir Lloyd, morning. Salamat, git. Kag sa kay Elvira Glogo, may aga. Melka Tumbos Makalalag. Thank you so much for tuning in. Salamat, git, sa pagtutok. And Elvira Glogo, thank you. Kag Junior Alegria, Japanese Law. Morning, salamat, thank you. Gapang pulo pang api na niya, no? May na, Senador Adumipig, all the members of Mamsis, Mams Bacolod, mga katropa, no? Thank you so much sa pag-upod, pag-check-in sa aton nga palatuntunan diri sa Bulsay. Ang iban, mga katropa, medyo sako-sako, subong, ha? Kahit may mga exam, ha? May mga tapos ang Teacher's Day. Uy, ginagreet na gano'n natin yung mga, ano, mga maestra, mga manudlo natin. Tapos-tapos na ang aton Teacher's Day. But we extend our deepest thank you para sa mga teachers natin nga ara sa mga bulutuan, no? Abi mo, pinsar mo, hapos lang mag-tudlo. Hapos lang mag-teacher, abi. Ang ugtas mo sa bata mo, five folds na sa mga katropa. Sa imong akig, sa imo ugtas, kung ara ka na sa eskulahan, hamakon mo sa isa ka classroom, matudlo ka 40-50 ka mga estudyante. Mayo na na kung puro buot. Pero sa 40 na, may ara, ginadaya, medyo challenging ang attitude. So ga-adjust man ang aton nga mga aton nga mga teachers, mga katropa, mga manudlo naton tungod sang ini nga ugali ba sa mga estudyante tasbong, no? Manlain na gid man mo ang plastada mga katropa sang aton nga mga sa mga estudyante tasbong, they feel na na sila do ka entitled ba, no? So kung kis ang class ng aton nga mga teachers kag sa mga estudyante, medyo grabe ka dalum, anyway, oras na ton 8:50 mga katropa sa aton nga palatuntunan. Let's check mga katropa sa aton patrol angot sa isa ka lalaki nga sa Puan sa Sulan sa Victorias nga ginapatihan residente sang Bacolod. Detalye sa mga balita mga katropa ko upon sa kay katropang nga France Andrew Burgos, katropang France may aga.
4: Katropang Irwin, no, nakilala mo niyang lalaki na nasakuan sa hapon sa pangkaina, no, dito sa Sulay ng Victoria. Kagi niya ang kinala si kay Joe Mars Santudyan. Parang sa yung katropang Irwin, kagi si Vinte nagali sa barangay 1, Sulay ng Bacolod. Ang pangkain ni Santudyan, katropang Irwin, nasakuan sa hapon sa Hasyenda ang Hilila 1, barangay 12 sa Sulay ng Victoria. So sa

0: Wasulod magaling sa persuhan na sa kapitan na sa Sarilios, Katropa Irwin, do nangin ano nagali do nangin bantog nanging kawasan sa lugar.
1: Aha.
0: Kada naka-priso na nagali ni Kapitan Rilyon guys sa information na receive natong Katropa Irwin ang daycare center dari sa barangay Bangin kawasan niya manikon mo.
1: Ay hala.
0: Oh. So, tayo tong kamandanan nga si Kapitan Rilyon ang nag-file sa kaso sa iya. Nagtinahuno nito nung ang ini niya si Santillan.
1: Aha.
0: Sa sulod sang anong kabulan.
1: Aha.
0: So, di pa man, kung tamalis kapitan, after ito sang insidente ito, nga napriso siya, napos patagwa, Katropa Irwin, wala din sa kung na nakita din sa lugar.
1: Oy, nag...
0: Pero doon, nag-dula-dula. So, pero nag-bisita, man siya, pero galing doon panago, kung ano ba?
1: Aha.
0: Wala din siya kung ano masyado, nagpakita again.
1: Uh-huh.
0: Pero, again, confirm na kay kapitan na PSR nga nakaagi ng priso, nakagwa sa prisoan, kaya hindi mo na di ko na magkita sa barangay 1, may ara niya po sa reklamo batok sa iya.
1: Ay, Ano, usually, ano ang mga kaso ni nga reklamo ni Katropang France? Ang ginano?
0: Kawat, yeah, ikito Farwin eh.
1: Ay, te.
0: Kapanulod-nulod, balay-bala. Tugtog natin siya mismo makilalaan, ma-identify siya.
1: Mm-hmm.
0: At tingin na pasakaan na siya sa reklamo sa mga pila ka mga residente, te. Sa
1: solo
0: mismo sa kapitan gani ano man
1: na in and out man na oho hindi sa makita pero gakadakpan siya nga gapangawat
0: to mga ano gisay makilala ang sa Japan nga ga-engage diri sa lugar ng pagpangawat eh
1: ay talented
0: to so tika to Parwin sa tong sa information nga na-receive naton tika hapon October 6 ang bangsaya ni Katropa Irwin nakitaan ng mga residente dito sa lugar sa Barangay 12.
1: Aha.
0: Nga aras sa tubas ng kambo.
1: Aha.
0: Nga may pilas ni sa ulo. Kaya si Katropa Irwin ginaibalupan ito na nung giling motibo sa pagpatay siya.
1: Aha.
0: Pero tingin direct ito sa kay Kapitan Rilios, gina ano yaman, no, gi-confirm niya lang man sa aton. Kaya nga sabit niya nga nasapuan nga lalaki.
1: Uh-huh.
0: Engaged kid man sa pagpangawat Greenies, most barangay 1 sa siyudad sa Makulis. Mamatayin na si Kapitan sa Sarilios.
1: Oo, oo.
0: Kagang pag-ilala sa sininga persona nga nasapag dito sa siyudad sa Victoria.
1: Oo.
2: Jumar, ano, siyudad sa Victoria.
3: Okay. Tagadiragin na na sa CAP. Sa diingin na siya nga purok.
2: Purok mo lang.
3: Okay. Pero ano ni pagkilala niyo ni siya, CAP?
2: Si damo ni siya, kwan. Damo ni siya, aso mo diri sa barangay nga yang ginakuan baya gina
3: katuan
2: katuan
3: so mo ba mo sa no
2: para si gina sulod ang balay dala gamit
3: pangawat
2: bisan gani nga mun nga barangay ol mun nga daycare center na ano
3: kalayan
2: na hindi kinay na yung pa na pala sa yung Thailand ko na sa kaso na nakita na sa do more than 6 months ba mo
3: ano ng qualified theft.
2: Oho,
3: okay. Pero kap na ti ano ni man nang gugati nerge sa Gapon sa barangay before ni siya nakita.
2: Wala na kay sang pag fine kasi siya kasi pagkago ayo wala sa
3: kadto. Ah, wala na nagbalik da. Duway mo na sa talupang danda.
2: Oh,
3: okay.
2: So, pero bali na talupang danda sa pero ga pala sa wala sa nerge di sa stage bra.
3: Oo. Pero after ito sa pagka-prise, do ginliwat yung pang mga pagpangawat. Da. May mga reklamo niya po siya.
2: Mm.
3: Oh, Ragyapon. Okay. Pero tingka, paano ning pamilya, Kapman? Nang ano ni, nakapakikangot si mong pamilya, yakay do nadula siya?
2: Ang nakita ito naman sa akin, ang ano, ang yung pamilya na mali pag kabalo sa upod niya, Yeah, ang pagkabalik ng mga odya, yeah, magpapala ito sa Victoria, so excited. So, ang muna nagkanto sa ako, yung gamit ang service para i-confirm it.
3: Pero, why ni sila naka-istorya kung may mga persona na yung nagpangita sa, ano, sa utod ni nila?
2: Wala man, kaya naging isa, muna nagkanto sa mga odya, ano sa kanon, mapasilay.
3: Mapasilay?
2: Mm-hmm.
3: So tapos amo na to. Why na nila nabalaan? Kung ano mo whereabouts siya pag abot sila.
2: Why na mo balaan?
3: Ay, okay.
2: Ano na sa
3: yes,
2: wala na kabalo.
3: Mm-hmm. Pero teka pang bangkay na kap na dala na das barangay 1.
2: So far do wala pa siguro. Kasi okay. Na lang to.